Pero mga kabayab, sa dunay ideya ni ato, just keep it to yourself. Bueno, balik ta sa tong mga hisgotanan, mga kabayabs. Una lagi nga karong hapon, would be very crucial. Kahit tanaw na to og isurrender bagyo ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ako rabang tanaw, wa pa magyod mo ik ang Supreme Court. Mura mag hands off ang attitude sa Supreme Court. Kung anuman ta to, kinahanglan dinalian. Ang petisyon sa mga abogado ni Senator de la Rosa, pero wa pa man mutingog og maaksyon ang Supreme Court, mga kabibes. Unyara ba ang gibutya kagahapon ni Senator kanhi nga si Antonio Sani Trillanes, mga kabibes, gawas ni Senator Ronald de la Rosa, posible sad nga mugawas ang warrant of arrest ni Senator Bunggo, mga kabibes. Akong gisubay, mura magdili dayon diha-diha ang warrant alang ni Senator Bunggo. So ang tataw og klaro karon nga kining warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, mga kabibes, kay mismo ang International Criminal Court lagyod ang mikonfirmar niini. Kay bawo mo, mga kabibes, wa dili sa pag-unsa kanimang kung ang padayon nga pagpaubos sa kustudiya ni Senator Bato de la Rosa ngadto sa Senado. Ako makaingon ko nga lahi ra gyud ning gamhanan tag influential. Kun itandi nimo ordinaryo nga dunay kaso. Ug yano pa ning tawag bayra ni gisig nitoy. Nga mayra ba unta og simple ra ning kaso, kay bawo ko mga abogado maingon nga because kay bawo og kakabibes tuntun, kitang tanang tao, dunam tay human rights, mao na naron may kay buhisgo tug human rights sila. Pero hinunua sa panahon sa duguon kaayo nga war on drugs, mura lang tawag mga mga manok na kalit lang pusilon o nangamatay yun ang mga biktima sa maong duguon nga kampanya batok sa ginadili nga drugas. Ay kami muhisgot ang due process of law. Pero sa ilang panahon, bunog kay ng punga nanlaban. Nanlaban mga tao, no? Tanawa itong naitabo dito sa Batanon nga si Kian de los Santos dito sa Caloocan City, mga kabibes. Ningon pagitao ng biktima, this was caught on a CCTV video, mga kabibes, nga nagpakiloy taon kay ningon siya nga magtuon taon ko kay doon na pa ko i-exam ugma. Away ko kaluoy nga gipatay sa mga pulis sa Caloocan, mga kabibes.

Nya diaron si Senator Bato de la Rosa kani PNP chief nga duna giwaran to bares gikan sa International Criminal Court. Anak palaban oi. Gusto pa nga usa ka local court ang mo issue og warrant of arrest batok niya, pero kani manggod og dili manggaling delaying tactic. Murag ang gusto niya nga arire sa taralon, pero unsa pa ang pagtaral nga imong kaso tuwa malitos gawas sa nasod. Di ba mga kabayos, para na ko ba? Nada. Ha? Immaterial ang mao nga local warrant of arrest because the case is involving a case in the International Criminal Court. Waman diri ang kaso to, ama dito sa gawas. Ha? Nga nung i-insistir tamang gida nga as a sovereign state, we are a part of the community of nations. And because of that, mga kabibes, we are always, ang atong local laws din is always part of the international law. Ang ako ba, di sadaan si Bato de la Rosa? Anong madlokta doon mo siya dito? Ha? Ang inyo lagi taong gitukbod ang kani presidente nga ikaw raba ang executor. Ikaw raba ang nipatuman kay ikaw ang milagda sa mga memorandum nga ni Mando sa kapulisan sa diyang ikaw pa ang hipis kapulisan. Ang ilang termino nga gigamit to neutralize ang kadtong mga nahilambigit sa matod pa nila bisyo sa ginadiling drugas. Ang mailantag pipilarang nangamatay, libuan ka mga kinabuhi ang nakalas sa maong duguon nga mga kabibes, sa maong duguon nga war on drugs. Mubasa sa taog mga pipila ka mga reaksyon sa atong mga kabibes. Tanaw na to ning ilang gipadangat nga mensahe. Matod pa din hi. Okay, kadiyot lang ha. Kay ato pang gisusi mga kabibes ang medyo kan magod. Hinay atong net. Muna nga dili dahil ako mabasa ang inyong mga reaksyon. Please bear with me on that. Mangita tag paagi nga atong mabasa dayon. Pero ako tanaw ba? Tinamban nga pagkaistorya, this is very unfair sa mga ordinaryong mga Pilipino. Ordinaryong Pilipino taon, bisan pag dili criminal nga kaso, at sayo na kay Dakpunoy. Pero di ay nga ang iyang posible nga silot, reclusion perpetua. Hayahay, ito ron. Sa warura sa alas 8 kapin, nagpa-aircon ron. Lami kay pagkaon dito sinado. Muna'y kapait ba? Kinumdum ko sa panultihon nga, those who have less in life should have more on law. Matod pa ni kani Presidente Ramon Magsaysay, mga kabibes. Pero sanay tabo karo ni Bato de la Rosa di, oy. Bulahan siya kay impluensyado niya Senador Pagyod. Awa gid gidakop hangtod karon mga kabibes. Nga mismo ang International Criminal Court ang mi-issue sa kanang warrant of arrest mga kabibes. Di ay gisgutan si 1105 Bosir Tonto never again sa mga congressman nga nipasira sa ABS-CBN during COVID. Inyo kong gipahinumduman anita. O niya matod pa niya din he, lain po na nga reaksyon gikan ni 4541. Good morning kabibes. Nabahag ang buntot ni Bato. Karon pakiluoy nas presidente nga di siya ipada sa ICC.
na makakpagyon nga girisling siyang sa taga NBI kabakakon ba paisog-isog ramandiay ni siya. Salamat ka vibes of God bless gikan ni ka vibes 4541. Nakita man nato to sa kining CCTV footage niya. Katong pagkadagma niya sa dagdanan. Di man to kay og NBI agent pa to, ana oy dakpa na siya. Ang nagsunod niya yung mga staff. Nakanilig yung magdali-dali ta. Ha? Nahugod nga katawanan. Liman ka kani PNP chief ka. Suga so, ng daga na ning bato. Atlet yung lininiad to sa kadite pa ni PMA. Ang ako mga ka-vibes ba? Tanawa resulta na ni Ron. Ha? Hinoon, puong pa sa mga psychologists that is part of what is called as defense mechanism sa tao. And mapatigbabaw yun ang iyang pagmahal sa iyang mga sakos pamilya. Kay ang atong nahibawan mga kabaib, samtang gikustodiya siya dito sinado, kuyog pa iyang pamilya, haya-haya lagi. Pero ordinaryo na kang Pilipino, mayukmok na kang tao. Ha? Asignito dayong ka og kapait pag yun ang imong kahimtang sa prisuhan. Ang uban dili tawhanon ang imong sitwasyon sa suod. Bitaw mga ka-vibes ako tungod sa akong profesyon nga niata ni ining pagkasakop sa media, kapila na ko di suod sa atong mga prisuhan. Ha? Ganun lang diha sa Cebu City Jail tapaita lagi. Ha? Pasensya sa mga namahaw rug butaga inigso di mo pagkalang igala inag yod sa munuksok kidra ba imong ilog. Unya kanang ilang ha? Kana itawon ilang mga gitawag og silda. Imagine na ni mga ka-vibes ang kapasidad ha? 20 katao. Unya ang pidiriso usa ka gatos katao. Biyon sa na niwa pagkatuog nila. Sa ato pa shifting sila dito. Dile gitawon mahingpit ay mong pagkatuog. Wala ka oras sa kadlaw. Ha? Kay gamay ragin in town ng atong mga prisuhan sa Pilipinas. Unya over capacity mga ka-vibes. Muna na hitabo. Ha? Ayahay, pag-ana rong kahimtang ni Digong dito ron sa gawa sa nasun. Ha? Kay, ipakita man na sa daghang mga outlet sa media mga ka-vibes ka. Murag ko ano yun. Murag kag nas 5-star hotel o pindiriso ka sa International Criminal Court kung ICC. Galing lang kay bisag unsa pa yung mga amenities. Kanang kamingaw nga ikaw ra usa ha momonay grabe ka ha kana bang torture sa imong pagkatao ha kana laay ba ikaw ra usa laliman ka wa kay kaistorya so unsa may imong buhaton dito matag karon ug nya do na manggaling stop ang prisuhan kay do na toy komedya nga ha tungod sa iyang gihambin nga kana na ang medical condition nila pa na ang naitabo suma pa ni kani Presidente Duterte ang kalingawan niyang istorya ang kanang mga nurse natuwa dito niya Europe good aw doon nagitsura pero di man na permanente nga muduaw sa imong silda ha. Ana pa sila gym dito nga pwede ka maka-exercise. Doon na pa'y kahigayunan nga mugawas ka. Kanang ganahan ka nga magpainit sa adlaw. Naana dito. Unya nindot air condition. Samtang kung ordinaryo kang pidiriso mga kabayos, perting paita. Ha? Na pa'y ventilador nga di good in town. Mahamugaway imong pagpuyo suod sa prisuhan. Kana og ordinaryo kang tao mga ka-vibes. Pero og senador ka, yahay kay kaoy.
De custodia kasi mong mga kaubang mga senador. And you know, og doon nalay mangurso ni ini, kaning gihimo sa senado ron is a clear case of obstruction of justice. Daghan mag kanang ingon nga kinahanglan nga ang local court maoy mo isyo, debatable kay na. Kani untang Republic Act, ila ta ning gipetisyonan dito sa korte nga illegal ni. But in the absence of such, kanang kamanduan sa Korte Suprema nga illegal ang maong akta republika, mga kabibes. Sa ato pa mahimong dakpon ang si bisan kinsang Pilipino nga giimbestigar sa International Criminal Court og doon na siya'y nag-ung-ung nga kaso, mga kabibes. Og mao ni ron ang nahimutangan, mao ni ron ang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Og mao ni hinungdan nga karong hapon mudagsa ngadto sa atubangan sa Senado ang mga civil society groups, nagsabot-sabot na sila. Ang ako ba og mudaghan bitaw og maayo? Mabot og minilyon ka mga tao nya manawagan na lang gid Hinuon nga dalianan ninyo tanan diha. Pagtarong mo mga senador. Sus, grabe nga security nightmare sa atong kapulisan, mga kabibes. Kayo no, usa sa nakita nako nga kananaa bang ligong basihanan nga ang katawhang Pilipino ni tingog dagyo, the silent majority has finally spoken. Karong adlaw akong nakita karon lang buntag, kapina sa 6 milyones ka mga Pilipino ang nepirma sa online petition to impeach Vice President Sara Duterte. Maong ganyan na hitabo, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:30 na, mupost lang ko niya. Ipadayo na to, pangisgot ini, human lang ni ining mga mahinungdanon kaayo palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 8:33 na mga ka-vibes. Akong ipadayon itong akong panag-ing. Sumunay kapait kayo niya. Ang naitabo mga ka-vibes, mura ba og sa yano nga pagkasulti, nahimong konsentidor. Ha? Akong usbo na. Sa yano pagkasulti mga ka-vibes, og sa pamilya pa ni, nahimong konsentidor ang atong mga senador sa Pilipinas. And they are trying to protect one of their own. Kanang mga punto ni Senator Alan Peter Cayetano, nga kinahanglan gyud ang usa ka domestic warrant of arrest. Og imong subayon ang opinyon sa ubang mga abogado, di na kinahanglan oy. Because the Philippines is a sovereign country, mga kabayes, but ang atong pagkanasod, we are also subject to international law. Onya, ang international law forms part of the law of the land. Nahimo kang konsentidor sa imong kaubang senador, unya kaniadto ra ba hinumdumi mga ka-vibes. Duha ka mga senador ang gidakop. Bisan pa og incumbent silang mga senador. O kinsa ang maong mga senador? Panahon ni sa administrasyong Duterte, si kani Senator Laila De Lima nga naabsuelto sa tanang mga kaso nga iyang giatubang, og si kani Senador Antonio Sani Trillanes. So what difference does it make? Nga raba ang kanang giingon nga kanang tugtan ang korte mga ka-vibes. Utugta ng Senado nga matod pa immune from arrest ang usa ka senador kon maglambigit ra na og krimen nga muubos og 6 ka tuig ang silot. Apan kining kaso karon nga giatubang ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes, perteng dakuha ning kasuha. This is a crime against humanity of murder nga ang maximum nga silot pagkapreso sa tibuok kinabuhi kon reclusion perpetua. Akong klarohonad, mahimo lang nga dunay immune from arrest while the Senate is in session ang usa ka senador kung ang krimen below 6 years ang silot. Not in the case of Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes, nga usa sa mga co-perpetrator sa crimes against humanity of murder ni kanhi Presidente Rudy Duterte. Tanawar guning pasdilana. Ako ba, tungod ramang gunis sa tinud-anay prang ka lang pagkasulti? Tungod ramang gunis mga politikan humbulok. And by the way, work in progress na ko ang nahitabo ni Senator Loren Legarda. Senator Loren Legarda, mga ka-vibes, inahan sa equally controversial nga si Batangas Congressman Leandro Leveste. Kaya nani mo ko ni Congressman Leandro Leveste, ang amahan niya si former Governor Tony Leveste. Kanang grabe man kay iyang pasiata dito sa wanan sa Kongreso, sad. But kibaw mo, Tungod sa pagbalay ni Loren Legarda karon mo nang nausab ang liderato sa Senado. And I was surprised to learn just before I had my board work today nga di ayto nagdahom sa Loren Legarda nga siya na ang bagong Senate President sa Pilipinas. Wasa magdahom kay ingon niini di ayto ang pagkalingkod ni kani Senate President Tito Soto. Doon na sila'y sambot nga before 2028 tagaan o kahigayunan si Senator Loren Legarda nga mahimo sang Senate President. Nisugot siya ni Ana. Unya kay natandog ang garbo ni ining babae nga antikin niya, taga-antike man eh, si Senator Loren Legarda, mga kababs, nga mao karon ang Senate President pro tempore. Kay lagi gikiha manggod ang iyang anak nga si Leandro Leveste sa mga opisyali sa Department of Energy. Kalabot sa ilang negosyo nga solar lamps nga matud pa sa this is really a work in progress. Daapa ko yung mga material nga uban nga libutyag nga doon na gini ay kalibutan o kalabutan si Senator Loren Legarda nga naplastar o maayo ang solar industry sa iyang anak nga ginganlan o solar boy nga si Congressman Leandro Leveste, mga kababes. So grabe ni, tungod ni sa mga politikanong bulok nga doon ay paghuli karon sa liderato sa Senado, unya murag na hostage ni ini ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Sa lagtod na pagkasulte o sa tinagalog pa, masama ang loob ni Loren Legarda kay gikiha siya o ang iyang anak gikiha. Unya apil ang mga pinangga sa iyong pamilya. Unsam sa God nga nigdigusyo mog paghatag og prangkisa sa solar apan matun pa doon naman mo yung mga ghost projects di ay pastilan sa inang istorya ha. So ato ni kay laom kay ning istorya ha. Pabita na nga nahimo ang kinalit kapag ili sa liderato sa Senado nga sarado naman tato. Determinado na magilunta nga sugdan dayon ang pagpahigayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Apan, doon na may mga consideration ang mga congressman, or rather mga senador. Ang managsuon nga bilyar, medyo na ipit man po na sila. Kay under investigation man sila karong panahon na, mga kabibes. Sorry kay kabibes sa Ace Junaldo. Kanang karon lang ni ni Soldier. Sir Ton, good morning. We were in the headlines sa international media. Gahapon, The Guardian, New York Times, Bloomberg, Al Jazeera. That's how our Senate became a circus. Nagpakaulaw. I go with you on that opinion, kabibes, Ace Junaldo. Sa una, believe ko anang Leandro last year, pero nakita na ko Boston, murag mas napako abilidad di ay ana, labaw ra siya kay anak ni siyang Legarda. Kibaw ka, kabibes, Ace, I have a work in progress in that. Nag-research pa ko maayo kay, kibaw man ka na ko, di kay ko mabuhi na yung issue o dili ko sakto ba sa facts and data. And this is what I found out initially. Tanan di ay tungod kay wa na pagbigyan ang gusto nila nga o nang nibali na yun sila. Ngayon ay dili bitaw himuon nila nga rason eh nga ilang ipakaway sa si Vice President Sara Duterte pisan pa unya sa mga mahipos ng mga ligong ebidensya.
1: ang kadasabutan.
0: Kay mga tao na ginyanang masuko. Unya, bali ko ni ining imong panahom ka vibes is Junaldo. Yes. Kita'y gikatawaan ron sa ubang mga nasod. Kaya ang atong Senado sa ako nang gigamit ka termino ganiha ni konsente sa ilang kaubang senador. The prudent thing to do. Ngailang i-surrender si Senator Bato. Technicality naman lang may nguntag, you need a local warrant. Kailagi ang akong punto, ang kaso manggod ni Bato, mga kabibes, tuwa man sa dihig, wa man din is Pilipinas. So therefore, what's the point of producing a local warrant? If ever it is really a requirement, paglangay-langay rana. You're just buying time. Sabay niyo gusto nga magbilagro pagin mo nga klaro naman nga outnumber mo karong panahon na? Tanaw lang na kanang online petition ron nga niabot nag 6 million. I'm sure the pro-Duterte group nga naminaw ron, di na ninyo matumbasan. Uy, di bugo ang mga Pilipino. Katong mga nang brainwash, tanawa, ang survey nag-anam nagkanipis, nag-anam nagkaubos. Nga mudaog si Vice President Sara Duterte karang umaabot eleksyon. Ha? Samot panigbasugda na gina ang kining full trial sa Senado kay manggawas naman gina. Ay nanira mga kabibes, tinambanon ko na lang yun ang kaso karon kalabot sa unexplained wealth niya. Mura bag, so sa kasakops pamilya ba? Nga ka ng gilimbungan bitaw ka, pananglit. Kana na ang ibutang talang. Ikaw, usa ka ka maligis pamilya. Ang imong kita, ibutang talang 20 mil matagbuwan. Unya, ang imong asawa o imong anak, to na kay obligasyon. Ang imong gitugaan dito sa imong asawa o sa imong mga anak, imbes ka 20 mil, niingon ka nga 5 mil raman akong kita.
1: Ang kadasabutan!
0: Muna'y simple kaayo nga eksplenasyon sa nabuhat sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Manscarpio. Kitungod siya pagbutyag sa Anti-Money Laundering Council, dili lang 88 million pesos mga kabibes, ang ilang katigayunan, ang ilang mga propiedad, ang ilang lakip na kwarta. Sigun sa ilang gidiklara ni Vice President Sara Duterte, ngadtos gobyerno, mora sa das usakap sakops pamilya. Nga pananglit lagi, you are the breadwinner of the family. Unya, bisag dako kay kag income, imong itugan sa imong asawa, imong itugan sa imong mga anak, imong pamantiniron sila. Kay gal, lagi gamay rin imong kita, maayo bagod na. Exactly mauna ang nahitabo karon. On a very high level sa gibuhat sa mga Duterte mga kabayos, particularmente the Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manscarpio.
1: Ang kadasabutan!
0: And this is the reason nga nung 257 ka mga congressman ang deperma sa pagduso sa maong articles of impeachment ngadto sa Senado. Di mangidani mo malalis. Grabe mangyod na. Kana laging mga palatiko, kana laging lisod mo sabot, pataka lagi awit ang ila pang istorya, malita, malita, malita. May rabagway gi-investigar ka ba is malita mo yung lagi ko ka na inyong utok susiha lagi ko ninyo?
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Ha? Grabe magod! Giunhan mo daan ba? Gihiluan daan ang inyong mga pangutok ba? Ha? Ako baguol ko maminaw tanaw bitako sa mga di lang gyud ko makigtubay lahi ko mga kabibes ha. Diha sa social media. Mo-post ko but I don't want to retort. I don't want to answer sa mga mo komentaryo sa akong post kay it's a waste of time. Ha? Naamon ko'y medium din eh. Then, ari mo paminaw na ko. Ari ko, bahala na lang kung saan na ila pagsulti riha. Because at the end of the day, kanang mga tawhana, diba mo na sila ba? Garbo na lang ginan. Ilam sao, nahinayak mo sila, nga Duterte mo sila.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Dito na, waro, unsay, unsay, sa may kapaghabog ni mo sa mga Duterte? Ha? Ganang gawas sa muntanan nilang baho ron. Di tanawa, ultimo ilang mga lumalaban dito sa Dabao, naka-realize kayo na krabi lagi nga skandalo. Nga I really go with the observation of Congressman Terry Redon nga dili ra smoking gun but it was a nuclear bomb mga kabibes. It was really shocking to say the least.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Grabing kortaha, uy. O niya, maablihan na ng ilang bank transactions, may bawaan mag-inaroon. Ha? Kay, budlay pong namakak ang mga bangko eh. Tigil na mamakak mga taga-bangko. Masubay mang gina. Account numbers, masubay mang gina. And for as long as idilidali na sa kasamtangang liderato sa Senado, mga suko ng mga tao niya na.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Nganong inyong pamangpugan? Ah, tanaw-tanaron lagi. Naaman na, madeklara, madiga naman na, kay madigap naman itong mga transaction records. Ipatawag naman po itong executive director sa EMLC. Of course, tagsa-tagsaon, gina. Ah, tanaw na ako, ah, gambay na kayang kantidad na lambigit sa suspected drug lord nga si Sammy Uy. There are still other bank transaction reports ka angay tanahon. O niyang ba tribu karda? Mahibawan na sa publiko. Di ka mual sa mga tao.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Mabitaw niya nga ang ilan lang diha. Maniobra, ang uban masaligon ko nung, away suporta. Sa mga senador, ang impeachment, mauna inyong pangagpas. But if the evidence will be very solid. Unya grabe nagikayo nga magpakabutabungol pa ang mga senador. Remember what had happened to Erap Estrada.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Mo ay mo padas inyong gibati mga pro Duterte group. Analisaha sa ninyog maayo, eh, grabiha. Ha? Kanang uban lagi nga mingon nga dili ay kay wa mo'y number pag sure diha. Kaya ang mga tao ni Moalsa kun bisag grabing ebidensya inyo lang gihapong iabsuelto si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Tanawa lang ang itabo ni Erap Estrada. Mga military na mismo galiningon. Ha? Basing panggapuson pa mo diyan mga senador kung magyabag-yabag mo.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Muna'y labing klaro nga istorya mga kabibes. May bawan magina. Ha? Di magina. Naman na. Ang kay matag transaksyon basta maabot og half million. 500,000. Automatic manang ma-report ka to sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Ako yung istorya ng mga politiko. Mao sige ilang gitanaw nga tungod manguna ka-vibes ton sa nabutiag sa EMLC. Nga imong ipakang sa sal and dili mangyud layo magikay gintang. Nang ilang mga palusot ilang mga rason layo rigi kayo aman maingon na po sila ron adi ra kay daghan mig number si to sinado mahibaw andre lagi na arumpon
1: ang kada samuta
0: ay samuta ha og sa kuan pa bad shot kayong imahe sa Philippine Senitron nga tus gawas sa nasun tungod kay ilang gikonsinti nahimo nga ilang gidapigan ang ilang kaubang senador nga nagtubang og kaso dito sa International Criminal Court. Nga may nabagway president kaniadto mga kabayb, kano malagi to? Ha? Kano ako makaingon lagi ko nga buutan lagi kain ni si President Bongbong Marcos. E pa, og si Digong pa di, automatic na baliho na tong sitwasyon ba? Kung pananglit si BBM ang grabe ang war on drugs, so niya ang presidente is Digong, hagbay ra po ng, ha? Hagbay ra ng reaksyon tanawa sa panahon ni Digong mga kabibes. Senator Laila de Lima, dakop, napriso. Si Senator Sanit Relanes, napriso. Dakop na yun. Ha? Kay ang presidente may niingon. And you know, dili ingon ana ka-agresibo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But sa akong tanaw po, dili na mo siya makita publicly nga insistent kaayo pero nanay mga tawag. Oy. So karong adlaw mga kabayib sa ato ning mahibawaan, tanaw na to kung unsay dagan sa mga tao nga tuwa dito. Unya labing angayan gyud nga sugda na diha forthwith kining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga kabayibs. Atong basaho ning text, go sir to never against mga congressman. Ganiha to bahin sa ABS-CBN closure. Good AM sir Ton, maoy giingon por favor apan may binuhatan nga tinaguan iyahay og laban sa kaugalingon dumadapig padayunon from Clifford 0367. Salamat kayo kabibes 0367. So ingon ini mga kabibes ba nga ang atong mga senador manggod ay uban diha klaro magikayo ang ilasang kuan ilang mga tulubagon sa balaod ba si cheese escudero, klaro man kayo ito yung ibuhat. Ha? Unsa ini tabong cheese. Nag-ungong po ang yung kaso diha karon sa buha, sa Sandigan Bayan mga kabibes tungod sa kanang nga katigayunan sa diha nga di isad basta-basta. Ha? Mumanay na itabo niya. Unya yang gideklara pilara. Unya maka-afford og mahal kayo nga butang para sa iyang asawa nga si kinini ang heart evangelista si Jinggoy doon na sa kaso si Joel Villanueva doon na sa kaso mo nang bali sila kay kanahan sa sila nga pasinday puhon o makataghap makalapas sila ni ini di dakog posibilidad nga mapawaysa sila puhon. Pero again, I have faith in the Filipino people. Magkakaon nagtagam ng mga Pilipino eh. Ha? Nga, tanawang talaga ni. Kaya ka na lang nigawas ron sa online petition. Ang akong basa niya na musaka pag ina 6 million na gudon and pila pa kaadaw duha. So, ibutang ta mula na at panag lima kaadlaw. Kanang 10 million, that is very tenable. O niya, butang ta, kanang 10 million nga mo pirma. Bisan pa og 20% lang ni Ana ang magugup na sa dito sa EDSA. Remember EDSA Revolution, kapinras 2 million ka mga tao ang nisalmot niya to. If there will be another 2 million, then, mga kabibes, ang akong pangagpas. EDSA 3 is in the opening, mga kabibes. Og magyabag-yabag ang atong mga senador.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So tanawon taning maong mga kalambuan, this week is very critical for our country. Ha? Tanaw na tog unsay mga mamahimong resulta niini, mga kabibes. Karong hapon, og ang mga civil society group called Monster in a Crowd, that will be sort of an opening salvo unya pasig mudaghan pagidi sa umabot ka mga adlaw. Mga kabibes, dungan ta ato ng sundon, ato ng atangan kung unsa ang mahitabo sa atong nasod karong adlaw, unya magampo lang kita nga magpabilin nga bugnaw ang pa ang atong katawhan. Kay raba sa Senado, ha, nagsinagitay lang sila dito, natasaan nagtingog, pero itong sukuan ni Ruben Padilla, di ko siya makiglamano ni Senator Kiko Pangilinan, kay mukiha siya sa Committee on Ethics, kay nasinghagan ko nun siya. Hehe, ako lang yung gilakbit, kay puros biya sila ni Agi sa kamot ni Sharon Cuneta, mga kabibes. Tingali, og doon ay development yana, karong adlawa, ato nang isgutan og mapuhon din sa atong arangkada sa buntag. Kabibes, sa ngalan gihapon sa mong station manager nga si DJ Langganida Abinientes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes si Tonton Alcosantugop nga magaingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabulik ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni
1: Aral.

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
1: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: 9:24 na itong oras, mga ka-vibes. Kamunaminaw sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni. Welcome sa programang Kalandrakas. Beautiful, beautiful Wednesday morning to each and everyone, mga ka-vibes. Ang atong adlaw, karong adlaw, Picha 3, eh.
1: Tigus ng blind design.
0: Oh, di ba? 5-13-2026 at the main.
1: So, yan sa 5-13.
0: Wala lang.
1: Wala lang.
0: 5-1-3.
1: Ay, basta.
0: Bagdok.
1: Straight ni straight to rumble.
0: Imbis 20 i-bagdok. Karun, jis i-rumble na lang. Nanay kanta si Romel, di ba na play tag Romel tuloy
1: yes.
0: Ko? Oh, nanay siya kanta na, Swertres ang pangalan. Oh. Swertres, daghang na buang sa Swertres. Na. Wala ta na, no? Swertres. Ato na isulod rin tayo, Swertres, Romel tuloy ko, ipainom dong.
1: Reminder sa mga nakapaldo.
0: Tiyo. Na, busy po sila.
1: Lahin ito ang paldo ilang istoryaan.
0: Lahipon, hindi naman Swertres ang scatter. Teo, Virgilio, Villanueva, isunod tong Swertres ni Romel Tuyco niya, ha? Swertres, Romel Tuyco. Okay, sige. 9:25 itong oras. Good morning, mga ka-vibes. You know,
1: good
0: you
1: morning.
0: Woke up on the right side of the bed. Kung sa left side mo ni bangon,
1: sakit inyo, ha?
0: Sakit, kinatagak mo.
1: Nagkasuhay na ka?
0: Nga, natagak sa katre.
1: Oo.
0: Wala pa siguro. Wala pa kung na-try natagak sa katre. Siya double dick, no? Double dick.
1: Hoy!
0: Double deck.
1: Hoy!
0: Kasi yung mag-pronounce ako.
1: Nagahi mo good siya.
0: My English is not Englishing. Kaya mo ko nakapangapi. Ako nangapi. Double deck. Natagak ko sa double deck.
1: Really? Sa, sa top?
0: Sa barko.
1: Uy, seryoso ni?
0: Yes.
1: Uy, kaulaw.
0: Pero dili karon nga dako na ko. Mga, I think, college shot ako ato.
1: Adult na ka.
0: Nataga ko sa double deck. Pero, kanabitong na-reflex kay palo ko matagak na kukupot niya hapang sumadyo ko na hagba.
1: May na lang.
0: So, ngayon ding ato is wala ko natulog.
1: Na-trauma. Mas matagak ko anytime.
0: Lihukan baka matulog, ate bay?
1: Dili.
0: Di ka lihukan matulog?
1: Dili man.
0: In short, di ka kahibaw.
1: Dili
0: ka makasulti. Sa Maragon na sa imo kang muhagok ka, dili. Kaya di yung kamo ang kong muhagok ka. Nakoy kailang yun siya. Di yun daw siya muhagok. Di yun daw siya muhagok.
1: Eh, tinayal kayo siya.
0: Di yun daw. Huwag daw siya kailang hagok.
1: Oo.
0: Di ka videohan bitaw siyang gahagok siya. Dami risi ka lagi.
1: Di
0: ba, summer na sa lihukan baka matulog. Di ka kahibaw. Kaya syempre, diba, natulog man ka, di ba? Pero na ako na one of my cousins, ako, kahibaw yun kung di siya lihukan. Kaya unsay posisyon niya natulog, mura posisyon niya ng mata.
1: Wait, kakun, ano sakit ano sa kamot or sa kuano? Asa mangali?
0: Ambot lang ka ha. That's why ako siguro, ano, dili kay ko lihukan. Kaya na yung mga parts sa akong lawas nga, musakit inig mata na ko.
1: Pero kasi mas prefer ni mga possession. Sleeping possession.
0: Possession?
1: Possession.
0: Of illegal parts.
1: Position
0: kuan German.
1: So ano ang German position?
0: German position.
1: So ano like?
0: Delay. Kuan mas ganahan ko magtakilid. Facing the right side.
1: Right side. So sa bani mo kuan na ang open space or wall na imo?
0: Wall.
1: Ay,
0: mas ganahan ko magtubang og pader.
1: Pero tahanlo kung imong atubangon kay open space.
0: Di ini atubangon ako si Kwek Kwek mo kay atubangon. Pader.
1: Mahadlo ko mo lingi og kanang open space. What if matanaw kay nimo? Muna akong kahadlokan gyud. Muna ako amot ay muna ang dapat na jud kay habol pero big matog. Di jud pwedeng ako habol.
0: Bisan utong tutok?
1: Oo.
0: Wala ka lai.
1: Asin. Wala joke. Maglotion ang usa sa fun fact about me. Di ko makatulog DJ Kimet kung wala lotion akong tiil.
0: Ay, kuya, ano?
1: Yes, so kung for example, mag-sleepover ko, dadalon ako kung lotion dahil.
0: So, tapos ang mahalon pa yun nga lotion, ano?
1: Oh, dili na po. Kailangan mga nara sa kuan ka ng Watsons, mga kung ganun, no? Nalang ito, 100 kape nga dagko.
0: Kailangan alam mo eh. Sabi mo sa imong tiil.
1: Yes.
0: Ano man, what's that for?
1: Dili ko ganahan nga ka ng murag uga.
0: Di manghimasa di ka.
1: Lalaid ka, yung manghimasa din mo. Lakaw pa ka sa imong ka, di maugaw eh.
0: Ah, so in short, di ka manghimasa, manglotion na ka.
1: Dili. Siyempre, manghimasa ka, maugaw ba, gihabog ka, manrapo, baya ka.
0: Di hugaw kay kong tiil, manglotion na ko.
1: Manghimasa ka, manrapo. po mo gusto mo ugag gihapon. So gusto ko nga basta ako ang tiil matulog ko.
0: Mo ba?
1: Yes, mo na.
0: Aso bagay nam gani ubang nga ganan sila na mosquitero sa ilang tiil.
1: Kana o wala pa sa kuan na. Pero mo na ang must have sa ako ah.
0: Ah,
1: wala bisa kung sa position, basta na lotion.
0: Wala mo ba? Aso bagay basta na lotion mas dali jud na siya mo.
1: Sorry, sorry, parang dili din siya mauni.
0: Di siya mauno? Lubricant yarn?
1: Tawag!
0: Anyway, atong oras sa Rondlaw is now exactly 9:29. Mga takna ang mga ka-vibes. Karong Rondlaw, we are celebrating FTD con Fair Trade Day. Fair Trade Day, it is for...
1: bargain eh?
0: Cost. No, no. Fair trade, babot pasabotan na sa tanang mga lakang nato sa kinabuhi o sa tanang mga sudla na to mga transaction, we should be fair. Yeah, no. Matod pa sa Fair Trade Day, it will honor for the movement for a world in which all laborers are paid more fairly for the work that they do. True. And the products that they create. So dilibot pasabot nga kanang trabaham tira, even if kanang nagkon ka crafting ka, di ba? Oh. For example, kiniha, there's an issue right now na ako'y one of my good friend nga content creator. Sumusulbong pa lang, hindi ko siya sikat, good guy, good, pero naging mo siya content. It's a big ice cream company daw nga gikuan siya, gi-invite siya to make two contents, two videos and one static content yata. Na ex-deal ra.
1: Uy!
0: Oh, di ba? Niya, di ba lalim? Di ba? So, muni siya ang dili fair. No? Dapat natin itawag nga Fair Trade Day.
1: Oo.
0: Dapat patas tang tanan.
1: Sa yes, bisag, kung sa imang gagawin.
0: Sa bisag unsa nga kuan, no? Bisag unsa, kung sa imang trabaho ni mo, kung sa imang hatag ni mo, muni siya ang compensation. Oh, diba?
1: You should be properly compensated with the effort ba?
0: Yes.
1: And the work that you do.
0: Palitan, kini mga DJs, ang yung yun lang.
1: Oh.
0: At gayon lang tigabi, ayaw, inana. Usahay po, no, kini mangong fair trade, magdepende man sa good na sa tao nga musugot po sila nga kanang niya ending maanad na
1: o ang uban magod kay para ah, sige kay for like for experience,
0: for experience. Ko, tapos di- ang tapos ang ending ma-compare ah kato siya gani kuan ra gani ikaw pa presyo ka.
1: Oo.
0: And I think no for fair trade to exist dapat kamo pod you should put a standard kung pala yun. Like for example back then in hosting at
1: oo,
0: but when I was still starting I didn't know kung pila no sa tong tuiga mo 2007 2008 diba
1: wow, it's been a while.
0: So mga
1: pila ba last around that
0: one,
1: year
0: 1.5 2k 3k
1: well, that's big no for 2007
0: 3 ga, oh,
1: that's
0: diba?
1: Big
0: tapos so din, medyo na natin pangalan di ba nisakan tapos maglibog pa tao gauge kumpila so karon na ano yung standard
1: yes
0: nga
1: minimum
0: kumpila for how many hours kini nga kini siya nga rate o kung ganahan ka friends ta atong minusan gamay
1: oh medyo baka diba? Negotiate
0: pero,
1: na gamay
0: minusan ni mo gamay pero inig actual hosting magsigong padungog-dungog basig na extra diha
1: kasi
0: nagdain mo tip diha pang tubig lang.
1: Diba?
0: Diba?
1: Kani, I think, usapot sa pinaka-underrated. Kanang hosting, because I think some people, mag-host naman, mag-yayaram sa tubangan. Uy, pero dili good. It takes a lot of confidence good and skills to really make an event alive. Mugin usa sa trabaho po sa host to make sure nga, alive, engage ang audience, and at the same time, sa tao ka na, oy ka nang smooth ang flow sa program, ang pag-execute sa program. Ang uban kay, ay, libre bitaw ka, un, sige, kana na lang.
0: Bitaw, oh.
1: Nga na, libre man ka, un, naamay ka ng mga pakuan, pa-take home. Okay na lang na, uy. Uy, dilig yun. Dapat you should be compensated with the hard work that you do every single time.
0: Tinood. So, mauna, fair trade. Hinoonaan na, ha? O panalitan ka ng manindang mong lamas, manindang mong sa merkado. Diba? Eh, kung ka ng kuan, kung pilay ka ng pilay gihatag ninyo, musa na yung presyo dapat.
1: Oo.
0: Dili kayo inyo po ng lubag-lubago na inyong ninyong tipohon na inyong timbangan.
1: Nakasaway ko na DJ Kim Yat nga. Ako mama, sorry. Nakasaway siya nga sa Pikas tindahan. Diskompyado yun siya. Managdigan yung 1 kilo. Ato siya sa among timbangan. Uy, digi siya 1 kilo. Na mga na ba? So dapat, kung manginabuhi ba tagtarong mga kamayos, no? Ano ba, dilipot naman limbong sa atong isig katao. Kaya kitatanan, naningkawag dito yung mga kwarta.
0: Another example of Fair Trade Day. Kung undertime ta, kung absent ta, di ta mag-isog-isog. Kaya mga naka nga, wala ko dito, hinahanap niya ako. Tapos yan, nandito ako. Nagtatanong kayo, ba't nandito ako? Ano ba talaga ang gusto nyo?
1: Ngayon kayo yun. Aside sa kuan, resemblance sa kuan.
0: O magkaha.
1: Pero wala rin mo gidawat ang swildo. Kaya di ba naiko? Naman ko na kay konsensya.
0: Ha?
1: Huwag ko na rin mo gidawat ang
0: swildo. Gidawat na ako eh. to joke ra. Anyway, so kana no, that's also one, no. For example, nya, mising mo katulog sa trabahoan.
1: Kana.
0: Di man a fair trade.
1: Dili oi.
0: Di ba? Because you're being paid to work. During let's say that 9 to 5, oh, di ba? So work ta. Mm-mm. Okay? Para sakto ang sweldo, sakto po ng trabaho.
1: Yes, kaya mga reklamo mo nga, wala mo yung sweldo niya, wala mo sa mga giliyok, di ba productive, so?
0: Mawujud.
1: Say gamit, di ba?
0: Oo, di ba? So, muna dapat, fair trade day to everyone, okay? 9:34 na atin, hindi na ito maglangay-langay pa, niya na ito ang LL. Oras na para maglalis mga ka-vibes sa pangutan na nga unsa may imong pilion. Kinabuhi sa bukid o kinabuhi sa probinsya? Unya.
1: Sa bukid or syudad?
0: Kinabuhi sa bukid or probinsya or kinabuhi sa syudad? Muna'y pangunta na unsa imo ha? Kinabuhi sa bukid o kinabuhi sa probinsya or kinabuhi sa syudad? Ate Bay, o tara, kinabuhi sa syudad o kinabuhi sa probinsya?
1: Para sa ako, DJ Kimiat, sa ako ang edad karon nga 29 pa.
0: 29?
1: Maay mo 29? Wait, sabi. Mo 29 masiguro ko?
0: Ha?
1: Mo 29
0: na ba? Pagka 36 na ka?
1: Hindi na po dahi. Grabe po ka dahi, oy. Ikaw, 36? Sorry,
0: 36.
1: Na. Mo 29 day, sorry. Sa edad na kong mo 29, I'm still looking for a lot of kuan opportunities, career growth. So para sa ako akaroon ha, mga ka-vibes, para sa ako akaroon, mas piliun ako ang puyo og syudad.
0: Nga naman.
1: Tungod, kay naaman ako ang trabaho sa syudad, naapo diri ang kwarta sa syudad, convenience-wise, syudad good. When it comes to, tawag ani oy kanang healthcare access, mas duol og ospital, mas duol og tindahan, mas duol og mall, mas duol og mga ahensya sa gobyerno. So para sa ako sa ako ang edad karon, wala mo sa tay igong kwarta para makapatukod og dakong balay sa bukid o mupalit og yuta, mas pili una ko nga ari lang sa syudad, DJ.
0: Pero ara ka na sa yop nga walay kwarta sa syudad. Kaya kung kwarta sa syudad, asa ka sa bukid?
1: Oo.
0: Na kwarta sa bukid.
1: Mm.
0: O sa tingon nimo, ansa to?
1: Access to healthcare.
0: Access to healthcare. Na may mga ospital sa bukid po.
1: Sa pero lagyo.
0: Kung sa manday nga healthcare imong kinahanglan. Ginoon ko. Hoy! Kada munisipyo na ni hospital, oh, when you say probinsya, ang muna na, probinsya, Mandili, Bukid, o probinsya, o province of Dalagit, o municipality of Dalagit, na na, hospital diya.
1: O lagi, ako na ka, kung dool ka sa highway, o niya, ang ingon, ang imong itong probinsya,
0: atong giingon probinsya, wako na ingon niya, atong kanang puyo si katulong Bukid.
1: Oy, okay, ang Bukid, apin, manas probinsya, naun sa magka.
0: O na probinsya, when you say probinsya, na'y healthcare sa probinsya.
1: Na, gani, ako ang pasabot, access ba, convenience ba ang ako ang lola layo siya sa dapit sa hospital. Siyempre, o compare ni mo kung naka sa syudad, naara kay kasakyan dayon.
0: Ang problema sa syudad, pirteng gasto ha?
1: Gasto bang yun? Kaya nga ang probinsya, dili gasto mo ang paghapon.
0: Sa probinsya yung tawon, inigawas ni mo na hingga ka magluto. Ay, manok sa silingan.
1: Utan sa silingan.
0: There is a reality mga ka-vibes nga di na ito madinay nga. There is a syudad kaya imong isa kalibo di na kamulong tanong isa kasimana.
1: Oh, but there is also a reality.
0: Sa probinsya suspilara na magluto ng haglagot mundi ha. Kuha kag utanon wala na sulban ng bitok.
1: That's true, di ba? Ako ang pasabot DJ Kimiat mas dagan og kwarta sa syudad. Mas dagan og opportunity asa man di ay ang mga building para sa mga trabahoan.
0: Kano man di ay ang building rin opportunity kana di mga mag-uuma manarbaho magtiltilog sa magtil sa ilang
1: pero mas dagan ang kwarta ang trabaho diri.
0: Uy, Ginoo ko, trabaho diri mas dagan ang kwarta ngano. Sure ka nga makasulod ka trabaho diri?
1: Oh, uy.
0: Ginoo ko, kay daghan kay mga nanimpag gikan sa probinsya, neri diri Cebu City, nagbaklibak na wajud na hire. O dito sa probinsya na trabaho dito daghan kayo.
1: Oy, kay dili man tanan kabalo maguma.
0: Ay, uy, pila ra may paguma makat-unan man.
1: Pila, oy, dili tanan. Ay, di. Kay ano, it takes a lot of skills to become a good farmer.
0: Oh, it takes a lot of skills to become a call center agent like you.
1: Oy, ana, may kahawa dali ra sudon ang bibio.
0: Uy, dili.
1: Last time.
0: Ate Bay, dahil isundo ng BPO, pero asay mas dali, mag-BPO, mag-UMA.
1: Mag-BPO?
0: Ay, dili, para ni mo. Hindi mga kamao.
1: Mawagali na ako ang pasabot. Mawag kayo pangutan sa akong edad karon mas piliin yun ako ang syudad.
0: Mas nindot sa probinsya, fresh pa ang hangin, walay pollution. Oh, kanindot na o. Labi na ka na naka sa probinsya.
1: O niya, umupalit ka sa tindahan, maglakaw pa kag-agi pa kag-duha ka sa pa.
0: O yung muna kanindot, kayo na-exercise. Direkti na pulansas.
1: Magpalit na o guys, sigabot sa inyo ha, tubig na.
0: Kung ano man palit pa makakais nga bugnaw man ang panahon kaya naka sa probinsya.
1: Hoy, nagtuo mo.
0: Hoy, hoy.
1: Dili to mo kay daghanog kahoy. Dili init ang probinsya mga ka-vibes.
0: Hoy, kahoy.
1: Mag-init. Baeta ka.
0: Oy, oh. Sa Dalaget, bugnaw ka ay dito.
1: Ay, Dalaget, ramay mo kita, kailan ang probinsya. Oh. Pero ay, banday.
0: Mau, lagi nga nung magkinahanglan pa mag-ice perm eh.
1: Oh, wala ko yung nano? Ice perm eh. Oh, diba? Pero kaya mga panahon nga gusto dyan ka mainom o bugnaw.
0: Ano ba dahil mo yung rep? Oh.
1: Hoy, kaya ano tanong probinsya na Corinte?
0: Oh!
1: Hoy!
0: Oh, sige.
1: Wala ginoko.
0: Ate Bea, I'm saying of probinsya, dili Bukid.
1: Wala ko ni ingon nga tanga. Wala ko nga Bukid. Ang ako ang pasabot, ang Bukid, apil sa probinsya. Ang sama din ang probinsya diay.
0: Oh.
1: Daghang kahoy. Daghang Bukid.
0: Maulagi,
1: daghang
0: pero...
1: mga layo sa highway.
0: Hoy, ginoko. Ang mga nasa layo sa highway, naanay tayong mga kuryente
1: ginoko. Maulitaw na, kasagarang mga tamo, puli, mupili og syudad kay mas dool sa karsada. Mas dool og highway.
0: Dili.
1: Ang probinsya, Bukid mana.
0: Hala na unsa, Manisay Mura. Oh, ini abot ni tungtong ni mo San Fernando, syudad na. Oh.
1: O, syudad na ang San Fernando?
0: Oh, dili. Probinsya.
1: Oh, probinsya, oh. Gani.
0: So, ayaw i-generalize. Ngayon si wala Bukid, ko. Layo dayong highway at
1: wala
0: sa Bukid.
1: Wala ko ni Ingon. Mga ka-vibes, wala ko ni Ingon. Ang probinsya, dapat Bukid dayong siya. What I am trying to say, ang Bukid, apil sa probinsya.
0: Maulagi.
1: Oo. Oh, oh.
0: So, dili tamong Ingon, nga wala kurinti sa tanang probinsya.
1: Wala ko rin nga, wala kurinti sa tanang.
0: Ikay ni Ingon, ito i-replay.
1: Selective listening kabayan.
0: Replay. Go ahead. Replay. Ano siya nga? Ano siya nga? Uy, dito ng probinsya ni Corinte.
1: Oh,
0: una imong gingon.
1: Pero imong gingon, ang imong gingon sa ako ah. Gingon ko nga tanang probinsya walay Corinte. Ako ang gingon. Dili tanang probinsya na ay access sa Corinte.
0: Uy, walay access. Walay access ang gingon.
1: Walay Corinte. Meaning walay access sa Corinte.
0: Oh, yes. Oh. Sumot niyo pa sa but dili tanang probinsya na access sa kuryente.
1: That's true.
0: Oh, sige, tagay kong probinsya sa Sugbo nga walay kuryente karon.
1: Wala ko ni ingon nga ang probinsya anak ko, dili tanan.
0: Oy, sama na, oy. Sama na, oy. Ana sa probinsya
1: ta ko karon. Oy, tapos kay mga eksurya ug ano pareha gyud mo tanan. Selective.
0: Oy, dili selective. Kung gud sige kan si mong baba, mura ko gyud kan translate.
1: Dili lagi mo kagay, lagi mo kag imong own narration na ako ang giingon.
0: Oh, sige.
1: Dili tanang probinsya na ay kuryente. Say for example ha, ako ang lola. Nagpuyo sa Negros Oriental.
0: Oh.
1: Specifically, Shaton, Bulawon. Oh. Ako ang lula, walay kuryente.
0: Oh,
1: Yama, Kaliwat, walay kuryente.
0: Oh, paminaw siya. Kanang Shaton, Bulawon. Kanang Bulawon, barangay na.
1: Yes.
0: Oh. So, Shaton, Bulawon. Kanang barangay, Bulawon, walay kuryente.
1: Yes.
0: Ang tibok barangay? Ang barangay hall, may kuryente.
1: Wala ko niingon nga ang tibuok.
0: Oh,
1: ang niingon, dili tanang
0: gani. So ang laktod pa mag-istorya, dili tanang balay sa probinsya na ay kuryente.
1: But that is true.
0: Oh, mauna, dili tanang, dili ang dili ka maingon nga, dili tanang probinsya o na, walay kuryente, dili tanang panimalay. Ato na siyang klaruhon. Kaya
1: okay,
0: ano,
1: klaruhon.
0: It's so hard to misconstrue.
1: I would stand corrected, pero my
0: sige,
1: point
0: stand
1: is...
0: Stand be.
1: Magbarog 5-3, maglingkod 4-2. Charis lang. Muna ako ang pasabot mga ka-vibes. I'm speaking in behalf of those that I know. Ha? Kaya ako mismo nakapuyo ko og probinsya mga ka-vibes. Ako mismo naka-experience ko nga walay signal, walay suga, lisod kaayo because kinahanglan pa mi mo agi og pila kasapa para makapalit og makapalit ato sa tindahan. Now what I'm trying to say is sa ako ang edad karon nga nangita pa og more growth when it comes to career and life. Mas piliun ako. Of course.
0: Mo-grow pa dai na.
1: Of course. Kani ako ang lawas na pa ni Juan, capacity to grow more. Ang 70 kilograms din pa mo 100 charot. Mao na para sa ako kung ako mismo wala pa koy enough nga kwarta because truth be told, ang naa sa mga probinsya dagkog balay, di ba? Because kasagaran dito na dito ang retirement. Naman dito ang mga daghan og kwarta. Mao bitaw na kasagaran nga mga dato moari sa syudad para muskuyla. Kay ngano man, naaman sa syudad ang better quality education.
0: Uy, kalain po na. Ibot pasabot mo, ka namang eskwilahan dahil sa mga probinsya, di dahil nindito quality.
1: What I'm trying to say is, mataghan og nindot nga opportunities sa mga schools here.
0: Uy, dili.
1: Bitaw,
0: dili.
1: Ikaw galing, naabot galing ka dirig, ikan ka og Mindanao.
0: Dili. Dili, tagasulig ako man ko.
1: Oh, galing. Ang naabot magag-syudad ni Eskwila USJR.
0: Ni Eskwila ko USJR.
1: Ngano nga magkanaan rin to sa inyo?
0: Wala may maskom sa Surigao.
1: Oh, that's my point.
0: Oh.
1: Pero mas daghanog options here sa syudad.
0: Pero na imas kum sa Surigao, dito ko eh.
1: Oh, that's my point, Gani. Oh. Oh, we're talking about facts here. It can be changed anytime. Who knows, right? But what I'm trying to say here is, sa syudad, mas daghanog options when it comes to trabaho, when it comes to pag-skwila, when it comes to transportation, when it comes to healthcare.
0: Uy, ang transportation dito sa probinsya, ang Spartan Raman.
1: Spartan Raman, ikaw man, mga luya mo.
0: Uy, hindi mas kanito ka na-exercise. Ang number one dito sa probinsya, number one, kung ano dito, fresh air, ba? Bantay ka kanang mga magbagong magsabak kanang padulong mga anak papauli og probinsya sa dito kay para fresh air ang mga kuan.
1: Unya og wala mo balay sa probinsya unsaon man na pag-uli.
0: Kung ano mo uli mga probinsya unay may balay dito.
1: Oh, gali mo ingon lang. Dili tala na ko panagi hapon sa option to stay here. Oh. Kay man una magyapoy uban nya ayo kinabuhi sa syudad.
0: Oh. Diba? Pero na di na uban nya na mas pili unya ang probinsya.
1: Oh, oy. Oh. Kung ako, kung ana jud again ha, ang ako ang giingon based on my age right now and my financial status, piliun ako ang syudad. Oh. Pero, og daghan kong kwarta, o niya, pwede na ako mo settle down, niya, di na ako kinanglan maningkamot para sa kong kaugalingon ng pamilya, I would choose the life of the province.
0: Ako naman, said, based on sa pinapilian ako nga side karon sa among debate, I will choose the province.
1: Go ahead!
0: Kaya kung di ko mag-choose sa province, so may debating mahitabo.
1: Di kita ni Tiyo! Feel ako si Tiyo, kani makikdebate ni nato. Sa iyahang edad, feel ako mas ganda na siya probinsya. Probinsya, ang iyo, Tiyo, dapat magkuan? Dalan?
0: Liloan ko ano mag-una
1: ilaha. Dapat magdalan ang ilaha or sublunon. Dalan, o, diba? Dapat magdalan. Saba kaayo man po, o dool sa highway kaayo.
0: O, mag-una eh. O, probinsya ka niya, saba. Pero na yung mga probinsya nga na dool sa highway, pero mingaw na.
1: Okay, dili man kay parehas na ito ang atagang kay kisakyanan.
0: Depende man mo, nagawin nyo sa city man, good. Nyo sa city, kanang active yun siya. It's
1: active,
0: 24 hours,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes. Ang
0: probinsya gani mga kababes, alas 6 pa lang, paong natanan.
1: Tinuod sa ako ang lunito, alas 5 pa lang, wala, nangatug na mi.
0: Oh, di ba?
1: Matakag alas 3 sa kadlaon.
0: Sige, para di takatugan na ito, sa implain na akong time check.
1: Wala pa ito ni officer dyan.
0: O, balik pa ang
1: Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: 93.1. Maana ni.
0: Oras, it is now 9:45.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Way undang ang kalingaw. Katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Ubot pangunahuna. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Walang kapaminawa. Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
1: Ate May, rong nabungol.
2: Paano man karon?
1: Yung lakas-lakas pala ng headset ko.
2: Pero may malayo ano ay karo ako'y mapuli ni mo.
1: Ha?
2: Karo ako'y mapuli ni mo.
1: Ganahan mag-o kong akong headset mo rag sinulog. Syagit o kusog.
2: Pero akong tingog. Ano pala, yun kong maayo.
1: Ha? Anyway, 9:46 na itong oras, mga ka-vibes. Kinigihapon ng Kalandrakas. Now, going back to our topic sa atong LL, mga ka-vibes, kung unsa yung mas nice sa kinabuhi, no? Ang kinabuhi sa syudad din, kinabuhi sa probinsya. And karon mga ka-vibes, ato na yun yung tarungon, ha?
2: Kay fair trading.
1: Ato na yung husayon, mga ka-vibes. Uh-oh. Let's consolidate this topic, mga ka-vibes, no? Pero, the reality is there are pros and cons sa both. Ako, take yun na ako. Isa, ikaw sa day.
2: Ako sa, sige. Pero para sa ako, DJ Kimet, I think I have mentioned earlier, kung naalam siya kuan, igo nga kwarta to settle down, hindi na ako kinahanglan pa nga matrabaho sa syudad, kinamang yun, let's face the reality, ang daghan yun nga convenience na yun sa syudad, no? Kaya again, ni-mention makag 24/7. So, dirita sa syudad, kung say for example, simba kong maunsa ka in the middle of the night, nakikaadtuan da yun nga ER, di ba? Kung simba kong nagsakit imong tiyan, kinahalan ka mo palit og tambal, naaray pharmacy nga 24/7, di ba? Kung gigutom ka, naaray abli nga fast food chain, no? Kung ganahan ka mulakaw in the middle of the night, wala kay kasakyan, naaray motor nga nagatang, naaray mga sakyanan jeep.
1: Naapoy motor, naapoy tulisan.
2: Oo, mo na yung cons, no? Sa syudad. Pero mauna siya, when we're talking about convenience, syudad yun ang naa. So kung ang inyuhang option na inyuhang mas preferred karon is convenience, then I think mas maayo nga naagid mo sa syudad. Because truth be told, mas daghan gyud og opportunity.
1: Accessibility.
2: Accessibility sa syudad gyud.
1: Kung ganahan pod mo og healthy, nyan ay peace of mind, no? Ariyon mo sa probinsya.
2: Yes.
1: Kung ganahan mo og healthy, na ay peace of mind, inexpensive, simple living,
2: yes.
1: Ariyon ta probinsya. So again, na ay pros and cons, no? So na yung ubang mga taga-syudad, ganahan magpabukid. Na yung mga bukid, ganahan magpasyudad.
2: Magpasyudad.
1: O diba na, ariyon, that's the reason why, no? But I think, Ate Bay, no, this will kining question kung unsay mas nindot na kinabuhi sa syudad ba o sa probinsya, it will also go through your age.
2: Yes.
1: No? Sa mga pero depende na, Ate Bay, ang mga Gen Z karon ganahan sila magpabukid pirmi. Mubitong sige silang katatog Starbucks. Mubitong mga Starbucks. Unsay mong tunon nyo na ana, mura man ang audition as PBB, pero timang taas sa pila.
2: I think ganahan siguro sila ka na nature, pero mayong kag mupuyo gyud sa kuan. I don't kani mga Gen Z karon. I don't think kaya nila mupuyo.
1: Uy, naiuban uy nga mupuyog bukid, remember?
2: Ay! Uy, shady!
1: Dark.
2: Sorry. Shady, sorry. pero bahala na mo, uy.
1: Slim shady?
2: Oh, shady ka dira, day.
1: Oy, pero dili na yung uban, di ba? Matugkuan, mag-research.
2: Yes.
1: Sorry.
2: Nilalagay mo ako sa alanganin, ha?
1: Anyway, so pero ka na, no? Pero depende, eh. Especially this generation naroon. They're more, di ba? They're more, open to that possibility. Yes. So mag-explore, di ba? Unlike, siguro ang number one sa mga ganag syudad, mga millennials.
2: Oo.
1: Okay, or ka ng mga...
2: Kamu.
1: Kami millennials. Or kining mga kuan, mga late Gen Zs. Dili kining... early Gen Zs ba?
2: Early
1: Gen Zs. O, di ba? Kanabitong napas corporate world.
2: Yes,
1: natabaho
2: pa.
1: Siyempre, mas sure na to diri sa syudad. And naman diri ang tanan, di ba?
2: Pero kasagara mga Gen Zs, hilig big party po.
1: Ang mga nasa partihan karon at tibi, di na Gen Zs.
2: Mao ba?
1: Promise,
2: mga millennials na.
1: Mga kuan, ang ganan ng mga idaran. Kaya mga Gen Zs, kabo ka nag-unsigibot sa mga Gen Zs? Nag-inom og matcha.
2: Hoy! Change of kung ano dahil mo, lifestyle na dahil mo. Pero di ba na, no? Karon tungkol kay daghan po kay mga cafe. Kaya na, cafes.
1: Di ba?
2: Sa probinsya, wala man kayo yung mga cafes po available.
1: Ay, kape aroma.
2: Kape aroma.
1: Okay, ilag kape aroma. Tiyo, siya kayo ilag kape aroma.
2: Kape aroma.
1: Kape aroma ba? Itong karaang kape ba?
2: Karaan, so di ko kailang kay karaan man.
1: Di ba, kanang ginaling nga kape. Nanay salin. Muna aroma. Muna yung humot.
2: Pwede na nagamitin ninyo?
1: di ba i-grind man ang coffee, oh, di ba? I-grind ang coffee. Kanang pinaka pure ana mo na siya yung ibaligya sa whatever himong
2: i. Oh, coffee.
1: Nani mga tinagak. Ang mga tinagak ana mo na humot man kay mo na aroma na siya kay humot kay na siya nga kape.
2: Pwede siya magamit.
1: Magamit siya. Magamit siya as kape pero yun lang siya dili siya di na siya mahilis di ba unlike ka ng mga instant coffee oh, mahilis siya oh. Kato siya naanay mga tibong naay mga tibok tibok mulutaw na siya
2: mamo siya shell
1: oh mulutaw na siya oh, oh mulutaw na siya katong iya mga manglutaw imortong itang tangon
2: nakasuway na ka
1: oh sa probinsya
2: mo ba pasay oh. Naglamit sa kape or like kahit
1: mas humot
2: ang espeso ang pagka espeso niya like ang coffee niya coffee
1: ang coffee
2: siya.
1: Flavor
2: oh,
1: oh. Okay rasag
2: dili intense ra pod siya
1: 11 intense.
2: Like, strong ba? Strong ra ba ang...
1: Strong. Okay naman sad.
2: Mau ba?
1: Oh, yeah. And that's the first kind of coffee that I've tasted.
2: Really?
1: Oh, aroma. Kape aroma. Mm. Oh, niya. Kape mais. Ginom ka.
2: Oh, minum ko kape mais. Yes.
1: Kape mais, diba?
2: Dali na kayo, uy. Oh, imurang diba? Paigon. Oh. Tuuni mo.
1: Diba?
2: Tambal so, po ba daw na?
1: Tambal sa ka ng bughat.
2: Oh, yeah. Ako, amo na nakaila ko, ana, tungkol kay kamama.
1: Diba? So, ka na, no? Kanang, ano ba itong kape? Ah, coffee,
2: coffee,
1: diba?
2: Coffee, madalik man siya mag-cafe. Oo,
1: naan siya mga probinsya.
2: Oo, pero ka ng mga cafe
1: nga shakes. Speaking of bukid, Ate Bay.
2: Oo.
1: Unsa nga pinakabukid nga lugar nga imong naton, nga ni-stay jud ka?
2: Ni-stay ko
1: like, ni-stay ko like for one, a day or two or three, ana.
2: 3 weeks. Sa akong lulag yun.
1: Ah, sa manto sa Bukiran?
2: Sa Bunawon. Oo, so,
1: Bunawon. Sityo unsa na siya?
2: But, ay, kumbuto yung sityo. Basta yung sityo, Bunawon. Barangay Bunawon.
1: Siaton is a municipality.
2: Yes, Siaton. Wala ako kung sa specifics. Pero ako ang lula mangkod, literal na siya sa top of the mountain yun.
1: Ah, sa Siaton.
2: Itanaw mo sa bukid. Na
1: so,
2: nasa
1: taas. Space Siaton.
2: Itong gisakya na ito sa Anjo. Space Siaton. Pero mauna siya, kano sa bakula sa 2020, 2019.
1: And then... Ganun natuwan sa mo dito?
2: Amo ang yearly gud na siya dapat. Annual na ko siya nga visit sa iya kay kuan pod kanang death anniversary sa ako ang lolo nga wala gud na ko naabtan ba.
1: Okay, okay.
2: So mga ato minid to mo experience mig life 2 to 3 weeks. Nakatry ko pag retry na ko DJ kamit kani wala ni joke ha. Nagubat ang rebelde og sundalo.
1: Ay, mo ba.
2: Ta nagdinaganay gud mi dai. Ya grade 3 pa ko core memory na ko siya mo na ako ang mga tiyo. Never na gidbubalik og bukid tungod atong experience. Okay din naman ko madlok. Especially now I'm very open about things nga ani. Okay, ako era okay ra sa ako. Ang ako alang ang pag-hike, mura mo kong bakuyapan. Uy, kay 3 hours, good siya.
1: 3 hours nga.
2: Yes, tulog ka sa pa, niya upat ka, anak pa.
1: Even karon kung
2: even karon.
1: So,
2: karon.
1: Ang motor, asa man makaabot ra?
2: Kutob ra sa may isa pa.
1: Siguro, if ka na mga motor nga katong mga habog, siguro.
2: Kung even if makalahutay ang kanang habog, kanabata ka manti, kanang dagko ng motor.
1: Katong mga habog.
2: Yan ay mga pambit nga, mga plywood sa kilid. Maglakaw gihapon mig ing ana.
1: Okay.
2: So ing ana kalayo gid sa ako ang lola. Dito na ko na experience walay kuryente, walay signal, wala tanan. So before ko dato nag-download kog mga salida. And then pag uli na ko adahan kog nadala lang kog anagon. So ako ang lola every year mo bisita siya sa amoa. Kon she's like 70 years old, makarga pa siya usa ka dako nga sako nga naay dala nga anagon. Mais, saging. So mauna nga makaingon gyud ko nga nindot gyud ang life dito kay gutomon ka na aray anago, na aray saging, na ginamos. Og wahon ka na aray mga naray tubig anywhere na limpyo.
1: Uy, kanang wahon ka na isapa.
2: Oh, na isapa. Oh. Limpyo ba yung mga sapa sa bukid?
1: Limpyo ang sapa sa bukid.
2: Hindi pala sa ato ah.
1: Nay, naglunang dito nga kabaw.
2: Tinuod kayo na ay. No, dali lahi mo na maglunang basura man.
1: Kana tinuod na no, ako nakatry ko daghang kog bukid nga na ato because ang ako amag mo uncle, actually lolo na ako is a missionary, no? Oo, kana sa kuan sa Kamakop. So, bisag asa siya nga mga church plant ma-assign. Pastor man siya.
2: Mm-mm.
1: So dito may sinubong, no? Sinubong, that's in Zamboanga, Zamboanga City. That's a kanang province. Moraga municipality. Sinubong, no? Mura siyang mountain barangay sa Zamboanga.
2: Yeah, how far is that, kwan ba? Naglakaw mo or nakasakay raw na?
1: Di, mag-bike. Kanang sikat-sikat. Kanang kwan ba? Sikat-sikat. Napamahidalan. Abutin, mahuman na tong dalan, puro na bato.
2: O, maglakaw na mo.
1: Kabatoan na kay kanabitaw ang dalan is, kuan man siya ang dalan, mura siya ang dala niya is mura clay. Ang yuta ba? Klase sa yuta, mura siya mud. So, giyaban siya sa DPWH kaniadto og mga bato, mga dagkong bato. So, mura mig nag-backline miyo sa subang na hubsan. Paingon dito kung asa ang church plant. Ang church. Tapos, nice kayo ang church. Dako kayo ang space. Tapos, daghan kayong santol.
2: Uy, kalamin.
1: Mamirara kag santol. Tapos, sa likod na yung mga ampalaya. na ipakwam, tanang-tanang-tanong, siguro kompleto na nimong fruit salad. Ang wala siguro, mga peach, wala yung lana. Siyempre,
2: wala na. Bongga na.
1: Natadeko ko, grabe na. Ano tapos sa likod, dahil sa pa.
2: Nindot kayo.
1: Oh, mga tugod may dito sa kay mga labara.
2: Nindot kayo
1: ganito? Oh, mga labara may kay sa pa, mga laba.
2: Dili ka kailan mo gasto, og mahal ka ayo per kel
1: sa diba? So, siyempre, muna na ka nice food sa bukid.
2: Yes.
1: Then, there's another bukid sad nga, ako na atuan, diripod sa ako ang mother side sa Barangay Galingon, the municipality of Tampilisan, sa Buanga del Norte. O, diba? Nganong Galingon man siya, kaya dito dyan ang tigaling.
2: Sa galinganan, mga... pagkano lang bugas?
1: Oh, nga magaling. Giniling ba? Giniling.
2: Ah, like pork.
1: Dili uy, magaling og bugas lagi.
2: Mao lagi.
1: Oh, munang Galingon ang pangalan sa lugar, no? Mm. So panibayon dito mutabot yung tulod jud ka sa pa.
2: Hago.
1: Pero nana sila nanay kanang habal-habal dito.
2: Ah, okay.
1: Pero kanang habal-habal, nay habal-habal nga isa ka habal-habal lang sa kay Siam.
2: Oh, lagi.
1: No, kana, di ba? Oh.
2: Uy, ginuo ko matag dili gyud mi. Mga tuwa dali dire.
1: Tapos more gihapon niya kuan daghang kagumahan, ana, di ba?
2: Hindi kaya.
1: Oh, so muna syempre, imo na puy naka-advantage sa bukid. But you know, if you talk about the things that you need to you know, live life comfortably in a daily basis.
2: Muna yung
1: advantage pa syudad. For
2: yes.
1: example, no, nadiri ang trabaho. When you need internet for your job, so syempre dire, di ba? Dili man ta maka-Starlink tanan.
2: Sana diba? May budget.
1: Di ba? Oh, syempre if you need what else? If you need medicine ka na, number one. Dodo sa bukid naman, pwede man ta maghampol-hampol at taghagunoy di hagun sa'yo.
2: Pero namay, uban niya, kinakalan yun, tarong nga, check up,
1: tambal, mubito ang mga doctors, di ba, mga tubukid?
2: Oo, kana ay. Believe ko, even ang mga teachers, DJ Kim.
1: Yeah, oo.
2: Nga ato og bukid para magtudlo kana sila. Amazing kayo. Takes a lot of effort, good. Para lang mabuhi dito sa
1: So bottom line is, mga ka-vibes, there are pros and cons living in the city and living in the province. So sa mga nasa syudad karon, kung ganahan mong magpabukid, why your problema? No, for as long as matod pa na NTB, namoy ka po'y andito.
2: Mahal ba yung mga yuta na ha?
1: Ha?
2: Mahal ang mga kuan.
1: Ay, mas barato gihapon i-compare diri.
2: Ama og yun. Oh,
1: diba? Dito siguro makapalit pag mga nasa mga 500 pesos per square meter or 1,000 per square meter.
2: Oh, 1,000.
1: Oh, per square meter. Depende po. Oh, on kilid sa pang-pang.
2: Malisod na mga puyo skillet.
1: Pero sa kanang ilang queening nga bukid sa Dalaget sa Barangay Ubo.
2: Mm.
1: O Dalaget, no? Nais po na ilikin, bugnaw yun kayo ang panahon dito.
2: Bugnaw
1: yun, as in bugnaw yun. Siguro, muinit na siya og utong tutok.
2: Oo, oh, kana utong tutok. Kana siya.
1: Dito, bisan... ako,
2: daghan mo silang tanom, DJ Kim yan.
1: Oh, daghan po. Oh, yan papahilig mananom. Nay ganilan sone sa to paglast eh. Oh, tapos sa kilid na ay kuan, na ay dragon fruit.
2: Wow.
1: Oh, tapos sa kilid na ay dragon ball. Pero kayo pa doon sa may klaro
2: ni Sarah. Lagi pa doon. Pa doon na ginisa asa na gid ni. Pickleball.
1: Then, tapos kuan, tawag ani, kining, ako di man ko maghabol dyan matulog.
2: Amo ba?
1: Hindi ko maghabol matulog. Ayaw ko maghabol.
2: Ay, gusto ko ako. Naghabol ako eh.
1: Iba yung gusto ko eh.
2: Ay,
1: wrong spelling. Hindi habol.
2: Ay, kulang gusto. Ay, bye ka. Oy.
1: Limitaw. So di ko maghabol. Pero dito, maghabol dyan ko. Pretty yung tugnawa. It's very, very cold.
2: Kala siya, tugnaw ka.
1: Yeah, no. But nonetheless, mga ka-vibes, again, ang kinabuhi sa bukid, kinabuhi sa syudad, pare-parehas naman.
2: Oo. Oh,
1: oh. Kung imong huna-unaon. So, kamong nasa bukid, ayaw mo pangandoy yun ako makaantog syudad. Tungtong ninyo din, makaingon yung mug nga, no, dahil ni uy.
2: Wow, pollution!
1: Oh, di ba? Inig
2: basura din.
1: Oh, inig ginhawa ninyo mga ka-vibes, ng mga sangit sa yung ilong. Oh. Don't you know kanang mga nose hairs?
2: Uh-oh.
1: Oh, they are the filters sa mga dirt. Mabitaw yes. natin itawag nga boogers, di ba? Oh, di ba? So, ang tabi sa mga kumakain na.
2: Oo,
1: sa bukid, usahin ka mga kuginana.
2: Oo.
1: Because the air is so fresh.
2: Eh, panghimasa ni mo, kayo, wala kay hugaw kayo, pero dere.
1: Dere, mga ka-vibes. Isa na kagawas.
2: Itong kay tubig.
1: Nigbalik ni mo, sika na kuha na kayo, baka nang abugay mong naw, no? Isibo ka iba.
2: Even ka ng mga balay nga, the plane sa highway, DJ Kimiat, dali kayo makuha ng abugay lang. Malay,
1: na, no? That's a difference, mga ka-vibes. So,
2: yes.
1: You know, it's up to you kung unsa'y mas importante. Mm-hmm. Importante, ana, mga ka-vibes, malipayon to sa atong gibuhat.
2: Kanagyo.
1: Malipayon ba ka, Ate Bay?
2: Malipayon kayo.
1: Siyempre, malikin ko, pwede malipayon, di ba?
2: Oh, oh,
1: kita naman, kitang kita naman. Ano mang hiwi man ay mong ngabil?
2: Ikaw, malipayon ba ka?
1: Ako?
2: Oo.
1: Malipayon.
2: Ay,
1: malipayon ng takna sa pagsubak sa adlaw. Alas 10 punto na mga ka-vibes. So, naiging oras para sa programang Kalandraka. Salamat mga ka-vibes sa inyong pag-iuba na mo karong adlawa.
2: Mm-hmm.
1: Adlaw nga?
2: Miyerkules.
1: Miyerkules. Ugmate ba yung setang? Unsa itang nga nila ugmate ba?
2: Webes. Wala, may, pa may ular. Wala ba si Wildo? Ikakinsi pa.
1: Di. Unsa may ang nila na tangan ugma?
2: Sure na dito. Wala man.
1: Ngano mo tayo? Basta, basta wala, wala guess. Wala sila atangan.
2: Kita? Nanduha. Ang atangan.
1: Oh, ang
2: ato ang pagsaba-saba. Napa-i-remind ko, Bikay. Basta inakalimot ko.
1: Hmm, sa paman.
2: Wala na ko na inanduman.
1: Ha?
2: Teach, please.
1: Hala, baka nakahibaw?
2: Hoy, pagtarong din, makasabaan na pagkuhan.
1: Paktayo ka.
2: Paktayo ka. Tiyan na ako yung nakalimtan?
1: Ugma, di ba?
2: Ugma. Asa?
1: Oo.
2: Wapay sildo ugma, ikaw ati-ati kanin.
1: Ugma, lagi. Mujo, trabaho, tagbalik ba?
2: Eh, Friday pa ka wala, ha? Ikaw ating-atangi anong kuhan ni mo.
1: Eh, Friday ko wala, no? Tama. Oo. Namdek ko yung practice court Friday, sorry.
2: Ay, kalimot ka?
1: Oo, prepare. I'm sorry, your honor.
2: May pag-uwan ka gignan.
1: It is not exactly 10:01, mga ka-vibes. Ito na may kinis si DJ Kim Yan.
2: Okay, si Ate Bae.
1: Paray lang sa mga pinadari lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
2: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Ka-vibes, mauna ni. Bye-bye.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: May buntag mga ka-vibes. Sino na itong mga nagunang balita o mga takna aala?

0: sitwasyon sa Miaging Adlaw. Matod pa ni kanhi Speaker Senate sorry Senate President Tito Soto, wala siya nasayod nga si De La Rosa musulod sa Senado o mo-duty sa Senado atong adlaw. Ipinsaan ni Senate President Tito Soto III ang aligasyon ni De La Rosa bato kaniya. Matod pa niya nga sa mismong plenary session nangayo katinawan si Soto. Matod pa giingnan niya nga dili tinuod ang mga gipasumangil ni Bato De La Rosa nga bato ka kaniya. Samtang iklaro sab ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mismong si NBI Director Melvin Matibag ang miingon niya nga dili tinuod og sukwahi kini sa impormasyon nga gibuhi ani Soto. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag nga si Senate President Tito Soto ang mitugot kanila nga makasulod sa Senado aron dakpon si Senator Bato De La Rosa. Bisag si Senator Pia Cayetano, kauban sa maong hugpong, giingnan nga ni NBI Director nga dunay instruction ang iyang mga tawo na dili musulod sa session hall. Samtang deklaro po ni Senate President or kani Senate President Tito Soto na wala siya gihimong obstruction of justice o wala po siya sayop nga gibuhat. Huwag maunang dili siya kinahanglang mangayo og pasaylo. Deklaro niya nga dili siya ang hinungdan nga nung nakaabot og nakasulod ang NBI sa Senado at tumungo ang pagdakopa ni Senator Bato De La Rosa. Kung rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FM Radio News Break, kaya kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga kababs ang lain pang hugna sa mga balita sa lain pang FM Radio News Break o niyang alas 11 sa Udto. Maayong buntag mga kavibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:01 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Parayang ina-appelar karon si Senator Bato de la Rosa, labi na sa mga minority senators nga mi-file sa Senate Resolution number 395 nga nag-awhag kaniya nga mo-surrender na ngadto sa ICC. Matod pa niya mga ka-vibes, so sa ka-interview siya miingon nga huwag masyado kayong atat na makulong ako. Yang konsad ni Senator Bato de la Rosa nga siya nasakitan na human nga apil si Senator Panfilo Lacson nga nipirma sa mong resolusyon. Kinaduman niya nga kaniadtong Mayo 12 mga ka-vibes, kagahapong adlawa ni Senator Kiko Panghilinan, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Risa Honteveros ug Bam Aquino mo'y miapila ug mipirma sa Senate Resolution 395 nga mo'y nag-awhaga ni Bato de la Rosa nga mo-surrender na umutahan sa mga otoridad og ipursue ang judicial remedies alang sa iyahang mga kasong giatubang. Pandiklaro sad mga ka-vibes ni Bato de la Rosa nga unta tugutan siya nga buhaton ang tanang lakang tanang mga legal remedies aron dili hingpit nga madakpan. Ko rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlawa sa lain pang mga FM Radio News Breaks unyang hapon. Arangkada balita sa hapon. Ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, dire lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si TJ Sprocket. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

lanog-lanog, nagpaka-paka, nagboto-boto, nagkasipak ka no. Programa ka ba? Zag-zag-zagod ko.

Best DJ, DJ Almir Kaputol. Sila duha mag-back to back ani. Kay kung nag-abot pa ni sila kagahapon ni Master A, iyahang sangay Almir Pod. Na makompleto ko na nga to ang Blind Mix DJ, no? Oo! Malayong odd ko ninyo to na rin mga kabibes, ha? O siyempre, kaoban po ninyo karon wanay lain. Kinsa man ko, kaog di ko. DJ Sprocket Bonato, a.k.a. nyo, ang certified

shoutout tuhon mga ka-vibes. Oh, syempre kung namin mga pa-shoutout, namin mga greetings na Minaw Ramonia. Padangat rin. E-text or itawag sa 0995-472-0802. Akong husband 0995-472-0802. Onya, live na punta karuhan sa ito ang TikTok and Facebook page. Bago na yung kikaingon na ang buhay ay parang life. Marga, sweetie love.

Ika ni Bong. And si John Warley Sondra mayong odto. Watch out DJs bracket ngalami on. Listening sa live o watching sa radio. O okay kay Sipa ka. O nagtanaw siya sa radio o naminaw sa live. Sipa kay ka John Warley. Sipa.

ito sa Pokong Family, gikan sa Mual, Bual, Cebu. Alright, may ngunto nito na naong katong mga naminaw diyan na ay mga establishmento. Naaba mo diyan sa may ukay-ukayan? O? Naaba mo sa may karinderiya? O naaba mo nagsakay sa mga sakyanan? O, taxi baka? Bus, Rocco, Modern Bus, ang sa pana, Multicabs, o namina mo. Kung na may gustong i-greet kay lagi na ay mga kalihukan, fiesta, na ay anniversary, na ay birthday,

0: Gan pa kayo mga balik-balik. Greetings. Sa amo pagbalik, sumubreak sa takadali. Up next, we have DJ Almir Kaputol, our guest DJ. Say, motokar na po mga kabibs. Alright, so marang stay tuned na muna mga kabibs. We will be right back after this very very short break.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Goodbye! Goodbye!
4: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
5: Vibes, the vibes, kasama sa awana.
6: This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
6: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
7: Mauna ni.
8: Sayo na to vibes.
9: DJ drop the bass.
8: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kabayos sat-sat sa uto, uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni
10: 93.1 Mauna ni

kautuhon. May pagbunal sa radio diyan ni Joshua Yong. Shout out sa ako asawang nag 29th birthday karong adlaw. Og maayo pag sipa-sipa diay. Ako kaban biyahero nga si Florencio. Happy birthday sa imo hang asawa Yong. Happy birthday Yong. Onya syempre. Hello ni Mayong Utopod og may pagpaminaw ni Melissa Jane. Oh, request kong malunggay nga pandisal. Kay kusog kayo mo sayang akong anak na si Cedric Mamulo. Mau ba? Oh niya, mayong odopo ni Laika Dunduyano. Hello! Oh, syempre si Glenn Mark, Glenn Barleso. Shout out, Gisa Barleso, bagong ligo. Prisko kayo! Prisko kayo, sipa pagi kayo! Pagingo na prisko kayo, nindo kayo pahiyo. Onya si Junaline Kaburnay basabe bayong oto sa akong idol ayo lagi doll

nga si Ray. Bunal, oy, amping-amping dyan, ha? Nick, amping-amping. Ken Gistal, amping-amping. Shout out ni William Gunato Jr. Why baso, hoy! Kamuha, sige lang magkabaso niya, ha? And hello to Ayuyen, ano yung

0: Nueva Ecija using the FMR app. O, diba? Ato ang mga ka-vibes yan, no, nga layo sa Cebu. Dili mabot sa itong frequency. Pwede ra gyapon mo mga kapaminaw sa itong mga programa, mga ka-vibes. All you have to do, kung naman internet, inyo rang bisitahon ang Play Store sa inyong mga cellphone. Kung wala pa man sa mga iOS na or sa kanang mga iPhone, sa mga Android phones, inyong ablihan ang inyong Play Store. Pangita ang FMR Philippines nga app. FMR Philippines means Favorite Music Radio Philippines. Kung inyo nang makitaan, i-install. Ikaw man install, abli. Ig-abli ninyo, makita ninyo ito nandiyan mga estasyonan sa FM Radio sa Tibok, Pilipinas. Pangita ang Cebu. Imura na scroll down pa ubos. Makita ninyo ang FMR Cebu. Baka paminaw na ta sa atuang mga programa dire, mga kabahay. Ano na diya? O, may pagpaminaw ha sa mga taga Nueva Ecija. And may pag sayo-sayo diyan ni Linusak, maski bago pang naniog to kuno. Nag-ikid-ikid. Mayo. O niya si Mayong Buntag, Boss Nior. Shoutout ko sa akong partner Jennifer nga nagbuhat og ice candy nga lamion. O. Ato lang tilawan.
1: Lamion.
0: O, diya sa may 6GS Sari-Sari Store. Gikan ni DJ Empoy sa may Inayaga Naga. Alright. O, syempre may pagpaminaw diya ni John John Messias nga naglanog-lanog og nagpaka-paka kuno iyang speaker diya sa may garahian sa may Mount View Village diya sa may Cute Pardo. Ha, mayong ito. O sa tanan ato mga kababs diya, pwede rin mo mapadangat sa inyong mga greetings. I-text lang or itawag sa 0995-472-0802. Padayon ato ang mga naglanog-lanog na mga sunata. DJ Almir Bunal.

0: Barcelona Nerwin, DJ Nerwin, Lin Berliso, Ivan Berliso, Harold Minorca, DJ Harold, Elevit Rigodos, Carlos Iligin, Nonso to Abay Berliso nga nagpoto sa mangga.
1: Oh, mau ba?
0: Laging.
1: May gani, mangga ragi puto.
2: Ay! Sige.
0: Alright, kita-kita tano karo umabot sa Bado, May 16, 2026. Diha sa may Barangay Manipis, City Panayan, City of Talisay.
1: Aha.
0: Kau ba na ako ang Cebu Misla, DJ Paul G, DJ Raz Jarix, powered by RR Audio Lights and Sounds, on Mondays by Rosel Rigodos,

nyo ang matali. Oh, anak! Hindi kasi paawa. Wala yun.

sa John Juan. Sa karon mga namino karon, si Jens ngayon utadoy mga utadoy family. Anakaroon sa merkado. Andot. Si Rika. Okay, William na nag-hangover pa. Wag ka barong.

Aing otopod sa sipa kayo ang tindira dire sa pongko-pongko. Dol sa UC, o saan UC MD? O kasipa-sipa may mau ba?

love you dia. Na unsa? And a shout out ni Tatsuki. O gikan sa Rizal Porro Kamotes. Oy, masong odton yung tanan. And hello mayong odto mga ka-vibes sa 3.1 FM Radio Cebu, Inday Oscar Bunal. O mo na dia. Bunal. O niya, syempre. Mayong pagsipa ko no sa jeep po. Maong ba? May pagpaminaw diyan ni Ma'am Kabayb Elizabeth Lubas Veloso. O sipa ko no kayang jeep po. Pamutan na kisip pa nga sa driver kaya itong i-shout out. Kung sa misya nga jeep, asa lang paingon ang biyahe ane. Oo, asa paingon ang biyahe ane. Kaya ron maano na, makuha na to, maano natin, o. Oh, nagalog palaka.

0: Tanaw.
1: Ah, oferta yung pitias.
0: Tanaw! O niya, siyempre, naamagi kay mga greetings niya, mga shoutout, o mga upan pa. Nalasigay, lahos! Bunali!
1: Una sa

0: Oh, kusa pa man.
1: O nya. Dili gina ko kalintan. Siyempre, naguna gina sa listahan ang akong pinalanggang asawa.
0: Kana.
1: Dili gina na ko pwedeng kalintan si Yamila Kaputol nga ingon tangpong I love you so much.
0: Agay! Sana oil. O nya, o nya.
1: O, oh, kung naminaw ka karoon diha may, I hope nikaon na ka diha.
0: O, oh, nikaon na siguro na. O, eh.
1: O. Oh. Sa ako ni mga kaubanan diha sa Helping Hands Organization, mayong pagpaminaw niyo diha.
0: Mm-hmm.
1: Sama nila ni Leomar, o nila ni John Lacaba, o ingon man nila ni Robin Atacador,
0: o
1: nila ni Kuya Juni,
0: o
1: ni Kuya Jipoy, o ni Kuya Jojo. Nya, siyempre, ako sa i-greet ay si Glycil nga mong guide nga nagpakaon karon sa mga masayista. Mayo, otok ka nimo diha, o sa tanan na lang ang mga nagpaminaw diha, DJ Sparkit niya. Salamat kayo sa tanan na lang na kong mga kaubanan yun nga wala akong ma-mention.
0: Alright.
1: Tanan na lang na to all na lang na siya.
0: To
1: thank
0: all.
1: You kayo.
0: Alright. Dagan po kayo. Salamat.
1: Thank
0: DJ you. Almir. O niya, syempre. Mayang auto po ni Dams Roble niya. Mayang auto ka ni mo. Shout out ha. Mayang pagpaminaw. May pagsipa sa radio niya. Sa nakaroon sa Pungko-Pungko sa may UC Med. Kuno di ay ni. O kisip ang pangalan sa tindira. Kaya po yung greet. Oh, oh naka, sige. Oh, bira ha, o niya ipaduo lang mimod, oh. Oh, pwede rin mo isaka, isaka, pwede rin mo isaka. Anak, parte ka mag-isod, anak. Alright, hello.
2: Vibes. Ate, shout out to si Joel Brickle Malbago.
0: Aha.
2: Alright, ate, shout out to manamina ka sa lagtang talisay.
0: Kana?
2: Na si Kahoy.
0: Kahoy? Hoy ka rin.
2: Kaoban niya nga nag-refer sa isang balay no, si Foreman Robin o ni Engineer Joel. Alright, tangan salamat.
0: Maura. Alright, dagang kayo salamat. O niya, puwerteng si Paa. Puwerte naglanog-lanog. Nangalangkat ang mga tiles diya sa kalanog silang speaker. Diya sa may Dirt Litson House. Oo, diya sa may Barangay Luz. Grabe yan, nagbuto-buto. Murag naggubat. Oh. Naggubat yung speaker. Ang pagpaminaw diya ni RJ Guliban. Oo, pagkasataan ninyong kwanan yung tiles. Oh, ayaw palabi, ha?

ang driver. Wa ka daw itong ayuda. Siguro importante nga sipa kayo yung radyo diha. Oo. O niya, atong oras mga kalam sa alas 12:33 naman. O break sa takadali. Ay, para sa finishing

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
3: Vibes, kabay! Kasama sa awanan.
0: This is the newest.
4: The newest.
0: The hottest.
4: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
0: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Sayang na vibes.
0: DJ drop the beat.
5: Party na the vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs nga maka good vibes. Sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni
0: 93.1

0: kwentuhan. O kamo na minaw lang gyapon sa programa ka Vibes Sunset sa Auto sa 93.1, your favorite FM radio. Ang the newest and hottest FM radio station here in Cebu, mga ka-vibes. Kumusta man yung pagsipa? Sinong radio niya, ha? Nabungkag na ba? Nabungkag na ba ang speaker, ha? Alright. Siyempre, ato na yung sadali pa ito magpatigog, no? Final greetings and shoutouts and plugins. DJ Rans Garrix. Alright, hello.
1: Yeah, come on.
0: Come on. Come on, Karin. Sige, pre. Bunal.
1: Right, ato shoutout ito, no? Ang naminaw karoon si Ate Tina Olivar, Angelo Vitor, Glenn Francisco, o kasi Florimir Rigodos, nga nasta po, naminaw karoon. Wow. Oh, and also sa kumpares mo si Regine.
0: Kana.
1: Kana kasi Khalil.

0: DJ Paul G, DJ Rans Garrix, powered by RR Audio Lights and Sounds, on and managed by Rosel Rigudos. Soundtech DJ Eli, Lightsman DJ Christian Quisona. Huwag ako shoutout ng staff sa RR Audio, Adrian Acasa, Carlos Iligin, G-Mart Santorcas, Axel Ricasa, Ugmanix, aka DJ Humba. Alright,
1: ano? Oh, nagmantika na, DJ Humba. Alright, DJ Almir, wala na ka. Greetings. Naiusa, o sige, ato sa ikuan gamay ang microphone na nasa mong toong bahin. Wait sa ha? Op, dara. Okay, hello, kinsa man na? Okay na, mo na.
2: Nari ko yung nalintan, DJ Sparkin.
1: Ayog yun na kalimti.
2: Pakalihugan, rabintaw ko ani. Mayong pagpaminaw dahil sa mong group chat. Diyan nga, diyan sa ang group chat nga, Blind Mix DJ, mayong otto kanyang tanan niya mga nagpaminaw.
1: Oo.

DJ Derek, DJ Almir sa putol ni siya. Kausap po diya po ni siya ka-blind, no? So, muna atong gingon diya mga ka-vibes nga. Why lain istasyonan diri sa Cebu nga nihatag og opportunity og chance nga maka-experience sila nga makatukar sa atong istasyonan, di ba? Asahan mo, anak? Oo! Oh, why lain istasyonan na makahatag ninyo og ing-ani nga namoy mahiligon mo?

Pan FM Radio Cebu. Or kung dili gani, dito sa akong personal nga Facebook. DJ Sprocket, walay space, Onya Gunato. Search na ninyo, ganaan mo mo guest. Kinalang ka na yung pag-guest, kinasing-kasing. Oo, kanang kwangyod, kanang porsigido. Pareho ni DJ Almer, gikan pa dito sa Kwakuhon, Danau. O, iya mag-ihilig, iya mag-passion. O, muarigid siya. Oo, mara ganyan mong mahatag in return nila ang experience na makatukar og istasyonan. Mayong otod yan, yung

Esperanza. Puro kamotes, ha? Oo, oo, oo. Happy, happy fiesta niyo tanong sa tanong mga nag-fiesta karon. Happy fiesta! O, mga nandiyan yung mga kabahin. At ito naming tulo, upat di ay kanamas kuya Nonoy direk. Kaya makuha o man mo greet. At ito naming mga kabahin. So, this has been your DJ, DJ's Prakat Gunato. Ika in your, ang certified! Ang certified kabahin. O, padailag mo sa pagpaminaw. Yan lang sa inyong paborito ng station sa radio, ang 93.

0: Request 931.
1: Request

0: Atong oras mga ka-vibes, launa 20 na. Oy, sa ito mga ka-vibes, karon kumusta mamong tanan adlaw nga Miyerkules na mga ka-vibes. Diyan na puntas tunga-tunga sa kuan kaniang simana. Diyan na tas tunga-tunga sa simana mga ka-vibes adlaw nga Miyerkules pizza 13 sa bulan sa Mayo tuig 2026 mga ka-vibes. Okay, kumusta man ang tanan na ito mga ka-vibes karon? O syempre, sa mga naminaw, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sukad sa alauna mga ka-vibes, hangtod ta sa alas 4 sa kahapon. Okay, syempre, sa mga nagtikaw-tikaw, karon sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ala sige, pagkos ganyan yung mga radio, kanina na tamaglangan pa mga ka-vibes. O niya, na naman di si Uncle Boy po di re. O niya, si DJ Pamela. O saman eh, so, nakasuda siya di Miss Eva. Yes. Ah, sige, oh, murag na nagtikaw-tikaw, nagsugod niya. Hinay lang diya ha, kinaarba si Almir, diyas mong kilid, oh. Okay, Uncle Boy, ikaw na po din na-apikas, Uncle Boy.
1: Hoy, kumusta nga to mga ka-vibes karon, maing hapon. Oh, iswag ka, okay ra ni Mer, okay ra ka Mer, wa, nasa giran ni ka Mer.
2: Wala
1: na day, okay ra day. Oh, sige, niya, tapad ang sa tamir ha, itao na imong headphone din haron mga kadungog kapirme. O niya, siyempre, sa mga naminaw, maing hapon, pon. O, ga, siyempre, o sa mga kabaibs, maing pagtikaw-tikaw, o manghinaot na usap ta, ngang adlaw nga Miyerkules na himong malambuon, o malampuson alang kanatong tanan. O, ga, siyempre, manghinaot usap kita, ngang adlaw nga Miyerkules mamahimong malambuon alang ka natong tanan usab nga mga kabaibs, okay? O niya muna, oy. O niya siyempre, si Nanas Pamela, tapad lang mo din ni Kuan, Miss Iba. O, tapad lang mo ni Kuan ka ng DJ Pamela. Ato sa ning i-welcome sila to the show, baby, Miss Iba. O, kaniang DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
3: Hi! Ay na, no, mura lagi wala, Miss Eva. Ah, okay, sige. Asa ba ni mo, ani? Kani siguro, kani guro, Miss Eva. Kaya na, Miss Eva?
4: Kana, mura gula ko yun.
3: Ay.
4: Nga, naunsa may na.
3: Ay, di.
4: Okay na.
3: Ay, na. Na, mauday na.
4: Okay, unsa man na ni mo pagkupay,
3: di ha? Wala ito maunahin man na ni Miss Eva. Ay, bitaw. Ay, nasa mga ka-vibes ka ron.
4: Ay, yes. Naamdi tayo bisita.
3: Ay, kanibagari. Guwapo man si Almer sa kuan.
4: Sa person na.
3: Online. Ay, bitaw, sa person na.
4: Dili lang siya usa ka spinner.
3: O sa pagkat siya ka, mo-apply pag siyang damaturo ko ni Miss Eva.
4: Yes, mo-apply siya ang drama.
3: Ingo na, ay, nakang kuan ka na. Talented. Oo, ni Almer.
4: Grabe ka ayo.
3: O niya, syempre, ang atong numero mga ka-vibes, 0995-472-0802. Alang sa mga ganahan nga mo padangat karon, sila mga bulawanong panghuna-huna, advice, ingon man usab sila mga greetings, all the request list, Eva.
4: Yes.
3: O niya, Uncle Boy. Okay niya, sa dili pa ito sa ning patingogo ning atong bisita ron, nagdarabag inasal ning
4: ripakali. Okay na.
3: Mer, musta man ka, Mer? Mayang hapon ni mo din, ha?
4: Yes.
5: Mayang hapon po, kanin mo din, Uncle Boy.
3: Oy, kanagin si Armer, gano. Ay, sus, kanin mong sabay ko, makaingon ta ba nga, dako, giyog ay yung pasalamat ako, Mer, ba nga, kanabitaw ang imo, giming gigahin ang oras. Taliwa, sa imuha, karong paningkamot nga, busy kay kag mga hilot, anang mga tao dito niya, pong para ba ni mo sa on, nagwa ka kalimot, ha? Agi mo, ingon nga, aray ko no, apila ko naghilot, aray napit-dapi-dapi, ha? Ano siya yun?
4: Hoy, ayun na i-mention Uncle Boy.
3: Hindi, kay mao, man istorya na mo kani ando. Karoon kay ni Anna Magino si Armer, anak magino siya nga, sa una Uncle Boy, naagi mo ingon nga, dari dulit yung kamot na rin napit sa kuan, sir, lukonan sir.
5: Mahinom nung pala ka, Uncle Boy?
3: Asos, why istorya nga, wana ko mahinom doon, Mimer. Sumuna, dako, kay kong pasalamat kami nga, diin, imugi mong gigahinan o oras nga, naagi yung kataon diri ron. No?
4: Yes.
5: Why problema, Uncle Boy? Saan ko nang isaad? Nga mwariyog ko o mwapil sa inyo ang programa.
3: Programa, yun o.
4: Kaya.
0: Mauna, o niya. Karon, Almer, okay rin mo din hanggi kusgun sa kanaang kuan, okay na volume sa imuhang headphone din ha. Okay rin ka na, o pagkusgan na ito gamay, pahinayan. O suman?
5: Medyo kusog rin si gamay.
0: Kusog rin
4: ay. Pahinay gamay.
5: Kana, sakto na lang.
0: Sakto na lang. Hindi ka ganahag ka ng pinakusog, me. Inaiyaha, day, Uncle Boy, kay Miss Iba, inanay, day.
4: Inanay.
5: alam sana.
3: Ah, kuan day mo Amir, dandahan din na dandahan.
5: Yes.
3: Ah, bitaw ay ni sa to mga kabaybs karon sa to pa mo intrakas drama karon. So, kani biya mis iba opportunity biya ni mis
4: yes.
3: iba.
4: Yes. Oh. Unya dili lang kay drama.
3: Mo na.
4: Mo intra oh, pud siya intra. Sa singing kabay.
3: Daghan ni siya pila na pay mixing. Murag yahanan ni hot don diri.
4: Gihapon ni niya karong adlawa.
3: Wa siguro mapilis di bi patrol rong hapon. Aray ko. Bitaw ay pero muna no kani bingo na ni. Sus bao lang na murag kani raging istasyonan na yung nga murag mo ingon tang welcome raging mga kabayan
4: yes,
3: tanan.
4: Yes, oo. No? Kay ato yung entertainment.
3: But lang di pa apel jam. Pero dere arsus apel ang tanan sumuna sa mga naminaw ron dere nahala pwede mo mo apel dere ay oh so royal lang may dere mga kabaibs o ganahan yes. mo mo intra na pa intrahon mo dayon why daghang kuskus balongos o oh, way parin doy bitaw
4: mo ko ay
3: anya mo na sa itong mga kabaibs karong naminaw ang istorya kabahin daron sa atong kinsaning gugma na po mas ibang
4: about
3: na problema siya.
4: About ni Kuan, Ma'am Angela.
3: Angela, naunsam ni Day, naunsam ka Day Jila. Yeah. Oh, naunsam ni siya mas iba.
4: Naglibog ni siya kung unsay angin niyang buhay to. Oh, pamilya ba? O ang sikreto nga, dili angay mabulgan.
3: Oo, oh, naaday sikreto, oh, sikreto. Oh,
4: na ay sikreto po.
3: Ah, mo ba di ay? Nanala, sige, atangin ninyo mga kabayabs yes. kay nindot ni, kay di aman si kabayabs armer karon. Oh, niya, sugdan tan drama sa itong pagbalik dayon. Human sa drama, pakan kantahon to si Almer online.
4: Yes, kaya
3: on air.
4: On oh. air.
3: Kantahon na to. Mukanta mo kung siya ka ng unsay kanta
4: ni Momer. Sinaktan mo ang puso ko.
3: Oh. De, Kuya Ide.
4: Kuya Ide.
3: Oy. Kung saan ang kantang Kuya Ide, Mer? Kamao mong gigarni siguro.
5: Di ko kamao ng Uncle Boy.
3: Ah, di dahil. Kung saan mo hada yung kuan. Kung saan kinsa may paborito ni mo mga singing. Singing artist ba?
5: Kung saan mang klasiyas kanta ang Uncle Boy, kinamay kantang pang maoy na po pang kanang oh. panggugma, Uncle Boy?
3: Nasa ka ng kanta subog. Ano sa mga kanta, ano si Imuha, ano sa may mas pabor ni mo?
5: Pwede na ko mukanta love song, Uncle Boy?
3: Love song.
4: Love song. Kanto
3: na, dayali diri, sabaka diri. Nana, sige. Karong taon-taon mukanta sa Jalmer mo na nga kamo din ang naminaw ron. Oportunidad na ni ay mo guwaw-uwaw. So Roya mi dere apel mo sa mga programa
4: yes.
3: kay welcome ra gyud ang tanan nato mga kabayes dere no. Ana na siya. Sige unya DJ Rico Mambo.
0: Okay, unya Miss Ivan DJ Pamela og Sir Almer. Karong taon-taon magsugod ta sa tong drama ha.
4: Okay.
0: Unya mo play sa tagkanta Miss Eva dayon ato naning himay-himayon. Ang istorya ni Angela karon nga unsa toy pung anin mo Miss Eva nga mura
4: og kuan. Naglibog siya pamilya ba o ang sikreto nga dili angay mabulgar.
0: Sus da agi day mabulgar ini ron. Sige. Sa atong pagbalik atong sugdan ang istorya mga kabayabs ni Angela. Ning atong nga programang request ni 31 sukad sa alas ay sa mis iba. Okay kana okay na. Sukad sa alas alauna hantod ta sa alas 4 sa gahaponon. Sa atong pagbalik ang drama kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ning atong sinder nga si Angela. Apan sa dili pa ang atong numero nga pwedeng i-text mga kabayabs si 0995 472-0802. Siyempre din pa man ang ilang sumaboritong radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, mauna niya.

Atong oras mga kabibs, alauna 34 na sa kahaponon. Onya, kumusta man ang itong mga kabibs karon? Kumusta man ang inyong kahaponon, no? Onya, syempre, sa mga naminaw karon, ari napunta sa istorya sa tuang sinder mga kabibs. Lahi na pun nga adlaw, lahi na pun nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programang Request 931 mga kabibs. Okay, syempre sa mga kabibs, ito karong naglantaw sa itong FB page, live na on air ta sa itong mga radio sa 93.1, dial sa itong mga radio mga kabibs. O sa mga naminaw, o asa mo napita karong naminaw sa itong mga radio, live ta sa itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu mga kabibs, no? O nang nakalantaw mo karon na sa itong live, na si kabibs Almer din ha, no? Sa among gikaingon, naatay bisita karon, na si Kabibs Almer din eh, kay andam po siya nga mo hatag o mo share sa iya hapong talento isip pag dramaturgo. Muna, so sa itong mga Kabibs karon naglantaw din ha, pwede mo nga mo bisita o sab dire, pwede o sab mo nga mulaag dire sa ito ang stasyonan, kaoba na mo mga Kabibs. Sige din na maglangan pa. Ato na ning sugdan ang paghimay-himay sa istorya kabahin sa kaagi, kaagi sa gugma nining atong sinder nga si Angela mga kabibs. Kung sa pagkaunsa, ani mga kabibs.

0: friends.
1: Oh, day. Oh, ano naman? Ang sumay ko, andin ha. Sumay kalaki na to din ha.
0: Malipayon lang kay ko. Kay sa mga tuig na nila, bay. Dagko na to ang mga anak.
1: Bidaw.
0: Oo, ulitaw o daga na.
1: Si Dodong, dako na yun. Oo, ulitaw na yun kay siyag pamurma. Liwat rin ba kayo na kumbataan? Gwapo sa kay liwat ako.
0: Lagyo niya. Kuan poid ka ng buutan ba?
1: Tinood. Muna muna nga makakuan ba? Makapalipay lang sa una-unaon po nato ka na ang Day Angela. Kay ato mga bata, ni dako nga buutan. Unya, ni dako po nga ka na bitang kuan. Matinahuron.
0: Liwat ka ayaw ni mo doon.
1: Bitaw. Pero tiging liwat ako. Bitaw ka na ang asa naman to. Asa naman to. Tawagan na to mga bata. Kay aron nga makapangaon na ta.
0: Ani, nanghit man to si... Si Dodo nga, muadto sa siya sa internet cafe.
1: Muadto sa, magkuhan siya niya eh. Blackout siya.
0: Oo, naasiguro siya'y buhaton.
1: Mau ba? Hanahala, sige. Oo, ka na ang mas maayo pang kita nalang mga ono sa, na?
0: Oo, nakaluto sige. Naman pud ko di ha.
1: Oo na ha, mas maayo noon. Kay aron magkapangaon na ta, nanahala. Ali na. Og mao to mga kabayabs nga malipayon kaayo ang amo ang pamilya. Malipayon kaimi nga mag-uban og pangaon perme uban sa among mga anak. Og dunay usa ka panghitabo mga kabayabs nga wa gid amo damha. Kun sa pagkaunsa ani ang istorya. Day. Unsa man ikong naibawaan? Unsa maning istoryahang unsa kuno dunay nabuhat nga unsay atong unsay sa ato ang anak nga
0: lagi dong
1: pasakaan magkunog kaso unsa mang hitabua din
0: ni nagkagubot dito sa internet cafe dong unya nang nakapangulata siguro ang ato ang anak.
1: Unsa umaniron unya nga poong para ba dito sa istorya-istorya sa itong silingan kung nadunggan ka ganina nga pasakaan kikunog kaso nga itong anak.
0: Maulagi dong. Unsa
1: umaniwa ba kwarta na
0: unya dong na ano siya sa prisuhan karon. Kidana siya dito. Pero sige lang dong mangita kong paagi.
1: Asa man ta mangita ani dayo asa man ta mangitabang ani
0: muduol ko sa mga politiko magpatabang ko dong kung unsay angay na kong buhaton.
1: Sige mas maay pa kay mo adto ko adto na ko sa dudong adto na ko dito sa bilangguan aron nga maistorya na ko siya ug sa ni pagkaunsa niya ikaw mo adto ka sa mangita kag tabang dito sa kuan.
0: Oh dong daghan siguro mo tabang na to kay hapit naman sa election.
1: Sige dahi sao na malang andi sao malang ining itong sao na malang ining ito ang pamilya day.
0: Mauna siguro ning panahon nga muduol ako ni Poldo kay usa naman siya kaabogado karon unya ako lang sa siguro siyang sultian sa tinuon nga iyahang anak si Dodong. Unta matabangan ko ni Poldo tawagan ako si Poldo. Kay naapa man ko yung number ato niya. Kay sikat man sa na siya nga konsihal diri sa amo ang barangay.
1: Og ba to mga kabayabs nga naahat ko og tawag. Maahat ko og tawag ni Poldo kay nangayo ko og tabang niya. Ang kanhi nga nakasaa na ko nga mo'y hinungdan nga nangana nakaanak ko sa among kamagwangan. Og niya mga kabayabs, wag ko magduha-duha tungod kay gikinahanglan ako ayahang tabang. Ako gyud siyang gitawagan. Og unya mao ni ang mga panghitabo.
0: Maayo kay ni sugod ka Poldo nga magkikita nako karon.
2: Yun ha, unsa man ang tanangin mo ang tuyo nako?
0: Importante kayo, Poldo.
2: Unsa man ang importante?
0: Kaniadto, Poldo, nga imo kong gipanamastamasan na nagbunga ang nahitabo na to.
2: Sa? Nga nung nahitabo mo na?
0: Oo, Poldo.
2: Unsa pagkaunsa ang nahitabo mo ka na?
0: Kay imo kong gipanamastamasan. Nakalimot ka. Hubog ka atong panahon na. Pero wala ko'y kusog. Nga akong isod-isod dyan imo tanan. Kay ikaw man ang gamhanan. Imuhang hawak ang kanang mga ingunana.
2: Oo, ang kunon ko. Nakasala ko nimo apan dugay ko nang gibasulan ang tanan.
0: Gibasulan? Uwahin na ang tanan, Puldo. Naanay ni Sao sa imuhang gibuhat din rin ako. Mauka na ang akong bana nga si Vince. Siya ang nagpakaamahan ni Dudong. Unya karon si Dudong naa sa prisuhan. Napriso siya sa sala niya nga wala niya tuyo ah.
2: Niya unsa may atong mabuhat ni ana?
0: Naginanglan ko sa imong tabang, Puldo. Isip, usa ka akong si Hal. Abogado pag yod. Tabangi ko, Puldo.
2: Naginanglan ka sa akong tabang?
0: Oo, naginanglan ko sa imong tabang. Nga unta, makagawa si Dudong og dili siya mapriso.
2: Okay, tabangan tika. Apan ubos o saka kondisyon.
0: Kondisyon? Unsa man nga kondisyon, Puldo?
2: Kinahanglan imuhang pirmahan ang usa ka dokumento nga nagpamatuod nga kanang bata akong anak.
0: Ha? Nganong naamoy mga ingon anak, Puldo? Nga, dili na lang ba di ay kamutabang? Isip imuha siyang anak? Nganong ana pa may kondisyon?
2: Dili na to pwede malimod ang tanan. Ang tanan nagpamatuod nga kanang bata ako ng anak.
0: Unya, maguba ang akong pamilya, Puldo. Maayo man ka kay okay naman ang imong pamilya. Unya, wala man sid kay asawa. Nya ako na amang ko'y bana. Naasad ko yung anak ni Vince.
2: Sultihin ang imong bana. Nga kanang bata ah, dili iyang anak kung dili ato ka ng anak.
0: Masakitan yun si Vince, Puldo. Dili na niya madawat. Nga nung inguna naman ang imuhang kondisyon.
2: Mas masakitan siya kung masayra niyang kamatuoran sa laing tao nga kanang bata atong anak og dili iya ha.
0: Kalisod po sa imong kondisyon, Puldo, oy. Ikaw pa'y nakasala na ako. Unya, imo pa kong inanion.
2: Basta mauragin ang kondisyon nga kong gihatag nimo. Makagawas ang atong anak sa prisuhan. Ubusa sa kakondisyon nga kana imong pirmahan ang dokumento nga nagpamatuod nga kanang bata ato og yung anak.
0: Ako sa nang huna-hunaon, Puldo. Mapauli isa ko sa amo, ah.
2: Sige.
0: Magsalamat.
2: Balik ka lang ko.
1: Og mauto mga kabibes nga og mauto nga mura og wag ko kasabot sa akong buhaton. Angay ba na ko nga ipahibaw sa ko ang kamagwangan nga anak nga usa siya kaanak sa niluog nga buhat kani adto? O angay ba na ko nga sultian ang akong bana nga iyang pinangga kaayo nga anak dili tinuod yang anak? Og unya mga kabibes sa ko ang bana. Nagkita mi, pag-abot ako sa balay, nagduha-duhagi ko, ako ba sultian o dili? Ugo niya.
0: Kanang dong, Vince?
1: Day, kumusta man imong pag-adto dito sa barangay? Asa ka ni Dool ato nga, kuan? Kumusta man imong pag-adto? Pangitag, makatabang sa tuwag anak.
0: Ni Dool ko ni Cons Poldo, dong?
1: Unya, sumahi pong makatabang si Cons. Makatabang siya na to, day, sa tuwag anak, day.
0: Maugyo na ang akong pagtuo, unta, dong, pero dili man siya mutabang o gingon, ana. Kay adto ko no siya mutabang sa kanang nanginahanglan gyud. Nga kana ko no kay buhat ko no na sa mga batan-on.
1: Unsa? Sao na malangan ni Day ayo niya. Og ingon ani Day kinahanglan tag kwarta gyud siguro Day para akong gipangutana pud itong kuan. Pwede makapiyansa pero mao lagi na ang kinahanglan sa tagkantidad ni Day. Siguro, huwag di siya matabang na to. Mangita talaga yung tagpaagi ni. Mangita talaga yung tagpaagi. Makagawa si Dudong sa prisuhan.
0: Eh, kalisod sa ako ang sitwasyon karon. Naglibog yun ko kung angay ko bang sultian si Vince. Nga dili siya ang amahan ni Dudong. Kay para makagawas lang ang akong anak. Ako baka ang sundon si Poldo, no? Nga, sultian na lang na ako si Vince. Pero maluoy yun ko sa akong bana. Hindi yun ako makaya nga masakitan siya. O hasta po na nga akong anak na si Dudong. Tabangin taon ko ginoo kung saon ko ni

Ubaon ni mga kabibes. Dako gigain ako karo problema. Sa umay angay na ko buhaton ini karon. Ug ako siyang sultian, akong anak ug akong bana maugkat pud ang kagahapon nga dili na nako gusto nga ugkaton pa. Mga kabibes, sumay akong pilion. Sumay angay na ko buhaton ini karon. Ang mapriso ang akong anak sa silda o ang mapriso kaming tanan sa usa ka kamatuoran nga makaguba sa amo ang pamilya. Luoy kayo nga kumbana mga kabibes, mga DJ. Tibuo kinabuhi niya, gihalad niya ang tanan para namo. Unya ingon ani lang di ay ang iyang madawat nga balos. Unsa may angay na akong buhaton mga kabibes. Tambagi ko nung kunin niyo be. Unsa may angay na akong mabuhat ini karon. Kini na lang ini usuki nga tigpaminawan. Angela.

0: At ang oras mga kabarbs, alaon na 50 na sa kahaponon. Ingon na kapaspas ang pagdagan sa oras, Miss Eva.
1: Yes.
0: Kabarbs Almer.
2: Okay, kabarbs Almer. Okay na kayo.
0: Okay, grabihang kabarbs Almer.
1: Yes, nindot ka ayun siya mo drama.
0: Mani bugtong nagkukuha di mo, Miss Eva.
2: Medyo kulba lang yan, medyo kulba. First time pa mong
0: ako ano na ka na ang maanad ka na madugay. First time ra may lisod na. Primero ra may lisod na. O niya ka na ang kabibs Almer lisod no. Yang kaagi po kabibs Almer no. Kay mura o magod o kuhan ka na bitong. Murag buwa siya kapilian Miss Eva ba.
2: Lisod yun makalibog hindi ang problema karon.
0: Kana.
1: O niya si Almer maayo po gani mo advice.
0: May mapugay niya. Usong po sa mga advisor po kayo.
1: Yes.
0: Karon di ana magigana ka apil pagigang drama kabibs Almer. O sa maimuhang masulti sa to ang sinder iniron.
2: Muna ginaingon nga ang iyang buhaton sultian lang gini ayahang banas kamatuoran nga kanang pataa dili gyud iyahang anak pero siguro kung dako gugma na iyahang bana makadawat ra man gid niya nga
0: mahalag sakit ana.
2: Okay ginaingon pa katong nahitabo niya sa una wala man to niya tuyo kung dili narip man gid siya sa mong tawo.
0: Kana.
2: So ang iyang buhaton iya na naging istoryahon iyang bana iyang kopisal ang tanan nga kanang narip siya sa una kay ginaingon pa nahitabo man tiro na pero kuan mang tinuod na kanang dili niya tinuyuan bang mahitabo.
0: Kana. Og kuan na pud siguro para sa kuan sa iba og di na siya ganahan nga maukay pa ang tanan. Kuan na lang kana ang iyahap kang
1: muduol na lang siya sa lain.
0: Paningkamuta na lang ka sila. Paningkamuta na lang nila nga makapiyansa kayo. Bunog-bunog lang pwede kana siya ngana na. Pagpamunog lang sa iba murag dili man kay na siguro tanto kay bugat no.
1: Nya naman didto sa iyahang message nga kuan sala nga wala gituyo or unsa ba to?
0: Oh, kanang maupong palagi niya murag ka na ang kuan siguro.
1: Naapil lang siguro.
0: Naapil siguro na sa kay karong mga batanon uso na kay mga riot karon. Sigasa na lang takakita og mga kanabitong mag riot nga mga batanon sa mga karsada gani mismo iba.
1: Oo.
0: So na kana ang uguan pero maulo iyan na rabang nasulti dito sa kuan. Bana ito yahang kuan silbi amahan ani bata.
1: Oo, so nya abogado pag ito.
0: Ako lag may mangusog na noon nga ako na at napugos naman na ni puslan man ako na lang ng kuanon at paibawon ta na lang na.
1: Oo, kena.
0: Sumuna ini sa to mga kabayabs garong naminaw unsa maiinyuhang masulti unsa maiinyuhang mahatang advice ini nga to ang sender garon nga mao si Angela.
1: Lisod-lisod yun kay duha ka amahan ang mag-ilog
0: musulti ba siya sa kamatuoran niya mao lagi to og musulti pud siya sa kamatuoran Miss Eva maguba pud yang pamilya kay masakitan pud ang taon yang bana nga nagdahom og giyahaw niya ni Diay
1: kana
0: sir palihog sa kugda og sa kuan sa kay murag mahurot ta. Okay na day. Okay, sige unya mauna. Sa to ang kuan din na Miss Eva, sa to ang IB page way nag padangat sila mga bulawan.
1: Kuan, naay daghang ni tan-aw pero ni comment si DJ Linyel Perez. Maayong hapon preg, greet ko happy fiesta Berhin sa Fatima.
0: Oy, happy fiesta. Sobra daghan ba magpiesta karon.
1: Yes.
0: Okay, sige unya sa to mga kabayabs nga naminaw din ha, alahala. Palihog ta kuno unsa may inyuhang masulti. Ang sumainyuhang mahatag nga bulawanong panguna-una, advice, hindi nga ito ang sinder nga maukinig si Angela mga kabibes. Ikaw kabibes Almer, wala kay mapuno din na ang sumay madugang ni mo pa nga mga kuan, pwede mabuhat.
2: Pero muna ginaingon ka ng Dijari Kumambo nga iyan ang ginang sultian, iyan ang banas kamatuoran kay lison magugkaayo nga iyan ang idugay-dugay sulti nga ang nakapait diha kung ang iyahang bana adto na hinon may bawo sa maong tao.
0: Adto na noon nga oy boss kanay mong anak boss ba ako am din ang anak boss.
2: Ako na hinon pa di Jericho Mambo bag mao na hinoy musulti sa musay-say tanan ba nga mo na hinahitabo.
1: Kanya.
0: Suspaita. Unya mao lagi na kay ang iya pong gikabalakan kay mura og siguro makaana pud siya og iyang isulti maguba pud ilahang maguba pud ang ilang relasyon baka nga.
1: Yes.
0: Imuro man day kung paangkon di man kuha di ay ana.
2: Pero manigingon kung dawat siya sa iyahang bana
0: bisan
2: pag unsa og kinsa siya dawaton gid siya sa iyahang bana nga way pagduha-duha
0: kinsa siya nganong nagluib ka
2: tinuod gina
0: kana
1: kinsa siya naa sa kuan sa screen dako kaayo
0: kana bisan man naghuong din ha
1: mura man naghuong og bingka
0: agbay pa agbayay pa mi Oh, niya, sa pagyod, kabayab si Almero, og madawat siya, og madawat, okay ra gyud, ano, kay, na, dili man na tinuyuan kabayab si Almero.
2: Di man na tinuyuan, di man na, kanang nagloib gid siya, banga, wag niya gisulti, kung dili, naitabo ng tanan, pero wala man na niya gituyo. Kanang gi, kung magina, lakot man ko ng, kung di jari kumambuga.
0: Lahi man na,
2: lahi man na siya. Wala man na tiyo, agilogos man na siya sa una niya. Wala man na, dili man na nila sinabutan nga may tabo na kung dili. Yes. Binuhatan naman na sa lalaki nga nakapahimos niya.
0: Okay, mao na, og yan ang inana manggod, og yan ang style manggod nga kanabitawang kuan. Iaabi kay nahitabo na, pero unsa ikaw Miss Eva, unsa may imuhang mahatag advice ani?
1: Ang ako apoyd nga kanang
0: buka mo ko.
1: Ang ihang anak, iha po sigurong istoryahan sa kamatuoran o ang iyahang bana na mauna, mauni nahitabo niya, pero maulagi, masakitan jud ang iyahang bana. Unya, ang katusang si Puldo, siguro mangusog yun to kay wabi siya asawa. Unya, nagkaanak day sila, ana. So, mauni problema yun, kaayo. Yung sabi niya, pakantahon na ako si Almer Roy na magdukaay ng tadiri.
0: Okay na ka, sir. Oh, paday. Okay, uniyon sa pagin mo sa iba.
1: Maura po na. Ang akong ma-istorya. Ikaw na po.
0: Okay, sa akin na pagpangita sir Virgil Bugoy. Kasi nag-search mo, sir Bugoy. Okay na. O ba? Na sige. Tiwasa sana. O na mo. Muna sa tubi ari sa to ang text line. O sige, kuan sa sir at kusang kanon be. Kaysa mitong ganahan nga mutawag, mutambag on air, abli ang atong numero ha. Nga yes. 0995-472-0802 mga kabayabs. Okay, sige. O niya, muna gana ang ikaw kabayabs Almer, sa pamaylain mo din na mapuno.
2: Mora gito akong ika-sulti niya di Jerry Kumampo nga iyan lagi na istoryahan sa kamatuoran kay lisod nag iyan lugay-dugayon. Mahog okay. Na nun siya bakakon hinoon.
0: Mahog siya ni nga mura o ganaang pero maulag na pila na kay edad ni mas iba no. Hindi kay mahog bakakon na bakakon gid siya
1: kay iyang iya magipaangkon.
0: Kay mao man siya nga dito anak sa iyang bana karon niya.
1: Pero siguro kung nakatampo po si Vince posible.
0: Nakatampo og bunggan. Bitaw bro, mo ana siya nga. Sige lang kulong, ikaw man po yung nagpuna, bitaw na. Ikaw man po na. Murag nang nagpugas ba? Lahi mo yung nakaon nagpugas niya. Na maginadi mo turok ka na may kuan.
2: Pero kana nahitabo niya karon di Jericho, mambo murag. Inon tangpong nga gitoyo na sa Ginoo kay para kanang wala lagi siya itaguan bangtod-sangtod ba?
0: Basi no? Ano, basi ka na bitang mo para nga maguan siya ba? Iyang ma-peaceful ang iyang kasing-kasing. Wala siya una-unaon mas iba nga. Uy, naarba ka nira ba di ako pa maning kuan mo pa hindi ko ni masulti. Kanang yung anak ba no? Basi no, sanis pa maagi sa itong labaw nga makagagahong para makagawa sa kamatuoran nga. Murag, dugay na niyang giloom-loom. Diba, yes. Kabayang Salmer?
2: Mugaan ang iyahang mugaan na yung pamati kaya wala naman siya kitaguan. Muna'y siguro muna'y purpose itong labaw makagagahom kung nga nung nahitabo na.
0: Mauna. Nanahala, sige. Ato niya.
1: Okay, diri sa ito ang FB page. Ingon ni Ma'am Lorna Margarita. Good afternoon, DJ Eva and DJ Rico Mambo. Nice to see back in live. Stay safe all. God bless. Watching from Australia, 5 o'clock in the afternoon.
0: Alas 5 na rin
1: na. Unya, si Ma'am Monde. Maayong hapon, DJ Rico Mambo, DJ Inday Eva Selfie, og sa special guest nga ka-vibes. Kaya na, more na. Okay, Ma'am Monde, unsa man imong ma-advise sa toang sender nga si Angela.
0: May kawa si Ma'am Monde karon nga tatong papilon si Ma'am Monde.
1: Oo. Iga Friday na lang.
0: Okay, may to kay kuan pug ito kusog sa kay to mo advise si Ma'am Monde pud. Okay, sige. O niya, diya sa pikas, Miss Ivan, ang ba din ha?
1: Niingon si Ma'am Lorna nga, iha na daw gi-like o gi-share ang ato ang live karon.
0: Oy, salamat kayo, no? O niya, muna, kana ang sa ato mga kabayabs karon na Minaw, sa ato mga radio, abli pag yun ang atong numero, ha? Sige, yes. Kundi mo niya nga mo kuan, padangat sinyo mga bulawanong panghuna-huna mga kabayabs. Okay, sige. O niya, mukuan sa ta kaya itong oras, alas 2 sa Maday, Miss Eva.
1: Yes, ipang-close yan ang mga kuan diha.
0: Okay, magbalita para ba dahita? Sige lang. Okay, balik ta karoon tataon mga kabayab. So niya, hala text na mo din ha, unsa may inyuhang masultin din ato ang sinder garon. O niya, tanawang tani o unsa inyong matambag o sa mga kabayab. Ha, nining ato ang sinder nga si Angela mga kabayab. Okay, o niya, atong oras mga kabayab, alas 2. dos na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS

0: Viernes.
1: Ah, okay.
2: Oh, dili mo roin.
1: Okay, sige. Okay. Kabayb si Almer.
0: Oh, invite ni Tamuno sa mga nagpaminaw karon diha, no? Katong karon pabitaw naka-tune in sa tuang programa DJ Rico Mambo.
1: O ganang karon pa naka-kuan. Nakadalikyat sa pagbisita.
2: Okay. Nasa yop.
0: Karon pag yun nakabalin-balin o napalgan ikit nila na ito ang
2: kana.
1: Programa.
0: Programa DJ Rico Mambo.
1: 93.1 Radio Cebu. So,
0: invite unta mo sa pagpaminaw Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon ang programang Request 931.
1: Okay, sige. Taga-Danao ka, Vibes Almer, diba na ingong ka? Daghan kayong minaw ni mo silingan na to dito, no? Silingan ni mo sa Danao?
0: Daghan kayong nagpaminaw dito, DJ Rico Mambo, halos tanang silinga. Nagpaminaw gig... Halos tala na radyo, maminaw ginagawa programa na to DJ Rico Mambo nga Request 931. Yeah, samo taon to kay siyempre
1: disco
0: sad
2: yes. Kana. Diri sa ato ang kuan
1: FB page, FB page.
2: Niingon si Sir Ivan Daya Kalipusan na minaw jud ko karon sa inyong drama kabahin ni Angela. Dili lang ko ka open kay wala koy Lord from Panglao, Bohol.
1: Okay, ni so may imong masulti din na kabahin sa Panglao Bohol,
2: yes.
1: So may imong matambag.
2: Tapos ingon si Ma'am Messi mi bawa sayang nga wala ko diha makapahilot unta ko ni ka Vibes Almer.
1: Oh bitaw kana ang mo usaman okay ra ka manghilot karon kahuman mo ka Vibes Almer.
0: Okay ra kun.
2: Day off man siya.
1: Day off ta nako pahiloto no pa noon ko ang mga kahanan. Bitaw ino na sa to mga ka Vibes bitaw din karon na minaw no nga. Pwede ra gid mo appeal sa to ang drama Miss Eva.
2: Yes.
1: Ug wa mo labi na sama kang ka Vibes Almer. Day off siya karon. Unya na agid siya karon. Oni nila agid siya dinhi.
2: Mo to car sa kuan na sad sa udto. Unya mo appeal sa drama. Mo appeal pa jud og kanta.
1: Appeal pa jud kanta.
0: Nindot ta ni Jerico Mambo kada adlong Miyerkules ni Jerico Mambo.
2: Kana.
1: Sa man to kantahon gani nimo ka Vibes Almer kuan? Pagkat mahal kita. Sige, niya mo na.
2: Kaya magsugod na ang ato ang singing ka Vibes.
1: Mintras, apan sa dilip ba na sa nga mayong udto ni Jerico Mambo. Wash out sa La Union Kandihay Bohol. Happy Fiesta.
2: Happy Fiesta sa mga tanang taga Bohol.
1: Okay, niya, ganahan man ka nga maka, parang kuan live bun sa iba para ma-reply ni Almer, makadungog sa siya kanta. Ato ni pagkantahan, mukanta na ka Vibes Almer.
0: Okay, ragapon.
2: Andam na.
0: Medyo cool ba?
2: Andam na ba ka?
1: Gaya ko namin ka ng intro gamay.
2: Okay,
1: gamay ko na. Okay.
3: Nais kong malaman mo.
1: Ano man?
3: Tunay ang pag-ibig ko.
1: Ano? Okay, na sige. Ito na yung pagkantahon kay aron nga makasugod kay si Almer Bagyon.
2: Yes.
1: Puslan mga ni anak ka. Hot na lang yun. Karong hapon, di ka ma-appel sa arangkada.
2: Nilang ganeda.
1: Ganin na apel sa kan bracket. Karon apel.
2: Pwede ra poy.
1: Sa hindi lang ganida. Ganahan ka mo apel. Pwede sa dai ko no.
2: Sample ko no, balita ko no.
1: Ilang na sa pulam sa iba. Basig lahi balita. Bitaw. Basig balita na diha nga among silingan nga wa tumanok manok dire. Patay mas kwanta sakpan ta na.
2: Sige.
1: Ato ni pagkantahon kay ni kanta na manggil si ka Vibes Almer. Daghan man nagtan-aw ron. Puslan
2: ingo
1: man.
2: Ingo ni Ma'am SME ba? Wow, ikaw nag-yod ka Vibes Almer. Ang talintado.
1: Apil sa mixing, apil sa drama, apil po sa arangkada balita.
2: Apil po. Kuan, makanta na siya.
1: Sa man na pa din na. Sige,
2: si Sir Marvin Ladera. Maayong hapon ka Vibes. Request 931. DJ Rico Mambo, DJ Eva, Uncle Boy, DJ Pamela, o guest si ka Vibes Almer. Dan, share in the heart.
1: Oy, salamat kayo in the heart.
2: Kinawag?
1: Sa kinawat?
2: O watching every afternoon. More power ka Vibes. Mauna ni.
1: Mauna kayo. Okay, sige, ka Vibes Almer. Kaya daghang naglantaw
2: yes,
1: sa pag-indo page.
2: Puslan
1: man ni paminawa. Unang kantang Almer. Saman, ikapila naman ni kanta ka sa istasyonan Almer. Kadaghan na karon pa.
0: Sa, nakakanta na ko sa una sa programa kwa ni Langga Nida.
2: Pero okay, dili ilay.
1: Abay akong silingan.
0: Dili ilay. Langga Nida, baka nang alauna kayo.
2: Katong kuan video kay.
1: Bilang sa video kay po no.
2: Yes,
1: katong. Welcome, singing ka vibes. Okay. Ani Almer.

0: bihag.
1: Pagkat mahal kita,
0: bihag yun ang mahal aron.
1: Walang iba. Ikaw.
0: Dagi kini larong kabala mo kuan na
2: largo lang kada jammer. Oh, challenge man. Oh,
0: kani murag na kuan ako ba murag ko mada. Oh. Sige, oh.
1: Aking nada. Rama.
0: Kita okay.
1: Feeling ka.
0: Ah, nindot kay tingog sa mer. Sige, gi padayon kada. Patintal ay patintal kay
2: challenge man ni.
0: Murag lang singing contest.
2: Oh, singing ka vibes nga challenge.
0: Okay. Sige, larga.

0: Kapiling ka. Whoa.
1: Sus. Grabe.
0: Mahal kita.
2: Ah. Yay!
1: Pakpak asawa. Grabe. Kahila ko
3: nabasa ito ron, nagbasa.
1: Pakpak asawa lagi asawa aron grabe ko ana
2: kun baas dugan. Asawa ang mo pakpak.
1: Na, mo na problema. Oh, si Miss Bam dire kahilak gon ng tanaw.
2: Nakahilak, nagtanaw.
1: Kahilak sa tanaw, so grabing talent si Almer din naman basta-basta.
2: Yes, ingon sa si Mame, si Mibaw, nalibaw ang iyang balahibo.
1: Tinood, o labi na karong init
2: napildi
1: kayo.
2: Napildi na si Bugoy, Drilon.
1: Pildes Bugoy. Sus, may maon po sila ng ni Bugoy, sir.
2: Si Kibad Salma.
1: Pero bitaw, grabe, eh, katong kurog ni mo meron sa itong saon ito pag kurog-kurog ni
2: mo. Di Jericho Mambo, pildi na ta.
1: Ikaw
2: ko no, kanta.
1: Sa magkantahon na ito, ani.
2: Katong
1: pero muna, eh, kanang, kani murag makaproud po mo si Eva ba?
2: Na
1: si Kabayb si Almer, bisag, og day off niya dito, ni Jyoti siya dire.
2: Dagan ka siya ni Jyoti, ha?
1: Kuan ba, kanang ingon ani nga, di gede, naguban man gud, murag mawad ag paglaom kay sa kahimtang, di ba Kabayb si Almer, no? Nga mo ana din sila nga oy mura magkugwan ay kapaslanan sa kalibutan kay mo na kana ang gikuaan magkug pananaw
3: inatang ko ang uban na wala no kadasig ko kalingon
1: kana murag mawai lang kana ang kadasig tinuusa na mawai lang kadasig ba nga oy paita oy kana ang di mo ko kakita mapungkul man ko bakul man ko ana ba no pero wata kay baw na ang kanang lahi gid mo na gingon nga naagi kay kana ang lahi-lahi gid siguro papel ang tao sa kalibutan kay naiuman nga kanang tinaw kay mata tarong kay kamot pero di ka mamkanta di ba
2: yes, no
1: na ina pero si Almer di lang kay kanta mo mixing pag yon tukar pag yon mo na makaingon ta ba nga kana ang ma-inspired ang mga maminaw ba nga
2: yes.
1: Bisan pa man di ay no kuan ana napagiday kay kahigayunan di ba ka vibes Almer
3: tinuod gina ni Jericho Mambo
1: kana pero usapon si Almer Miss Eva wag gid si magpasagad ang uban nga di ka kita na naman sa balay na lang
2: sige na lang wag tangang paglaom
1: wag tangang nagpaglaom kadasig
3: nasuok silang balay
1: nasuok sa balay nagsige na lang lingkod unya si Almer nanginabuhi narbaho
2: yes kana duha sila sa iyang asawa
3: ang ginanak ko sa una ni Jericho Mambo nga bata pa kwento lagi dadkog ka ng mga 15 anyos nga tingnan tangpong naragi ko sa balay nagsige na kong pero nakaingon po ko nga di maayo magpirmi ni kinanglan maningkamot kipakita na ko sa kadaghanan nga bisan di ko kita pero
1: kana
3: kung mulihok sa kong kugalingon
1: kana bisan di ko kakita pero kaya na kong buhaton o kung sa inyo magkaya no?
3: Kana
1: munay ka na ang kuan ba kanang di gyud mo surrender
2: di ba ganyang kahimtang
1: usa gini sa kanang usa gini si Almer sa kanang mamahimong example nga
2: yes.
1: Never surrender gyud
2: bisag
1: naapatay kuwang patag usa ka part sa tuang lawas pero di gyud mo surrender unsay iyang pangandoy unsay iyang ganahan kaning maghisgutan ta lang ka Almer ba kaning imong pagmixing kani di ba nila limis iba nga kakakita
2: So man imong hanglan ba yang
1: makakita ka sa BPM
2: as kung unsay imong ipasod nga music mo
1: tan-aw kag tukar sumari discard ni mo ana ganing sa mo tukar kag
3: ako ang
1: mixing
3: kanang, ako ang technique ana di Jericho Mambo misi ba kay paminaw na ko ang kada beat for example 130 BPM paminaw na ko sa headphone daan sa dili pa na ko siya i-play.
1: Nga mo pareha
3: okay kinahanglan magapareha sila ba paminaw
1: okay.
3: Na ko
1: sa kong kani man gud sa mga abi siguro sa uban nga
2: sayon yes sayon
1: sa mga sayon sa mga makakita pero kaning kang Almer di man siya kita
2: gud yes
1: nga kanang makatanaw ka din ha karon kay og sa mga wa kahibaw ha o panalitan mo tukar kag 100 BPM onya ang pikas ang pikas plaka ang pikas pikas tukar mis iba
2: 135
1: ay bonay lison unya di ka kita din ha unsa oni mo paghambong nga dina kay og di ko magkabayo maguna
2: magkabayo
1: unya mo na ako na lang ning pangutana kay siguro apo din na pangutana ni this bracket kay na busy po taon siya
2: yes.
1: So mo na lison bangod og di ka kita mi iba
3: ako sang kuan na kanang di Jerry ko mambo kay kanang kada sulod na ko og tukar sa akong laptop kay ang kada for example kanang RMB ako nang ilain-lain og folder ako
1: nang og RMB for sa RMB aron nga inig play nimo
2: unya unsa on man nimo pagkahibaw nga kani siya nga folder mo ning RMB
1: oh kana oh so ang kita ma so makita ka gamay sa man
3: sudlon ako ang
1: sudlon
3: folder nya na may nang mga nakabutang dito naglaray nang kanang mga folder mosulti man ang
2: mauin na siya
3: mosulti ang talkback sa ko ang laptop nga for example RMB for example
1: ano siya RMB ha ano siya
2: ay na
3: ha Kor nang kusliton ang kanang down arrow sa kanang laptop ba
1: niya. Aron mapili dai ka.
2: Para mo di mo ko ay dito. Oh, oh.
3: Ay na IDM kana mga IDM.
2: Oh, oh. Kana high tech med jud pud kayo karon.
1: Di mo mao lagi na sa iba mo kaning mixing lizard gyud gay na sa makakita gani di
2: libat gani mata nimo. DJ Rico Mambo duha na ni sila. Almer pud ang pangalan. Oh,
1: kato sa mato imong best friend kaila kato sa Almer po to.
2: Si Almer 1 og Almer 2.
3: Nagkailan na imi ato niya sa kanang group chat kay gi-add mo ko nila sa kanang
1: mga mixing.
3: Oh, unsa man? Ang group chat dito ni Jerry Kumambunga kanang gi-add ko nila sa ilang group chat ba nga Blind Mix DJs.
1: Naasa day Blind Mix DJs. Ah, ato na pa imo ang floater ni di kimya. Blind Mix DJs. Blind Mix DJs.
2: Oh, niya. Diri sa ato ang kuan ni Jerry Kumambo sa FB page. Ingon si Ma'am Lorna, pa-request og duet ko no DJ Eva og DJ Rico Mambo. Mauni nga song, bakit ngayon ka lang? Salamat. Okay, pangitaan ang paagi ron. Unya si Marvin Ladera, ka-vibes, mahimo na mo appeal sa audition sa PGT. Talentado. DJ mixer na niya nice pagtingog.
1: DJ mixing sa kuan, nato ka mo. Kaya maulagi na sa kong gingon. Kaniyan to, Ms. Eva. Kaning, ang gigamit ka dito si DJ, pwede na nga di ka kakita sa BPM kaya wala may laptop. Pero muna, gana ang makaingon tabang grabe ko si Almer.
3: Pero kung Jerry Kumambo sa una, magpata pa ko, mahilig na gikuan ang mag-mixing-mixing. Pero sa una, wala pa ko'y wala pa ko ng laptop o controller, pero kaya pa mo kung siya kung gamit sa una, kung ragyo, ganang DVD player do kabuk niya sa dilan utangan ng tape.
1: DVD man to kani adto. Muna no. Kadang muna usagin sa mga example ba nga ayo gimog surrender mga kabayan.
2: Yes.
1: Sa mga naminaw karon
2: amo ko ba nga.
1: Magsige ra gyud radyo kay maminaw na lang sila murag wan an mami paglaom man sa libutan ana ba.
2: Unya ingon si DJ Rance Garrix idol DJ Almer.
3: Oh pre, may hapon ya pre.
1: Again, okay, isang maayong hapon ni Jerry Kumambo. Pa shout out mi sa Nitax Big Shop, Garmin na minaw mi dire. Salamat ka ininyong tanan ha. O niya mayong unto ni Jerry Kumambo. Shout out kung puloy nga sige lang himog luthang. Uy, sige lang luthang.
2: Luthang?
1: Oh, karon man ko panahon.
2: Oh, summer naman good.
1: Oh, summer. Usog ng luthang, Miss Eva.
2: Kanang balahin og papel nga basa?
1: Pwede basa. Pwede po uga.
2: Uga?
1: Pero anak sila nindot yung basa-basa.
2: Maog yun. Kaya kuan, sakit kayo kanang buto.
1: Say buto.
2: Kaya nanginitira sa luthang, di ba? Maigo ka, sakit ba yan?
1: Ikaw, kabayab sa Almer, kasuway kag duwag luthang.
2: Oo, kaya na.
3: Huwag mo kasuway duwag kanang luthang?
1: Sa demo ha?
2: O saan man niya pagsuway?
1: Di nga nung day, o magpabuhat lang siya.
2: Oo niya, asa man niya ipabuto?
3: Ako na, akong lang, ako na suway sa ako na. Ako na suway sa una kay lantaka rin to.
1: Lantaka day. Wala ka kay lagluthang di ay.
3: Wala ko kailan
1: na. Kanang kuwan ba? Bagakay na siya. Kani si Ma'am Junets ka.
2: Bagakay.
1: Kuwan ka na, ma'am. Kani si Bro Gabriel Murgawa kay wa may luthang ni siyudad.
2: Kuwan man na, City Boy.
1: City Boy man na siya.
3: Ako'y luthang. Pero akong asawa na'y luthang.
1: Antutang tabuto. Bitaw. Naman na, si Kabayabs Gabriel. Guta na, kaila ka bro. Saan ang luthang? Sumunan, ano? Tila ang lagi na yung mga.
2: Unsa man to?
1: Lahi ko rin ang luthang ayo. Bitaw, ina sa mga kabayan siguro sa mga ganahan nga mutambag na nalimo talaga sa to ang sinder nga si Kuan Angela. Kaya makakuan magod mo si Iba, karon pa magunta nagbagat
2: yes, ni Albert. Yes, di ba? Sa kadugay na nga panahon, tuig na lang.
1: Karon pa po nga hitabo, nagka-guest ni Almer sa to ang programa, Miss Eva.
3: Katotot na kayo Merkulis niya, kadang naman ko inikuha na ko ato, mga guwagita madayon na to.
2: Kato, nakuan siya, gikuha na yun siya.
1: Karon din nakakuhaon.
2: Di nakuhaon, diritsyo na.
1: Para na ikaw ba si Red Castle?
2: Oo.
1: Midao ay muna karon na ray mo kuha nimo gihapon ka vibes Almer.
2: Kaya nga nasa gawas nagguway.
1: Oo na amday no.
2: Iyang igsuon bianin no.
1: So kuan po no kanang nindot po nimo igsuon ka vibes Almer kay suporte po gayud
2: yes, nimo. Yes kay na.
1: Nara ba yung mga igsuon nga pasagdan ka?
2: Oo okay. Bahala ka niyang kuan na ka oi.
3: Ngunay mo ko kuya lama ganay.
1: Imong igsuon way duty di ay.
3: Wala siya duty ron.
1: Kasi nga na mag show on po di ay.
3: Si, kuwan siya, Nonoy.
1: Nonoy. Basta ganahan ka mo great din Noy. Kuwan oh, makaproud po niya yung show on Miss Eva.
2: Oo, marag mag-iwawin man.
1: Wala siya duty ka ron. Nga nakalugar mo po siya.
3: Wala siya duty ron.
1: Okay, nakahisgot man ka ganina nga si Nonoy. Mo ay ka ng supportive ka idea ni mo nga yung show on. Ano siya man, kadalakaw ni mo siya ganyan mong kauban? anak.
3: Kada tukar na ko dari dijeri ko mambo.
1: Oh. Siya gid yang kauban.
3: Siya gid yang mukoy na ko pero katulang niya gid Miyerkules kay
2: lahi.
3: Jyoti si ato kay ato nga akor ang usa ni areng nagpatol ra ko kanang kuan man nagpatol ra ko sa akong igagaw kay kanang Maxim rider man siya niya. Dihar ko nagpakuha niya sa SM niya gihatod ko niya dire.
1: Muna. Oh, pero kasagaran si Nunoy gid mo kauban. Muna no magkaingon punta nga kay kasagaran lagi um, na magoy dili mapuntanan bis iba pero na iba mga igsuon nga
2: dili mo support
1: muha nang gusto muha na ya iya ta ana ba
2: ana napi mga ingin
1: ganahan ka man to lakaw dito ikaw ra usa na may ina na pero muna si Nunoy usa pud sa kuan nga suportive bu kay taong Almer
3: nga mabala ka kitchen diri ko mambo nga kanang naitay mga muari ko diri ako ra usa nga kanang basin daw kuno kanang ang sadok ko nung mahitabo na ko kaya kurang ko nung usamu ari niya ingko nga saludo mo kaya kung ko galingon kaya bisa inaani ko nang makalakaw mo kukura noon
1: maana
2: kaya na pero mas nindot yun nga na ikauban Almer
1: okay na yan saman mo kuan pa ta din may sa iba mo play sa tagkanta siguro balik ta karo taon ka ba yung sa Almer ha
3: why problema DJ Rico Mambo
1: okay unia kauban na nato sa DJ Pamela o si Uncle Boy sa atong pagbalik karong taon may sa iba at ang oras alas 2:25 na mo play sa tag mga kanta mga kabayab sindot po nino karong taon daon hatag mo padangat mo sino mga advice sa to ang sender nga si Angela kaya itong ipadayon ang iyang istorya mga kabayab sa itong oras alas 2:25 na anin nga itong programang Request Night 31 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayab muna ni at oras alas 2:25 na

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Request 931
3: Request 931
4: Atong oras mga kabayams, alas 2.39 na sa kahaponon. Ay, sa mga namin na karon ha, may nga pag sikay-sikay ninyong tanan o niya Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela o kabayams Almer, kumusta mamo din ha o gara mo din ha?
5: Okay ra kayo.
1: Yes.
6: Okay ra kayo in town. Ay, kumusta mga kabayams Almer?
5: Okay ra gihapon kayo, Uncle Boy, kamos Ginoo.
6: Oh, wag ka magdagbahalin na din ha dahi, kaya mag-ipis-ipis na dres gawas rin uli ni mo.
5: Awa ko kadag bahalay na Uncle Boy pero asunod magdako ko sa container.
6: Oh, kana bantay ka gwa kay dahil ni sunod si mana. Bitaw apan sa dili pa na minaw de si paring ko ana si Madam Chris Scorpion nga naa sa Pikas sa radyo. Ako ni Great mo Pikas radyo. Oh, bitaw minaw
1: de sa ayaw, makasabuan ka.
6: Bitaw may nga pagpaminaw ni Madam ha sa kaniang Kiyot Pardo Dakbayan sa Cebu City mga kabayibs.
1: Si
6: Kabayibs Chris Scorpion Lasarte.
1: Hi day sa iyang partner. Nga si Kises nga nagbantay og bata.
6: Day ko no, kay naa man sila bata rong day. May nga pagpaminaw usab ninyo dinaan day Kises og ni Dam Chris Scorpion. Okay. Sige unya padayon ta DJ Pamela.
7: Bueno, ano si Almer? Wala ko tingog-tingog, Miss Eva. Ano yung amoy na? Kabay, Miss Almer. Hi!
5: Hi, DJ Pamela.
7: Ay! Kabog na! Ito, nga nang mamunay mo dahil mga asawa, kabay, Miss Almer.
5: Wala na ko na kay gusto mo na ko nga mag-uban ta.
7: Hala!
1: Hala, no!
7: Siguro, ganahan ka nga. Maan, hindi nga single ka permis, ha? Ano, no?
5: Ganahan ko mag-uban ta.
7: Hala! Anya, kabay, Miss Almer, kumusta man imuhang experience? Kadaghana ka naka-appeal of drama, di ba? Kabay, Miss Almer, no? Kasi man, kadaghana ka naka-suway nga mo drama, ano?
5: Actually, DJ Pamela, kay mag-drama ko sa ako ang YouTube channel niya.
7: Ay, naka-YouTube niya. Ay, sana all, ha? Kasi may among isirit nga to, isirit sa yung YouTube channel niya mo.
5: Oh, pero wala pa mong ko i-update, wala pa mong ko i-upload. Dugay naman itong akong drama.
7: Ay, dugay na. So, karon, kanaang, kung saan man maupay pagbalik niya mag-drama, ano?
5: Oh, maupay pagbalik na kong drama kay kanang nakadrama ko 5 years ago naman.
1: Dugay na gyud.
7: Usa ta inyo hang kuan Miss Eva nga ni Salty ka nga kuan. Yeah, kita ko na magdrama daw ato ka vibes Almer. Hoy ka vibes Almer. Kay bao ka? Namatay anak Almer.
5: Mao ba? Natay anak.
7: Pero among dugay naman ni 14 na katuig wag yun gyapon ni gawas Almer.
5: Nga naman mo gawas, basta giganahan ni Edeson?
7: Wala! Ambot lang, siguro ulit tao na ni Almer na nagyapon sa kong tiyay.
5: Pagawas na lang, kaya basta ko nagsamot niya.
7: Ambitaw, ay andam ka nga mga mahani ni Almer.
5: Oh, andam ko mga mahani na tungkulag alang sa tunggugma.
7: Oh, nadatay gugma. Ay, bitaw, ay kanaang salamat ka Almer ha, sa imuang pagkakuan, tunga, karong hapoy na.
5: Ako Uncle... saan? Ako nang saan? DJ Pamela, katunay Agi Mercoles.
6: Bitaw na saan, bitaw siya na ikon. Huwag may kaabot ni mo ato, Mer. Huwag may kakuan kayo na wahi magjutay ato.
5: Hindi rin karon kurus, Miss Iba.
6: Siya raman. Karon, di ang nagyod, appeal nagyod meron. So muna, sa ito mga kabayabs karon, istorya sa ito ang sinder, kinsa gani si Angela.
1: Yes.
6: Nga murag kuan ni si Angela.
1: Naglibog siya.
6: Ako ni mo dahi Angela, kuan na lang ka na dahi ka na ang imo lang kang, ugya kang pasumbingayan ka o sa Miss Iba. Inun niya, what if dong?
1: What if?
6: Kisa ni Greg niyang bana, no?
1: Beans!
6: Sa Beans day.
1: Kisa na si Greg.
6: What if dong Beans? Kana ang dili ni imong anak si Dodong Almer. On siya may imuhang buhaton. Ana ba? Yan so yan. On yung matanaw niyang masuko. Di gigo, magbuha kita. Di gigo kadawa.
1: Ayun na nagsulti.
6: Ayun na nagsulti. Pero ganig mo ingon nga. Aog maumagay dahil, dawato na lang nako kayo sa umay na.
1: Kay dili man na ni mo tinuyuan.
6: Nahinay ka naman. Na. Huwag mo inana gani, di ba, kabayob si Almer?
5: Kay
6: ang ingon ni mo kaganina, pero sa tanaw ni mo kabayob si Almer, okay ragi buwagan siya, ana lang.
5: Muna ginaingon, Uncle Boy, nga, tungod ug alang sa ilang anak, Uncle Boy, nga, tuwain taon rog antos presuhan ang kulboy. Huwag siya like may mamon lang ginayang buhaton kay...
6: Oh, sugot na lang siya buwagan.
5: Maluwas ang iyahang...
6: Kalag. Oh, kalag.
1: Ano siya kalag?
5: Maluwas iyahang anak ang kulboy ba sa...
6: Bilangguan.
5: Bilangguan ba?
6: Oh, niya mo na, ang kuan si Muha, bahala na lang huwag magkaguba ilang pamilya sa
1: yes.
6: Di. Sultian na lang yun.
5: Kaya ginayon ba kung magkabuwag sila ang kulboy, kung itukot gid sa Ginoo nga ihusaon sila pagbalik mahiusa ra maghapon na pagbalik
6: mauna mo na giingon oh nga kana ang og kamo gina
5: ana tinuod gina ang boy wagi kam sibiyat ana
1: og dili
6: so muna ang angay buhaton either masuko og sa dili yang bana magkabuwag og sa dili iyang sultian sa kamatuoran nga kining yes. Bataa si Almer oh. Anak sa usa ka politiko, anak sa usa ka bugado unya karon nagkinahanglan siyang tabang sa iyang amahan sumuna imong musugot kag sa dili ato gining sulting kamatuoran haron nga makatabang matabangan ang akong anak ana
5: oh tinuod gina Uncle Boy.
6: Oh, ana yun no. Sumuna, ikaw din si Pamela, unsa may imuhang masulti ka.
7: Muna, sa gingon sa uban, sa gingon na sab ni Kabayam sa Almer, pwede sa tunyang buhaton, pwede sa tong gingon, pero muna, og dili gid siya ginahan nga kanabitong mahugawan ang ilahang relasyon, o kanang kuan ba, mapiskan o gamayng buling ang ilahang pagpuyo, ay na, ina lang pangita ang pamaagi. Apan, ang pangutana, nakahibawin na raba tong abogado, Miss Eva, basin mauna po'y musulti, hinoon nga, ako ani ng anak, basin mga mahan na hinoon po niya. Siyempre, sa gingon ni Almer kaganina, makahibaw, ato na sa lang tao, di ba, yes. Kabayos Almer?
5: Yes. Oh, tinuon ina, DJ Pamela.
6: Maoy na.
1: O niya, ingon ang tambag ni Ma'am Lorna Margarita, sender, tugaan na lang sa bana o anak ni mo, natural na masayup ta, no one is perfect. Og nahigugma ang bana nimo, musabot ras ta ang anak pud nimo. Walay asong makumkom, mugawas gyud. Ang kamatuoran na pray for good guidance with peaceful living with the family. Amo ni ingon ni Ma'am Lorna.
6: Oh, sige. Salamat kay nimo Ma'am Lorna. Onya mo na sa ato mga kabayabs karong naminaw. Pwede pagin mo din hang mupadangat ha sa inyong mga bulawanon pagayod nga mga panghuna-huna.
1: Yes.
6: O niya, ikaw mo si iba, wana kay mapuno-puno din haron.
1: Muraga, maurag ihapon to nga dapat ihan lang nagyong istoryahan sa tinuod kay para walay gubot. Kung basin ng iyahang bana, makahibaw nga dito sa laing tao o kung gikan pag yun ni Puldo. Oh. So, mauna nga, siya nalay muuna og istorya, sulti og angkon sa tanan. Masabtan na siguro kay dili man to niya tinuyuan.
6: Mauna, kana lang. Oh, yan na lang yung pasabton sa kamatuoran nga lain yun, no? Onya, sige. Onya, ningon si Miss Sibamba ni Hilo. Love-love nga mga DJ, Siming Almer, isip respeto sa iyang bana ka-istorya sa... ka istoryahon sa niya iyang bana og musugot ba kay kung dili aw ay na lang kay unfair pod sa iyang iyahang maoy nagpadako pero why aso nga makumkom day sultihi gayod sa tinuod ang bata og imong bana and I thank you
1: kaya
6: gikan ni Miss Ibam sultihan
1: okay.
6: Day ko ni Miss Ibam
1: oo
6: ana siya nga og sa to yung gingon nga unfair pod sa bana nga share ba tayo nagpadako
1: kanya
6: sa magipadako niya
1: ang gipadako ang buko
6: ang agyanan sa bata or ang bata
1: ang bata
6: bitaw lahi rabi ni kukuan bitaw sige niya mao to'y advice usab ni ka vibes kuan sa ingin ni
1: Hibam
6: Miss Hibam ana siya dire lain pod Zaldik Kalosor tugan na lang niya sakto pasabto niya og tarong iya bana nga mao nahitabo sa una siya para makagawas iyang problema mao na gayod kini Antra muna kamao ka na ito Almer umura mo ito siyang insik nag-istorya ito yung kuan ikaw kabaho ka mo ninsik Almer
5: hindi ako kabalo ni Ana
6: mura ka robot bitaw oy no sa tumula oh katawa bitaw tanga tong number nga pwedeng i-text maog yapon 0995 0972-470-0802.
1: Yes.
6: Okay.
1: Unya, ugma po hon, adlong hoy bes. At tangan di ay nila ang ato ang patigmo.
6: Oh, una tingting mo ugma. Unya, yes. Kabayb sa Almer, samtang magjote mo dito, minaw mo sa programa na to dire.
5: Maminaw ko ang Coolboy kay kanang samtang nagmasahe ko naaram ko headset.
1: Ah.
5: Oh, paminaw ra gyapon ko. Dili ko makatawag, di ko makatext pero naar ko naminaw ra ko
6: kanang. Oh, kuan da imo dang ibutang o nakay app niya, wa kay app sa to ang kuan.
5: Na ako na.
6: Naasa ka. Oh, niya pwede ra sag sa app kay aron mas tin-aw pod no. Oh, niya imo ra sang volume man butang ra ni mas daplin.
5: Kanang kasagaran gid na ko ang Coolboy. Ang ako yung gamiton kay kanag yung radio yun sa cellphone kay namang kita yung mga mawa ang signal na mapawang matrailing ko
6: muna na. Oh, mura kag mabitin di ay.
1: Mawa
6: ang signal sa kanang kung ano sa high signal sa online. Ano?
5: Inoon, kanang tinaw masan noon dito ang Coolboy ang kanang atong station dito.
6: Dito sa
5: SM Lasyon.
6: SM Lasyon, no? O niya, dito sa Danaw, YCPAC, dito okay kayo signal.
5: Pierting lanog ang Coolboy.
6: Lanog kayo. YCPAC. Salamat kayo kabayob sa Almer, ha? Sa mong pagahin o oras, panahon na mo dire. So muna, welcome ragyo kayo ka sa itong programa o ganahan ka mong soroy. Papawa sa kalaayon niya puhon, manginaot may nga dadon sa dimo imong asawa kay sige lang ikaw, usahay mo, ingon na ba kaulitaw ka? Nanarba, nakaisawa wa.
5: Niya, ang Coolboy, nakoy asawa pero kung ako dadon akong asawang siya may ladi na may makalugar ni DJ Pamela.
6: Muna lagi sa muna DJ Pamela.
7: Ay, makuhaan taan ang kuhaan. Basig mahilutan taan ah. Basig hilutan, tagalit ano ang kuhaan niya, Mila. Ay, pagbinuang di Almer.
5: Nakoy, ginengon pa, Nakoy Pamela na po Kuya Mila.
4: Mami daw, papariha na Pamela Yamela. Again, yung atong oras, magkakabayam sa last 2.50 naman, Miss Eva, balik ta karoon daw daod.
1: Mm-hmm.
4: Kabayam sa Almer, ha? O niya, salamat kay kabayam sa Almer. Sa mga oras sa manguli, karong alas 12, be.
5: Karong alas 3.
4: Alas 3, oh, dahil.
1: Hapit na.
4: Hapit na. Sige, salamat kayo mga ay, magpasalamat ni mo, ha?
5: Salamat po kayo. Sa mga pag... Hatag na ko kay gayunan karon nga maka-appeal sa inyong programa.
1: Yes.
4: Basin na kay mga panawagan din halaing mga na kay last din panawagan. Last testament.
5: Among panawagan. Kung ra gid ka nang pwede ra gid kayo nga sa poll booking kanang na disco.
4: Pwede ra.
5: Basta diresa ka nang kuan lang. Kanang dolras din daw pwede ra ko nilang kuhaon kay andam ra ko nga mo serbisyo.
4: Kana. Hindi ragyo kayo ninyong kaon si Kabayb sa Almer.
5: Alam mo, ikinahan di ako. Sama nang, for example, na i-disco, disco fiesta, pwede rataan na. Basta, kanang dool ra. Okay,
4: okay kayo na. Okay, sige. Salamat kay Kabayb sa Almer, ha. O mayang hapon ni mo.
1: Yes, thank you very much.
4: Hangtod na po sa sunod panahon nga mabalik makadiri ka, ha. Okay, sige. Okay, Miss Eva.
1: Okay.
4: Again, ang atong oras, magkakabayam sa 1 minutos, 9 minutos, hindi pa mag-alas 3 sa kahapon, mabalik na karoon tao, din ang atong programa, ang Request 931, init kayong panahon sa gawas, minaw tag mga sunata, nga makapalandong-landong o jutay, mga kabayam. Din ang atong programa, ang Request 931, sa 93.1 FM Radio, Cebu. Mayong hapon, mga kabayam, balik pa na karoon tao, ha? Ito, mga kabayam, sige na minaw din, ha? Hala, sige, ipadangat ang inyong mga bulawanong pangunaon, ha? Sa itong numero, maunan eh.

3.1.

0: ka sa presyo sa lana o sa hulga sa jeepney peace out. Ang demonstration ipahigayon sa atubangan sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa grupo nga bisan pa sa nahitabo nga fuel price rollback, dili gihapon sila kon kontento tungod kay padayon nga dili stable ang presyo sa diesel o gasolina. Gisaway usab sa grupo ang kapakyas sa gobyerno sa paghatag og igo nga ayuda sa mga drivers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Nabalaka pa sila sa padayon nga implementasyon sa public transport modernization program o sa jeepney peace out. Dugang pa, gingnan sa piston Cebu nga ang mga buses o mga minibus nga gi-operate sa Ceres Transport nagsugod na sa pagsud sa traditional jeepney routes pinaagi sa provincial authorities nga gi-issue sa LTFRB. Alang sa dugang mga balita, atangi ang arangkada balita garong alas 5 sa hapon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo og mayong hapon kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: Atong oras mga kabayms, alas 3.17 na sa kahaponon. Ay, kumusta ang tanan ito mga kabayms? Karoon din ha, mayong pagsikay-sikay sa pag-usap. O niya, syempre sa ito mga kabayms nga naginahinay na usabong hakihikla din ha. Sila mga paninda din ha sa kahaponon, no? Barbecue saging. O baka ha, kanaang naamo din ha, suba-sugba karoon mga kabayms. Barbecuehan ba, no? Yung unaanak mo na ikasagaran na yun. Inarong orasa, wala na, nagsigay-sikay ng mga ito mga kabayms ng mga negosyante din ha. Sugod-sugod na sila hiklad-hiklad. Sila mga paninda, di ba, Uncle Boy?
1: Mauna, oh, apan sa dili pa, nakamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayms, mauna niyo, welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Sukad sa launang nga rin na sa alas 4 sa kahaponon mga kabayms. Okay, unya, DJ Pamela.
2: Manahon sa mga kabayms ka na minaw. Abli pag yun ang atong numero nga 0995-472-0802. Muna, pwede pa mo din hanga mo padangat sila mga bulawanong panghuna. Hoy na, sa inyo mga greetings o request mga kabayms. Siyempre, ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Ay mo kalimot niya, Ana. Palihog tag-follow, like, o share mga kabayms.
1: Namo na, ala, sige. Onya, ikaw, Miss Iba, kumusta man imuhang, sa man imong mic? Kana ko, no? Oh, wala. Oh, oh kana. Oh, dara di ay. Kumusta man ang imuha din ang kalaki, Miss Iba, on sa may kalaki ni mo din arong kapuno na?
3: Wala na, nagmuni-muni.
1: Muni-muni, okay, sige. Onya, sa to mga kabayb, si Karon Usab, nga nagpaminaw, ugasa mong dapitas, Bohol, Leyte, Negros, Oriental, Occidental, hala, sige, pakusgin yung mga radio kay, arin atas mga rakrakan nga mga sunata, di ba, DJ Kumambo?
0: Okay, anya muna no, sa ito mga kabayms, sa may inyong mga paborito nga mga kanabitaong makaingunta nga haom sa kahaponon nga mga sunata, no? Oh, ikaw Miss Eva, sa may nindot upiim no, labinag ka na ang muraog muha, nagkisdom-kisdom.
3: Oo.
0: Nindot ang mga makapaminaw putag mga medyo hype-hype nga tukar mga kabayms. So medyo kanabitaong muraog makapadasig po na to samtang kita. Sa poong palagi ni mo Uncle Boy, kasagaran sa mga negosyante, ingon arong oras sa sugod nagsikay-sikay silang mga negosyo, no? Sugod na og sa man Miss Eva.
3: Ang akong ganahan kay kanang kang kitchen na dal.
0: Unsa man ang kuana?
3: Katong wag na wag mong sasabihin.
0: Ah, wag na wag pud imo ha. Sige ato na tan-aon karon imong gipangayong sunata. O ni amo na sa tubang ka vibes karon nga naminaw, pwede pa mo diri nga muhatag usab sa inyong mga bulawanong panghunahuna, unsa inyong masulti sa tuang sinder o inyong mga paboritong mga sunata sa kahaponon. Okay Miss Eva?
3: Yes.
0: Okay din ata maglangan pa kay ato na ning i-play mga ka vibes kay. Rakrak na mga ka vibes nga tong oras alas 3:20 na. Sabaga doon ay mga request din ha, ng mga rakrak ka mga sunata. Eh, kung ano, i-text na diri sa ito ang numero nga 0995-472-0802 mga kabayms. Alas 3:20 sa itong orasan mga kabayms. Sabaga na minaw karon, labi na sa mga nagbiyahe o baka ha, nagsikay-sikay, nagsugod sila mga negosyo. Anahala, sige. Okay, hinahinay naman pugbugnaw ang panahon mga kabayms. Kaya alas 3 naman kapin, no? Sige. Arin na ta, raka-raka sa kahaponon sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayms, maulanin nga itong oras, alas 3:20 na. Ang huling ilbimbo mga kabayms. Tara, minahon ta.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Ito oras mga kabayab, sa last 3.40 na. O kamuna minaw lang yahapon sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Hoy mga kabayabs, mauna ni, wala nagyulain pa. Again, sa itong mga kabayabs, karong naminaw, murag apikin na ganda sa oras, mga higala, mga kabayabs sa ito karon. So muna, karong taon-taon, sabi ni mabatian ang programa nga, kaniang service yung kabayabs, mga kabayabs, no? So kan sa alas 4, hantod na sa alas 5 kahapon nun, kauban si DJ lang ganida. So muna, wala naman taigong panahon oras, Miss Eva, ikay una.
3: Yes, kamong mga tanang kabayabs, salamat kayo sa pagpaminaw, o kanang gamay na malang jutag oras, mo-outro na lang kong ingon ani. Mauni si Inday Eva Selfie sa inyong kahaponon o amping na lang mo sa kanunay, mga ka-vibes. Salamat!
2: Okay, Onya. Ingon ato na lang dahil ko na yung outro. Okay, Onya, DJ Pamela, on siya man po ni Moha.
4: Mano, ano ba tayo? Paspasan mo yung dagan-dagan mong napli nga kanta. Sige lang, ako na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon! Stop thinking in the start, doing nagang salamat og maayong hapon kanatong tanan, mga ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy.
2: Okay, Onya, muna no, salamat kayo sa pag-usap ninyong tanan. Onya, ugma na pod pohon oy ugmang adlaw man nga hoy beso muna. Do natay ipatigmo, do natay tigmong ugmang adlaw mga ka-vibes no. Atangin ninyo ugma ha, ang atong mga tigmo ugmang adlaw kana siya, okay? Wa naman tay panahon, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw paniti. Di ba taros, di dire kumambo.
5: Again, sa ito mga kabayabs karon ilabi na sa ito ang Sindler Uncle Boy nga si Angela. Angela, manginaot mi ha, nga nakakuha kag maayong advice, nakakuha ka o maayong idea. Ining imong kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi karong hapuna. Ining ato nga programa ng request na itriwan. Sumana sa mga naminaw, sa mga gusto o sab nga mupabuhagay, mo share sila kasinatian sa gugma, kaagis sa kinabuhi, ganahan mo nga makasaysay mo, ganahan mo mga pabuhagay, pwede po usab nga mo contact mo dere sa ito ang numero mga kabayabs nga 0995-472-0802 o makahasa ko ang FB page ni Jericho Mambo kay Basinda Ipohon. Iniuhan na pong istoryas kinabuhi o kaagi sa gugma ang atong mahatagan o pagtagan din ng atong programa ang request 931, no? Iniuhan na pong kaagi sa kinabuhi ang atong mahatagan o pagtagan mga kabayos. Okay? So muna, wala naman tayo kong oras manginao talang may nga nakakuha kag maayong idea kabayos Angela. Wala na lang sa timbang-tambangan na lang sa unsay angay buhaton ni mo ana. Kana ang andam na baka nga mabulgar ang tanan o imo lang siyang itag-utago. Manikamot lang sa mudinhag unsay angay buhaton ninyo anang imuhang anak karon nga na priso. Okay? Wala nagang salamat mga kabayabs. Wala naman tayong oras panahon. Ako na lang usab si DJ Rico Bambo magingon lihok na. Mintras sayo pa. Mintras na ba'y panahon? Na ba'y oras mo nga gustong buhaton? Buhata na mga kabayabs. Ang atong oras, alas 3.43 na musunod na karong taon-taon ang programang servisyong servisyong kabayabs. Kaoban si DJ Langga Nida mga kabayabs. Okay? Wa naman tayo kong panahon. Salamat kayo og sa dibata mo biyahe sa kahanginan. Magbilin taong mga manindot ng mga sudata. Dinhi lamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs. Mauna ni. Agad ang oras, alas 3.40 na. Dagang salamat at may hapon. Bye-bye!

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muuno. Mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

hapon ka vibes, maayong hapon Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam nga Muunong, Andam nga Maminaw, Andam nga Mangalagad. Serbisyong ka vibes kini yung pambansang Tamsi, tambok nga sexy langga na da. Sa inyong paborito 93.1, your favorite music radio Cebu. Serbisyong ka vibes na. Sa mga ka-vibes na to, atong it was expected nga 42 degrees Celsius ta karong hapuna, no? Pero pretty sag yung inita pod. Naku, niniuwan pagkadlan, wako ka-feel. Niniuwan sa inyong area? Muragwa niniuwan sa Consolacion or perting hinanok lang. Mayang pagpaminaw sa mga ka-vibes na to, nga busy ron. Ang mga ka-vibes na ito nga nangandam para managan kay running is a healthy activity, no? So ang uban, mag-run or mag-jog. Pero sama na ako lagi nga hangakon kung magdagan, lakaw na yun ta ka-vibes. Sa mga magdagan ha, pagdala mo tubig. Kay perting inita, kinahanglan hydrated mo. Maayong pagpaminaw sa tanan itong mga ka-vibes nga busy pa ron sa ilahang trabahuan. Kumusta man inyong deadline? Ayan na, dagan ninyong deadline ha. Kinanglan ninyo ng tiwason. Present na yung deadline sa ilang kaneda kay Brandiology PH. Hello! Mga ka-vibes sa Brandiology. Hapit na kumahuman. Why dagan mahitabo? I will submit. Sa mga ka-vibes na to din hang nagdali-dali na hala. Plastara ang inyuhang schedule aron ma-accomplish ang angayng ma-accomplish. Sa mga ka-vibes na to, nga nangapin ng mga oras, enjoy your coffee break. Usa kahapon nga puno na pud sa pagpangalaga nga to ang sawan. Unahon-una nato nga ang nakasinati taog uwan kay some areas lagi ingon nag-uwan apan perting arang inita gyud, no? Sa mga ka-vibes nato mag-amping. Nga nailain diri, red alert ang gipasaka sa Visayas tungod ni siya sa gikan ni siya sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Mo ni lang gi-issue as of 3 karong adlaw, okay? Issued red alert in the Visayas from 3 to 8 p.m. Okay. This was published mga ka-vibes sa CDN Digital. Nya kumuingon og red alert status, i-issue gali na siya sa usa ka lugar tungod na mahimo na siya or mahitabo na kung insufficient ang power supply, no, para ma-meet ang gikinahanglan sa mga consumers, di ba? So naingon ana, so ang demand and the transmission grids regulating requirement, so makita man na nila mga ka-vibe. So kaybaw na ta, no, nga rotational brownouts may be expected. Forced outages of 3 units, failure to import energy from Luzon, and high system demand were cited as factors. So, muna yung mga rason nga nung ingon ini mga ka-vibes, no? And syempre, sa mga ka-vibes na to, kay init pa ang panahon, no, niya, kung wapuntay kuryente, arang inita sab ug samot, no? So, mangita na kitag pamaagi nga dita maaburido. Daghan kayong aburido ron. Masakaan lang sa tingog, masuko na, mangluod na. Unya, duulon tayo pa ngayon, daily din na to dawaton. Daghan kayong maaburido kung init ang panahon, mga ka-vibes. So, kinahanglan, mo chill, ragyod ta, unta. Inhale, exhale, day unta to. Apan, kung ingon anak ka, kaya kang aburido ka, didili, siguro kamusod anang, anak siguro, di kamusod anang trabaho, siguro. Naamang ko'y mga trabaho nga, dili malikayan, Di malikayan nga magkasakaanay mog tingog, magkasingkahanay mo, di ba? So kung dili ka andam ni ana, bisan og mo ato kag workplace, unya kay ba kana murag tag-as ang silag tingog o in ana. Oy, kay ba mo si Ate Bay, taas ang tingog si Ate Bay. Oh, kalma ra kay pag-istorya, iyan tubag mura ka gisingkahan. O di ako nang tatong giisuhan og subordination. Wa man, because ana ra pud ta. Kay kita pud usahay ato ang tingog mo sa kaman pud. So na yung ina. So na yung mga panahon, gyud, labi na kung init, mao na maaburido ta mga ka-vibes, no? So, dili lalimpod ang mga giagian sa mga taong aburido.
So, mao na siya mga ka-vibes. So, daghan kaayo o kos, no? Bati gading init ang panahon. Init ang kahimtang sa panahon. Nanan, mangitag-itag paagi nga dita maaburido. Daghan kaayo. Una sa tanan, maminaw kag music. So, okay, of course. 93.1 FM Radio Cebu, inyong paminahon. Kay na din ha, kompleto. Oh, pero feeling na ako maaburido. Early morning music, oh, exercise, pasingo. Ito niya maaburido rin mong alas 9. Depende. Depende sa naratibo ni Kavibes Tonton. Pero maaburido ang uban, ana. Pwede na po din mo maminaw. Pero kung paminaw ninyo kay mag-atang po mag-unsa po isulti, aron maaburido. Nami uban ganahan maaburido, padayon mo. O niya, mukalma na po may kalas 11 kay music. Ay, di paday, kalandrakas. Ay, ka na. Mauna siya ang kanang... Depende, no? Usahay, maaburido kung minaw nilang duha. Naglali sila, Madugay ako ni silang pamunalan. Bito, no? Ang lingaw nga, ang sa to? Lingaw nga lalis, or lalis nga lingaw. Oh. Kalandrakas Ate Bey, ang DJ Kim yan. Eh, kaalas 11, okay, good mood na pud mo kay kuan man na, no? Sad-sad sa udto. Ganahan kayo ang mga ka-vibes na to o sad-sad sa udto, no? Onya ini kahapon ay sa mot nga makalma mo, mo chill mo kay naghangking kasinatian sa kinabuhi nga imbis na maaburido ka kay maunay ni iyang nahimong kaagi sa kinabuhi, mo iyang nagidangatan sa kinabuhi, mawalay mong pagkaaburido tungod sa makalingaw kaayo nga paghatag og kinabuhi ni Rico Mambo, Eva Selfie, Pamela ug ni Uncle Boy. Ini ka alas 4, musamot na gyud inyong ka-charot. Ang uban maabot, base ng uban. Pero ang uban, kay mga suking ka-vibes man, mag-enjoy maminaw sa tong programa. Alright, nako, ato na sugdan na nga to ang pagpangalagad. Cash relief assistance alang sa mga PUJ drivers sa Sugbo. Og Boholi apod-apod, giipang apod-apod sa DSWD. Mga ka-vibes, gipahibaw sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7, kundi SWD, nga sugod, nagsugod karong adlaw, Mayo 13, hangtod Mayo 14, no, nga gipahigayon or ipahigayon ang pag-release sa cash relief assistance alang sa mga public utility jeepney, PUJ driver sa Sugbo ug Bohol. Oy, mga bulanon, paminaw. Ang distribution magsugod alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Giklaro sa ahensya nga ang makadawat sa ayuda maulamang kadtong mga PUJ driver nga anaa sa validated list, no, sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Central Visayas nga adunay driver's license, rehistrado og otorisadong makabiyahe sa ilahang lokalidad nga ruta. Lakip sa mga requirements ang driver's license, original og duha ka photocopy nga adunay tulo ka pirma sa benepisyaryo og ang printed o screenshot sa resulta sa e-verification gikan sa bbmserbisyo.dswd.gov.ph. Kung wala pa ma-issue ang physical ID tungod kay bag-o pa, expired or under renewal, mahimong ipakita ang official receipt nga adunay tatak nga valid as temporary driver's license gikan sa LTO. Ang listahan sa mga kwalipikado nga benepisyaryo gikan sa LTFRB RFRO ug isumiti ngadto sa DSWD Field Office 7 aron mahimong basihan sa payout ang matag eligible PUJ driver. Makadawat og 5,000 pesos nga cash assistance mga ka-vibes. Alang sa kompletong listahan sa mga benepisyaryo, bisita ang official Facebook page sa LTFRB Central Visayas. Us mas nindot nga inyo unang bisitahon aron makita ninyo og naa man dito sa listahan. Ang uban di malista kay dunay kuwang or dunay di maong nga requirements. So dapat inyong sutaon. Paniguro mo aron di mo mahinayak og adto. Again, parting inita sa panahon niya, mahinayak noon mag-adto, simba ko. Ha? So, kana, maniguro mo og check kung nain nyo ang pangalan before mo mo-adto. Sa mga sure na nga nang ilang panganalista, pagbitbit mo tubig, pagbaon mo labakara nga basa or kanang nai-ice or anything na makapabugnaw sa inyo ang gibati. Kuya po na makapabugnaw sa gibati, no? Mura makagnawad agugma.
Pero akong buot pasabot, kandili mag-init inyong lain po paminaw na mag-init ang lawas. Basta ka na di mo mainitan. Naglisod, nagyugog ka ng kuan din sa mga terminologies. Kaya lain nun og sabot. Pero lahi po to siya o magsakto po to nga word. Ako ang nasayop. Alright, alas 4:24 na, and speaking of DSWD, atong makauban sa pagpadayon sa programang Serbisyong Ka-Vibes. Ang ato ang mga ka-vibes gikan sa DSWD, mga ka-vibes. Aron hisgutan, nako, pantawid, pamilyang Pilipino program. Permi ko makadungog ini, four piece. Apan ato bang nasabtan? Kita nga dili benepisyaryo aning four piece. Kasabot ba ta og unsa ni? Basin og karon nga ato silang bisita, makapangutan na ta, masabtan na to, unya maingon dito, ay dapat di ay appeal ko sa four piece. No, basta di ma-realize na karon nga dapat appeal ko sa four piece. No, inighuman sa kung kuan program. Monay ato ang hisgutan karong taod-taod sa pagbalik sa programang Serbisyong Ka-Vibes dinhi sa inyong paborito 93.1 Your Favorite Music Radio Cebu. Kini Zelanga nada, mabalik pa ang Serbisyong Ka-Vibes. And of course, please go to our official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu, alang sa ato ang Facebook live streaming. Musunod na.

0: Alas 4:28, padayon ta sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Servisyong ka vibes. Kinigihapon ang inyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong paborito sugbo. Kabisayan og tibuok kalibutan, 93.1, your favorite music radio Cebu. Hello sa ato ang live. Naata sa 93.1 FM Radio Cebu official Facebook page. If doon na mo igo, taas nga panahon, aron mo subay sa ato ang live, mas maayo. Apan kung inyong kahimanan, Radyo Ragyod, pakusgi lang gid na, 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Sa mga ka-vibes na to, nga kanunay lang yung gabalhin-balhin og lugar, usahay na sa Cebu, usahay na sa Manila, usahay na sa gawa sa nasod. Pwede ragyod mo, you can vibe with us anytime, anywhere if you're Android user. You can go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. And karong hapon na, makauban na to ang atong mga suking ka-vibe. Suki na gyud ni. Oo, bantay na gyud ni si Bentoy. Bentoy ba gihapon ang, yeah. Known as Bentoy ra gyud gihapon. Si Venice Morris. Well, shout out to you, Venice Morris. Alright, karong hapon na, ato nang gihisgutan ganina. Atong hisgutan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. I'm sure, ato ang mga ka-vibes karon, beneficiary na ba mo? Or dili pa nakadungog na ba mo ini, wa mo kasabot unsa ni unya karon, no? Do na moy pangutana, mamahimo mong mangutana kay mo entertain taog mga questions karong taod-taod. Alright, ato nang ipaila-ila ninyo atong mga bisita aron makasugod na ta sa ato ang hisgutanan. Atong makauban ang information officer si Sir Kerwin Makopia. Maayong hapon, Kerwin.
1: Yes, maayong hapon, Miss Neda. Daghang kaayong salamat sa pag welcome na mo diri. First time na mo diri sa first time kami nga group for especially for 4Ps.
0: For 4Ps. Mm. Oh, ma-complete na gyud ni tibok DSWD.
1: Yes, magbalik-balik na mi diri.
0: Yes. Yes, sunod mag-reunion dayon ta. Tayo salamat Kerwin. Atong kauban ang ato ang FDS focal person, Anali Hanaban. Maayong hapon Anali.
2: Good afternoon, Miss, and good afternoon sa tanan natong tagpaminaw sa atong favorite music radio Cebu.
0: Maayong hapon. And ato ang 4Ps case manager, si Anne Mileni Antoque. Hi, Anne.
3: Hello, ma'am. Good afternoon. Maayong hapon kanatong tanan, especially sa atong mga ka-vibes o tigpaminaw karong hapon na.
0: Waka, bugnaw. O tigay ko ni jacket si Anne. Bugnaw kay tingog. Marag nindot siya ipuli kang kuan. Inday Pamela. Ato ilisan si Pamela. Maayong hapon ato ang mga ka-vibe. So atong isgutan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Una sa tanan, kining Pantawid Pamilyang Pilipino Program, dugay na ni.
2: Yes.
0: Pwede ng dugaya.
2: Dugay na, ma'am. Ang ato ang implementation sa program, nag 18 years na siya.
0: Wow.
2: Karong tuiga. So debut sa 4Ps karong tuiga 2026.
0: Kung makadebut si 4Ps,
2: yes.
0: No? Pero unsa man ni siya ning lungtad na yung 18 katuig, no? Unsa man ning Pantawid Pamilyang Pilipino Program?
2: Although di ay, ma'am, ni kabat na siyag 18 years, no, ang implementation, but na-institutionalize ni ang ato ang Pantawid year 2019.
0: Ah, okay.
2: So nahimo siyang balaod 2019.
0: Uh-huh.
2: So naapata sa mga 7 years nga balaod na gid ang programa. Pero ang implementation niya nag-start siya around 2008.
0: All right.
2: Yes.
0: Okay. So unsa man ni siya ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Kapila na siya ko makadugog ani,
2: yes.
0: No, 4Ps. Unsa man gid ni? Of course, it's ano man, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Alang sa kasayuran sa uban pa natong mga ka-vibes, mm-hmm, nga dili aware or dili familiar og unsa man ni siya.
2: Yeah. Ang kaning Pantawid Pamilyang Pilipino Program or mas nailang nga 4Ps, kani ang national strategy, national anti-poverty strategy, mm-hmm, sa gobyerno. So mao ni ang ato ang usa sa leading program for anti-poverty. So gihimo ni siya para sa mga kabus nato nga mga co-Filipinos. Si 4Ps dili siya dole out.
0: Okay.
2: Pasabot niya, dili siya pareha sa ubang programs nga hatag lang kihatag.
0: All right.
4: One time.
2: Yes.
4: One time.
0: Pwede rin mo,
1: yes, mga,
0: yeah, pwede rin dyan kamutin.
1: Ang pasabutan ng mga one-time, ng mga assistance, mga stopgap measure.
0: Dili mo na si 4-piece.
2: Because, ang 4-piece, ang iyahang gihatagan og bili or nag-investa sa mga bata. Ages 0 to 18 years old.
0: Alright.
2: So, ang tanang grants nga ihatag ni 4-piece para ma-ensure nga nag-skwila ang mga bata ug healthy ang mga bata ug mga buntis sa usa ka pamilya.
0: Ever since, maugyod ni ang tumong yes, sa 4-piece. So, unsaon man pag-identify ang mamahimong beneficiaryo.
1: Correct. Yes.
2: Kana,
1: daghang pangutana.
0: Gani. Ug ina naman, appeal ko.
2: Yeah.
0: Taka-appeal ani.
2: So, because we are investing sa mga bata ages 0 to 18 years old, of course, ang pamilya nga dapat masulod sa 4-piece na ay 0 to 18.
0: Okay.
2: Pero prior ana, na ay ginahimo nga survey. Si PSA na karon ang naghimo ani kaning right. CBMS, Community-Based Monitoring System.
0: Okay.
2: Kay before, listahanan ni ang gigikanan sa lista. So si DSW, kang DSWD man ni ang listahanan. So amo ang mga staff na enumerator mag-adto sa local government units kay para na sila'y paanseran nga mga questions.
1: Magbalay-balay.
0: As in house to house gyud.
2: Yes, house to house. Para maka-answer sila sa questions para ma-identify if poor sila or non-poor.
0: Okay.
2: Karon with CBMS, same ra gihapon siya process ang PSA enumerators with partnership sa local government units, moadto sad sila sa mga balay-balay kay para mag-survey. Murag census.
0: Yes.
2: Pero unlike sa census nga mandatory, kaning si CBMS, dili siya mandatory. So kung muingon si household nga, dili lang may magpa-survey, ma'am, then dili siya pugson ni PSA.
0: Uy, karun nga namina mo, mo pag-inarte, pagpa-survey mo, kay tingali, para nas 4-piece.
2: So, kana siya, ma'am. And then, sa CBMS, nana siya standard questions.
0: Okay.
2: And then, after nga maka-answer ang ato ang mga families or households sa kanang questions, ilan ang i-gather ang answers and then ilang i-endorse sa NEDA before, which is DepDev na karon, kay para sila'y mo-run sa PMT or proxy means test.
0: Okay.
2: Kanang proxy means test, mauna siya'y gamit nato nga system para ma-identify if poor or non-poor ang isa ka household nga na survey.
0: All right.
1: Pag-sign ko siya, scientific formula.
0: Yes, it's a scientific formula.
1: Statistics mo rin. Di ta ka relate.
0: Yes.
1: Di
0: na kay natuoting kayon basta yes. Kay koan siya. It's a crucial part aron mas maklaro, mas ma-identify og kinsa man ang ngayon gyud
2: yes.
0: Nga mahimong beneficiaryo.
2: Mm-hmm.
0: Okay.
2: So if na kit-an dito sa CBMS data nga poor, ay of course if non-poor, dili na sila part sa pool of possible nga beneficiaries.
0: Okay.
2: Kay poor man atong gi-cater sa pantawid.
0: Oh.
2: So, if naa sila sa non-poor pod, dili pod pasabot nga ma-cater sila.
0: Ah, nga
2: kay tungod sa proxy means test, naa po'y prioritization nga mahitabo.
0: Ah.
2: Pero, dili na ang thinking mangod sa uban kay lista ni mayor,
0: kana,
2: lista ni barangay captain, which is not.
0: Okay.
2: Kay ang ni-survey ana national government agency, giron siya scientifically through PMT or proxy means test, gi-prioritization siya according sa PMT. Kinsay poorest of the poor among the poor.
0: Grabe
2: nga na-survey.
0: Good. Poorest of the poor
2: yes.
0: Among the poor nga na-survey. That explains nga nung doon nagyoy katong scientific
2: yes.
0: Nga
2: pamaagi
0: process. Aron di ta magpataka o pamasangil.
2: Yes,
0: na, kana nga listahan, tunol na ni Ana, dayon ta.
2: Pero dili gid siya mahimo kay kung moingon sila nga gikan ang lista ni mayor, kailangan man naa sa CBMS
0: okay.
2: Ang katong mga tawhana. So sa prioritization, because limited raman pod ang budget sa ato ang national government agency, dili pod ta nang poor ang masulod sa 4-piece. Katorang naa sa example, kung example lang ni ma'am ha, kung si 4-piece na asyay around, let's say, 1 million lang. 1 million nga isulod sa programa. Pero ang na-survey nga poor is around 10 million. So, ang first 1 million ato, mautoy i-validate. Pero dili sad na automatic nga if na-identify ka as poor sa CBMS, masulod na kadayon because there is validation. Again, kay naamantay criteria na qualification para masulod sa 4Ps.
1: Sama sa?
2: Pero first and foremost, yun ang CBMS. Kung wala na CBMS ang household, yes, technically, wala na kay
4: appeal. Yes. Yes. So, nasulod ka sa CBMS?
2: Nasulod ka sa CBMS.
4: Okay. O sa itong criteria? Sama-sama to ni
1: Carl. Sama-sa.
2: So, sa pag identify namo sa potential ng mga 4Ps beneficiaries, dapat na sila'y 0 to 18 years old na bata. Okay. So, sa katong mga na-survey nga poor, if walay 0 to 18 sa out family na out na.
4: Okay, next criteria.
2: Next, kung walay 0 to 18, at least na'y pregnant women during the survey.
4: Okay.
2: Kay every 3 years man eh. So, technically, nanganak na siya 3 years old na ang bata. So, yes, nanay 0 to 18.
4: Alright, okay.
2: So, kung wala atong duha, matagak na gyud.
4: Di pwedeng naiuyab.
2: Dili kayo pwede, ma'am. Kay
4: kung naiuyab, tarat.
1: Gabata sure nga.
2: Basta na ay bata.
4: Basta yung dili po.
2: Ang atong di-investan ang mga bata, children. Kay we believe nga if they are given the right opportunity for education and health, makasurvive yun sila and ma-stop ang intergenerational cycle of poverty.
4: Alright.
2: So, kung na ay 0 to 18, naapoy pregnant, pero upon validation, walay nagskwila anang mga bataa, wala na enroll, matagak na pod sila.
4: Okay.
2: So, kailangan na enroll, nagskwila ang mga bata age 3 to 18 daycare until
4: unsaan man tong during survey pregnant pa siya, so maghuwat or naa siya pending siya sa listahan, kaya di pa blamo skwila lagi.
2: Kuan ma'am, example pregnant. Unya after 3 years pa man namo nibawhan kaning CBMS nga data among gigamit karon sa 4Ps 2024 ni.
4: Yeah.
1: Mga pinaka latest.
4: So dili na siya pina-uptick no kay dugay gid siya.
2: Every 3 years man ma'am. Mahal, so next year
1: mahal
2: na
1: ang magkanda kog survey.
4: Okay.
1: Because you will be hiring people. You will
4: And since it's house to house, no? Bitaw, no? So ana, so kining karon ato ang gihatagan sa benepisyong tawag, no?
2: Yes.
4: Grants 2024 ni siya.
1: Ang latest
2: nga i-re-register pa, ma'am. Kay na naman ni existing na mga beneficiaries gikan sa listahanan.
4: Okay.
2: Ang karon nga among i-re-register this year gikan na ni sa CBMS.
4: Okay.
2: Pero mao to sa akong giingon ganina, dili tanang naa sa CBMS nga gi-endorse amo masulod pud siya kay for example karon na ami around 18,000
1: nga
2: gi-validate for target. Na ay pipila nila nga dili ma
1: masulod
2: sa programa kay either walay nagskwila, walay bata gyud, and okay na ilang kahimtang.
4: Okay.
2: Kay i-validate man gyud siya. Di man pwede mao nang i-post sa gyud, ma'am. So ini ka makadawat mi sa lista, i-post gyud na to conspicuous areas kay para ang mga silingan makabalo nga ay kani sila.
4: Makasulti mo nga nakadaog sa loto si Junita tangtangan na nasa listahan kay siya nakakuha sa.
1: Pwede gyud, pwede ra gyud actually. Pwede ra gyud.
4: Mamasin
2: mi na receive gyud, ma'am, mga ingana nga
1: complaints or mga
4: tinuod, mo-react man siya. Ay, ako'y silingan niya. Nakadaog na to dito. Siya'y soul winner sa mega lotto. Ana-ana ka dito. Appeal sa 4Ps.
1: Secret raman di ay.
4: Oo, lagi no.
2: Pero naapoy mga voluntary na gid, ma'am. Niingon sila, mo-wave na sila. Kaya okay, dili na nila need as of the moment ang program. Kaya sakto okay na.
4: Very good. Maon na insakto gyud nga attitude. Mamasinta nga ma-appeal ta. Naabot ang panahon nga medyo na okay atong kahimtang.
2: Yes. Kay after 3 years pa ba ya, ma'am?
1: Dili gyud nga dato, pero at least medyo
2: arang-arang na.
4: Wa na ka nagkamang.
2: Yes.
4: Oh. Barog na ka, naglakaw na ka. Naam na yung nana, no? So, imong ihatag, siyempre, kay bao mo unsa ang feeling nga nagka-gidlay gyud ang kaagi, di ba? So, sakto na nga attitude.
2: So, kuan sad na siya, ma'am, murag it's very sad for us to know po ba nga naapoy mga people nga ganahan na noon sila ma-4Ps without knowing unsay consequences, unsay kaagi sa mga 4Ps beneficiaries before sila naabot ana.
4: Ang nindot kay do na tay mahinabi karong taod-taod, no? Og unsa mang gyud umuingon ka nga appeal ka sa 4Ps, unsa day ay imo ang kinabuhi? Unsa day ang kahimtang sa imo ang kinabuhi? Dili kay mo appeal ko unsa day ni kanang appeal ka content. mas dili. Pero unsa man ang benepisyo nga madawat?
2: Before ko mo adto sa benepisyo, ma'am, nakahisgot ko ganina nga dili dole out ang program. So nay mga conditions.
4: Ay, okay.
2: Before nila madawat ilang grant.
4: Okay.
2: Kay dili man siya dole out. Di siya hatag kihatag. They have to comply with conditions. Una ana, kay ato ang giinvestan ang mga bata, dapat nag-skwila ang mga bata. Nya ang ilahag yung attendance is 85%. Dili po necessary nga dagko sila grado. Kay no children left behind man ato ang mantra gyud.
4: Wag na siya na high honor, wag yes. na siya na honor, wag siya na highest honor.
2: Dili necessary.
4: Bahala nag basta og
2: nagsige siya sulod.
4: Most punctual, okay.
2: Basta 85% ang iyahang attendance rate. Kay kung muubos og 85% iyahang attendance rate, di na nila madaw ang grant
4: okay
2: sa education. Ikaduha, kung naa sila 0 to 5 years old nga mga bata o pregnant women sa ilahang panimalay, kung wala nagpa-check up monthly, dili po nila madawat ilang health grant.
4: Ah, so mangita mo.
2: Yes, naay proof gikan sa rural health units. Kay balog yun na ang mga tananong na yung mga bata, bisag dili 4 piece, nga na sila yung booklet.
4: Okay.
2: Hasta ang pregnant women. So, naagi proof dapat.
4: Okay.
2: And then sa attendance na side, naaman tayong mga teachers
4: okay.
2: Nga mo check po. And then, another one is naatay family development session nga ginakandak monthly.
4: Okay.
2: So kung dili sila mo adto
4: nga
2: nya dili na biya pwede karon proxy ang mo attend sa FDS, dapat ang grantee na gyud ang mo attend sa FDS. So kung di sila mo attend ato, di sila kadawat sa grant. Pero twin principle na ang health ug ang FDS, ma'am.
4: Buot pa sabot.
2: Pasabot kung mutunga sila og FDS pero wala sila nagpa-check up sa 0 to 5 years old, di nila madawat ang health grant.
4: Okay.
2: Same goes if magpa-check up sila pero wa sila ni attend og FDS, di gyapon nila madawat ang health grant.
4: Ka vibes, buot pa sabot, mutunga mo pareho.
2: Yes.
4: Okay.
2: Yes. And then, ang benefits, so katura ang mga top conditions nga dapat
1: so,
2: nila i-comply.
1: So, dili siya ingon lisod.
2: Dili siya lisod.
4: Yes. Imorag yung buhaton ba?
2: Yes.
4: Number one, kinahanglan magiging ko magpa-check up. Ikaduha, mahinungdanon man yun nga mo iskwila ta.
2: Yes.
4: At ito dyan i-inspire ato mga bata nga mo iskwila yung kanak.
2: Yes.
4: Kaya ikaw ang paglaom sa country.
2: Yes. So, muna, ang among emphasis yun, we are investing sa mga bata.
4: Okay. Unsay benepisyo?
2: Ang benefits, una ana is sa education grant, lain-lain siya, ma'am, per school, unsay tawag na, baitang.
1: Grade level.
2: So, kung elementary, naa sila'y 300 pesos.
1: Per month.
2: Maximum of 3 rapod na, ma'am. So, akong explain later. And then, kung high school, naa sila'y 500
4: okay.
2: per bata. And then, kung junior high school and senior high, naa sila'y 700.
4: Kining 300, 500, 700, kada buwan ni?
2: Kada buwan nga naay pag-skwila. So, 10 months
1: yes.
2: ra is 10
1: months.
2: All. Dili siya whole year.
1: Di siya whole year.
4: Alright, yes. Okay.
2: And then, sa next is ang health grant, which is si FDS plus check-up, which is 750 pesos.
4: Per month.
2: Per month.
4: Okay.
2: For the whole household.
4: Alright.
2: And then, kung makakomply lang sila ana, either na sila i-rise nga
1: subsidy
2: nga 600.
4: Okay.
2: Per household gihapon. Unya karon naanatay F1KD because grabe mangod ang stunting incident sa Pilipinas. So kaning F1KD mao ni siya ang ato ang mahog nga answer sa gap nga naay stunting.
4: Ato ipasabot unsa ang stunting?
2: Ang stunting pagdako sa mga bata nga wala ni equal sa ilahang edad. So mas gamay sila, dili sakto ilang nutrients nga nakuha.
4: Kung pila gid unta ang
2: yung height and
4: nga,
2: weight,
4: insakto nga height and weight, insakto nga gitaso no gibug-aton sa usa ka shitty anyos.
2: Yes.
4: Dapat maugid na siya.
2: Yes. Oh,
4: inana.
2: So kung muubos siya, stunted.
4: Okay.
2: Niya maka-affect mangod siya sa brain development.
4: Yes.
2: So, okay. Na siya.
1: So natay, pila
2: ang F1KD as of the moment 350
4: per month gihapon.
2: Yes, per month, ma'am, pero para na first 1,000 days. So
4: after.
2: Kung mahuma na siya, kung 3 years old na ang bata, wala na.
4: Okay.
2: Until 2 years old lang si bata.
4: All right. So after 3 years mahuma na ning tanan?
2: Dili, ma'am.
4: Hangtod kanus aman sila mahimong appeal sa 4-piece?
2: Kana siya, ma'am, naatay ginahimo nga SWEDI, Social Welfare Development Indicator. That is an assessment tool para mahibawan if kumusta na ilang level of well-being.
4: Okay.
2: So, naatay tulo ka levels, ana, usa survival, pasabot, lisod pagyud kayo, level 1, survival.
1: Sangkahig,
2: isang tuka.
4: Okay.
2: Level 2, subsistence, na ay kakuhaan og kwarta, pero kung imong tangtangon ang grant ni 4-piece, mobalik siyag level 1, survival.
4: Ah, okay.
2: Level 3, self-sufficient, makabarug na gyud sila even if kwaon ang grant ni Pantawid.
4: Okay.
2: So, bisag 1 year pa na sila dira sa program, kung makita sa Sweden nga level 3 na siya, for exit na siya, i-transition na siya for exit.
4: Okay.
2: Kay i-case manage man siya. And we refer pod kung unsay mga need sa family, i-refer na mo to other agencies, to other organizations, to the local government units, kay para ma-address ilang gap, para mag-level 3 sila.
4: Alright.
1: Masustain.
4: Masustain. Buot pasabot, no? In aside nga ga-provide ta, no, aning financial assistance sa tong tawag. Aside nga ga-provide tag financial assistance, no, sa pamilya nga apil aning 4-piece. DSWD is also doing your best to make sure na ma-empower na to ang pamilya.
2: That is through the family development session every month, ma'am.
4: Okay. So, dapat mo to akong pangutana. Unsa man ang buhaton sa FDS. FDS.
2: So, kanindi ay yung Pantawid, ma'am, conditional cash transfer man siya, CCT. This was inspired by the program po sa Latin American countries na conditional cash transfer. Ang nakalain lang diri sa Pilipinas natay FDS.
4: Okay.
2: So F sa FDS ato silang gihatagan og lain-laing topic. Ranging sa financial, health, education, nutrition, livelihood. Kana dira nga core key messages, dira magtuyok ang FDS every month.
4: Yes.
2: So gina-discuss didto through sharing kung giunsa nila pag accomplish ilahang mga goals, unsa ilang mga ganahan makabot, and napoy mga life lessons, and mo inject pud gid ta og topics like digital financial literacy, budgeting, proper parenting or positive parenting.
4: So naay check and balance nga nahitabo in order to make sure nga wala na usik no ang effort, and of course to make sure na mabuhat na ang goal nga dili lang sila magsalig sa financial assistance nga gigdawat nila.
2: And di pud kasalig-salig yun ang atong financial
4: dili
2: assistance
4: man yun. Apan if that's the only diba means nga naa sila, diba, if mo lang to, diba, again wala makadungog taani pero wag yun ko kasabot, no? So now I am understanding na yes, it is important that we empower this family so that dili ra sila magsalig. Sakto si Annalie, di yun kasalig, it's very gamay. But if that's the only means nga naa sila, ila yun ding daginuton
2: and makatabang sad yun sa ilaha.
4: Exactly.
1: So, and then madawat nila ni every other month ra, dili siya sweldo. Dili siya yun nga magpaabot ni kinsinas. Dili. So so ang ilang madawat monthly, madawat nila every other month pa. So matingob ang duha ka bulan.
4: Exactly. So but pasabot, maningkamot yun sila, pangitag paagi, aron makakuhag kwarta para sa ilang mga immediate needs. Kay wa pa man, sunod buwan pa man di ay, ana.
2: Yes.
4: Alright. Okay. Last star, no? Nakasabot ra mo, mga ka-vibes.
1: Klaro kayo.
4: Klaro. Klaro, no? Klaro, Kerwin. Na-plastar rahan. So nakasabot na mabas, hindi pa mo miyembro sa 4-piece. Di mo binipisyaryo. Unsaon man, so kana mag-atang mo, maghuwat mo nga naay mag-survey house to house again, ha, kung doon na may panahon paminaw mo sa survey. Magpa-survey mo.
2: News, ma'am.
4: Oh, napoday ko na ibalita. Makaibaw mo. Amo na ibalita po din himo. Sulti sila na mo ato i-announce para pa-update mo dito, ma-survey mo. Then maka-appeal na pud mo sa sunod, 'di ba? Sakto ko. Ayan. O before ta mo tiwas ni kanang Annalie, atong makauban karon, no? Si Kuana pod si Anne, ayan, ato ang 4-piece case manager. So na din sa ato ang guide, no, ikaw po di ay usa ka beneficiary, 4-piece beneficiary, 4-piece child beneficiary.
3: Yes, ma'am. Before I became a social worker, usagit ko kakanhi nga 4-piece beneficiary who started in the program in 2012.
4: Okay.
3: No, grade 6 pa ko ni adto nga time. Mm. And then until 2018 nga ni graduate na pug ko sa senior high school.
4: Oh, okay. Usa may kahimtang sa pamilya nimo, Anne, no, nga na-appeal ka sa 4-piece?
3: Ang amuag yung pamilya, ma'am, especially kani adto no, lisod gid kaayo ang kinabuhi kay ang ako ang mga ginikanan labi na nga wala gid sila makahuman sa ilahang kolehiyo.
4: Okay.
3: Tungod lagi kay sa kawad-on pod sa ilahang mga ginikanan kani adto.
4: Mm.
3: So ang ako ang papa naning kamot lang intawon sa ginagmay nga mga pamaagi through the being the plant truck operator sa usa ka mining company in Toledo City.
4: Taga-Toledo
3: so,
4: mo.
3: Driver. Yes, ma'am.
4: Okay.
3: I am from Toledo City. Unya, aron pod makaabag ang ako ang inahan sa income sa ako ang papa, nagtinda-tinda pod siya o ginagmay din ha lamang sa amo ang gamay nga panimalay o gamay nga area, no? Nagtinda-tinda siya kay para gyud mahatagan ang amo ang panginahanglan, especially on education. Kay bisan tuod, ma'am, wala sila kahuman sa pag-eskwela, makita gyud nako nga kaming ilang mga anak gusto gyud nila nga mahatagan og edukasyon.
4: Maayong kinakaugmaon. Pila mo kabuok magsuon an?
3: Upat mi kabuok, ma'am.
4: Ikapila man ka?
3: Ikatulo ko sa upat ka managigsuon, and I'm really proud to say nga ang upat nakahuman na gyud intawon sa pagkakaroon.
4: Okay. Plaster kay storya si Anma Iko, yes. Masanta mo saka. Usahe mo saka mo gud akong tingog. May lang kay kalma siya, basin masuko pud siya nako. Namon tay makita anon mga aborido masakaan sa tingog murag maano mama. Charot lang.
2: Very calm gyud na si Anma.
4: Very calm si Anma. At least safe ta din hinga dili ta mapasakaan og charot. Ma-insert lang gyud no. Okay. An ako lang kang gi paano ha para chill chill yes. Regyud ta din. So itiaw mo na no upat ka mga anak unya ang ginikanan nimo kay lisod gyud aron ma siguro at that time bang kana dungan mong nga nag-eskwela or naanay na imas gamay pa nga wa pa nag-eskwela kamong upat eskwela gyud
3: yes,
4: atong
3: nag-eskwela gyud mi ma'am kay okay. 2 years from an among gap kay medyo gipaspasan pud siguro to nga kay
4: kasi si mama papa po
3: nahimo yung upat unya tag 2 years lang ang gap ma'am
4: ana man ko na basta maglisod sa kinabuhi kay kung medyo okay like karon pickleball man ang buan ana may hobby sa una may laing hobby pod oh ana gyud pud siguro
3: naging ana gyud ang nahitabo ma'am unya grade 6 ko ni atong nasulod mi sa programang Pantawid ug aduna gyud grade 4 nga ako ang manghod
4: okay.
3: Unya ang ako ang magulang naa siya sa second year high school. Unya aduna puy first year high school
4: so kamong upat na apil tulo ra
3: mas.
4: Okay ingon si ano kanina tulo ra na limit tulo ra
3: yes,
4: so ang tulo pero ang inyong gibuhat gibahin-bahin na ninyo no
3: yes ing ana gyud ma'am kay specifically for mga education nga needs gyud
2: household man sa gyud siya ma'am although tulo ang maximum nga hatagan o grant silang tanan dapat eskwela.
1: Si nanay na bahala magdiskarte ano sa on.
4: Ano yung mga mama? Maaybe ng mga mama, no?
3: Yes.
4: Ang kining para sa kuan, para sa pagkaon, mapalit lang ta og kanang noodles o niya, kaning kuan, ano ba, no? Niya, daghang sabaw, ano na?
3: Yes.
4: Kalisod, no? Pero, at least na ko ana. So an okay so kana unsa may mga kausaban sa dihang na appeal na mo sa 4Ps nga nagdawat na mo beneficiaryo o benepisyo.
3: The moment ma'am nga nasulod mi sa programa ang ako ang mga ginikanan nakita ginako sa ilaha pong mga hulagway nga adunay relief ba no or adunay kanang nawagtang ang tumang kabalaka nila especially on education needs gid namo kay sa matag abli sa klase mabalaka nga mapalitan ba ang tanan no nga
4: yes.
3: Managigsuon sa tanan pod nga gikinahanglan so with the education grants of the program nahatagan gid intawon sa party sa edukasyon ingon man nahatagan og maayong nutrisyon
4: okay sa inyuhang nadawat nga assistance sa benepisyo nga inyong nadawat unsa ang labing dako nga natabang niini sa pag-eskwela asa man pa dong ang bulto ba no sa bound yun sa pagkaon ba asa man pa ingon
3: yes natunga gina siya ma'am sa pagkaon ingon man sa balo na mo sa eskwelahan kay ma-remember gid na ko kani adto no nga ginagmay lang gid kaayo ang balon or pabawnan ra ko ni mama og mga pandesal mga Francis nga mga pan
4: unya wala mi ng Francis
3: yes lami sa gid in town siya
4: pero,
3: ma'am
4: pero way palaman
3: oo
4: kaya
3: pero
4: wana, di na pud paigos budget no
3: pero ni adtong na sulod na mi sa 4Ps makapalit na siya o kana ang torta.
4: Ay,
3: nahimo
4: torta.
3: Ng torta ang pandesal.
4: Ay, oo. Lami rin po ng torta. Tagpila mo torta adto po dito.
3: Mga tag-city man siguro.
4: Ang pandesal, tagpila man.
3: Mga tag-tres.
4: Tag-tres. Uso daw. Layog difference.
3: Yes.
4: From pandesal to torta tungod sa 4Ps. Abi na ko, mo, gihapon pa rin ay palaman. Pag-una, walay palaman. Iskaro, ops, naanip palaman. Ano,
3: yes,
4: no?
3: Ma'am. And sa amo pong mga panood anon kay it is also kuan man no, kanang gitudlo sa family development assessment session nga mananom, mag-gardening ang mga FTS, ang mga 4-piece family. So, makita pud na ako, gyud, ang ruyo sa amo ang panimalay. Mga tambok kayong alugbati, kanang mga malunggay. And yes, isagol gyud na sa tanang mga panglutuon.
4: Tinuod. So, sa mga naa dito, nga matanom ninyo, alugbati.
3: Yes, naagid na, ma'am.
4: Paspas mutubo, kanang mukatay ra, no? Mm-hmm. Inana.
3: Kanang mga ingana, gyud, ma'am.
4: Kanang sayo naman mutubo sa dang talong, di ba? Ang palaya.
3: Talong ang palaya, ma'am.
4: Kana, okra.
3: Yes, naapod
4: na. Hasta ang kamatis.
3: Yes.
4: Oh, dili na lisod. Kay bago ko ana pero dili lagi ko green thumb. So na nga mat, oh, may lang sa sugod. Pagka human ako pamupo tanan niya na enjoy na ako ang salad na ho na matay sila tanan. Oh. Di ba? So
3: yes,
4: kanang moopo na apil na sa gitudlo, no?
3: Yes.
4: Pero ever since si mama magpapa kamao gid man nanom.
3: Oh, mao na gid na ma'am.
4: Ang kay... ang problema lang siguro how to kato sustain no yes. To make sure nga magmulungtad ang mga basin sama na ko pag pagpupo na nga nga dead. So mauna.
3: Yes,
4: oh.
3: Mauna siya ma'am. But aside also sa kana nga tabang nga nahatag ni 4PS, pinaagi pod sa programa ni DSWD, nakita gid pod nako nga adunay mga social workers diay ug maokini ang trabaho sa mga social workers
4: okay.
3: And that also ignited my interest in the social work profession.
4: Really?
3: Yes,
4: so katong di ba growing up before ka nakakita sa mga social workers, unsa man gid imong pangandoy gyud? Mahimong usa ka artista.
3: Dili po siguro, ma'am. Ang ilantaw lang siguro po sa ako ang mga ginikanan kani adto or ako po nga medyo nagka-interest po ko sa pag kuan ba, pag-educate sa mga bata sa amua.
4: Right.
3: No? Kay murag, medyo naningon ko, unya, magtabang ko, o kana ang educate sa uban na dili
4: ka. Ganang ka mag-teacher.
3: So, murag mag-teacher ko,
4: ate, sir. Una,
3: murag
4: mag-teacher ko, ganang ka mag-senador.
3: Mag-teacher lang, ma'am. Dili lang ta mag-senador. Kay murag,
4: dili lang, no? Abi man pod na ako pero kung abtik ka mo tarot okay. So bitaw na ana no dahan mo educate sa mga bata pero dili layo no after ka nakakita sa mga social workers and then na inspire ka mga bata imong gustong tudluan, you're also dealing with kids now, sakto ko?
3: Yes ma'am, as a 4-piece case manager nagadeal gid ta with our children, especially the monitored children in the program nga masustainable gid nila ang ilahang education and till the finish college.
4: So nahuman gyud ka sa imong yes. pag-eskwela, nahuman mong tanan tungod sa 4-piece.
3: Tungod sa 4-piece ma'am, inubanan gyud sa pagpaningkamot pod sa matag individual and family member, especially our parents.
4: Mahinungdanon ka ayong tibuok ka ng kasing-kasing ba, no? All out ba, all in sa pag-make sure nga mahatagan o insakto maayong kaugmaon ng mga anak and at the same time masabtan bitaw ninyo nga dili ni siya basta-basta mahatag kang bisan kinsa so dili ninyo usikan and masabtan ninyo no mga ginikanan not ninyo kita nato ang mga ginikanan nga dili taangay nga kinilang maningkamot pud ta because I think if there is anything na usa sa mga success stories natong madunggan nga mas nahimong malampuso ng usa ka 4-piece beneficiary it's because ang ginikanan saktong giingon ni An naningkamot no
3: yes.
4: Wa lang magsalig sa 4-piece apan naning kamot nga mas mapalambo ang dagan sa inyohang kinabuhi.
3: Tinuod gid na ma'am. It is only through sa pagpaningkamot gyud nga kanang ang kaabag ramang giding programa nga pantawid.
4: That's
3: but ang pagpaningkamot gyud sa matag individual o sa matag pamilya mao'y mag kanang maghatod kanila ngadto sa kalampusan.
4: Going back no when you saw social workers and you were inspired ba? Usa may that one thing that ignited the kuan inyo na ang ganahan ko unsa man nga instance mahinumdum ka ang ganahan ko paras nila
3: turning point
4: ma'am,
3: nakatambong gid ko pod og family development session uban sa ako ang mama so gamay pa ko kani adto naguban-uban ko niya
4: di po na required nga dapat kuyog ang bata kuyog baboy lang ka or way mo bantay
3: ma'am kuyog baboy mam ba okay. Naglantaw lagi ko kung sa mga naapo didto
4: okay.
3: O mga curious ka ayuta. So, nakakita ko sa usa ka case manager, usa ka social worker nga maoy nagpahigayon sa family development session and nakita gid kaayo nako sa iya habang aduna siya'y compassion, aduna siya'y kanaang maayo gid nga panagserbisyo ngadto sa mga kabus nga pamilya nga sama namo. And right there, naka huna-huna gyud ko nga mahimo kog sama niya.
4: Wow. Mm-hmm. And that, no, kanang mga turning points sa kinabuhi, yes, nato, no, nga maka kanang ipahimutang ta sa insaktong dalan sa tong kinabuhi. Unsa ka insakto kay nahimo kang rank 9 top natcher, yes, and licensure examination for social work ni atong 2022. Hala, kanindot pa, grabe, no? Intense ang feeling ni mo nga mahimo gid kang social worker.
3: Nangkamot lang gid siguro, ma'am, sa pag-study, ingon man, inubanan ba sa mga suporta. Naglantaw ko sa mga suporta sa akong ginikanan, sa akong pamilya. Ingon man ang suporta sa gobyerno, no, or nagkalain-lain nga ahensya. That is looking onto sa kawad-un sa usa ka pamilya, no, nga gusto gid unta nga mulambo. So, maupod siguro na yung nag-fuel sa ako ang persistence and determination to really do well sa ako ang licensure examination.
4: So, mo na'y nag-fuel right after na nadunggan ni mo ang resulta, unsa may nagdagan si mong huna-huna. Ano, kanang makadungog ka nga, finally, I made it. Ana, inana ba ka? Inana ka excited? Nagplano na dayon ka? Unsa man ni mo
1: mental block ba?
4: Mental block? Ana, unsa man ang nahitabo?
3: Oh, at that very moment, good ma'am, murag dili gyud ko katuo. Sa akong huna-huna, grabe pod ang ako agyong kalipay nga gibati, no, pero sa akong luyo, sa akong huna-huna, ana agyud ang pagkamapasalamaton sa tanan nga ni abag, especially the Four Peace program, and of course ang tumang paningkamot sa akong mga ginikanan. Maugyud na ang ituhop sa akong huna-huna nga in town ako agyud in town nakabot ang usa sa pinakanindot nga butang nga ako ang ika-give back sa akong mga ginikanan, ingon man sa mga programa o ahensya nga nagtuo o ni-believe, no, sa akong potensyal.
2: Thank you, taxpayers.
4: Now that...
1: Exactly. Yeah, thank you. Kay, si Anne, nakadawat po siya o katong tertiary education subsidy sa CHED. Pag-college niya kay... Scholar. Pag-college, wala na may kay Four Piece. So, in-college ni mo, usan na bang pod?
4: So, nangkamot na pod. Avail na pod kaadto. Yes, o, diba? So, uy, mga ka-vibes, ha, nga masigig pangutan na masigig panukot og asa paingon ang inyohang tax na ra. Si Andre atong kahistorya, naka-avail siya, no? Yes, sa tutuloy ni Anali, thank you, taxpayers. Normally, again, hindi naman yun na mali kaya, na, whatever, sa itong huna-huna, na, asa mo, oh yes, sa kadaghang panghitabo sa Pilipinas, I'm sure, daghan kay tag-chessmes, mga ingon ana. But, come to think of it, daghan kay napadulngan, nga kaayuhan, ang ato ang gipang bayad mo, ato ang tax, no? Uy, deadline, ha? Karong 15, nag-extended deadline sila, pamayad mo. Diba? Na'y daghang kaayuhan, no? Appeal na si Anne. And we're also very happy, no, nga daghan kaayo, nga ahensya sa gobyerno ang naning kamot ug buhat sa ilahang trabaho nga insakto.
2: Yes.
4: Alright? Muna'y tuyo ug tumong again sa servisyong ka-vibes nga program para dili lang puro pagpanaway. Yes. Dili lang ta siging bash. No, ato pong mas ipaduol, no, ang mga ahensya sa gobyerno nga matinud-anon nga naningkamot nga buhaton gyud ang ilahang pagpangalagad ngadto sa komunidad. Og naka-benefit si Anne ug karon usa na siya ka
2: Taxpayer.
4: Unya, usa na pod siya, nangalagad na pod siya, yes, no? Kay siya ang ato ang four-piece case manager. Oh, yes, yes. Now that you're actually doing the job, no? Unsa pod ang imuhang nahimong journey ba? Giunsa man nimo paggamit karon?
3: In fairness, ma'am, ang tanang nakatuna na ko, as a perspective sa usa ka beneficiaryo ba, and then someone nga naka kuha pod og mga value, skills and knowledge in the social work profession, nagamit gid in town ni nako nga mga perspektiba, no, sa ako ang practice karon nga usa ka case manager sa ato ang mga Four Piece family. So padayon ta nga nagapisita, no, sa ato ang mga Four Piece family sa nagkalain-lain nga mga municipalities, and in fact we are doing technical assistance pod sa mga case managers sa ato ang mga Four Piece program implementers in the field na na-assign sa nagkalain-lain nga mga municipalities within Region 7. So nindot kaayo, ma'am, kay the moment good nga mo share ko pod sa ako ang mga kaagi ngadto sa mga Four Piece families, makita pod gyud nako ang ilahang pagpaminaw, ingon man aduna gid siguro ay nagpabilin nga inspirasyon kanila. with the stories nga ato ang istorya. And I believe my story is only one of the many success stories of Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
4: I love this one, no? I love every time nga naai ano si Bintoy nga ano project or program, no? I would always ask, do na ba moy success story na pwedeng mabitbit, no? Because it's important, while it is also important na atong mas ipaduol ang inyuhang pagpangalagad, ang updates, no, sa katawhan, apan mas nindot siguro nga doon natay success story nga mapakita, mapadungog, no, sa ato ang mga listeners. Because through that, because again, it is

0: And thank you, Anne, for sharing your story, no? Now, I'm down to my last two questions before ta managad sa daghang nag-react sa tong Facebook Live. Una, sa mga ka-vibes na itong namin naroon, unsa ka mahinong danon, no? Ang dunay mahatag or gihatag nga tabang ang gobyerno sa mga kabus sama nato.
1: Grabe gid siya ka mahinong danon, ma'am, kay aside really sa grants or sa financial assistance nga ilahang gitabang, it is really the belief ba in the potential and capacity of our Filipino families or sa matag individual, no, nga aduna gid ay change, that poverty is really not a disease nor a punishment but a condition that can and must be changed through the efforts of pagpaningkamot as well sa maong pamilya, sa maong individual nga aduna gyoy kagustuhan pod nga mapalambo ang iyang kinabuhi.
0: Ganahan kayo ko. Let's take note of that, Gab. Ato inang i-lift ang resulti ni Anne, because that's very important, no? That's very important na kita ba, kitang mga Pilipino, kita katauhan, okay? Doon na tayong anak nga pagsalig. Doon na tayong anak nga pagsalig and mutugot ta, muhatag ta, mutugot ta sa atong gobyerno. Nga tabangan ta ko nang inahanglan ta og tabang,
1: yes.
0: Di ba? Bisag unsa pa ang kolor.
1: Yes.
2: Definitely.
0: I mean, diba? Dilita ka ng, okay? So, nindot kaayo. Thank you kaayo, Anne, for saying that, no? Okay, nako, manamilit na tapadong, no? Apan akong katapusang pangutana, unsa may angay mahibawaan sa tuang mga listeners? Doon na ba'y mga updates? Nga gikinahang lang mahibawaan karon kabahin sa 4Ps? Yes, Annalie.
2: Sa katupong mga naiganahan i-share sa amo ang need na mo i-validate, pwede ra gyud mo mo reach out sa amo ang Facebook page, and please na lang pud kog follow sa official Facebook page ni DSWD kay daghan ditog success stories, not just sa Pantawid but all the programs nga ginahatag ni DSWD. Pwede mo mo message dito for any concern, if na mo'y pangutana regarding 4Ps, and pwede pud mo mo email sa fo7@dswd.gov.ph. Kay mutubag ra gyud mi. And if na mo'y mga complaints regarding sa atong mga beneficiary, kay you think nga wala nila nagamit og tarong ang grant, please let us know. Ihatag ang complete nga detalye sa household, sa family member taga-asa siya, unsay pangalan, kay para adtuon sa ato ang case manager, kay i-validate man na siya.
0: Okay.
2: And also na, as what we've mentioned earlier, na atay potential beneficiaries nga bagong masulod karong tuiga, we are just waiting sa approval sa national office nga masulod na gid sila sa program. Those families are validated, and we can assure nga they are 100% eligible sa ato ang program. And we will see in the near future success stories like Anne's.
0: Yes, maunay ako ang hangyo kanunay, no? Sa matag ahensya sa gobyerno na mubisita, bitaw dinhi. Aside nga atong hatagan sa updates, ang katauhan, mga ngitatag stories na nga atong ma-share sa ato ang mga listeners. Resibo ba?
2: Yes.
0: Diba? Mga yung kitag resibo. Oh. So, ana ta mga ka-vibes. Daghang salamat, Annalie Hanaban, our FDS focal person. Kerwin, doon na kay idugang.
3: Okay na, kumurag na explain nila tanan, di ba?
0: Sila, no?
3: Okay na ko, nagtanaw ra gid ko.
0: Lami kay mo ka din.
3: Nagpicture lang gid ko.
0: Gani. Salamat kaayo our information officer Kerwin Macopia. Si Ann, akong pangayo anog mensahe. Last message na to, Ann, sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw karon. Either na masin pa sila nga ma-appeal sila sa 4Ps or beneficiaryo na sila, apan dunay mga hagit silang kinabuhi. Ikuan na lang siya. Itahi na lang gid siya asuan ang imong mensahe anang duha. Go ahead.
1: Siguro, ma'am, kanig yung pulong nga kanunay pong ginaingon sa akong mga ginikanan nako nga ang kabus nga nagdamgo mas ligon pa kaysa adunahan nga walay pangandoy. So padayon nga pangandoy, padayon sa inyong mga pangandoy atong mga 4Ps beneficiaries, especially our monitored children. Nagkalainain nga mga ahensya ang pwede pang makatabang kanato para makalampos gita hangtod sa kolehiyo. Daghan kaayong salamat, ma'am.
0: Grabe kaayo si Anne. Anne Mileni Antoke, daghan kayong salamat, our 4Ps case manager. Doot sa bukog ang matagpulong ngayong buhian. Ang ngayon siya masenador.
2: Hello for Anne.
3: Teacher na po si Anne Ron.
0: Ay, teacher na po.
1: Part-time social work teacher as well.
0: Ay, that's nice. Asa man ka

0: sa University of Southern Philippines.
1: Wow, yay! Special shout out sa University of Southern Philippines.
0: Yes, if you wanted to enroll no in social work profession, anaagyod sa USPF. Yeah,
2: ang mamaster.
1: Hello, maayong pagpaminaw ni Venice Miguela. Thank you so much for watching our live streaming. Ansana niya siya? Daghang member. Kebak. Okay. Alright. Jerus Tanilon. Hello to you, Jerus. Maayong pagtanaw sa to ang live. Asa na to siya? Hello, I want to know how the auditioning is done. Walay audition. The audition for the next
3: housemate.
1: Naaray, Jerus, naay mo bisita house to house, no? I-announce po daw, ibalita.
3: Next year, ma'am, naaday ka ng schedule for CBMS.
1: Naay formal announcement about it. I-publish niya siya sa mga nagkadaiyang mantalaan and mga ato ang mga news agencies also para makaatang mo. Di siya dapat mag-audition, Jerus. Ang audition na sa bahay ni Kuya. Yeah. Christy Sanchez de Casa, hello. Ako lagi nag-register na pero wala na appeal pagtawag og usab. Asa man ni siya, Christy? Why registration, Christy? Naaray mag-survey. Ayan, Marlo, basin lahi to imong registration.
3: Basin po, ma'am, na appeal siya sa katong poorest of the poor sa CBMS pero wala siya na appeal sa priority.
1: Basin ka na daw, Christy. Watching from Lombo, Malabuyok, Cebu. Hello, Marilu Mejares. Sa mga taga Malabuyok, maayong pagtanaw sa live. Watching from Look, Kinatilan, Cebu. Hello, Eleanor Bengil. Watching from Lilibeth Mino. Layo kayo, gigikanan. Venice More, hello to you. Huwag kay anhi-anhi. O niya si Marilu Mejara sa siya, dako kaayo, gikatabang ka na mo ang programa sa 4Ps. Ilabi na para sa pag-eskwila sa among mga anak o maayo nilang panglawas. Very good. Alright. Maria Michaela Minoza Ardita. Wow, iba talaga ang ninang ni Kaya. Kisa may ninang ni Kaya.
3: Si Ann, guru.
0: Si Ann. Usapod na siya, ma'am, ka-case manager na to. Nakakaroon na assign sa Balamban.
1: Si Maria Michaela Minoza Ardita. Hello sa mga taga Balamban.
3: Shout
1: out ni Kaya. O, diba? Ninang, dahil ni siya. Mare, dahil ni Nimo.
0: Yes, Mare.
1: Asa na to? Okay. Jen Densing, Our Bean. Kisa man ni si Jen Densing.
0: Okay. Kasapod na, ma'am, sa case manager na to. Na-sign sa Liluan.
1: Hello sa mga case managers.
2: Naminaw mga taga DSWD.
1: Naman. Maunang ganahan ko aning DSWD pinag- naabtiktan na maminaw. Unya, asa pa. Missy Mibaw, hello to you. Liza Ligan, hello. Salamat mga mom and sir. Appreciate niya itong pag-announce din hino o pagpasabot o kung saan 4Ps. And then, Maribel Sarda, Vilma Aliera. Dako kayog tabang ang 4Ps. Medyo wala na gyud tay oras ug panahon. No, sige lang, imo kabalaka kay mobalik ra man gyud ni sila.
3: Yes.
1: Mangayon na po taglaing update sunod kuhon. Unya, of course, more success stories.
3: Yes,
1: para,
3: definitely po.
1: Para mas inspiring also sa ato ang mga ka-vibes.
3: Labi na karon nga daghan og nag-top notcher na pod na 4Ps sa let.
2: Yes, kay recent natay top 1 actually.
1: Ay, bongga.
2: Yes. Ang name niya kay si Jade Vine Ikot from Liloan, Cebu. Siya ang top 1 let sa elementary level.
3: Nagsunod na gid ni every year, ma'am, nga natay top 1 from 4Ps.
2: Napod tay top 5 tulo sa Barili, Cebu. Ikatong the other month ba to? Top 1 sa civil engineering.
1: Wow.
2: Na taga Alegria.
1: Lahi ra gyud no kung gikan bitos ka wadon unya dunay kadasig nga maning kamot unya naay higsalig nga gobyerno aron patiwas
3: so
2: yes
1: anay ning salig aron hatagan ta sa kahigayunan nga makalampus gyud ug matuman nato mga pangandoy sa kinabuhi nanginaot mi nga mahinabi mo namo no kamo nga mga 4Ps beneficiaries nato
2: puhon or phone patch nato sila kay basin lagyo man
1: gyud lagyo
2: ni sila
1: phone patch lang nato Kerwin ha o sige ganahan ta ana daghan kay salamat. I hope you enjoyed our discussion today, Kerwin, Annalie, and Anne.
0: Yes,
1: and nang hinaot mi nga doon na mo'y nakutlo, no? Karong hapuna na, ang uban nga ganahan, unta, no? Mag-atang ra mo. Haba si next year doon na we will announce. We will help also share the information. Sa mga ka-vibes na to din ha, nga doon na'y mga hagit sa kinabuhi, doon na'y mga kalisod, no? Nga nasinati karon sama sa giingon ni Anne, dili gid na siya mo ikatapusan sa tanan, no? Karon ra siguro siguro na. Mo lang po siguro akong hangyo tungod kay serbisyong ka-vibes man ta and we collaborate and partner with the different government agencies. Hatagan yun na to o pagsalig ang mga ahensya sa gobyerno. Because sama na sa kong giingon, daghan kaayo ni sila nga nagtinarong, nangalagad, aron na mahimong hamugaway ning ato ang pagpuyo dinhi sa tong kaugalingong nasod. Alright? And sa mga ka-vibes na to din ha, mabalik ko ugma sa lainapod nga pagpangalagad. At ang ininyo arangkada balita, musunod na kininyong pambansang Tamsi Tambok nga sexy lang ganada sa programang Anda Maminaw, Anda Muunong, Anda nga Mangalagad. Serbisyong Kavibe sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan, Tibuok, Kalibutan, 93.1 FM Radio, Cebu Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, galing ng Pasay at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, yung nanggagaling dyan sa Shaw Underpass ay bumper to bumper ang traffic ngayon. Kahit gumamit pa kayo ng service road papunta dyan sa may Ortigas area ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Ngayon kung kayo ay southbound, nanggagaling ng Cubao, galing na San Juan at papunta kayo ng Mandaluyong at Makati area, sa nakita nga natin sa left side ng ating mga screens ay moderate naman ang galaw ng mga sasakyan kung kayo ay southbound at papunta ng Pasay at Makati area.
2: Mainit ang panahon, pero mas mainit ang mga pangyayari sa Senado. Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Department of Justice, iginiit na pwedeng ipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. PNP, tiniyak na nakahandang arestuhin si Senador De La Rosa kung ipag-uutos ng local court. Miyembro ng House, natututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Iginiit na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado. 41 mambabatas, itinutulog ang investigasyon sa umano'y extortion activities ng PGMN. At katiting na bawas presyo sa singil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong buwan.
2: Muntik nang magpang-abot sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa Senate Lounge. Dahil dito, pansamantalang natigil ang sesyon para awatin ang dalawang panig. Habang nangyayari ito, nagsabi si Senator Ronald De La Rosa na magpapahinga muna siya. Kasunod ng balitang, hindi na pagbigyan ang kanyang hirit na temporary restraining order. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
4: Ninia, sa mga oras nga na ito ay nandito tayo sa tabi ng Legacy Hall. Ito yung sa may tapat ng plenary dito nga sa Senado. At sa ngayon ay kasalukuyang nakakordon o may limitasyon yung mga kasamahan natin pa sa media dahil nga sa pag-uutos na rin ng Senate Sergeant at Arms. Ito nga ay dahil sa nagkaroon kanina ng kaguluhan dito sa may pinaka-hallway na inyong nakikita. Ay nagkaroon ng medyo pagsiksikan at habulan dahil nagkainitan nga si Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Pero sila ay dinala o pumasok doon sa Senate Lounge, doon sa pinakadulo ng inyong mga screen, doon sila pumasok at doon daw quote-unquote nagkaroon ng girian at kinailangang awatin din ng ibang senador. Kaya yung ibang senador ay pumasok doon kasama na rin yung ibang kawaninga ng Senate mismo. No? At balikan natin yung kanilang naging altercation doon nga sa plenary kanina.
5: Yung po ba? Tayo daw po ay balat sibuyas.
6: Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yon. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate pinag-uusapan natin. So ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang humingi ng paumanhin ng isang veteran senator para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba?
7: Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
4: Ninya, sa mga oras na ito ay buka namang nag-diffuse na yung sitwasyon sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. At ayon sa Senate Sergeant at Arms, yun lamang daw yung pinag-usapan at kumbaga pinagdiskusyonan doon nga sa may Senate Lounge. Pero sa mga oras na ito, medyo syempre nagtataka-taka na rin tayo dahil pinalayo tayo eh. Yung nakikita nyo sa inyong screen, usually dyan tumatambay ang mga kasamahan natin sa media, pati tayo, para nga makausap yung mga senador na dumadaan o yung iba pang mga resource person na pumapasok sa plenaryo. Pero sa oras na ito, medyo malayo yung ating sitwasyon doon. Ito ay dahil umiikot na nga rin yung balibalita na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay dadakpin na umano at huhulihin na ng mga operatiba. At sa kanyang Facebook post nga rin, hindi lang natin nakita ko ito yung video o posting talaga, nakalagay na siya ay nananawagan or video, sa isang video, sa isang Senate Live or sa live niya, sa kanyang Facebook page, ay nananawagan siya na sana nga siya ay tulungan dahil meron na daw siyang info na ang PNP at CIDG ay papunta na at para arestuhin siya sa mga oras na ito. Ninya?
2: Angela, tungkol kina Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan, nag-file na ba ng formal ethics complaint itong si Senator Robin laban kay Senator Kiko?
4: Minya, sa mga oras na ito, hindi natin sure kung yan ay matutuloy, no? Dahil kanina, yung gustong mangyari ni Senator Robin Padilla ay mag-apologize na lamang si Senator Kiko Pangilinan on the record dahil yung sinabi niya ngang I have the floor o pagkataas ng boses ay na-record nga kahapon sa plenaryo. Yun ang katwiran ni Senator Robin Padilla. Pero ayon nga kay Senator Kiko Pangilinan, doon na rin sa kanyang social media post kagabi, ay handa naman siya at hindi niya aatrasan kung sakaling ang magkakaroon ng ethics complaint laban sa kanya.
2: Okay, kung nagkaroon ba ng ethics complaint, sino ba ang chair ng ethics committee given na merong change of leadership ngayon dyan sa Senado?
4: Ninya, sa mga oras na ito, wala pang kumpirmasyon, no, kung ano yung mga or sino-sino yung mga magiging chairman ng iba't ibang komite. Kanina ang narinig lamang natin na confirmation ay mukhang si Senator Sherwin Gatchalian pa rin ang tatayo bilang chairman ng Protect Committee dahil ito ay urgent. Pero pagdating doon sa liderato or total change ng mga leadership ng mga committees, hindi pa yan tayo sure. Pero sa mga panahon na ito ay yan ang ating kukumpirmahin dahil nagkaroon tayo ng record or nagkaroon tayo ng last time doon sa session na ang sinasabi na yung mga Senate leaders dati or Senate committee chairmans dati, bagamat pwedeng hindi na sila maging chairman, automatic part pa rin sila noong committee na kanilang nilead noong previous nga na leadership niya.
2: Oo. And sa ngayon, nasaan si Senator Kiko at nasaan si Senator Robin, no? Nag-apologize ba public itong si Senator Kiko? Balita ko, hindi. So kaya sila muntik mag-suntukan, tama ba, Angela?
4: Doon sa muntik mag-suntukan niya, wala nga tayong info dyan dahil medyo sinara talaga, no, or binahuran talaga yung Senate Lounge kanina. Pero yung impormasyon nga ay muntik nang magka-pisikalan or may altercation talagang nangyari between the two. Ngayon, pagdating doon sa public apology ni Senator Kiko Pangilinan, sa ating pagka-review, no, mukhang hindi nangyari yon dahil ang sabi niya directly ay yung narinig niya sa balita na sasampahan siya ng ethics complaint, ang response niya ay handa siyang harapin yon at katwiran pa niya kay Senator Robin Padilla kung grounds ng pagsasampa ng ethics complaint ang pagtataas ng boses ay dapat daw marami ng senador at marami ng pangyayari na kumbaga na-refer sa ethics committee at ethics nabigyan ng ethics complaint dahil nga normal naman daw sa plenaryo ang pagtataas ng boses at kumbaga may discourse na nangyayari ay normal daw yon niya.
2: And last na lang, Angela, no, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa, nasan siya sa mga oras na ito? Dahil balita nga natin ay anytime ay pwede raw siyang arestuhin. Angela, may mga tao ba dyan na handa siyang arestuhin?
4: Ninya, ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms kanina, no, nung nakausap natin yung tumatayong head ng OSAA, ay ayon sa kanya, kapag inuulit utos ni Senate President na payagan ang pagpasok ng kahit anong operatiba, let's say the NBI, para dakpin nga siya, para siya ay hulihin, and then they will bow down. Pero currently, kanina, wala, hindi daw nila papapasukin at hindi nila ahayaan na mangyari yung pag-aresto ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga sa loob ng Senate Hall. Sa mga oras na ito, si Senator Ronald Bato de la Rosa, I believe, nasa kanyang opisina, bagamat ito confirmed. No? Currently kasi, nandito tayo sa second floor. Meron din tayong mga what they call this, may mga kasama tayo sa media na nakaantabay naman sa 5th and 6th floor. Dahil sa 5th floor, doon ang opisina ni Senator Bato. Doon naman sa 6th floor, meron ding helipad na yun yung usap-usapan na rin, no, na baka doon dumaan yung mga operatiba na yun nga, huhuli at mag-aserve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ninya?
2: Kasi may chismis na baka wala na raw siya dyan?
4: Ninya, sa mga oras nito, hindi natin yan pero later on, baka may chance tayong bumalik on air, ay ko-confirm natin yan. I-check natin kung nasaan ba siya, kung nasa office ba siya, or siya ba ay nakalabas na currently. Ninya?
2: So, chismis pa lang yan, no? Maraming salamat, Angela Babad.
1: Samantala, sinabi ng Department of Justice na may legal na paraan ng pamahalaan para maipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakasaad sa batas na maaaring isuko ng Pilipinas ang isang pinaghihinalaan o inarestong individual sa isang international court tulad ng ICC. Tinutukoy niya ay ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Maliban sa pagsuko sa ilalim ng batas, binanggit din ng DOJ ang extradition bilang isa pang alternate option. Samantala, kinumpirma rin ng DOJ na nakikipag-ugnayan na ito sa NBI kaugnay ng usapin. Wala pang detalyeng ibinigay ang DOJ kung may nakahanda ng mga hakbang sakaling maglabas ng formal na warrant ang ICC laban kay De La Rosa.
2: Binawi ng PNP Crime Investigation and Detection Group ang subpoena na ipinadala nito kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong siya pa ang hepe ng pulis sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay bilang paggalang ng CIDG sa Senado na naglagay kay De La Rosa sa protective custody. Matatandaan na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa sa harap ng paglabas ng arrest warrant mula sa ICC.
1: Nagpasalamat si Senator Ronald De La Rosa kina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa mambabatas, nalaman kasi niya nang maaga ang warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Aniya na gamit niya ang nakaraang 6 na buwan para mag-enjoy ang buhay at maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang ibinunyag ni Remulla noong November 2025 ang umano'y warrant bagamat hindi ito noon kinumpirma ng ICC. Opisyal lang itong kinumpirma nitong Lunes. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na arestuhin anumang oras si Senator Ronald De La Rosa. Pero nilinaw ng PNP na gagawin nila ito kung ipag-uutos ng korte sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
8: Sa gitna ng mainit na usapin ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nakahanda pa rin ang Philippine National Police na ipatupad ang pagdakip sa senador. Pero gagawin lamang nila ito kung ipag-uutos sa kanila ng Korte ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa daw kasing natatanggap na direktang utos ang PNP para arestuhin ang senador. Kailangan aniya mag-convene muna ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng National Central Bureau at ng Philippine Center on Transnational Crime. Sa dalawang ahensyang ito nakikipag-ugnayan ang Interpol kapag may ICC warrant na kailangang ipatupad sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Tuanyo, lahat ng magiging hakbang ng PNP ay daraan sa due process at legal na mekanismo alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas. Sa sandali mag-convene ang nasabing mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng proseso, saka pa lamang maisasagawa ang pagpapatupad ng warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa nito anyo, may nakahanda na namang contingency plan ng PNP sakali maglabas ng court order para ipatubad ang pag-aresto sa senador. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na nagkasana sila ng isang task force na binubuo ng nasa 10,000 pulis para dakpin si De La Rosa. Si Senator De La Rosa ay sinasabing co-conspirator ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap ngayon sa kasong Crime Against Humanity sa International Criminal Court. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nagkilos protesta ang mga progresibong grupo sa tapat ng Senado sa Pasay City upang ipanawagan ang agarang paglilitis kay VP Sara Duterte at pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin, kumusta na ang sitwasyon dyan?
9: Linya sa mga oras na ito, mag-aalas sa isang hapon, ay patuloy pa rin nagsasagawa ng kilos protesta dito yung iba't ibang grupo. Kanina, patatapos lang ng Tindig Pilipinas na patatapos lang ng kanilang programa. At ngayon naman ay dumating dito yung mga pro-Duterte supporters dito sa labas ng Senado.
10: Sara panagutin, bato arestuhin. Yan ang sigaw ng mga progresibong grupo nang magkasasila ng kilos protesta mula kaninang umaga. Lahat may bit-bit na placard na nagsasabing panagutin ng lahat ng may pakana ng war on drugs. Ang litrato ni bato na tila nasa loob ng piitan ay panawagan na sumuko na siya sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ayon sa chairman ng bayan muna na si Teddy Casino, hindi uobra panawagan ni De La Rosa na dito na lang siya sa bansa papanagutin.
11: Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato De La Rosa na dapat local courts because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas na nagsasabi na pwede namang surrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato De La Rosa na ICC.
10: Alas dos naman itong hapon, nagmarcha sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang grupong Tindig Pilipinas patungong Senado. Nakapwesto ang kanilang truck na nagsilbing stage sa isinagawang programa. Ayon kay Lovely Granada, mahalagang mapanagot si VP Sara Duterte at hindi dapat maantala ang paglilitis sa kanya. Panahon na para mag-convene agad ang Senado batay sa isinasaad ng saligang batas.
12: Napaka-importante na mapanagot si Sara Duterte kasi last year pa ito na pending eh. And ito naman ang hinihingi niya, due process. So ngayon, andyan na, ginawa na ng House of Representatives ang kanilang tutuloy para sa taong bayan, para sa katotohanan. So,
10: hindi naman nawawala ng pag-asa si Nanette Castillo, ina ng biktima ng war on drugs na mananagot din sa batas si De La Rosa.
13: Senta to, bigyan mo ng dignidad yung sarili mo, huwag kang tunakbo, madadapa ka lang at madadapa ka ulit.
10: Sa gitna ng pagkilos kanina, nagbangayan naman ng mga nagpo-protesta. Sinita sila ng mga pulis at kalaunay natigil din ang kanilang pagtatalo.
9: Ninyo, 1,200 ang mga pulisan ang idinityo ngayon dito sa tapat ng Senado ayon kay NCRC Alvin Adrin. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung kanilang nakaporma pa rin sila dito sa labas ng Senado at sobrang dami tao ngayon dito. Aninya, iba't ibang na grupo ito ng pro-Duterte supporter. At kanina napansin din natin ito siya sa linya no, na lumabas si Mau Augusto no, ng Senado. At kanina medyo nagkaroon ng kaunting habulan dito dahil nga tinatanong ng media kung bakit lumabas si Aplasca. At sa mga oras na ito, nakabantay yung mga polis at marami tao dito sa labas ng Senado. Aninya,
2: maraming salamat, Justin Ignacio.
1: Luzon at Visayas grid isinailalim sa red alert.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
14: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Ang lamig!
17: Teka, yakapin kita.
16: Sarap ng feeling.
18: Everest Air Conditioner.
16: Han, ano ever best place mo in the world?
17: Siyempre, right here with you.
16: Aww.
18: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
27: Pangyayari
26: Prime Time ngayon, abangan.
2: Napagbotohan na ang mga miyembro ng Public Prosecution Panel na binubuo ng 11 mambabatas, abogado at mga naging prosecutor sa mga nagdaang impeachment. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
28: To be delivered by...
29: Buo na ang prosecution panel na kakatawan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay 11 miyembro ng mga mambabatas at abogado mula sa majority at minority bloc at mga veteranong legal practitioner. Ipepresenta nila ang articles of impeachment at ebidensya sa Senado kapag nagsimula na ang paglilitis. Sila ay sina Representatives Jervy Luiso, Joel Chua, Laila De Lima, Terry Ridon, Chel Jocno, Isabel Maria Zamora, Lord Ansuan, John Jonathan Keith Flores, Lawrence Defensor, Rog Gutierrez at Kaka Bagao. Sino-sino nga ba sila at ano ang napagbasehan sa pagkakahirang sa kanila bilang impeachment prosecutors? Tatlo sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa impeachment na dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay sina Congressman Diokno na naging private prosecutor ng impeachment Estrada at Congressman Luiso at Congressman Bagao na kapwa naging prosecutor kay Corona. Anim naman sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa unang impeachment sa Bise. Ito ay sina Luiso, Rodriguez, Zamora, Defensor, Flores at Chua. Malaki ang ambag sa prosesyon ng pagkakasama ng ibang mga veteranong abogado gaya na lang ni Representative De Lima na dating senador, Justice Secretary at Chairperson ng Commission on Human Rights.
0: Oo, dahil walang sino man, gaano mang kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas, walang sino man ang dapat makatakas sa pananagutan.
29: Deputy Minority Leader din si Representative Diokto, veteranong human rights litigator, former chair ng Free Legal Assistance Group at dating dean sa De La Salle University College of Law.
3: Mr. Speaker, Your Honors, to Vice President Sara, see you in the impeachment court.
29: Si Representative Luis Ro naman ang chairperson ng House Justice Committee na nagsimula ng investigasyon laban sa bise at naging lead investigator sa tax credit scam noong Administrasyong Arroyo.
4: At hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika.
29: Human rights lawyer din si Representative Bagao, isang agrarian reform advocate at dating governor ng Dinagat Islands.
5: Naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatang humingi ng rekurso at solusyon laban sa pang-aapi, pandaraya at pagsisinungaling ng mga opisyal.
29: Kilalanin ang iba pang miyembro ng prosecution panel sa part 2 na ihahatid namin bukas. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patuloy na inaantabayanan kung maitra-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na dinodokumento at gumagawa pa sila ng maraming kopya at idinadaan sa tamang proseso ang pag-akyat nito sa Senado. Kaugnay niyan, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat ng nanonood sa ating iyong oras.
1: Yes, Congressman, unang-una, anong reaction nyo na tila nangungutya na naman doon si Senator Amy Marcos dahil bakit daw wala pa yung Articles of Impeachment? Ano po reaction nyo sa sinabi po niya?
6: Sa totoo lang, minsan hindi ko maintindihan ang mga tao. No? Minsan gusto nila pabilisin, minsan gusto nila nagmamadali masyado. Ganito na lang, Jack, siguro sa panahon yun, mas mabuti sundin na lang natin yung rules. Ano? Uh-huh. At the moment, the House is trying its best to comply with the requirements, the documentary and the administrative requirements of transmitting the Articles of Impeachment. Katulad ng sinabi ng ating House Secretary General, ginagawa yung mga kopya ng impeachment complaint, which we would like to understand, marami to kasi pati yung attachment, and we have to prepare several copies, and all of this will have to be sent to the Senate.
1: And Congressman, tama kayo dyan, eh. Parang sa mata ng iba, parang wala kang ginawang tama, eh. Pag binilisan mo, sinabi nire-railroad mo, di ba? Pag binagalan, nagre-reklamo pa rin. Tama po, Congressman.
6: Oo, kaya nga ang gusto na lang natin, at ito naman siguro ang nakita ng taong bayan, no, na ang House this time, talagang sinunod natin to the letter ang bawat provision sa ating rules for impeachment proceedings. Para nga po, hindi na, wala na hong masabi din na nagkulang tayo sa due process, hindi na masabing hindi na pagbigyan ng pagkakataon yung kabilang kampo. So we're pretty confident, no, that this will all help contribute to a stronger case sa impeachment court this time.
2: Congressman, sinabi nyo nga na talagang inasahan nyo itong dami ng boto, no, para sa impeachment case kay VP Sara. At ngayon na nagkaroon ng pagbabago or change sa leadership po sa Senado, sa tingin nyo ba baka magkaroon na naman ng delay itong impeachment trial ni VP Sara?
6: Well, I don't want to get myself ahead of the Senate, no? Siyempre, sila yon, and they have their own rules and their own policies ngayon sa Senado. We're only taking the word of the new Senate President. Sinabi niya that there will be no more delays. In fact, in-explain niya sa isang interview, I think the other day, na ang ibig sabihin ng forthwith, agad-agad, which was not his position a couple of the last time, yung last year natin na impeachment. Pero let it be as it is, no? We're hopeful that the Senate will perform its constitutional mandate sa kaparehong paraan na kami sa House of Representatives ay ating ginampanan ng ating tungkulin, inaasahan natin at siguro pakiusap na rin natin to sa Senado na talagang gawin natin ang ating constitutional duty to convene as an impeachment court.
1: And confident po ba yung congressman dun sa mga ebidensya? Kasi to be fair, di ba, may mga congressman na bumoto ng yes na akala natin dati hindi. Pero ang rason nga ng congressman na yun is sobrang lakas ng ebidensya, lalo na yung SALN. So wala siyang magagawa kundi bumoto ng yes. Yun din po ba yung inaasahan nyo once na mapunta si Senado? Yes, nagpakita ka ng suporta kay VP, pero once na makita mo yung ebidensya na malakas ay no choice ka kung hindi bumoto base sa konsensya at ebidensya.
6: Well, Jack, we expect no less, no? We hope our senators will really look into the evidence and we're pretty confident of what it holds, especially kita naman natin sa House. Aminin naman natin, hindi naman ganun ka buo ang loob natin before nung nagsisimula tayo ng impeachment, di ba? Pakiramdaman, almost a third of Congress had were not part of the same Congress na did the earlier impeachment. So, talagang malaking bagay na nagkaroon ng pagkakataon na ilahad at masuriin ang ebidensya na kasama ng impeachment complaint. And now that the impeachment is moving to the next stage, we expect no less than the full attention, at we also expect na ang ating mga kasamahan sa Senado will decide on the basis of evidence. Sana ho hindi mangibabaw ang politika, sana po mangibabaw yung ebidensya na meron po tayo.
2: And Congressman, ibang balita naman, no? Imbisigahan po ba yung ginawang tangkang pangingikil ng PGMN kay dating Speaker Martin Romualdez?
6: Well, kahapon nun, nag-privilege speech po ako calling for the same for the same call na sana makita na natin ano ba talaga ang boundaries between social media commentary and journalism work. Kasi hindi naman ho pwedeng whenever convenient they decide to be called or to appeal to their being a journalist, tapos pag obligation na at accountability sasabihin nila na hindi naman kami journalist, and that goes even for outfits, no, na who present themselves as media companies but do not enjoy the same status, the same protection, the same accreditation as our mainstream media institution. So I think doon nakasentro ang investigation. Kumbaga, itong situation na itong insidente ng nadakip si Franco Mabante, ito lamang ay pagpapatunay na something is wrong, that clearly some of these social media commentators or influencers have already crossed the line. At siguro sa katiwasayan ng lahat, no, hindi naman ito pahingikil, wala namang pinipigilang magsalita dito, pero nire-remind lang ang lahat ang katulad na ang bawat karapatan may accountability. Ang ating ding freedom of speech comes with kumbaga minimum standards para masabi natin for na part siya ng katotohanan. Ito yung pagiging fair and truthful at all times.
1: Nga siguro, Congressman, nga yung accountability partner, no, pagdating sa mga vloggers. Katulad sa atin, pinanggalingin natin sa ABS-CBN, kami mga journalist po doon, may ombudsman tayong sarili sa opisina at may ethics kaming sinusundan. Kahit naman dito, dito sa PRTV, meron din kami mga supervisors na talagang kumbaga,
2: magbe-vet nag-be-vet. Sinusulat.
1: Sila ang problema, hindi natin alam yung yung structure nila. Minsan sila mismo yung may-ari ng channel nila. Tama po, Congressman. Siguro
6: tama po kayo, Jack. In fact, yan ang layunin natin sa pagpapaimbestiga natin, sa resolution natin. Kasi in the end, what we're trying to protect actually is responsible free speech. What we're trying to protect is genuine journalism. Kasi kung ang professional na journalist sa dami ng accountability at responsibilidad na kailangan niyang tuparin at sundin, bakit papayagan natin ng isang individual who is projecting themselves to be the source of information o di kaya uses the platform to shape public opinion, hahayaan lang natin na walang kaakibat na accountability, lalo na kung ang kanilang mga sinasabi

0: Di kwan lang to. This is in addition to the others also. Meron nga ka mga lumapit din na corporate and mga private individuals who were also kumbaga threatened with the same modus, no, na itawag nga na pwedeng protektahan o di kaya pwedeng sirain naman yung mga competitors o mga kalaban. Mm. Which is quite unfortunate kasi ang social media naman talaga malaki ang pakinabang sa atin yan. Pero kung hahayaan natin ng ganito na lang, siyempre, mas malaking kasiraan ang mangyayari.
1: Okay, right. Sige, maraming salamat po. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Mabuhay kayo, sir.
0: Maraming salamat, Jack at Nina. Mabuhay din po kayo.
2: Puno pa rin ang tensyon sa Senado dahil sa tila patuloy na habulan para maihain ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Nina, sa mga oras na ito ay mahigpit ang seguridad dito sa loob ng Senado. At dahil nga yan doon sa ilang mga impormasyon na meron ngang mga papunta o nandito na mismo sa bisinidad ng Senado na may mga otoridad o attorney. NBI at CIDG na magtatangkang ulit na ahinan ng arrest warrant itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bago yan, nauna nang sinabi ng mga abogado ng mga biktima ng EJK na sana huwag nang kanlungin ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, lalo pat international court na ang may hawak sa kanyang kaso. Ikatlong araw nang namamalagi sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation base sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Dismayado ang mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war dahil sa tila pagkanlong ng Senado. Gait pa ng abogado nila, wala naman sa batas ang Protective Custody. Kung ang kaso nito ay may parusang 6 na taon pataas, pwedeng hulihin ng mababatas kahit nasa loob pa ng sesyon. Si Senator De La Rosa ang napabilang sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mahigit 6 na taon ang parusa dito.
4: Ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs ay huwag na pong magtago si Senator Bato sa Senado, kundi harapin niya po ang proseso ng hustisya at harapin niya po ang ICC. Sabi niya naman po haharapin niya. Ito na po yung pagkakataong to at wag na po nating gawin ang Senado bilang safe haven po sa isang tao na may arrest warrant for an international crime.
3: Wala ring basehan ang sinasabi ng mga senador na dapat munang dumaan sa Korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na galing sa ibang bansa bago ito hiyain.
4: Dahil una po, ang domestic law po natin mismo, RA 9851, ay nagsasabi na kung meron man pong isang tao dito sa Pilipinas na iniimbestiga po o pinoprosecute sa isang international court, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities.
3: Ayon naman sa Department of Justice, sa ilalim ng batas, pwedeng hulihin at isuko ng gobyerno ang isang individual na may kaso sa international court. Pwede rin daw gawin ng extradition o pagbibigay ng isang individual na nasa ilalim ng paglilitis. Pero ang kampo ni Bato, nanindigan pa rin na hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest na galing sa ICC.
5: Nga, kasi nga, hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this to implement this warrant of arrest issued by ICC? We are not under no obligation to carry out such a warrant of arrest. Hindi tayo membro.
3: Hirit pa rin niya na tulungan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan. Still, the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China, gobyerno ng China, gobyerno ng Russia. So sa ating gobyerno.
3: Peaceful support rin ang hinihingi ni Bato sa mga kabaro niya sa Philippine Military Academy.
6: Hindi niya kanina nga nung sinilip natin itong social media live ni Senator Bato de la Rosa, ang nangyari nga dito ay humihingi siya ng

0: ulong sa publiko dahil nga meron nga siyang natanggap na impormasyon na pagtapos nga ng session ngayong araw ay posible na siyang dakpin o hulihin ng mga otoridad at ng NBI. At kani-kanina nga rin may natanggap tayo impormasyon dahil nandito lang din yung sa tabi natin dito yung pinaka-session hall dito sa Senado ay adjourn na nga ang session, pero inaabangan pa natin kung ano ba yung mga mangyari, kung maihahain ba ngayong araw ng NBI at ng CIDG ang arrest warrant ng ICC dito kay Senator De La Rosa. Ninya.
1: Mm-mm. So, meron ka bang nakikita mga miyembro ng NBI, ng CIDG dyan sa loob or sa labas o malapit dyan sa Senate?
0: Sa ngayon, Ninya, nung sinilip natin yung pinakalabas ng building ng Senate ay wala pa naman tayong nakikitang mga miyembro ng NBI, pero may impormasyon din tayong nakuha na kinumpirma nga ni Acting Senate Sergeant at Arms former General Mau Aplasca na yun nga, meron daw mga miyembro ng NBI na nandito sa Senate na malapit, pero yun nga, ginigate pa rin nila na hindi nila papapasukin sa premises itong mga otoridad dahil nga may kasunduan na nung Lunes ang NBI at ang Senado na walang arestuhan na mangyayari. Ninya.
1: So nasaan ngayon eksakto itong si Senator Bato De La Rosa?
0: Ninya, ngayon ay nung nakita natin dun sa kanyang live ay sa pakiwari natin ay yun yung opisina niya dun yun sa 5th floor. So nandun na halos lahat ang mga opisina ng mga senador at may mga nakabang din na media dun kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero sa ngayon kasi nung bago mag-adjourn kanina ay medyo nagkakagulo na nga dahil maraming tension na nangyayari dito. Na nga dyan yung nangyayari kay Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla, pero nagkasabay nga niyan yung nangyayari din na impormasyon nga na posibleng hulihin ngayon si Senator De La Rosa. Ninya.
1: All right, maraming salamat, JM Pineda.
2: Kailangang masimulan agad ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na maitransmit ang Articles of Impeachment. Ayon nito kay Akbayan Party List Representative Chel Jocno, naniniwala siya na babase ang mga senator judges kung anong mga ebidensya ang maipripresenta sa trial bago bumoto sa impeachment. Gate pa ni Jocno, isa sa alang-alang at magiging sensitibo pa rin ang mga senador sa nanaw ng publiko habang tumatakbo ang paglilitis.
3: Kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, ay agad-agad. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong babaguhin, kung meron man.
4: Mm-hmm.
3: But kapag alam ko kasi, the rules on evidence that we have in the rules of court should apply at least in a supplemental manner.
1: Hindi pa nagsisimula ang formal na impeachment trial ay mainit na ang mga ganap sa Senado. Himayin natin yan at makakausap natin ngayon si Attorney Jose Roy III, dating Dean ng PLM College of Law. Magandang gabi po, Attorney Roy.
5: Good evening. Thank you for inviting me. Good evening to all your viewers.
1: Okay, Attorney Roy, unang-una, can you give us an insight tungkol dito sa reported incident na kasama na naglabas-masok sa Senado si Senator Bato De La Rosa gamit daw ang unmarked vehicle kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi raw ba ito ba ituturing na harboring a fugitive na kaso laban sa Senate President?
5: Well, bakit hindi? Ang immunity for the crimes dun sa ICC warrant hindi mag-a-apply kasi nga ito more than 6 years ang penalty. So walang immunity dapat available kay Senator De La Rosa at this time, no? So yung pagpasok sa kanya sa Senado tapos nag-issue ng protective custody order, parang sinadya at meron silang plano na hindi papayagan na maaresto si Senator De La Rosa.
2: Opo.
5: Na hindi naman natin pwedeng sabihin na harboring kasi hindi naman siya tinatago.
2: Uh-huh.
5: Diba? He's out there in the open. Alam natin kung nasaan siya. Nagkakaroon lang tayo ng konting diskusyon kung pwede bang pumasok yung NBI, you know, nakakontempt ba sila and so forth. But yung pagpasok doon and they were attempting to apprehend him, sigurado yun is some kind of obstruction. Hindi naman kasi natin pwedeng i-deny si Senator De La Rosa na nga nagsasabi. Nagpapasalamat siya sa Remulla, magkapatid na Secretary at si Ombudsman Remulla dahil sa kanila, ilang buwan na niyang nalaman o nasabihan na yung publiko na may warrant of arrest, hindi lang ang pinilalabas, ano?
2: Opo.
5: So, bakit nila tinago at ginawang sikreta yung pagpasok? Siguro, alam nila na hinahunting siya doon ng mga, hinihintay siya ng mga ahente na mag-aaresto sa kanya.
2: Pero yun po, attorney, hindi kaya na-compromiso din yung basically yung operation? Kasi, kumbaga, pinire-empt mo eh, nagsabi ka kagad ng walang official na pag-release ng warrant of arrest. Ano po masasabi na?
5: Well, yung pag-release ng warrant of arrest, hindi katungkulan ng Philippine government yan.
2: Uh-huh.
5: Matagal nang nirelease ng ICC yan.
2: Uh-huh.
5: Di ba? Matagal na. Kinonfirm lang ngayon kasi sinasabi, I think, natunugan doon sa The Hague na kine-question yung authenticity ng arrest warrant.
2: Uh-huh.
5: At nag-issue sila ng statement, no, it is real. Diba? It is authentic. But the point is, matagal na nating alam na meron na kumakalat na balita na may warrant of arrest. So, itong ginawa na pagtago sa kanya na hindi pinapayagan siyang ma-aresto, ayan, dapat siguro maging isang investigasyon na malaki. Pwede bang gawin ng Senado yun na alam naman natin na malinaw ang immunity niyan, hindi lalampas ng penalty ang hindi mag-a-apply pag ang penalty ay lampas ng 6 mm-hmm. years.
2: Pero,
5: diba?
2: Attorney, masasabi mo ba tama yung ginawa ng magkapatid na Remulla nung sinabi nila may wana kasi yan tuloy ay for 6 months nagtago si Senator De La Rosa.
5: No, ito ang nakasulat yung provision na yan kasi is found sa yung mag-a-apply na provision dyan is found dun sa Republic Act 9851 section 17 in the second paragraph. Binibigyan ang executive ng discretion, ng prerogatiba na pwede niyang ipadala yung mga taong akusado na sa international court kung sila ay may investigasyon o may kaso. Nasa sa discretion ng presidente yun. Ibig sabihin, siya magdedesisyon. Pwede niyang kasuhan dito. Pwede niya ring ibigay doon sa international court kasi meron naman tayong treaty.
2: Uh-huh.
5: Ngayon, nakita ko yung statement ni Senator De La Rosa. Bakit daw siya i-aresto? Hindi na daw tayo miyembro nung ICC.
2: Uh-huh.
5: Well, parang hindi yata tama o hindi yata kumpleto yung statement na yun.
1: Mm-hmm.
5: Na maalala natin, tayo nagmiyembro sa ICC ng KUSA, di ba? We signed, pumirma tayo sa treaty, nakisapi tayo at sumama tayo doon. Ngayon, nung tayo'y umalis sa ICC, may provision doon sa treaty na yun. O sige, ika, pwede kayong umalis. Ha? Basta ang usapan, lahat ng kasong pending habang miyembro kayo, papayagan namin kayong umalis, walang problema. Pero pag ito ay nangailangan ng tulong yung ICC, tuloy-tuloy pa rin kayo magbibigay ng tulong at suporta at kooperasyon. Sa madaling salita, yung ginagawa natin ngayon na pagsangayon or pagtulong or pag-cooperate sa ICC, bahagi pa rin nung ating kasunduan.
2: Uh-huh.
5: Ah, so yung ating pag-alis doon ay naka-premise, nakatali diyan sa obligasyon na yan na yung mga kasong nangyari laban sa mga taong na nasa inyong jurisdiction or mga bagay-bagay na sa jurisdiction nyo, kahit na wala na kayo, tutulungan nyo yung ICC. Yan ang isang kondisyon ng ating pag-alis. So tama, wala na, hindi na nga tayong miyembro, pero meron tayong limited continuing obligation dyan sa treaty na yan. That is part ng international obligation ng Pilipinas.
1: Pero ngayon po ay nasa protective custody raw siya ng Senado. Meron bang pananagutan ngayon ang Senate dahil po sa kanilang ginagawa?
5: Well, sinong magpapanagot sa Senado? Siyempre, yung Senado, makapangyarihan na sangay ng ating gobyerno. Sino magsasampa ng kaso? Siguro, kailangan merong magmabuting dalhin itong tanong na ito sa Korte Suprema. Doon tayo magkaalaman kung meron bang itong sinasabing protective custody. Pwede bang gawin ng Senado na basta yung kanilang mga miyembro, hindi pwedeng galawin ng kahit sino man? Maari bang gawin yun? Nandun ba sa ating konstitusyon yun? Ito ba'y bahagi ng kanilang interpretasyon ng due process at iba pang proteksyon ng saligang batas? Palagay ko, siguro, medyo wala yata sa lugar yung pinipilit na pwedeng pahindian ang kahit anumang reklamo laban sa miyembro. Ha? Ngayon, kung merong iba naman yung may threat to life, di ba? May danger ganoon, di tumawag ng tamang law enforcement agency, ahensya, at bigyan ng seguridad.
4: Aba.
5: Pero yung biglang gagawa ka ng resolution, gagawa ka ng decision na, ito, hindi nyo pwedeng galawin to. Kami lang ang pwedeng magkaroon ng custody sa taong to. Yun, nakita natin doon sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Okay, kasi 'di ba pinipreserba nila yung testimonya ng mga nagsalaysay doon?
4: Sige.
5: Yes, pero ito malinaw, ibang klaseng kaso ito.
4: Oo nga po.
5: Hinahanap si Senator De La Rosa dahil gusto yung panagutin sa mga crimes na nandun, na hinain doon sa The Hague.
4: Okay. Sige, nako Attorney Roy, again, maraming salamat po sa oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sana next time ma-invite uli namin kayo.
5: Sure, Jack.
4: Salamat po.
5: Thank you very much. Good night.
4: Good night po.
6: Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Showing na ang kauna-unang full-length film nila Jem Ibarra at Fiang Smith na pinamagatang Almost Us in theaters nationwide. Ang tanong, totoo bang may kissing scene sa pelikula ang dalawa? Alamin lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusive. Agad nating inalam mula mismo kay JM at kay Fiang ang masasabi nila na dinaluhan ng maraming bituin ang kanilang red carpet premiere night kamakailan para sa pelikula nilang Almost Us.
7: Sobrang nagpapasalamat kami, of course, kasi alam mo, sobrang hectic din ang schedule nila, pero nagawa nila kami isingit para supportahan yung first ever film namin na Almost Us. So, sobrang nakakataba ng heart.
8: Grateful ako na kasi hindi namin ina-expect na atin yung mga nasa invitation, yung mga nasa list. So, at least, naglaan sila ng oras para sa film namin.
6: Sa pelikula, makikita ang husay ng dalawa. Bagamat ito ang unang sabak nila sa big screen, masasabi mo talaga na relax at parang hindi first-timer sa pag-arte ang dalawa sa pelikula.
8: Minahal lang namin talaga yung craft, yung mismong material, kasi first draft pa lang, hindi pa kami nag-start. Sumipa na yung script. So, alam mo yun, sa yung ganda ng material, gusto namin mabigyan ng justicia.
6: Sa premiere night, todo ang pag-cheer ng mga tao at pinalakpakan ang di umano'y kissing scene ng dalawa dito sa kanilang pelikula. Agad nating inalam paano nga ba ang naging paghahanda para sa ganitong eksena. Nakailang take nga ba sila sa eksenang ito?
8: Hindi naman kailangan i-practice.
7: Guys, panoodin niyo po ang aming first ever film na Almost Us. Ash? Showing na po yan ngayon sa over 165 cinemas all over the Philippines. So, sana po yung supportahan nyo. Philippines.
8: Ano yung kita-kits?
7: Kita-kits.
6: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
10: Ha! House Impeachment Prosecutors lumipensa kung bakit hindi pa na itatransmit ang Articles of Impeachment. Rider, sumemplang matapos itulak ng pulis na sakay rin ng motorsiklo, pulis hinuni. Pulis na nanuntok ng kanyang kinakasama, humarap sa napultong at nag-sorry. Michelle D. Rian Ramos sa lima pa, sinampahan ng NBI ng patong-patong na kaso kaugnay ng umano'y pagbulong at pagbugbog sa driver na si alias Totoy. At water lanterns, sabay-sabay na pinalutang sa lawa sa Mexico, Pampanga, nasungkit ang world record.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Kapapasok lang na balita, hindi po naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order na hinihiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa pagpapa-aresto sa kanya. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, nagpapatrol, Adrian Ayalin. Adrian, kung walang TRO, ang ibig sabihin ba ay may pasya na ang Korte Suprema sa mga inihaing petisyon ni Senador de la Rosa?
2: Oo, Alvin, wala pa talagang pasya tungkol sa temporary restraining order. Masasabing tahimik ang Korte Suprema tungkol doon sa hiling ni Senador Ronald de la Rosa na temporary restraining order para mapigilan yung kanyang pagkakaaresto at pagdadala sa kanya sa International Criminal Court. Kaninang umaga ay nagkaroon ng special en banc session ang Korte Suprema at ang kanilang desisyon as of now ay pinagkokomento yung mga respondent ng membro ng mga opisyal ng executive branch ng gobyerno. Kasama na dyan yung Office of the Executive Secretary, ang Philippine National Police at iba pang mga ahensya under the executive branch of the government. Magkomento tungkol doon sa hiningi, doon sa extremely urgent manifestation at urgent motion na hiningi ni Senador Ronald de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion at iba pang mga abogado. Doon sa kanilang manifestation na isinumita nila dito sa Korte Suprema nitong Lunes ay hinihingi nila yung temporary restraining order. Sa ngayon, ang binigay pa lang sa atin ng Korte Suprema ay yung kopya ng kanilang press statement at may kalakip din na kopya noong resolusyon doon sa iniuutos nga ng Anbank na magkomento ang mga opisyal ng executive branch. Yung tahimik pa tungkol doon sa TRO mismo, pero binanggit doon sa kanilang press statement na may hinihingi nga na TRO na injunction itong si Senador Ronald de la Rosa. Ang maaari nating maiugnay doon sa TRO, ang nakasulat dito ay the SC held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measures as prayed for by Senator de la Rosa should it become necessary. So kung ang tanong na denied ba o granted yung TRO ay walang sagot diyan. Ang sagot lang ngayon, ang sinasabi ng Korte Suprema, kailangan magkomento ang mga ahensya ng gobyerno tungkol doon sa urgent manifestation ni De La Rosa na humihingi nga ng TRO para mapigilan yung kanyang pagkakaaresto at pagdadala sa kanya doon sa International Criminal Court. Sa ngayon ay tahimik dito ang Korte Suprema ngayon, pero sa pamamagitan sa online ay humihingi pa rin tayo ng karagdagan pang impormasyon at clarification mula sa Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille King. Alvin?
1: Adrian, ang ibig bang sabihin kung walang TRO ay pwedeng i-execute ng executive o ng NBI sa pamamagitan ng NBI ang warrant of arrest ng ICC at ano ang implikasyon kung gagawin yon ng NBI kahit pending pa rin ang kaso sa Korte Suprema?
2: Exactly, Alvin. Yan din ang tanong namin doon sa aming group chat kay Attorney Camille Ting. Ano mangyayari dito? Ano yung mga possible na scenario? Kasi nga hindi natin alam kung denied ba yung TRO, pwede ba talagang i-implement yung arrest warrant mula sa ICC. Sa ngayon talaga ay pinagkokomento lamang. Pero isa pang importante rito ay agaran yung pagkokomento. Ang sinabi ng Korte Suprema ay within 72 hours. Alvin, mabilis ito kasi kadalasan pag nagpapakomento ang Korte Suprema, at least nung mga huli nilang press statement tungkol sa ibang mga kaso ay within 10 days. Pero ito, 72 hours. Within 72 hours ay dapat magsumite ng komento ang mga ahensya ng gobyerno na respondent dito sa petisyon ni De La Rosa. Alvin?
1: Pero Adrian, yung 72 hours will actually fall on a Sabado. Tama ba? Kasi Miyerkules ngayon, Huwebes, Biyernes, Sabado ay ikatlong araw. Bukas ba ang Korte Suprema? I-accommodate ba yan kahit weekend?
2: ay literal na sarado rin talaga yung opisina, pero ang lagi naman na sinasabi ng Korte Suprema, actually sa lahat ng mga korte ay mayroon naman silang skeleton force kapag weekend o kaya ay kapag holiday. Kaya kung patatakman ng 72 hours ay maaari pa rin niyang tanggapin. Lalo na ay e-filing din naman ngayon na kapag file ang mga abogado sa pamamagitan ng email, electronic, dito sa Korte Suprema. Ganun din nga, yung nangyaring mga e-filing nitong mga nakaraang araw, electronic filing na kaya mabilis din yung pag-file. Pero ang sinasabi nga, yung 72 hours from receipt. So ang dapat nating tanungin din ay kung nakarating na ba sa kampo ni Senador De La Rosa, partikular sa kanyang mga abogado sa law firm ni Attorney Israelito Torion, itong utos ng Korte Suprema or nakarating na rin doon sa pagkokomento nga ang executive branch. Pero syempre, may kopya rin dapat yung partido ni Senador De La Rosa. Alvin?
1: Eh diyan, isa na lang. Kung ipipilit ng NBI o ng mga otoridad na damputin si Senador De La Rosa ngayon o bago yung tatlong araw na yan, sila ba ay mako-contempt ng Korte Suprema?
2: Mahirap sagutin yan dahil hindi rin tayo abogado at maaari nga makasagot niyan ay ang mga abogado, pero depende ang sagot niyan. Kung ikaw ay magtatanong din sa kampo ni De La Rosa o dun sa kampo ng mga gustong i-paaresto na talaga at sundin na at i-implement na yung arrest warrant. Pero yan ay titignan pa rin natin kung ano yung maaring maging aksyon ng Korte Suprema dyan. Siyempre, yung contempt power ay power yan. Kapangyarihan din yan talaga ng Korte, ng Korte Suprema o kahit anumang Korte. So talagang marami pa tayong tanong na tinatanong dito sa Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Ting. At hopefully kapag kami mga sagot tayo ay maibapatong agad natin yan at para mas malinawan pa itong naging desisyon ng ANBANC. Talagang special session yung ginanap kanina ng Supreme Court tungkol dito sa petisyon. Urgent manifestation, extremely urgent motion ni De La Rosa. Alvin?
1: Maraming salamat, Adrian Ayalin.
3: Inanunsyo ni Senator Bato De La Rosa na may mga tauhan ng NBI at ng TNT na pupunta sa Senado para arestuhin siya. Binatikos ng ilang senador ang Senate Resolution na hinihikayat si De La Rosa na sumuko na at gumawa ng mga legal na hakbang. At live mula Senado, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang nangyayari ngayon sa Senado?
4: Karen, ayon kay Senador Ronald Bato De La Rosa sa kanyang Facebook Live, kaninang pasado alas 5 ng hapon, nakatanggap siya ng impormasyon na siya ay aarestuhin pagkatapos ang kanilang sesyon.
5: Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung arestuhin.
4: Sa ngayon, Karen, ay nakaantabay pa tayo dito sa Senado at inaabangan kung magkakatotoo yung sinabi ni Senador De La Rosa. Samantala, binatikos naman niya yung Senate Resolution 395 at sinabihan ng ilang kapwa senador na huwag silang atat. Sa Senate Resolution 395 na inihain nitong May 12, nina Senate Minority Leader Vicente Soto III, Senator Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino, hinihikayat si Senador Ronald Bato De La Rosa na voluntaryong sumuko sa kinauukulan at gumawa ng mga legal na hakbang ayon sa konstitusyon. Kamakailan ay naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa na indirect co-perpetrator sa kasong Crime Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Binatikos ni De La Rosa ang Senate Resolution.
5: Kung ang meet niyan ay pag-surrender, mag-iusap rin ako sa kanila na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako. Hindi dahil lang ninyo, pabigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail.
4: Pero may paglilinaw si Lacson.
6: It is unfortunate na na-misinterpret niya yung reso. Kasi understanding ko doon, i-exhaust lahat yung legal remedies, judicial remedies. Tapos kung na-exhaust, Di ba? Sinabi na ng court. Lagi siya ng order, authorizing. Yung ano, then, that's the time na mag-surrender siya voluntarily.
4: Sabi ni Lacson, ang pagsuko na tinutukoy nila ay sa korte sa Pilipinas.
7: Salamat. Salamat kung ganun yung ibig sabihin. Dahil ikaw pa nabasa.
8: Asakay. And I did.
4: Sina Senate President Alan Peter Cayetano at Vice President Sara Duterte, kinontra rin ang resolusyon.
9: Yes. May konting kabastusan yung resolusyon. Para na kaming sirang plaka. Diba? Napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies.
10: Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil.
11: Pasahin niya yung reso. Nandun naman lahat. It's based on the law and the constitution. So I don't see any reason why.
4: Hiling ni Senador Rodante Marcoleta i-withdraw ang Senate Resolution 395 pero sabi ni Pangilinan i-refer ito sa Committee on Rules para mapag-usapan. Pinuna naman ni Cayetano ang pahayag ni Soto nitong Martes na hindi niya alam na darating si De La Rosa noong May 11 at sinabihan lamang ang kinatawan ng National Bureau of Investigation na makipag-ugnayan sa Office of the Sergeant at Arms kaugnay ng ICC warrant.
9: So far, ang sinasabi ng dating Sergeant at Arms at ng NBI Director is that nakita niya yung warrant at coordinated sa kanya. Kaya makikita niyo po, nakakalat ang mga agents all over the Senate yesterday. This is the first time that happened. Hindi po excuse yung akala mo hindi dadating. Pwede ba yun, akala mo hindi dadating?
4: Sabi ni Cayetano, may karampatang parusa ang pagpigil sa isang senador na dumalo sa session.
9: If the investigation shows that senators plotted to keep another senator from attending the session, that's a criminal offense.
4: Nanindigan naman si De La Rosa na hindi siya maaring arestuhin kahit na iginiit ng Department of Justice na pwede itong gawin sa ilalim ng Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity.
7: Yung rule statute na yan, nagsasabi naman, mayroong provision doon na ang warrant nila na magagaling sa kanila ay dapat dadaan pa sa local court.
4: Nagpasalamat din si De La Rosa sa Philippine National Police, CIDG, sa pagbawi ng sabpina laban sa kanya at kinanta ang Philippine Military Academy hymn.
7: When bells for us are rung. Ang isyo dyan is yung pag-biminte ng soberenya ng Pilipinas na hindi pakialaman ng mga dayuhan. Sa aking mga kabalyer sa PMA, remember our song, yung PMA hymn namin. I am not appealing for a violent support. I am appealing for a peaceful support.
4: Ipinaabot naman ng palasyo kay De La Rosa na patas ang Administrasyong Marcos. Sa sesyon naman kanina, pinabulaanan ni Senador Pia Cayetano ang pahayag ni Lacson na sa sasakyan niya nakasakay si De La Rosa nang dumating sa Senado noong Lunes. Inamin ng kanyang kapatid na si Senate President Cayetano na sa sasakyan niya sumakay si De La Rosa sabay giit na walang mali rito. Humingi ng paumanhin si Lacson.
12: So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about, you know, anything that would, yun nga, create any negative implication? Ni hindi ko nga alam na darating siya.
13: That information was leaked to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made a public statement.
4: Samantala, hiniling ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing na lumuhok sa protesta sa labas ng Senado na isuko na si De La Rosa sa mga otoridad. Karen, kinumpirma ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na may mga tauhan na ng NBI sa labas ng Senado. Iginiit niya na hindi papayagan ang pag-aresto sa loob ng Senado maliban na lamang kung merong utos mula sa local court. Samantala, sinama naman ng ICC sa listahan nito ng wanted persons si De La Rosa at large ang kanyang status ngayon. Karen?
3: Victoria, matanong ko lang, ang kapulisan at ang NBI may hawak na warrant. Si De La Rosa ay nasa loob ng Senado. Pinagbabawal ba ng Senado, ng Senate President, na pumasok sa loob ng building ang mga pulis? Kasi sa ordinaryong Pilipino, kapag may warrant ka, papasukin ang bahay mo.
4: Karen, kung narinig ko ng tama yung katanungan, kung pinapayagan ba ang mga taga-NBI na makapasok dito sa loob ng Senado, wala pa tayong impormasyon kung meron bang utos mula sa Senate President na hindi sila papasukin. Dahil nga, ang pagkakaalam natin ay nakasarado yung main gate, pero yung mga empleyado naman ay nakakapasok at nakakalabas, maging yung mga miyembro ng media. Kailangan pa nating kumpirmahin sa Senate Sergeant at Arms o sa mga opisyal ng Senado kung bawal ba pumasok yung mga taga-NBI. Karen?
3: Maraming salamat, Victoria Tulad.
8: Igniit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi nila iniiwas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pananagutan. Handa rin umano ang bagong lider ng Senado sakaling may tangkang patalsikin siya agad sa pwesto. Samantala, may naiinip ng senador sa estado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG. RG, naipadala na ba dyan ang Articles of Impeachment?
14: Bernadette, huling araw na nga ng sesyon ngayong Linggo, hindi pa rin nakakarating dito sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nag-adjourn ang sesyon kanina nang hindi ito natatanggap. At ibig sabihin, kung magdungating man yan mamaya o bukas, sa Lunes na yan matatalakay. Diskumpiyado si Senadora Amy Marcos dahil dalawang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, wala pa rin ang Articles of Impeachment na siya magpaparangkada ng paglilitis laban sa bise. Nitong Martes, sinabi ng Kamara na maingat nilang isinasaayos ang maraming kopya ng Articles of Impeachment.
15: Ewan ko, maraming balita na ginajaging-jaging lang muna yung transmitter dahil umaasa pa rin sila na sa loob ng isa o dalawang linggo magpapalit muli ang liderato ng Senado. Hindi mangyayari yun, matitibay kami. Bakit dati kayang-kaya nila gawin nung binoto sa plenary, dali-dali pinadala rito, mabilis pa sa aspato? Ilang milyong kopya ba yan? Palusot lang yan para sa akin, ipadala na nila. I-trial na namin yan.
14: Muli namang tiniyak ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na aaksyonan ang kasong impeachment pagdating dito.
16: So pagdating ng Articles of Impeachment, forthwith, we will act upon it. This leadership change is not about the impeachment. All of us here will be on trial and we will all do our best and we have to be impartial.
14: Aminado naman si Cayetano na palaging may bantang tanggalin siya sa liderato ng Senado.
9: We will assume that, di ba? Sabi nga nila, manipis ang majority namin. Ang sagot ko lang doon, mas mabuting manipis kaso sa makapal.
17: Pero sir,
9: diba? Majority nga kayo dati, makapal naman. Sabi niya, manipis ang majority namin.
14: Dagdag niya, dati nang may tangkang palitan sa noong Senate President Vicente Soto III na hindi lang natuloy.
9: I didn't ask for this. If natuloy yung ating palit ng leadership nung bago nung break, hindi ako ang Senate President. Pero sa ginagawa nila ngayon, parang pinipilit nilang magsalita kami kung bakit tumagal ang palitan ng leadership. So a few before the break, alam nila may hawak akong 14. Hindi dapat ako. It was someone else.
14: Tiniyak naman ni Cayetano na hindi nila iniiwas si Senador Ronald De La Rosa sa pananagutan. Matatanda ang kasama si De La Rosa sa mga bumoto pabor kay Cayetano para sa palitan ng liderato sa Senado.
16: But with the permission of Senator Bato, if they want to investigate the EJK, they can come here and they can interview you. Diba? None of us are above the law.
14: Samantala, pinaglilista na ni Cayetano ang mga kasamahan ng kanilang priority bills na dadalhin nila sa susunod na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Martes.
16: Akin lang ipapakiusap sa inyo, wag muna yung personal advocacy kahit maganda. Ano yung game changers na mababago ang direksyon ng ating bansa?
14: Giniit rin ni Cayetano na sa dami ng problema ng bansa, maraming trabahong dapat pagsabay-sabayin.
18: Bernadette, nakatak na mag-caucus sa mga senador ngayong gabi, pero ani Cayetano nagsimula na niyang pag-aralan ang mga bagong committee chairmanships. Anya malamang mabalik si Senador Bongo bilang chairman ng Committee on Health. Biniro naman ni Cayetano si Senator Erwin Tulfo na bakante pa ang posisyong majority leader na ayaw tanggapin ni Senator Joel Villanueva sakaling gusto namang sumama ni Senator Tulfo sa mayorya. May paramdam din si Cayetano kay Senator Risa Ontiveros na sumama sa mayorya, pero dito ni Ontiveros mananatili siya sa minorya. Samantala, kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagkaroon ng komosyon o palitan o kasagutan sa Senate Lounge sila Senator Robin Hood Padilla at Senator Francis Pangilinan tungkol pa rin sa issue ng kanilang sagutan kahapon sa plenaryo. Itinanggi naman ni Aplasca na nagkasuntukan ang dalawang senador. Bernadette?
8: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
1: Alamin po natin ang sitwasyon at seguridad sa labas at paligid ng Senado mula kay Jeff Caparas. Jeff, anong update dyan? Jeff?
19: Alvin, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa labas ng Senado. Ito yung main gate ng Senado. At kanina nga, i-update ko lang kayo, Alvin. Lahat ng mga lumalabas dito nung naglabas kanina ng update patungkol nga sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, lahat ng mga lumalabas dito ay hinaharang, yung mga sasakyan ay hinaharang ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. At sinya-check nila kung ano ang... na kapag ginawa nila ulit iyon, ay sila i-aarestohin na. Kanina rin, nakita natin na lumabas ang Sergeant at Arms ng Senate na si Retired General Mau Aplasca at nakipag-usap siya sa matataas na opisyal ng NCRPO. At ngayon nga, Alvin, makakasama natin si Police Major General Anthony Abirin para itanong sa kanya kung ano nga pa yung napag-usapan nila ni Retired General Mau Aplasca. Jen, magandang gabi po. Sir, kanina nga po nakita namin si Senate Sergeant at Arms na pumunta puro at kinausap po kayo. Ano ang napag-usapan?
20: Actually, ang napag-usapan namin doon is yung continuous security po dito sa paligid ng Senado, kasi po dumadami po yung mga nagrarally na opposing groups po, may pro, may anti and everything. And aside from that, ay pinag-usapan din namin yung security ng pagpasok po, yung transmittal po ng articles of impeachment. Kasi po itra-transmit po ngayon yung convoy, bibigyan po namin, sasalubungin po namin doon sa kanto, tapos ipapasok po dito sa Senado.
19: May oras na po, General, kung mga anong oras kung pupunta?
20: Actually, on the way na po ngayon, then we will be updated kung andun na po doon sa may Petron, doon po sasalubungin po.
19: Doon natin sasalubungin, okay. Sir. Alright. Sir, ang sabi po kanina ni General Aplasca, walang isata talagang lockdown, wala rin pong ibang authority sa loob. Ano ang information na nakarating sa inyo, General Abirin?
20: Wala naman sinabi about lockdown, and at the same time, yung security and control po dito sa loob po ng Senado is of course dun, sila po ang may say po dun sa security at saka safety po ng mga tao dun sa loob. Ang pinakikialaman lang po namin is dito po sa labas, yung maintenance ng peace and order, especially po dito sa mga nagrarally. And at the same time, yung security po ng mga lumalabas at pumapasok po dito sa Senado.
19: When it comes to RD, doon sa mga lumalabas kanina, hinaharang ho ng mga taga-suporta ni Senador De La Rosa, ano po ang guidance po ninyo?
20: Actually po, doon sa mga lumalabas, wala po kaming, hindi po kami binigyan ng authority para i-check and everything. Wala pong instruction sa amin na mag-checkpoint. And at the same time, yung lumalabas kanina is of course, hindi naman direktong pinigilan ng mga pulis yung ginagawa ng mga supporter. Ang sinabihan sila na huwag gumawa ng daas doon sa mga sasakyan na, ano, na lumalabas sa Senado.
19: Alvin, bago ko ibigay yung update, kung kasi nakapanayam natin kanina si Retired General Mau Aplasca, baka may gusto kang tanungin kay General Labirin. Naririnig ka niya, Alvin? Alvin?
1: Jeff?
19: Alvin?
1: Jeff, yung tanong kanina ni Karen,
19: Alvin,
1: ano?
19: Baka may gusto kang tanungin kay General Abirin, naririnig ka niya?
1: Oo. General, bakit, ano po ang balakid? Bakit hindi pwedeng i-serve na ang warrant of arrest? Yaman din lang na wala namang inisyong TRO ang Korte Suprema. General?
20: I think hindi ko po masasagot yung bagay na yan, because yung responsibilidad lang po namin dito is to secure the surroundings of the Senate po.
1: Ah, ibig sabihin po...
20: At saka to maintain the peace, especially marami pong nagrarally po rito.
1: Opo. Yung NBI po ang may pangunahing tungkulin na iserve po yung warrant. General?
20: Hindi ko rin po ano, wala pong ano, wala pa po kamong kumbalita kung NBI or PNP po yung ano, yung magse-serve or whatever po. Basta yung main tasking po namin dito is to secure the surroundings of the Senate.
1: Opo, pasensya na po General, kasi kung ordinaryong tao po yan, lulusubin po ng mga otoridad ang bahay niyan para i-serve ang warrant of arrest at ang sino mang haharang ay obstruction of justice po yung kakaharapin. Kaya po namin tinatanong kung ano ang balakid sa pagsisilbi po niyan, General.
20: Actually po, wala po kaming information kung may magse-serve o wala. That's why we are sticking to our tasking po rito. The moment may ganito pong balita, we will keep you updated po kung may mga developments po.
1: Maraming salamat po, General Jeff.
19: General, salamat po. Thank you, thank you. And Alvin, kanina nga, no, mabanggit ko lang, nakausap natin bago bumalik ng Senado si Sergeant-at-Arms, si Retired General Mau Aplasca, at ang sinabi niya, walang NBI sa loob, walang i-implement na arrest unless may kautosan from the local court or yung warrant na galing sa local court. Yun yung sinabi sa atin dahil nagmamadaling pumasok si Senate Sergeant-at-Arms, Retired General Mau Aplasca. Alvin.
1: Maraming salamat, Jeff Caparas.
3: Dinepensahan ng House Impeachment Prosecutors ang hindi pa pag-transmit ng Kamara sa Senado ng resolusyong nagtakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang araw matapos itong aprubahan sa plenaryo. At live mula Batasang Pag-asa, nagpapatrol si Vivian Gulia. Vivian, ang tanong ay ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatransmit ng Kamara ang Articles of Impeachment?
0: Karen, ayon doon sa dalawang House Impeachment Prosecutors na nakausap natin, inaasahan naman nila na hindi matatapos ang linggong ito nang hindi na itatransmit ng Kamara sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit nila, nagiging maingat lang ang House Secretariat sa paghahanda at pagsasaayos ng mga dokumentong isusumite sa Senado. Hindi pa na-transmit ng House of Representatives sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte lampas isang araw mula nang i-impeach siya ng Kamara at ipag-utos ang transmittal Lunes ng gabi. Di tulad noong 19th Congress na na-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado sa parehong araw na inaprubahan ito ng Kamara. Paliwanag ng isang House Impeachment Prosecutor,
21: noong nagdaang taon, we undertook the fast-track route. So, ibig sabihin, mas maiksiho talaga yung mga dokumento, ebidensya, pinag-usapan po rito. Sa taon pong ito, we had undertaken the House Committee on Justice route, no, kung saan we had held the full proceedings, clarificatory hearings. So, talaga po nga expectedly, mas marami po yung mga pahina, mas marami po yung dokumento, mas marami po yung ebidensya pinag-usapan.
0: Dagdag pa ng kapwa niya, impeachment prosecutor na si Representative Lawrence Defensor, nagiging maingat ang Kamara sa pag-reproduce at pagsasaayos ng mga dokumentong libo-libo ang pahina.
22: Kung ano yung mga dokumentong nailabas at natalakay sa Committee on Justice, dapat yun eksakto ang mga dokumentong matatanggap ng ating Senate for the impeachment trial. Maaaring thousands sa dami ng mga annexes.
0: Dumepensa rin sila doon sa pahayag ni Senator Aimee Marcos na ang pagkaantala-aniya ng transmittal ay tila political maneuver para makontrol ang timing ng Senate proceedings.
21: I think these things are outside of our control. So I don't think we decide things on things that are outside of our control.
0: Umaasa ang House Impeachment Prosecutors na agad magkoconvene ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang Articles of Impeachment. Nakikita ni Defensor na magiging hamon sa paglilitis ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero iba ang pananaw ni Redon.
22: Ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint ng nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting.
21: I think we have great faith that irrespective of the Senate leadership, irrespective of the Senate majority, we will still be able to convince Senator Judges to convict the Vice President.
0: Pero nagkakasundo ang mga impeachment prosecutor na matibay ang kanilang ebidensya sa mga alegasyon laban sa bise.
2: The media will play a vital role during the impeachment hearing of CJ Corona. Initially, sabi nila, there were only 7 senators. But at the end, they were able to convict CJ Corona by 20 senators.
0: May babala naman si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio kung lalahok si Senador Ronald Mato de la Rosa bilang bahagi ng Senate Impeachment Court.
5: Mas problema ng Senado yun na kung mananatili under protective custody si Bato at magsaserve ba bilang one of the senator judges samantalang merong outstanding warrant para sa crimes against humanity. Hindi ba nakakasira sa kredibilidad not just of the impeachment court but of the Senate itself.
0: Nagsasagawa na ng informal meetings ang House Impeachment Prosecutors bilang paghahanda sa paglilitis. Sa ngayon, hindi pa raw na pag-uusapan ang hatian kaugnay ng Articles of Impeachment pero binubuo na ang roster ng volunteer private prosecutors na tutulong bagamat hindi pa sila pinapangalanan. Karen?
3: Vivian, pero may target date ba ang mababang kapulungan kung kailan nila itatransmit? Kasi alam natin, by June 6, magsisinidina, magde-break ang resumption ng Kongreso is July 26, timing na yun for the SONA. So pag tinignan natin ang kalendaryo ngayon, may 2 linggo na lang ang natitira bago mag-June 6, right? Either 2 or 2.5 weeks.
0: Right, Karen. Kanina, actually umaasa yung House Impeachment Prosecutors na ngayong araw ay magagawa itong transmittal ng Articles of Impeachment sa Senado. Pero sa ngayon ay hindi pa nga ito nagagawa. Kaya umaasa sila na sa loob ng linggong ito ay makukumpleto na yan. Maitatransmit na ng Kamara sa Senado itong resolusyon na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Karen?
3: Kasi didyan isang paglilinaw, no? Nasa rules, di ba, na para i-transmit ang Articles of Impeachment, dapat may plenary session.
0: Karen, sa rules, wala namang nakalagay na specific number of days na kailangang lumipas or di naman nakalagay na same day kung kailan pinagbotohan ay dapat ma-transmit na sa Senado itong Articles of Impeachment. Wala rin nakalagay na period tulad ng isang araw, 2 araw, sa loob ng 1 linggo. Pero ito namang mga House Impeachment Prosecutors naniniwala na talagang nag-iingat lang yung House Secretariat sa pag-reproduce at pagsasaayos ng mga kopya at umaasa sila na sa loob ng linggong ito ay maisusumite na.
3: Pero dapat, Vivian, may plenary session. Dapat ba?
0: Wala tayong nakita, Karen, doon sa rules na dapat may plenary session. Pero ito kasing House Articles of Impeachment ay dumadaan pa sa Committee on Rules at kapag natanggap na yan ng Senado ay kailangan yan basahin sa session ng Senate na natanggap na nila itong Articles of Impeachment para ma-actionan na ito. Karen.
3: Maraming salamat, Vivian Gulia.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaking tumulong sa pag-apula ng sunog sa Quezon City, nasawi. At aso, aba, sinabuyan ng asido. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TVZMM Numero uno sa aksyon!
23: Ang oras, 4 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi.
24: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
25: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Ka! Kaya ba din yan?
27: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
28: Ikaw ang magsasabing, kaya mo
4: liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Basta AM, DZMM!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
26: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
27: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
29: Liver up na tayo
28: with Liveraid Pro.
12: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
30: Ang galing! Pang matagalan!
31: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
30: Babe, ano ever best decision mo in life?
31: Siyempre, building a home with you.
30: Oh.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
32: Happy!
33: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Trending sa DZMM, kasama si Jane Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. DZMM, numero uno sa aksyon.
23: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
25: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Nasawi ang isang lalaking tumulong sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa residential area ng Quezon City. Ngayong Miyerkules ng madaling araw, nagpapatrol Christopher Sitson.
35: Sumiklab ang sunog sa Bautista Street sa Pasongputik, Quezon City pasado alauna ng madaling araw ng Miyerkules. Mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikatlong alarma kung saan mahigit 20 truck ng bombero ang rumesponde. Halos 2 oras din ang lumipas bago ito tuluyang naapula. Pero nasawi sa sunog ang isang lalaki.

0: nang masawi ang kanyang alagang aso.
1: Dito talaga nakaligtas kasi linigtas na siya ng ano ko, manugang, tinanggal na sa pagkatali. As lumabas na, linabas na, tapos bumalik, hindi ako nakita, kaya doon siya namatay. Ano po? Nakakalungkot nga po kasi biglaan talaga yung apoy, ang bilis ng apoy.
0: Agad na nagpaabot ng paunang tulong ang barangay.
2: Hindi po siya kas na ibibigay namin kung hindi po ay materialis po ito, kagaya po ng yero, kahoy, pako, at mga simento. Lakasan lang po natin ang loob.
0: Paalala ng Bureau of Fire Protection sa publiko.
3: Ngayon po, dahil mainit ang panahon, eh, madalas po natin gamitin yung mga aircon natin, electric fan. Masid lang po tayo, baka nag-overheat na. Panatilihin po natin, check yung mga outlet natin na bunutin.
0: Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmula ng apoy. Pansamantala namang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Nabulag po ang kanang mata at nagtamo ng malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang aso matapos sa buyan ng asido sa Angeles City, Pampanga noong Biyernes ng madaling araw. Kwento ni Bayan Patroller Kim Mary Sagayap na siya ring fur parent ng asong si Matmat, narinig ng kanyang mga kaanak na biglang tumahol ang aso pero hindi nila ito pinansin at agad na sa pag-aakalang may tinatahulan lamang ito. Nakaraniwan naman daw nitong ginagawa. Kinaumagahan na nila natuklasan na nangingitim na ang balahibo ni Matmat at pulang-pula ang kanang mata nito. Ayon kay Kim, nasa summer siya noong maganap ang insidente at agad na bumiyahe papuntang Pampanga nang mabalitaan ang sinapit ng alaga. Hindi naman nahagip ng CCTV ang taong nagsaboy ng asido sa aso. Pero ipinatawag na sa barangay ang isang kapitbahay ni na Kim na pinaghihinala ang responsable sa insidente. Hello.
5: Update mula sa Senado, pinaaalis ang mga tao sa second floor ng Senate building. Alamin nga po natin kung bakit mula kay Job Banahan. Job, anong update?
6: Alvin, may komosyon dito sa bahagi ng second floor ng Senate building. Dito located yung Senate Session Hall matapos sabihin ng Office of Sergeant at Arms na may aarestuhin sila at pinapaklear yung bahagi na yon ng second floor para mabigyan daan nga yung aarestuhin ng individual. Kani-kanina lang, Alvin, bago ako mag-live, may mga nakita tayo na pumasok na mga uniform personnel na ka-green na may hawak na long rifle. Kanina din sinabihan tayo ng ibang mga Senate staff pati na rin ng OSAA na umalis talaga o i-clear talaga yung bahagi na ito ng second floor para doon sa aarestuhin na individual. Hindi kinumpirma sa atin ng OSAA kung sino yung aarestuhin, pero alam naman natin na posible na si Senator Ronald Bato de la Rosa yan. Kanina rin nakita natin yung ibang mga senador na pumunta na dito sa second floor, bumibisita sila. Naka-cordon kasi yung ilang bahagi nitong second floor kaya hindi natin alam kung saan banda talaga located o saan dadaan yung iba pang mga uniform personnel. So napaka-fluid ng situation ngayon dito, Alvin, at ang dami, nagkakagulo pa rin yung ibang mga member ng media doon sa likuran ko. Actually, kanina ka nagtataasan na rin ng boses yung iba pang mga uniform personnel, pati na rin yung OSAA. Ito ngayon, Alvin, may komosyon na nangyayari. Hindi ko lang makita, no? Hindi ko makita yung visuals, pero pinapaatras uli ng ibang mga OSAA, pati na rin yung Senate staff, yung iba pang mga miyembro ng media. Yan muna yung pinakahuling balita dito, Alvin. Babalitaan namin kayo.
5: Teka muna, ang sinasabi mong mga aresto ay yung Office of the Senate Sergeant at Arms. So sino kaya ang aarestuhin niya? Hindi naman NBI o PNP,
6: hello,
5: diba?
6: Hello, Alvin?
5: Job, naririnig mo ba ako?
6: Alvin, hindi ko kanina nakita. Alvin, naririnig nakita. Doon sa tanong mo kung may mga NBI agency ito, wala tayong nakita na yan. Puro mga naka-green na uniform personnel, tapos may mga long rifle. Wala tayong visuals ngayon kung may mga NBI agents. Pero ang clear kanina, dumaan na dito yung mga naka-green na uniform personnel, Alvin.
5: So kung hindi si Senator Bato ang arestuhin, sino pa kaya ang posibleng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
6: Alvin, paulit ang tanong, sinusubukan ko pakinggan pero wala talaga akong marinig ngayon.
5: Hindi kasi ang buong

0: Ala, baka akala ng mga nanonood sa atin ang dadamputin si Senator Bato de la Rosa kasi siya lang naman ang may warrant of arrest. Meron pa bang ibang tao na pwedeng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
1: I will try kong sagutin base dun sa naitidahan ko at narinig ko ha. Pero sa ngayon, wala ibang impormasyon kung bakit pumunta dito itong mga naka-uniform personnel aside from dun sa sinabi sa atin ng USA na may aarestuhin. Hindi rin natin alam ngayon kung saan dumiretso yung uniform personnel na nakita natin kanina, Alvin.
0: So posible na ang Senate Sergeant at Arms ay may dadamputin tapos formal na ito turnover sa NBI or sa PNP. May pwede ganun?
1: Okay. Wala tayong impormasyon dyan, Alvin. Kanina pa natin tinatry na magkaroon ng interview sa iba't ibang mga senador, pati na rin doon sa USA, pero tikom yung bibig nila tungkol sa issue na yan at kung saan maito-turn over kung sakali yung individual kapag na-aresto na.
0: So, sino ang dapat mag-vacate ng second floor? Ang pinakamarami ba dyan ay kayo? Kayong mga mamahayag? O may iba pang mga tao na security din ni Senator Bato or security din ng ibang senador?
1: Pinakamarami talaga ngayon, Alvin, dito ay yung mga members ng media. Actually, ang dami dito ngayon, nakakalat mga cameraman, mga international press, pati mga local media, yung ibang mga OSA staff, pati na rin yung mga Senate staff, tinatanong din natin dyan. Pero yun, tikim talaga yung bibig nila. Pagdating doon sa query talaga, kanina, sinabi naman ng OSA sa atin, kanina yan ha, mga around 4 p.m. o 3 p.m. na wala silang papayagan na maaresto sa loob ng Senate premises kasi yan ang pangako ni Senate President Alan Peter Cayetano. Liban na lang kung magkakaroon ng utos yung isang local court. Sa sinabi naman sa atin kanina, ang pangako din ng USA ay makikipag-coordinate sila doon sa team leader ng arresting unit siguro, pati na rin ng uniform personnel. Pero sa ngayon ay wala tayong information kung nakapag-coordinate. Ngayon, ayan, Alvin, may mga hinahabol yung mga press sa likod. Hindi ko alam kung saan sila papunta.
0: Job,
1: lahat sila nagtakbuhan doon sa area na yon, papunta doon sa stairs sa pababa, Alvin.
0: Babalikan natin si Job. Badal na sa video na si Senator Bato. Karen.
2: Alright, Alvin at Job, ang pinapalabas natin sa video ngayon ay si tila si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator. So ang tanong ay kaya ba pinapaklear ang floor na yan? Nakita si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator na yan. So ang tanong, ang elevator ba yan ay pababa sa basement o yan ba ay pataas? Saan papunta ang elevator na yan? Pero malinaw na nakita na si Senator Bato de la Rosa ay pumasok. Ito ngayon ang media, nakikita natin ginagamit ang hagdanan sa Senado para bumaba. So siguro, posibleng gusto nilang antabayanan kung saan lalabas si Senator Bato de la Rosa. So Alvin, ang tanong ay saan papunta
0: pababa
2: ang senador
0: siguro
2: ngayon?
0: Oh,
2: ito ba?
0: Sila,
2: oo, sa basement ba ito papunta? Oh. Sa isang sasakyan? Kasi ating tandaan na ang NBI at ang police, ang PNP, ay nasa labas po, may barricade. So kasama natin naman ngayon, ayan, si Victoria Tulad ay nasa Senado rin. Kasabay ng pagbaba sa elevator ni Senator Bato ay ibinalita natin na naakyat na, nakarating sa Senado ang Articles of Impeachment. Victoria, nasa iyo na ba ang impormasyon na yan?
3: Karen, bago yung impormasyon ko sa Articles of Impeachment,
2: okay,
3: kanina, nakita nga natin na pababa ng elevator si Senator Ronald Bato de la Rosa. Galing siya doon sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. At biglaan lang ay lumabas siya, dumiretso sa elevator. At nakita natin yung elevator pababa mula sa second floor. Kaya nagtakbuhan tayo, nandito tayo ngayon sa main lobby. Pinahanap natin si Senator de la Rosa. Pero hindi pa natin tiyak kung saan siya mismo nagpunta. At ngayon ay patakbo tayo dito sa may labas ng Busali, baka naroon. Sabi ng mga guard, ano, mga taga-USA kanina ay hindi pa bumababa dito sa lobby. Sila kasi nakabantay dito sa may parking lot. So hindi natin tiyak ngayon kung nasaan si Senador de la Rosa. Nakita natin kanina na siya ay may escort na nakasuot ng bulletproof vest. At marami rin siyang staff na kasama. So hindi natin sure, tinatanong natin kanina kung si De La Rosa ba yung aarestuhin na nabanggit ni Acting Senate Secretary o Senate Sergeant at Arms Mau Plaska, pero hindi nga niya tayo sinasabot tungkol dyan. Those articles of impeachment, ang sabi ni Plaska ay isa sa mga dahilan kung bakit kinordonan yung media ay para hindi dumugin yung pag-serve ng o pag-transmit ng articles of impeachment. Nandito na raw kasi yung mga tauhan mula sa Congress para i-transmit ang mga dokumentong yan at susunduin ni Plaska sa baba at ihahatid papunta doon sa opisina ng Senate Secretary. Ang katakataka lang, Karen, ay may mga Marines, may mga sundalo na nasa second floor kanina. Tinatanong natin kung protocol ba yon para lang ihatid yung articles of impeachment. Ay meron pa mga sundalong kasama pero hindi na tayo pinagpot. So confirmed na nandito na yung articles of impeachment. Ang tanong na lang ay kung anong oras mare-receive ng Senate Secretary. Dito pa rin, situation sa lobby, Karen, ay isinara na nila yung harang dito sa may lobby. Ibinaba nila yung steel barrier dito sa lobby, yung isang half, pero yung isang half bukas naman madadaanan pa. Matatandaan natin na sinabi ni Plaska kanina na ilang lockdown, total lockdown itong Senado kanina. Sa ngayon ay makakadaan pa naman dito sa main lobby, pero mas naghigpit pa sila ng security. Karen.
2: Okay, Victoria, mahalagang maintindihan to ng ating mga viewers. Okay. All right. Victoria, sumakay siya ng elevator. Bumaba ang elevator. Ang elevator ba bumababa hanggang saan sa Senado? Hanggang lobby lang ba yan o bumababa hanggang basement ng Senado?
3: Yung elevator, Karen, hanggang dito sa ground floor. Yung ground floor, may access yan to the parking lot. So kung nakababa siya, posibleng dumiretso siya doon sa parking lot. Pero nakahabol naman yung mga kawani ng media at ang sinasabi rin sa atin at hindi rin natin siya nakita na lumabas. Pagdating natin doon sa may elevator, yung elevator papasara na at paakyat ang opisina ni De La Rosa ay nasa fifth floor. So hindi natin tiyak kung siya ba ay bumalik pa sa kanyang opisina. Tayo ngayon ay nandirito lamang sa may lobby at inaabangan yung movement sa bahaging ito, Karen.
2: Okay, so to clarify, Victoria, posibleng si De La Rosa ay umakyat sa opisina niya sa fifth floor. Posibleng nandun siya ngayon.
0: Bumalik.
2: Posible.
3: Saglit lang, Karen.
2: Oo.
3: Yun ang inaalam natin, Karen. Tinatanong din natin yung mga taga-Office of the Senate Sergeant at Arms kung nasaan ba si Senator De La Rosa, pero hindi rin nila tayo sagot. So ngayon, ang sabi nung dalawa kanina ay hindi naman bumaba dito sa Maya.
2: Kasi katakataka naman, Victoria, kasama ko si Alvin dito, na medyo ilang minuto na hindi pa nagbubukas yung elevator dyan sa first floor. Diba?
0: Hindi, bukas na, pero naabutan nila pasara.
2: Hindi, bumaba, pero wala siya.
0: Wala siya, baka umakyat ulit.
2: Oo, posibleng umakyat yung elevator. Okay, so Victoria, ito na lang ang tanong dito. May paraan ba para makalabas si De La Rosa?
3: Pero ibang gate dito sa may Senado, Karen, bukod dun sa main gate, yung main gate kasi ay nakasara, maaari siyang dumaan doon sa main gate sa bandang GSIS. So accessible yan. Kanina yung ibang mga kawani ng media doon din dumaan kasi nga inilock na yung main gate dahil sa mga relisa. So hindi natin sigurado, pero may option si Senador De La Rosa kung talagang ilalabas siya ng Senado doon. Possible, baka doon siya sa kabilang side sa may GSIS area, Karen.
0: Victoria, Alvin ito. Sabi mo, may mga sundalo ika mo, ano? Yung mga sundalo na yon, hindi naman yun parte ng contingent na mag-escort kay De La Rosa palabas? Hindi kaya yun yung ginamit?
3: Hindi natin tiyak, Alvin, kasi ang sabi sa atin ni Plaska kanina, yung mga sundalo ay kasama nila para doon sa articles of impeachment. Iyahatid nga kasi punta doon sa office ni Senate Secretary sa may 6th floor. Ngayon, ang tanong, nakapagtataka nga talaga, dahil kung maghahatid lang naman ng dokumento, bakit kailangan may escort pa na mga sundalo, heavily armed, naka-bulletproof? Hindi tayo pa masagot ni Plaska tungkol dyan, Alvin.
0: Pero may mga tauhan na ng NBI sa loob ngayon? O wala pa rin silang presensya? Nasa labas pa rin ang mga taga-NBI?
3: Oo, hindi ko makumpirma, Alvin, kung nakapasok yung mga taga-NBI. Kanina, sinabi ni Aplasca na merong NBI sa labas. Pero sumakon nito, hindi ko
0: masabi. Mga sundalo.
3: Nakapasok na sila sa loob. Yung mga sundalo, Alvin, bagitin ko lang din, sabi nila Aplasca ay detailed dito sa Senado. Meron kasi mga taga PNP na detailed dito at meron din na mga taga sundalo. So ngayon, Alvin, nandito tayo sa may labas no elevator, dito pa rin sa lobby.
0: Nagdi-drill.
3: Ha?
0: Victoria, ano yung...
3: Sabi sa akin may nagdi-drill. Yes. Nagdi-drill dito sa may gilid, dito sa may pader. Malapit dito sa may elevator. At kinakatok.
0: Elevator ba yan, Victoria? O kwarto yan? Yung may imahen?
2: Yung elevator, may elevator, elevator.
0: Elevator ba yun?
3: Pakita natin. Ito yung elevator. Ito yung elevator, Alvin at Karen. Pero ngayon, ito yung iba nating kasama at meron silang naririnig na nagdi-drill. Hindi ko alam kung ano mismo yung nasa likod nito. Oo, pero sabi nila ito yung pa-GSIS na. Hindi ko exactly sure. Sir, ano yung nandito sa side nito?
4: Hindi natin alam kung ano meron. Baka mamaya may bigaan na labas.
3: May parking ba dyan? Ano ba yung nasa labas?
4: Part of GSIS yan. Dito bro, dito na tayo.
3: Part of GSIS? Pero tinabasan yan? Ayun, so hindi rin tayo masagot ng taga-usaa kung bakit merong drilling sound dito sa room na ito. Sabi nila parte ito ng GSIS, sir. Oo, parte raw ito ng GSIS. May nakikita tayong kamay doon sa may pinto, pero wala tayong masyadong maaninag. Alvin at Karen.
2: Okay, Victoria, pakitanong sa usaa, ba't nila inanunsyo na pinapaklear ang second floor dahil may aarestuhin? Pero hindi naman yun ang nangyari. Si Senator De La Rosa nakapasok sa elevator, parang ang nangyari, kinlear nila ang way.
3: Oo, Karen, kasi kanina sabi nila gagawa sila ng major operation, meron nga silang aarestuhin. Yung mga taga-media kasi nandoon naghihintay sa labas sa may second floor, kaya tayo kinlear dahil nga doon sa operation. Pero again, yun nga, gaya nga na sinabi mo, hindi natin alam kung meron nga bang inaresto, kung nasa si Senador De La Rosa, at kung ano yung nasa likod, itong pintong to. Sabi nila, GSIS? GSIS ito. Kaya ano, bakit may nagdadrill kaya?
5: Bakit may ginagawa sila?
3: Hindi pa dahil sa kinahampas yung pinto papunta dito sa kabilang side nga ng GSIS. Makakapasok ba mula doon? Paano ang access dito? Ayan. Okay, hindi tayo masagot na ako sa Karen at Alvin kung paano makakapasok dito sa side na to ng gusali at kung ano ba yung nandito sa beyond the doors, Karen.
2: Okay. Ganito, Victoria, pakitanong sa usaa, ba't sila nagpa-clear? Ba't nila sinabing may aarestuhin? Tapos imbis na may inaresto, may nakaalis. Parang ang layo naman ang utos nila. Pakitanong, ba't nila sinabi yun?
3: Karen, wala rin talagang alam yung mga taga-usaa dahil sila Aplasca yung humaharap sa atin at yung usaa ay hindi rin authorized na magbigay sa atin ng impormasyon. Kaya kanina, pina-clear lang, ang sabi lang sa atin ay may aarestuhin nga. I'll get back to you kung nangyari nga ba yung arestuhan at kung nasa si Senator De La Rosa. Siguro maya-maya, Karen.
0: Pero may mga senador pa bang naiwan sa Senado ngayon? Yung mga kaalyado niya, nandyan pa rin ba sa Senado? O nagsialisa na rin yung mga senators?
3: Kanina, Alvin, ay galing si Senator Bato De La Rosa doon sa office ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, nandun pa si Cayetano doon sa kanyang office sa second floor. Kasama rin niya kanina doon si Senador Rodante Marcoleta. Sinubukan natin makunan ng pahayag si Senator Marcoleta, pero hindi siya nagpaunlak. At kanina rin si Senator Junior Estrada dumaan doon sa second floor, pero siya ay umakyat. Kung hindi tayo kakamali, umakyat din siya doon sa kanyang opisina na nasa 6th floor, Alvin.
0: So, posible kasi may mga Marines, may mga sundalo, o posible na humingi ng ayuda din ang NBI at ang Philippine National Police ng ayuda sa mga sa armed forces para i-execute yung arrest warrant, hindi kaya?
3: kanina, Alvin, ang sabi ni Aplasca, nanghingi sila ng dagdag na tauhan mula sa PNP dahil nga marami yung mga nagrarally sa labas ng Senado. Hindi niya binanggit kung ilan mismo yung hiningi niya, pero ang nabanggit lang niya ay doon sa labas, inassign yung mga additional na tauhan na yon. Dito sa loob, sabi nila, same number of security, although yun nga, bigla nga, nagpakita na rin kanina yung mga sundalo.
2: Alvin. Okay. Alright, Victoria, no, kasi nakikita ka ngayon live sa TV Patrol, ikaw yung kinukunan ang daming tao sa likod mo. Para maintindihan ng ating viewers, ang elevator mo ay nasa kaliwa mo. Ang nasa kanan mo, yung kung nasa ng media ngayon, pintuan yan, pero ano ang nasa likod ng pintuan? Hagdanan ba yan, Victoria? Ano yan?
3: Okay,
2: pakita
3: natin. Ito yung elevator. Side na to. Oh. Dito dumiretso kanina si Senador Bato de la Rosa.
0: Okay.
3: Kung mapapansin nyo, tingnan natin, dito sa side na to, ito naman yung restroom. Ito yung restroom. At meron din ditong stairwell. So, from here, hindi natin malaman kung paano makakapasok dito sa side na ito, kung nasan yung mga pinto. Maliban na lang, kung pumasok sila doon sa isang pinto, na ito, ipapakita namin. Tapakita namin sa inyo. Ito, dyan ang gagaling yung drilling sound. Kanina, paulit-ulit natin tinatanong yung asaa kung bakit may drilling, ano kaya yun ang...
2: Pero anong nasa likod niyan? Masagot. Victoria, anong nasa likod ng pintuang yan?
0: GSIS.
3: Oo, ang binabanggit nila GSIS. Pero kung ano exactly, hindi nila masabi sa atin, Karen. Either hindi nila alam o hindi sila authorized na magbigay sa atin ng informasyon.
0: The building itself kasi is GSIS. Pag-aari ng GSIS yung gusali na yan. Ano po? Na-identify ba sinong kasama niya sa elevator? Staff ba niya o mga authorities?
3: Yung nakita ko kanina, Alvin, meron siyang staff na mga kasama. Mm-hmm. At meron ding mga naka-bulletproof.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ako sigurado kung yun ba ay mga agent ng PNP or ng NBI. Basta merong naka-bulletproof din na kasama ni Senador De La Rosa na sumiksik doon sa elevator kanina bukod pa doon sa kanyang staff.
0: No, I asked that kasi ang sabi, off-limits ang loob ng Senado sa PNP, sa NBI at sa Armed Forces. Di ba malinaw yun? Yun ang kasunduan.
2: Pero meaning sa labas na sila. Tao niya yun.
0: Pero sabi kasi niya baka PNP or baka. So ano, kailangan malinaw yun. Kung ang kasama ba niya ay pulis o sundalo, Victoria?
3: Oo, tinatanong talaga natin. Wala kasing staff na dito ni De La Rosa. Puro osaan na lamang yun nandito, na hindi rin talaga alam kung ano yung nangyayari sa mga oras na ito. At hindi rin tayo mabigyan ng impormasyon. Yung mga official ng Senate gaya ni Aplasca, hindi rin natin alam kung nasaan sa mga oras na ito. Kaya talagang naghihintay pa tayo ng impormasyon mula sa mga competent authorities, Alvin at Karen.
0: Okay, Victoria, huwag kang bibitaw. Babalikan ka namin. May tatawagin lang si Karen. Go, Karen.
2: All right, tawagin naman natin si Daryl Sarmiento ngayon. Namataan ni Daryl si Senator Bato de la Rosa. Daryl? Okay, si Daryl Sarmiento ay nasa Senado rin ngayon. Daryl, naririnig mo na ba kami? Okay, si Daryl nasa loob ng Senado at namataan niya si Senator Bato de la Rosa. Hintayin lang natin kasi napakaraming tao sa Senado ngayon. So, Daryl Sarmiento, Daryl.
0: Daryl.
6: Alvin.
0: Yan.
2: Okay.
0: Go. Ano update?
6: Sa ngayon, actually, nandito ako sa third floor, sa exit stairs ng Senate building. Dahil mula kanina, doon sa may fifth floor, kung saan naroon ang opisina ni Senator Bato de la Rosa at yun at Senator Robin Wood Padilla, pinababa na kami ng OSAA. At saka, nakita ko kanina, nung palabas sila ng elevator, parang nag-uusap sila, si Senator Robin at saka si Senator Bato de la Rosa. Kaninang mga around siguro 6
0: fifth floor naman. Ano ba talaga?
6: kanilang usa chinecheck ang lahat ng possible exit na mga pintuan dito sa loob ng Senate building, including nga pati doon sa may area kung saan mayroong helipad itong building ng Senado. Kani-kanina lang bago tayo mag on air ano sa telepono, bago tayo mag-usap, yung ilang mga staff ng iba't ibang opisina dito sa Senado ay parang yung itsura nila, nagpapanik sila, parang nagtatanungan pa nga kung are we on a lockdown, kung may pinapababa lang ba, may aarestuhin ba. Yung mga empleyado ng pababa na they seem very confused kung ano na yung mga nangyayari, pero ang pinaka-concern nila ay yung sana bago daw maabutan itong lockdown, if ever there is a lockdown dito sa Senado, ay makalabas muna ang lahat ng mga empleyado. Although before po na makita po sila Senator Bato at saka sila Senator Padilla na lumabas ng elevator, nakausap po natin si Senate Secretary at kanya pong kinumpirma sa atin kani-kanina lang na wala naman daw na ini-implement na lockdown dito sa Senado. Yun na lang per the personnel of USA, sinicheck lang nila ang lahat ng entrance at exit points dito sa loob ng Senate building dahil ayaw na nila maulit daw po yung nangyari noong Lunes na napasok po ng NBI personnel itong Senate building. Karen, Alvin?
7: Sasalita.
2: All right. Siguro, Daryl, ilinaw mo, no? Saan mo nakita si De La Rosa sa fifth floor? Saan exactly? Sa lobby? Sa opisina ni Senator Robin? Yes. Saan at anong oras, Daryl?
6: Karen, kanina at exactly around 7:18 in the evening, lumabas sa elevator si Senator Bato De La Rosa and si Senator Padilla, kasama nila ang kanilang staff. Una ay dapat biliko sila papunta sa opisina ni De La Rosa, but eventually they turned to the rightmost part ng fifth floor kung saan naroon ang opisina ni Senator Padilla. Yun nga lang, unfortunately pinapaba po tayo dito ng USA nung nandun na po sa taas sila Senator Padilla at saka sila Senator Bato De La Rosa. May mga narinig ako kanina nung pinapababa po kami dito sa kung saan naroon ako ngayon ay yung ilang mga staff nagsisigawan sila, parang sabi nila meeting but we cannot confirm yet kung ano ba yung pinag-usapan nila. Basta bago po tayo pinababa, ang nakita po natin ay pumunta sa direksyon ng opisina ni Senator Padilla si Senator Bato De La Rosa.
2: Karen? Okay, so posible kasi nakita namin no sa video live na si Senator Bato De La Rosa pumasok sa elevator, so posible na umakyat siya sa fifth floor kasi binabantayan siya ng mga reporter sa lobby, hindi nakita doon. So posible sa ngayon ay nandun si Senator Bato, nandun sa fifth floor sa opisina ni Senator Padilla. Posible?
6: Yes po, posible. Kasi as of 7:18, lumabas siya ng elevator. Eh. Kasama ang ilan nilang staff and possibly siguro mga close-in itong security nila, Senator Padilla at ni Senator De La Rosa. Karen.
0: Daryl, huwag kang bumitaw. Babalikan kita. Si RG Cruz, tawagin natin. RG, ano latest dyan sa area mo?
8: Nagtaguhan na may mga pumasok na sundalo na may mahahabang baril ay
0: RG, go ahead RG.
2: You're live.
0: RG, naka-live ka na.
8: Yes, Alvin, nandito tayo ngayon sa second floor ng Senado at medyo matipid ang impormasyon o kumpirmasyon na narinig natin. Ano? Kanina humarap dito si Senate Sergeant at Arms, Mao Aplasca, sa media at sinabi niya nga na nandito na ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Bukod dyan ay sinabi niya rin na siya ay sumusunod lamang sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano at nung panahong humarap siya sa media ay walang utos na sumuko si Senador Ronald De La Rosa. At ngayon nga ay medyo tensyonado at nag-abang ang mga media dito, pati na rin ang security. Limitado ang movement namin. Dati malaya kaming nakakagalaw dito sa gusali, nakakakyat sa 5th floor at 6th floor kung saan nandoon ang executive offices ng mga senador. Pero yung ina nating mga kasamahan at ako mismo personally naranasan ko na hindi ako pinapasok ngayon sa 5th floor. Kanina lamang matapos tayong harapin o matapos harapin ng media nitong si Sergeant at Arms Aplasca ay nagkaroon ng takbuhan kinabuhan dito ng mga media dahil nga biglang dumating o lumabas mula dun sa tanggapan at dito sa second floor si Senador Ronald De La Rosa kasama ata si Senador Robin Padilla, sumakay ng elevator. Nung una, ang tingin namin ay bababa siya, so nagtakbuhan kami sa baba, papuntang ground floor, pero pagdating namin doon ay hindi naman din dumabala dumaan si Senador Ronald De La Rosa at sa halip ay bumaba daw sa fifth floor. Nung sumakay naman kami ng fifth floor, may mga nakasabay kaming ibang empleyado ng Senado at yun na nga, hindi na kami pinabayaang bumaba ng fifth floor at pinabalik kami ng second floor at yun nga ang sitwasyon ngayon dito. Yun ang inaantay namin, itong cordon area sa aking likuran, ito yung pahabang pasilyo papuntang session hall, doon yung session hall, nandun yung elevator, ito naman yung pasilyo papunta doon sa parang pinaka grand staircase ng Senado papunta doon sa main entrance nito, no? At tinatatabi lahat ng media dahil nga may inaasahang merong dadaan dito. Kung ano man yung dadaan dito mamaya-maya daw o sa mga ilang sandali, hindi pa natin alam kasi sa mga oras ito ay medyo matipid nga sa detalye ang mga opisyal ng Senado. Alvin?
0: RG, mga 20 to 30 minutes ago na nang nagsimula yung kaguluhan, wala pa bang ini-issue statement ang liderato ng Senado kung ano ba talaga nangyayari? Bakit magulo ang sitwasyon?
8: Alvin, medyo pakiulitan. Alvin, medyo pakiulit ang tanong, ano, medyo mahina ang dating mo dito sa akin.
0: Yeah. Ano? RG, lang? May pahayag na ba ang liderato ng Senado para may paglilinaw? Ano ba ang nangyayari? Dahil mga 20 to 30 minutes na tayo nagre-report na hindi natin alam kung nasaan si Senador De La Rosa.
8: Sa alam mo, nung huli ko siyang personal na nakita, yun nga sumakay siya ng elevator. Pero sa mga oras na ito, ay hindi natin na alam kung nasaan siya. We can only presume na nandito pa siya sa gusali dahil nga doon sa sinabi kanina ng Sergeant at Arms na wala namang utos na siya ay sumuko o isuko. Nandito lang naman inaasahan natin na dahil nga mahigpit pa rin ang seguridad at medyo may lockdown dito sa gusali ng Senado, ay nandito pa rin siya sa loob. Alvin?
0: RG, huwag kang bibitaw ha. Babalikan ka namin dyan sa Senado.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol sa breaking news na ito.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys!
10: And feel the vibe!
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, 18 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa Senado. Naroon ang ating kasamahan, si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
15: Nagpatupad na ng lockdown dito sa Senado kung saan ay kanina binigyan lamang ng 5 minuto para makalabas yung mga gusto lumabas at pasado alas 7 ay tuluyan ng nag-lockdown. Ang binabanggit ni Office of the Senate Sergeant at Arms, ng Office of the Senate Sergeant at Arms, na kailangan magpatupad ng lockdown dahil daw itatransmit may paparating dito na articles of impeachment. Yun yung sinasabi sa media ni head ng OSAA na si General Mau Aplasca. Pero nakita namin na bukod doon sa mga taga-OSAA ay dumating in full battle gear yung mga miyembro ng Philippine Marines. Agad na humilera dito sa second floor ng Senado at kasunod niyan ay yung paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Walang nakahabol sa kanya kung saan nila dinala si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung dito sa ground floor o ibinalik sa kanyang tanggapan sa fifth floor, dahil hindi na pinapayagan yung media na pumasok o tumakyat sa ibang level nitong gusali. Sa ngayon, nandito kami sa ground floor sapagkat may isang bahagi dito ng ground floor na ang tagos ay sa GSIS ay maririnig yung tila may nag-grind ng pader dito at tipong gumagawa ng paraan para makapasok dito sa padera ng Senado. Pero ang binabanggit naman ng engineer dito ng Senado ay nasa kabilang side lang daw yan ng GSIS, may construction lang sa kanila at hindi apektado at hindi kasali itong dito sa bahagi naman ng Senado. Yun yung garantiya na ibinigay niya sa interview kanina. So ngayon, ang alamin namin ay kung nasaan si Senator Bato de la Rosa at kung ano yung next move na gagawin ng grupo nila kasunod nga ng naging desisyon ng Supreme Court. Yan ang balita, kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BZMM.
13: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
13: Ang oras, 15 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
16: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
17: Silmarine plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liveraid Pro.
18: May Silmarine, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
20: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
21: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Responsible gaming at bagcore.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, 13 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istretta. Una sa balita, una sa public service.
13: Ang oras ngayon sa buong Pilipinas, 12 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag may
7: minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta.
2: Nakatutok pa rin ang TV Patrol sa mga nangyayari sa Senado ngayon. Balikan natin si Victoria Tulad na nasa Senado. Victoria, simpleng tanong, nasan si Senator Bato de la Rosa?
23: Nakakaputok ang dito ngayon sa second floor ng Senado. Hindi na binig yung mga putok ng doon sa may dulong side dito sa kanang bahagi ng gusali. Ilang beses tayo nakarinig ng putokan. May mga nakikita tayong pulis. Mga naka-bulletproof. Yung mga taga-USA. Kanina pa, sumisigaw na bumalik tayo doon sa, pumunta tayo sa mas maraming lugar. Nagtutumba na yung mga display dito at ilang tao na rin yung tumumba. Yung mga USA, hinaharang ang media at kita natin yung mga pulis nandun sa dulo. Nag-defeated sila doon sa kabilang side na hindi na natin makita, may mga hawak silang pa rin. Ngayon may mga sundalo.
2: right. Victoria. Okay, Victoria, naririnig ka namin ngayon. Ang sinabi mo ay may putukang naririnig ngayon sa second floor.
23: Sinusunod yung putukan, Karen, habang nagtatanong ka. Nakarinig tayo uli ng tatlong putukan. Pag-ahead natin dito, ilang minuto, ilang segundo pag-ahead natin, ay marami na tayong narinig na gunshot. At nagpapatuloy ito hanggang sa mga oras na ito, Karen.
2: At hanggang ngayon, ang gunshots na ito, wala pa rin katiyakan. Ayun!
23: Oo, Karen, nasa ngayon, nandoon sa kabilang side na hindi natin makita. Doon sa side na yun, Karen, mga ano yun, hearing committee room, doon ginaganap ang ilang mga pagdinig. Hindi natin makita kasi na hindi tayo sa dulo, nasa may gitna tayo nung second floor. At populis lamang, yun nandoon sa dulong side na yun, Karen.
2: Okay, pero itong gunshots na naririnig, hindi natin alam kung saan at sino ang source. Nakikita kayo sa video, merong long firearms sa loob ng Senado, Victoria. Kung alright, may long firearms. Pero nangangahulugan ba nakapasok ang PNP o NBI sa labas? O mismo ang mga...
23: Karen, maraming tauhan ng PNP ngayon dito sa second floor. Hindi ko mabilang kung ilan, pero marami sila. At kasama nila doon sa side na yun, mga at meron ding mga ilang sundalo. Hindi ko sure kung ito ay augment nila o ito ba ay mga official o mga taga-PNP na details dito sa Senado. Karen, ngayon kaya paalis kami o sa tinutulak kami papunta doon sa may Senate Press Office para hindi makita o hindi makunan yung nangyayari doon sa kabilang side, Karen.
2: Okay, para sa ating mga viewers. Victoria, nakikita natin ang mga uniform police officers. Etong mga naka-uniforme na to, hindi to naka-detail sa Senado. So nangangahulugan, nakapasok na ang PNP sa loob ng building. Ganun ba, Victoria?
23: Karen, meron kasi mga PNP na talagang naka-detail sa Senado. So posible na dito talaga sila naka-assign at allowed talaga sila dito sa loob. Pero hindi ko pa yan matiyak dahil nga wala kumakausap sa atin. So that's one possibility. At yung mga kasama nila ay mga taga o saan. Noticeably, yung ibang mga police, wala namang bulletproof. Yung mga nandoon sa dulong side, hindi natin makita ngayon, puro mga sundalo, if I'm not mistaken, Karen.
2: Kasi nakikita namin sa video, Victoria, doon sa malayo, tila may long firearms na eh. I don't know, nakikita ang shadows nila. Long firearms, PNP ba yan? Ano yan? Militar, marine,
23: mga sundalo yan, Karen. Sabi kanina, marines yan, pero kailangan pa natin i-compare. Ayan yung mga naka-green. Yan nakita natin kanina dito sa second floor. Sila yung may mga dala ng long firearms. Yung ilang osa, noong taga-office of the Senate Sergeant at Arms, meron din sila dalang firearms, long firearms, habang yung mga taga-PNP, yung mga maliliit nilang marines, ang kanilang dala-dala. Karen.
2: Okay, Victoria, anong lugar ang kinatatayuan ngayon ng PNP? Yung may long firearms muna. Bakit dyan sila nakaantabay? Nandyan ba ang opisina ni Senator De La Rosa? Anong nandyan?
23: Karen, doon sa side na yon, gaya nung nabanggit ko kanina, mga committee room yon, doon ginagawa yung mga pagbinig kapag merong kailangan na i-hold muna, holding area rin para sa mga resource persons, mga guests. Ang office ni Senator De La Rosa nasa fifth floor, Karen, nasa room 518. So hindi natin tiya kung siya ay nakababa ba dito o kung siya ba, kung yung party ba niya, yung pinapatamaan, yung binaba rin. Talagang wala pa tayong information maliban doon sa nagkakaputukan na nagkakagulo, Karen, dito sa may Senate second floor. Karen.
2: Okay, Victoria, tinanong to ni Alvin kanina, no? Isipin nyo, nagkakaputukan na sa Senado. Nasaan ang liderato ng Senado? Nasaan si Senate President Alan Peter Cayetano? Bakit walang statement?
23: Karen, yan din ang tanong natin. Ang alam nga natin kanina, nandoon siya sa kanyang opisina. Dito rin, sa second floor, Karen. Pero mula noong magkatakbuhan kanina, mula noong lumabas si Senator Bato de la Rosa, hindi natin matiyak kung nandoon pa si Senator Alan Peter Speaker Cayetano, ano maging ibang mga senador na nakita natin kanina, nabanggit natin, nandito pa si Senator Marcoleta kanina, Senator Dinggoy Estrada. So we are not sure if they are still in the building. Yung mga kwarto kasi nila nasa fifth floor, nasa sixth floor yung office lang ni Cayetano ang nandito sa second floor kasi hindi pa siya nakakalipat after niyang ma-elect na major na Senate President. Yung office niya, long side minority leader pa ay dito sa second floor. Pero kahit yung staff ng mga senador ay hindi pa rin natin nakikita karen kung nasaan sila, talaga mga security lamang. At mga taga-media, yung nandito sa may second floor, Karen.
1: Bakit tayo na sa
0: please secure yourself and the crew first, ano? Unahin natin yung security. Sa ngayon, na-pinpoint na ba kung saan ang parte ng second floor nang galing yung magkakasunod na putok?
23: Okay. Doon sa Alvin, sa may far right na side ng second floor, doon sa dulong side, kung hindi na hindi natin maabot sa ngayon, kung nasa yung binabanggit ko na ilang mga committee room na doon nangyari yung mga putukan. Ngayon, tumigil na yung putukan. Nagpatay ng mga ilaw dito sa isang side ng second floor at nakikita natin ang buusap yung mga police. Naplat na rin yata ay kausap nila Alvin.
0: So, does it appear na parang kontrolado na ba ng mga police? Nakikita natin may pinapasok silang kwarto sa kanang bahagi. Does it appear na na-control na yung situation o may threat pa rin sa loob ng kwartong yan?
23: Hindi ko masabi kung kontrolado na. Alvin, itong kwarto na to, yung sinabi mo pinasok nila, yan yung sumulong, tinatawag namin sumulong room. Diyan ginagawa yung mga press conference ng mga senador. Diyan na pwesto yung ating mga crew. Pumasok sila po diyan. Ngayon, mga pinapa-back tayo, pinapa-attract tayo.
1: Anong nangyari?
23: Sir, ano po nangyari, sir? Sir! Sir! Sir, bakit may barilan, sir?
1: May barilan.
23: Sir! Sir, sino yung binaril? Sir! Sir! Sir! Sino po yung target, sir?
1: Sir, yan. Sigatan ho ba?
23: Sir! Sir, sino yung binaril, sir? Ayan, ayaw tayong sagutin ng mga police. Pinatrust lang nila tayo. Hanggang sa ngayon, pati yung mga security ng Senate, pinapatrust lang tayo.
0: De Victoria, tinatanong ko kasi tinatanong ko kasi civilian kayo eh, no? Kung may active shooter sa scene eh dapat malagay muna kayo sa safety, sa secure na lugar.
23: Kaso Alvin talaga nagkakagulo na dito. Lahat ng media gusto makunan yung nangyayari. Hindi kasi sila nagsabi rin. Walang any information prior to this incident. Talagang agad, matanggalang galing pa ako sa ibaba. Kanina, nagtakbuhan na lamang. So, hindi siya na-convey. Kaya kanina rin, matatanda natin sila, pinaplast ka sa amin. Pinapaklear nila kami, yung second floor, kasi sabi nga nila, magkakaroon sila ng major operation, may arrestuhin. So, probably, ito na nga yun. Ito na yung nangyayari ngayon, Alvin.
0: So, kanina kasi, nung nag-interview kami ni Karen, nandun kayo sa room na kamo para may bumabare na. Ibang floor yon sa floor kung nasaan ka ngayon.
23: Oh, yung binabare na, Alvin, yun yung nasa ground floor, yung pinag-uusapan natin kanina, yung malapit sa elevator. Ang sabi sa atin, yun ay kwarto ng GSIS. Dating parang maintenance room daw, sabi sa atin ng isang taga-electrical office nitong Senado. Pero meron din nagsabi sa atin na beyond that door is a hallway going to GSIS. So, hindi pa rin talaga malinaw even yung detalye yon kung ano ba yung nasa likod ng door na yon. Sabi ng official nung talaga, nung from the electrical office, ay maintenance work yung ginagawa. Kaya mayroon pa, may naririnig kami na drilling. Sabi nila talagang gabi daw ginagawa yung maintenance para hindi makaabala sa mga empleyado. Pero yun na, may impormasyon din na beyond that door is a hallway at hindi kwarto. So we still need to confirm kung ano nga ba talaga yung nasa likod ng pitong yon at kung related ba yan dito sa nangyayari ngayon sa Senado, Alvin.
2: Alright, Victoria, kasabay habang ikaw ay nagre-report, ipinalabas namin ngayon na dumating nga ang articles of impeachment, no? Nasa labas ng Senado ata ito at tinutroli siya papaloob ilang kopya kung ito yon Alvino, ito na yung articles of impeachment. So, unang-una, yung putok na narinig kanina, masasabi natin, Victoria, mahigit ba sa 5 o 10 putok yon?
23: Mahigit sa 10, Karen. If I'm not mistaken, yung narinig ko, kasi yung pag-akit ko palang mera, sunod-sunod na yung narinig ko na putukan, talagang marami, Karen. I'm quite confident na mahigit 10 yung narinig natin na putukan. Dahil matagal tayo nag-stay, hindi tayo malis sa second floor, Karen. Hanggang sa kung nasaan tayo ngayon dito sa mingit na second floor.
2: Okay, at habang nandyan, may shooter sa loob ng Senado, may long firearms na nandun sa dulo, ipinapasok yung articles of impeachment. Right. Pinapakita yung live video, nakapapasok lang ng articles of impeachment. Siguro, Victoria, ilarawan mo anong sistema pagpasok ng articles of impeachment, saan dadalhin yun?
23: Sa ngayon, Karen, wala akong vantage point doon sa pagpasok, pero dadalhin yon doon sa 6th floor sa opisina ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Pero bago tayo umakyat dito sa 2nd floor, nakita natin na yung lobby, sinara na, binaba na yung roll-up. Ibinaba na yon. So yung napasukan ng mga empleyado, hindi mapapasukan yon. So baka ipasok yung articles of impeachment doon sa may parking.
2: Okay, kasi Victoria, ang kakaiba sa sitwasyong ito, may putukang narinig, mahigit sa 10 putok. So tama si Alvin, may live shooting. And yet, hindi pa naka-lockdown ang Senado. Nakapasok pa, may tao pang nakapasok. Yung articles of impeachment, kumbaga, pero sa labas, hindi pa rin nakalock.
0: Ito sa labas to.
2: Oh, ito, may rally sa labas ngayon, Victoria. Pero may baril eh, may pumuputok sa loob na baril. Bukas pa rin ang pintuan ng Senado sa baba.
23: Oo, kasi doon sa likod, nakita lang natin na ni-lockdown nila yung pinakapasukan, yung main entrance, yung roll-up. At least nasabi ko na may roll-up. Yung sa may basement parking, pwede pa yung, kanina nakita natin, pwede pa yung pasukan. So baka doon ipinasok or dinala yung articles of impeachment para iakyat sa office ni Senate Secretary. Meron din kasi doong access. At kapag nakapasok ka na doon, pwede mo na rin ma-access yung elevator na sinakyan din ni Senator Bato de la Rosa, kanina, Karen.
0: Victoria, babalikan ka namin ha. Wait lang ha, makibalita muna tayo kay Zian Ambroso. Z, ano meron dyan sa location mo?
3: Alvin,
0: sulit na
3: putokin na rin natin dito.
0: Z?
3: Hindi ko sasabihin yung exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin. Pensionado ako, situation dito sa Binan. At tapos lumating yung iba't-ibang law enforcement. May taga-Maris, may taga-NDN, isa ka mga PNP. Naigit yung sigurada dito, Alvin, sa paligid. Habang agad nagpumpulan yung media, sabi lang empleyado nang pumalat ang balitang may operasyon laban kay Senator Bato de la Rosa. Kasi sa ating formasyon, Alvin, nasa fifth floor si Senator Bato de la Rosa kanina kasama ni Senator Robin Padilla. Wala umuno naging physical na confrontation sa loob. Patuloy na alert ang security forces sa paliigin ng Senado habang iniintay ang sinusulong mag-development sa kaso. Alvin, nakatabi ako sa security dito sa hindi ko masabi yung location ko, pero sabihin ko, sunod-sunod lang po to. Tapos pinadapatan ng authority. Kasi sunod-sunod lang ayan po.
0: Z?
3: Alvin, babalikan ko na lang kayo.
0: Yeah, Z, kung makukompromiso yung security mo, itigil na muna natin ito at pwede ko namang balikan si Victoria.
2: Uh-oh.
0: Ayusin mo muna yung security mo, mas importante yung security mo kesa sa ulat mo, Z. Ah. Babalikan kita, Z. Ah.
2: Okay, mag-ingat ka, Zian, ha? Mag-ingat ka.
23: Ano ba ito?
0: Victoria?
2: Okay, Victoria.
23: Oh, yes, Alvin and Karen.
0: Oh, anong latest ngayon dyan sa'yo after kay Zian?
23: Wala pa tayong movement dito. Nakaabang tayo, nakakordon tayo dito sa may second floor. Kita pa rin natin yung mga sundalo na nandun sa kabilang dulo. At nandito rin yung mga police. At sa harapan natin, wala talagang sumasagot sa atin.
4: Senator Robin.
23: Okay. So, Senator Robin, sinasabi nila, nandito. Nandito sa may second floor, may nakakita kay Robin, kay Senator Robin Hood Padilla. Hinahanapan natin siya. Sinukumpirma natin kung nandito nga, nagpupunta tayo. nandito tayo sa may makikita niyo sa ating kuha. Ito yung bahagi, ito yung opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, nandun sa kabilang dulo. Yung kanyang opisina. Sir, nandun ba si Sen? Senate President? Yes, andan. Andan. Andan pa raw si SP doon sa dulo. So, bukod sa kanya, hindi natin makita kung sino pa yung ibang nandito na senador. Nandun din yung mga staff ni SP Cayetano. At sa ngayon ay wala pa. Sino pa pa ang nandun? Senator Marcoleta. Okay. Natago. Okay. So, tinasabi sa atin ng staff ni Senate President Cayetano ay hindi nila sigurado kung sino yung mga nasa loob noong kwarto ng SP. Dahil nung nagkagulo ay nagtago na raw. Nung nagkaputukan ay nagtago yung mga nandoon sa loob yung kwartong yun. Karen at Alvin.
0: So, Victoria, hanggang ngayon may active shooter sa loob ng second floor na yan.
23: Yes, Alvin, nandito pa rin yung shooter. Nandito sila sa kabilang side. Dito, nandito sila sa may dulong side noon, yung mga sundalo. At yung mga usaha, may hawak pa rin silang firearms. Yung mga police, meron pa rin silang daladalang firearms. Hindi pa rin umaalis yung mga shooter dito sa second floor, Alvin.
0: May nag-a-attempt ba na i-contain ang shooter? Kasi yun ata importante.
2: Oh, that's ang dami.
0: Biglang dahil magpaputok na magpaputok. Meron bang sundalo o police na nag-ooperate doon to find who the shooter is?
2: At hindi lang yun, Victoria. Ang daming civilian na nasa loob ng building. Kabilang ka na dyan. Ang daming civilian.
23: Maraming civilian dito. Sa ngayon talagang walang nagko-coordinate sa atin. Sa talagang magulo yung sitwasyon. Wala tayong nakakausap na maayos. Walang sumasagot. So, we're just awaiting yung mga latest developments. At hopefully, ay may maging paglilinaw na sa mga soonest. At as soon as may magbigay ako sa inyo, may report ako sa inyo. Alvin at
2: so, okay, Victoria, tanong lang, no, pinapalabas ngayon live, medyo madilim na yung second floor. Pinatay bang mga ilaw? Anong nangyayari? Kasi medyo madilim.
23: Hindi ko alam kung deliberately na pinatay yung ilaw. Kanina, nung kasagsagan, nung putukan, bigla na lang namatay yung mga ilaw dito. I cannot second guess kung bakit, kung ito ba ay electrical problem. Basta yung isang part nitong sa second floor ay patay yung ilaw mula dito sa may labas ng session hall hanggang dun sa kabilang dulo kung nasaan yung mga sundalo, kung saan nangyari yung putukan. Karen at Alvin.
0: Sige. Okay. You all secure right. Yourself. Kukuha pa rin kami sa iyo ng update. Pero ang pinaka-importante ngayon ay ang security ninyo. Kayo mga mamahig, tinan nyo, open na open kayo pag biglang may nagpaputok yan.
23: Napaka-delikado talaga, napaka-delikado. Kanina nung nagkakaputukan, meron pa tayong, nandoon tayo sa, papunta na tayo doon sa dulo. Papunta na, malapit na tayo doon sa mga sundalo kung nasaan yung mga putukan. At talagang nagtakbuhan lang, kaya ang dami sa atin na tumumba. Ang daming yung mga display dito sa gitna, nagtumbahan, maraming nasaktan. Kaya yung iba rin nakita natin na naiiyak na, may mga umiiyak na dito dahil nga nakakatakot. Dahil sunod-sunod yung putok na nangyari. Karen at Alvin.
2: Alright. Victoria, habang nandyan ka, no, ito si Senator Robin Padilla. Ay live ngayon. Lumabas. Naka-yellow siya na jacket or barong. At nakita siyang naglalakad ngayon. Very casual lang paglalakad niya. Kalmado paglalakad.
23: Sir, saan mo kayo pumunta, sir?
0: Lapitan mo.
2: Yan, teka lang, lapitan. Okay.
23: Pakit tayo sa... Tumusin tayo ngayon kay alright. Senator Padilla.
2: So, si Senator Robin Padilla ay umakyat sa staircase. Ito yung back stairs.
23: Sir, ano nangyayari? Sir, sino yung pinapaputukan, sir? Sir, sino yung pinapaputukan, sir? Sen? Ako, sino yung pinapaputukan, sen? Senator, patubo ba? Sir, si Senator, patubo ba yung pinapaputukan, sen? Opo, sen. Opo, pero sino yung pinapaputukan, sir? Sir, kapatay sa office niyo?
4: Dito.
23: Ayan, kay Senator Robin Hood Padilla, umakyat na siya at paulit-ulit ang niya sinasabi na huwag kami dito delikado. Ayaw niya sagutin kung si Senator Bato de la Rosa ba yung target ng mga operatiba, kung siya ba yung kung party ba niya yung pinaputukan. So, wala pa rin talaga tayo makuhuan.
2: Okay, Victoria.
23: Information. Meron din dito.
2: Victoria, all right. Unang-una, kani-kanina lamang si Senate President Alan Peter Cayetano ay nag-live streaming, no, sa kanyang Facebook account. All right, may press conference sa ata.
0: Ay, may nagsasalita.
23: Ito si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Subo ko natin panggan.
0: Okay. Ayan, ayan, ayan, ayan.
4: Sabi niya, gagawa kasi pinaalis, and then he started saying what kami magtaas ng boses. Well, what will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help?
5: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Inuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sabi, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag ako sigawan. Yun lang ang sasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako.

0: It's confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, yung mga nasa Senate, ano, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
1: Sir, ilang senador pa nasa building? Ilang senador pa nasa building?
2: Usapan the other day kasi na nalino pa nila.
3: Opo, opo.
2: Papasok sa premises ng
1: Sir, may mga senador pa sa building? Meron pa?
2: I cannot confirm. Based on security, I won't reveal kung ano yung mga
1: kailangan
3: nandito.
1: Pero yung staff ni SP.
2: Response safe here. Rest assured, lahat ng plan dito sa Senado is safe. We are on a lockdown right now. So, sa magsama natin, kalmado lang po tayo. Para ano, in-assess lang po. Ano? So, konting case lang po.
4: Hindi alam po magsiserve sila ng
2: case. Walang ano.
1: Walang coordination.
2: Sir, yung NBI not confirmed?
4: Hindi alam ko.
2: Wala mo nang papasok.
4: Yung NBI, are they going to serve warrant from ICC
2: warrant? Kasi hindi namin alam. Hindi naman sila nakaano.
1: Sir, tatawagan niyo ba si Director Makipag para alamin ano ba talaga nangyari? Bakit sila, bakit may nandyan?
2: Actually, inaano namin, kakausapin pa namin yung NBI talaga. Talaga ba? Kasi, sir, bakit sila nila? Kasi matayong pwede kasi mag-sabi na hindi sila any law agency. So, sa domo yung may ilang mabibigong manahan.
5: Sir, kung possible na NBI talaga, may pananagutan sila nito?
2: Of course. Of course, meron. Ano to? May criminal liability sila pagpasok nito.
6: Babalikan po natin mamaya ang kaganapan dyan sa Senado. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: TZMM, numero uno sa aksyon.
8: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. DZMM Teleradio, DZMM, numero uno sa aksyon.
9: Oras, 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
10: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

nakakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat

0: pamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Oras 8:16.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga talon ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
8: Alas 8:21 ng gabi.
15: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
16: Ang husay!
17: So easy to use.
18: Everest Washing Machine.
17: Hun,
18: sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww.
19: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
20: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
21: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Paglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
23: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Responsible gaming at bagcore.ph.
25: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
26: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
27: This is FM Radio.
28: FM Radio.
27: Favorite music radio.
29: Kabay!
30: Kabay!
31: Maunang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mauna ni.
32: Kabay! Kabay! Kasama sa
33: unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
34: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
35: Arong siguradong good ang morning.
34: Morning, morning. Buntag na vibes.
35: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
34: 93.1.
35: Ka-vibes, mauna ni!
36: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-vibes. Serbisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
34: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
35: Arong siguradong good ang morning.
34: Morning, morning. Buntag na vibes.
35: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
34: 93.1.
35: Ka-vibes, mauna ni.
0: This is FM Radio.
2: FM Radio.
0: Favorite music radio.
3: Narinig yung putukan. Pero bago din yun, isa sa mga napansin natin ay yung mismo yung acting sergeant at arms ang nagsuot ng vest, tapos nagkaroon ng formation, nasa likuran niya yung mga miyembro ng Philippine National Police at nagdire-diretso sila dito. Ilang minuto lang pagkatapos nun ay narinig natin yung ilang rounds ng putukan at sinabihan na kami na umatras at yumuko.
4: Criminal Court ang arrest warrant laban sa kanya. Ngayong gabi rin po nakita natin na dumating na sa building ng Senado ang articles of impeachment na ipinasa ng mababang kupulungan ng Kongreso kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Ako po si Radyo Patrol Christian Yusores.
5: At ako naman po si Radyo Patrol Marlene Padiernas. Partner kung matatandaan natin bilang briefer lang doon sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Ito pong naganap na putukan ng barel dyan po sa loob ng Senado ay sa kasagsagan po ng tangkang pag-iimplementa ng pag-aresto ng hindi pa kinukumpirma ng mga kinaukulan kung sino yung kanilang target arestohin doon sa lugar. Pero kung maalala po ninyo kanina ay kinlear yung ikalawang palapag ng Senado dahil matapos ka pong i-anunsyo na meron daw magkakaroon ng arestuhan.
4: Hindi binanggit kung hindi sino binanggit ang aarestuhin. Pero sa oras po na 8:29, puntahan na po natin ang ating mga Radyo Patrol na nagbabantay dyan sa Senado. Unahin na natin si Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, anong sitwasyon ngayon dyan?
0: This is FM Radio.
2: FM Radio.
0: Favorite music radio.
6: Kabay!
7: Kabay!
8: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Ay mga kabaib, sa mga wa makaabot kaganina sa tuang drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder, nga mao si Angela Ania ang replay sa request 931.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1.

0: Sa ito mga kabibes, karon kumusta mamong tanan adlaw nga Miyerkules na mga kabibes, diyan na puntas tunga-tunga sa kuan kaniang semana. Diyan na tas tunga-tunga sa semana mga kabibes, adlaw nga Miyerkules pitsa 13 sa bulan sa Mayo tuig 2026 mga kabibes. Okay, kumusta man ang tanan ato mga kabibes karon, o syempre sa mga naminaw, welcome ang tanan ha sa tunga programang Request 931 sukad sa alauna mga kabibes hangtod da sa alas 4 sa kahaponon. O nga, syempre, sa mga nagtikaw-tikaw, karon sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hala, sige, pagkos ganyan yung mga radyo, kaya din natang maglangan pa mga kabibes. O niya, na naman niya si Uncle Boy po dahil dire, o niya si DJ Pamela, o sa mani, so nakasuda siya diya Miss Eva. Yeah. O sige, o, murag na nagtikaw-tikaw, nagsugod niya. Hinay lang diya, ha, kinaarba si Albert, diya sa mong kilid, o. Okay, Uncle Boy, ikaw na po din na-apika sa Uncle Boy.
1: Kumusta nga to mga kabibes karon maing hapon? Oh, iswag ka ma, okay ra ni Mer, okay ra ka Mer, nasa giran di ka Mer?
2: Wala na.
1: Oh, wala day, okay ra. Oh, sige niya, tapad nung sa tamer ha, itao na na imong headphone din haron ma, kadungog ka Perme. Oh niya, siyempre sa mga naminaw, maing hapon, pon. Oga, siyempre, o sa mga kabibes, may nga pagtikaw-tikaw o manghinaot na usap ta ngang adlaw nga Miyerkules na himong malamboon o malamposon alang kanatong tanan. Oga, siyempre, manghinaot usap kita ngang adlaw nga Miyerkules mamahimong malamboon alang kanatong tanan usap nga mga kabibes, okay? Onya muna, oy. Onya, siyempre, si Nanas Pamil, tapad na mo din ni Kuan Miss Iba. Ah, oh, tapad lang mo ni Kuan ka ng DJ Pamela. Ato sa ning i-welcome sila to the show, baby, Miss Eva. Ah, oh, kani ang DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
3: Hi! Na, kadawang nag-awawala. Na, mura lagi ko lang, Miss Eva. Ah, okay, sige. Ah, sabi ni mo, ani, kani siguro, kani guru, Miss Eva. Kaya na, Miss Eva.
4: Ay, nga una unsa may na?
3: Ay, di.
4: Okay na.
3: Ay, na. Na, mauday na.
4: Di unsa man nimo pagkupay
3: diha? Wala to ma. Manday ni Miss Eva. Oy, bitaw. Ay, sa mga ka vibes si Aron.
4: Yes. Naam di tayo bisita.
3: Ay, kano ba? Guwapo man si Almer sa ko. Ay,
4: sa personal.
3: Online. Ay, bitaw sa personal.
4: Dili lang siya usa ka spinner.
3: O sa pagkat siya ka, mo apply pag siya damaturo mo ni Miss Eva.
4: Yes, mo apply siya ang drama.
3: Hindi na, anak ka, kuhaan ka na talented. Oo, oh, oh.
4: Grabe ka ayo.
3: Bitao na, syempre, ang atong numero mga kawibes, 0995-472-0802. Alang sa mga ganahan nga mo padangat karon, sila mga bulawanong panghuna-huna, mm-hmm. Advice, ingon man sab sila mga greetings, all the request Miss Eva.
4: Yes.
3: O ni Uncle Bon. Okay niya, sa dili pa ito sa ning patingogo ning atong bisita ron, nagdarabag inasal ning
4: rebukan. Oo, okay na.
3: Mer, musta man ka Mer, mayang hapon ni mo din ha?
4: Yes.
2: Mayang hapon po, kanimo diha, Uncle Boy.
3: Oy, oh, kanagadyar Mer, gano. Ay, sus, kaningong sabay ko, ano, makaingon ta ba nga, dako, giyog ay yung pasalamat ako, Mer, ba nga, kanabitaw ang imo, giming gigahinag oras. Oh, taliwa, sa imuha, karong paningkamot nga, busy kay kag mga hilot, anang mga tao dito niya, pong para ba ni mo sa o, nagwa ka kalimot, ha? Agi mo, ingon nga, ari ko no, apila ko naghilot, ari napit-dapi-dapi, ha? Ano siya gano'y?
4: Hoy, ayun na i-mention Uncle Boy.
3: Eh, kay mao, man na istorya na mo kanyan. Oo, karun kanyan na magiging si Armair, anak magiging siya nga, sa una Uncle Boy, naagi mo ingon nga, dari, dulit yung kamot na rin napit sa kuan, sir, lukunan, sir.
2: Mahinom nung panay ka, Uncle Boy?
3: Asus, why istorya nga, wana ko mahinom doon, Mimir. Oo, sumuna, dako, kay kong pasalamat kami nga, diin, imugi mong gigahay na, nung oras nga, naagi yung kataon di rin, no?
4: Yes.
2: Why problema, Uncle Boy? Saan ko nag-isahan? Nga muwari yung ko o wapil sa inyo hang programa.
3: Programa, yun o.
0: Mauna, o niya. Karon, Almer, okay rin mo din hang gikusgun sa kanaang kuan, okay rin volume sa inyo hang headphone din ha. Okay rin ka na, o pagkusgan na ito gamay, pahinayan, o suman.
2: Medyo kusog rin si gamay.
0: Ah, kusog rin yan.
4: Pahinay gamay.
2: Oh, kana, sakto na lang.
0: Sakto na lang. Kana. Hindi ka ganahag ka ng pinakusog, Mer. Inaiyahan dahil Uncle Boy kay Miss Iba, inanay dahil.
4: Inanay.
2: alam sana.
3: Ah, kuan ni Muhammad dandahan din na dandahan.
2: Yes.
3: Ah, bitaw oi ni satu mga kabaybs karon satu pa mo itrakas drama karon. So, kani biya mis iba opportunity biya ni mis
4: yes.
3: iba.
4: Yes. Oh. Unya dili lang kay drama.
3: Mo na.
4: Mo intra pud siya sa singing ka ba?
3: Daghan ni siga pila na pay mixing murag yan ni hook down diri.
4: Gihakon ni niya karong adlaw.
3: Wa siguro mapilis ni petrol ron hapon. Aray ko. Bitaw ay pero muna, no? Kanibay ingon na ni. Sos, bau lang na. Murag kaniraging istasyonan na. Yung nga murag mo ingon tang welcome raging mga kabayad
4: ka na. Yes, oo. No? Kaya ato yung entertainment. Sos,
3: abot lang. Di pa apel yun. Pero dere, sos, apel ang tanan sa muna. Sa mga naminaw ron dere, nahala, pwede mo muapel dere. Eh, soroya lang may dere mga kabayabs. O ganahan mo intra na paintrahon mo na yun. Why naghang kuskus balongos? O, way pa rin doon. Bitaw.
4: Muna ko ay.
3: Anya mo na, sa itong mga kabayabs karong naminaw, ang istorya kabahin daron sa atong kinsaning gugma na po mas ibang
4: murag
3: na problema siya.
4: About ko ay. Ma'am Angela.
3: Angela, naunsam ni Day, naunsam ka Day Jila. Yeah. Naunsam ni siya mas iba.
4: Naglibog ni siya kung unsay angin niyang buhaton. Pamilya ba? O ang sikreto nga, dili angay mabulgan.
3: Oo, naaday sikreto, sikreto.
4: Naay sikreto po.
3: Mo ba di ay na? Nala, sige, atanginin yung mga kabayabs kay nindot ni, kay diaman si kabayabs armer karon. O niya, sugdan tan drama sa itong pagbalik na yun. Human sa drama, pakantahon to si Almer online.
4: Yes,
3: on air.
4: On air.
3: Kantahon na to, bukanta mo kuno siya ka ng, unsay kanta ni
4: Momer. Sinaktan mo ang puso ko.
3: Oo. Kuya Ide.
4: Kuya Ide.
3: Oo, kung saan ang kantang Kuya Ide, mer, kamaong gigani siguro.
2: Di ko kamuan ang kulboy?
3: Ah, di dahil. Ang saan na'y muha na'y kuan? Ang saan na'y kinsa may paborito ni mo mga singing? Singing artist ba?
2: Ang saan ang klasis kanta ang kulboy, kinamay kantang pang maoy na po'y pang kanapang gugma ang kulboy?
3: Nasa ka ng kanta subog. Ang saan ang kanta, ang si muha, ang saan may mas pabor ni mo?
2: Pwede na ko bukanta love song ang kulboy?
3: Love song.
4: Love song. Ano
3: dayali dire, sabaka dire. Adiday. Nana, sige.
4: Okay.
3: Karong taon-taon bukanta sa Jalmer mo na. Nga kamo din ang naminaw ron. Oportunidad na ni ay mo guwaw-uwaw. Soroya mi dire, apel mo sa mga programa.
4: Yes.
3: Welcome ragyod ang tanan at mga kabayos dire, no? Ana na siya. Sige, unya, di dire kumambo.
0: Okay, unya Miss Eva, did you pamilya og Sir Almer? Karong taon-taon magsugod ta sa tong drama ha.
4: Okay.
0: Unya mo please na tagkanta Miss Eva dayon ato naning himay-himayon. Ang istorya ni Angela karon nga unsa toy pung ani nimo Miss Eva nga mura
4: og kuan. Naglibog siya, pamilya ba o ang sikreto nga dili angay mabulgar?
0: Sus daagi day mabulgar ini ron.
4: Oh.
0: Sige. Sa atong pagbalik atong sugdan ang istorya mga kabayabs ni Angela. Nining ato nga programang request ni Triwan sukad sa alas ay sa misiba. Okay ka na, okay na. Sukad sa alas alauna hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Sa atong pagbalik ang drama kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si Angela. Apan sa dili pa nga atong numero nga pwedeng i-text mga kabayabs si 0995-472-0802. Siyempre din pa man ang ilang sumaboritong radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes mo na ni. Onya, kumusta man ang ito mga kabibes karon? Kumusta man ang inyong kahaponon, no? Onya, syempre, sa mga naminaw karon, ari na punta sa istorya sa tuang sinder mga kabibes. Lahi na pun nga adlaw, lahi na pun nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga ito nga programang Request 931, mga kabayabs. Ato na ning sugdan ang paghimay-himay sa istorya, kabahin sa kaagi, kaagi sa gugma, ini nga itong sinder nga si Angela, mga kabayabs.

0: Day, okay naman. Sumay ko, andin ha. Sumay kalaki na to din ha.
1: Malipayon lang kay ko. Kay sa mga tuig na nila, bay, dagko na to ang mga anak.
0: Bitaw.
1: Ulitaw o dagan na.
0: Si Dodong, dako na yun. Ulitaw na yun kayo siyag pamurma. Liwat rin ba kayo na kumbata? Gwapo, sugay, liwat ako.
1: Lagyo niya. Kuwain po, kanang buutan ba?
0: Tinuod. Muna nga makakuan ba, makapalipay lang sa una-unaon po nato ka na ang Day Angela kay ato mga bata, ni dako nga buutan unya, ni dako po nga ka na bitaw ang kuan, matinahuron.
1: Liwat ka ayaw ni mo doon.
0: Bitaw, pero tiging liwat ako Bitaw ka na ang asa naman to tawagan na to mga bata bi kay aron nga makapangaon na ta.
1: Ano, nanghit man to si Dodo nga, muadto sa siya sa internet cafe.
0: Magkuhan siya niya, lakaw siya.
1: Oo, naasiguro siya'y buhaton.
0: Mau ba? Hanahalas, sige. Ang ka na ang mas maay pang kita nalang mga onosa na.
1: Oo, nakaluto sige. Naman po ko di ha.
0: Oo na ha, mas maay noon. Kaya aron magkapangaon na ta, nanahala. Ali na.

0: Og mao to mga kabayabs nga malipayon kaayo nga mo ang pamilya. Malipayon kaimi nga mag-uban og pangaon perme kauban sa mong mga anak. Og dunay usa ka panghitabo mga kabayabs nga wa gid mo damha. Kun sa pagkaunsa ani ang istorya.
1: Day, unsa man ikong naibawaan? Unsa man ikong istoryahan? Unsa ko no, dunay nabuhat nga unsay atong unsay sa ato ang anak nga
2: wala gidong
1: pasakaan magkunog kaso unsa mang hitabua din ni
2: nagagubot dito sa internet cafe dong unya nang nakapangulata siguro ang ato ang anak.
1: Unsa umaniron unya nga
2: puong
1: para ba dito sa istorya-istorya sa itong silingan kung nadunggan ka ganina nga pasakaan kagunog kaso ng itong anak.
2: Maulagi dong. Unsa umaniwa
1: batay kwarta na
2: unya dong na ano siya sa prisuhan karon. Hindi na siya dito. Pero sige lang dong mangita kong paagi.
1: Asa man ta mangita ni Dayo? Asa man ta mangita bang ani?
2: Muduol ko sa mga politiko. Magpatabang ko doon kung unsay angay na kong buhaton.
1: Sige, mas maipa. Kay mo, adto na ko sa doon. Adto na ko dito sa bilangguan. Aron nga, maistorya na ko siya kung saan ipagkaunsa. Niya ikaw, mo adto ka sa mangita kang tabang dito sa kuan.
2: Oo, doon. Daghan siguro mo tabang na to kay hapit naman sa election.
1: Sige, Dayo. Sao na malang ani, sao malang ining itong sao na malang ining itong ang pamilya day.
2: Mauna siguro ning panahon nga muduol na ko ni Poldo. Kay usa naman siya kaabogado karon. Unya ako lang san siguro siyang sultian sa tinuon nga iyahang anak si Dudong. Unta matabangan ko ni Poldo. Tawagan ako si Poldo. Kay naapa mo kay number ato niya. Kay sikat man sa na siya nga konsihal diri sa amo ang barangay.
0: Og ba to mga kabayabs nga naahat ko og tawag. Maahat ko og tawag ni Poldo kay nangayo ko og tabang niya. Ang kanhi nga nakasaa na ko nga mo'y hinungdan nga nangana nakaanak ko sa among kamagwangan. Og niya mga kabayabs, wag ko magduha-duha tungod kay gikinahanglan ako ayahang tabang. Ako gyud siyang gitawagan. Og unya mao ni ang mga panghitabo.
2: Maayo kay ni sugod ka Poldo nga magkikita nako karon.
3: Ayun ha, unsa man lang tanangin mo ang tuyo na ko.
2: Importante kayo, Poldo.
3: Unsa man lang importante?
2: Kaniad to, Poldo, nga imo kong gipanamas tamasan. Nagbunga ang nahitabo na to.
3: Sa? Nga nahitabo na?
2: Oo, Poldo.
3: Unsa pa kung saan nga nahitabo man ka na?
2: Imo kong gipanamas tamasan. Nakalimot ka. Hubog ka atong panahon na. Pero wala ko'y kusog. Nga akong isudyaan imo tanan. Kay ikaw man ang gamhanan. Imo ang hawak ang kanang mga ingunana.
3: Oo, ang kunon ko. Nakasala ko nimo apan dugay ko ng gibasulan ang tanan.
2: Gibasulan? Uwahin na ang tanan, Poldo. Naanay ni Sao sa imo hang gibuhat din ako. Mauka na ang akong bana nga si Vince. Siya ang nagpakaamahan ni Dudong. Unya karon si Dudong naa sa prisuhan. Napriso siya sa sala niya nga wala niya tuyo ah.
3: Ya, unsa may itong mabuhat niya na?
2: Naginanglan ko sa imong tabang, Poldo. Isip, usa ka konsihal. Abogado pag yod. Tabangi ko, Poldo.
3: Naginanglan ka sa akong tabang?
2: Oo, naginanglan ko sa imong tabang. Nga unta, makagawa si Dudong og dili siya mapriso.
3: Okay, tabangan tika. Apan ubos o sa kakondisyon.
2: Kondisyon? Unsa man ang kondisyon, Poldo?
3: Kinahanglan imuhang pirmahan ng usa ka dokumento nga nagpamatuod nga kanang bata akong anak.
2: Ha? Nganong naamoy mga ingon-ana, Poldo? Nga, dili na lang ba di ay kamutabang? Isip imuha siyang anak? Nganong naapa may kondisyon?
3: Dili na to pwede malimod ang tanan. Ang tanan nagpamatuod nga kanang bata ako ng anak.
2: Unya, maguba ang akong pamilya, Poldo. Maayo man ka kay okay naman ang imong pamilya. ko niya. Wala man sad kay asawa niya. Ako na man ko'y bana. Naasad ko yung anak ni Vince.
3: Sultihin ang imong bana. Nga kanang bataa, dili iyang anak kung dili ato ka ng anak.
2: Masakitan yun si Vince, Poldo. Dili na niya madawat. Nga nung ingon-a naman ang imuhang kondisyon.
3: Mas masakitan siya kung masayra niyang kamatuoran sa laing tao nga kanang bataa atong anak og dili iya ha.
2: Kalisod po sa imong kondisyon, Poldo, oy. Ikaw pa'y nakasala na ako. Unya, imo pa kong inanion.
3: Basta maoragin ang kondisyon nga kung gihatag nimo. Makagawas ang atong anak sa prisuhan, ubusa sa kakondisyon nga kana imong pirmahan ang dokumento nga nagpamatuod nga kanang bataa ato og yung anak.
2: Ako sa nang huna-hunaon, Poldo. Mupauli isa ko sa amo, ah.
3: Sige.
2: Magsalamat.
3: Balik ka lang ko.
0: Ugmauto mga ka-vibes nga, ugmauto nga, mura og wag ko kasabot sa akong buhaton. Angay ba na ako nga ipahibaw sa ko ang kamagwangan nga anak nga usa siya kaanak sa niluog nga buhat kani adto? O angay ba na ako nga sultian ang akong bana nga iyang pinangga kaayo nga anak, dili tinuod yang anak? Uguni mga ka-vibes sa ko ang bana, nagkita mi pag-abot ako sa balay, nagduha-duhagi ko, ako bang sultian o dili? Uguni ha?
2: Dong, Vince?
0: Day, kumusta man imo pag... Kumusta man imo pag-adto dito sa barangay? Asa ka ni Dool ato nga, kuan? Kumusta man imo pag-adto? Pangitag, makatabang sa tuwag anak?
2: Ni Dool ko ni Cons Poldo, Dong?
0: Unya, sumahi pong makatabang si Cons, makatabang si nato, Day, sa tuwag anak, Day?
2: Maugyo na ang akong pagtuo, unta, Dong, pero... Dili man siya mutabang o gingon, ana. Kay adto ko no siya mutabang sa kanang nanginahanglan gyud. Nga kana ko no kay buhat ko no na sa mga bata noon.
0: Unsa? Sao na malangan ni Dayo yun niya. Og ingon ani Day, kinahanglan tag kwarta gyud siguro Day para akong ipangutana po ditong kuan. Pwede makapiyansa pero mao lagi na ang kinahanglan sa tagkantidad ni Day. Siguro, og di siya matabang na to, mangita dalag yung tagpaagi ni. Mangita dalag yung tagpaagi, makagawa si Dodong sa presuhan.
2: Eh, kalisod sa ako ang sitwasyon karon. Naglibog yun ko kung angay ko bang sultian si Vince. Nga dili siya ang amahan ni Dodong. Kay para makagawas lang ang akong anak. Ako baka ang sundon si Poldo, no? Nga, sultian na lang na ako si Vince. Pero maluig yun ko sa akong bana. Hindi yun ako makaya nga masakitan siya. O, hasta po na nga akong anak na si Dodong. Tabangin taon ko ginoo kung saon ko ni...

Ubaw ni mga kabibes. Dako gigain ako karong problema. Sa umay angay na kubuhaton ini karon. Ug ako siyang sultian, akong anak ug akong bana maugkat pud ang kagahapon nga dili na nako gusto nga ugkaton pa. Mga kabibes, sumay akong pilion. Sumay angay na kubuhaton ini karon. Ang mapriso ang akong anak sa silda o ang mapriso kaming tanan sa usa ka kamatuoran nga makaguba sa amuang pamilya. Luoy kayo nga kumbana, mga kabibes, mga DJ. Tibuo kinabuhi niya, gihalad niya ang tanan para namo. Unya ingon ani lang di ay ang iyang madawat nga balos. Uso may angay na akong buhaton, mga kabibes. Tambagi ko no kunin niyo, be. Unsa may angay na kong mabuhat ini karon? Kini na lang ini usuki nga tigpaminawan, Angela.

0: Miss Eva.
1: Yes.
0: Kabay sa Almer.
2: Kabay. Ogir
0: kayo. Ogir gurbihang kabay sa Almer.
1: Yes. Nindot ka ayun siya mo drama.
0: Money bugtong na kukuha di mo Miss Eva.
2: Medyo cool ba lang yan? Medyo
0: cool ba din?
2: First time pa mangod.
0: Ako ano na ka na ang maanad ka na madugay. First time ramay lisod na. Primero ramay lisod na. O niya ka na ang kabay sa Almer lisod no. Yang kaagi pag kabay sa Almer no. Kay mura o mangod o kuhaan ka na bitong murag wa sa kapilian Miss Eva ba?
2: Lisod gud makalibog gid ihang problema karon.
0: Kana.
1: Onya si Almer maayo pud gani mo advice.
0: Oh, may mapugay ni usum pud sa mga adviser pud kayo.
1: Yes.
0: Karon di ana magigana ka apil pagigag drama ka vibes Almer. Unsa maimuhang masulti sa to ang sinder iniron?
1: Oo.
2: Mo ni ginaingon nga ang iyang buhaton sultian lang gini ayahang banas kamatuoran nga kanang pataa dili gyud iyang anak pero siguro kung dako gugma na iyang bana makadawat ra man gid niya nga
0: mahalag sakit ana.
2: Okay, ginaingon pa katong nahitabo niya sa una wala man to niya tuyo ah kung dili narip man gid siya sa mong tawo.
0: Oh, kana.
2: So ang iyang buhaton iya na naging istoryahon niyang bana iyang kopisan ang tanan nga kanang narip siya sa una kay ginaingon pa nahitabo man tiro na pero kuan man tinuod na kanang dili niya tinuyuan bang mahitabo.
0: Kana. Og kuan na pud siguro para sa kuan sa iba og di na siya ganahan nga maukay pa ang tanan. Ko ano lang kana ang iyahap kang
1: mudoon na lang siya sa lain.
0: Paningkamuta na lang ka sila. Paningkamuta na lang nila nga makapiyansa kayo. Bunog-bunog lang pwede kana siya ngana na. Pagpamunog lang sa iba murag dili pero kay na siguro tanto kay bugat no.
1: Nya naman didto sa iyahang message nga kuan sala nga wala gituyo or unsa ba to?
0: Oh, kanang maupong palagi niya murag ka na ang kuan siguro.
1: Naapil lang siguro.
0: Naapil siguro niya sa kay karong mga batanon. Uso naman kay mga riot-riot karon.
1: Oo, kanya.
0: Sag-asa naman lang takakita og mga kanabitaw mag-riot ng mga batanon sa mga karsada ganim sa iba.
1: Oo.
0: So, una, kana ang uguan. Pero maulog, iyan na rabang nasulti dito sa kuan. Bana, eto yahang kuan. Silbi amahan na ni mata.
1: Oo, so, niya abogado pa gito.
0: Ako lang mangusog na noon nga. Ako na, at napugos naman na niyo. Lan man ako na lang ng konon may bawon tanan na na.
1: Oo, kena.
0: Sumuna, ina sa to mga kabayabs karong namina, unsa may inyuhang masulti, unsa may inyuhang mahatang advice. Ini nga to ang sender karon nga mao si
1: kay
0: Murag, Angela.
1: Oo, lisod-lisod yun. Kay duha ka amahan ang mag-ilog.
0: Musulti ba siya sa kamatuoran? O niya, maulog ito, musulti po siya sa kamatuoran, Miss Eva. Maguba po niya pamilya kayo. Masakitan po din taon niyang banang nga nagdahong mugiyahaw niya, DBI.
1: Kaya
0: okay, sa ito mga kabayab karong naminaw, murag apiki na ganda sa oras, mga higala, mga kabayab sa ito karon. Sumuna, karong taon-taon, sabi ni mabatian ang programa nga, kaniang servisyong kabayabs, mga kabayabs, no? Sukad sa alas 4, hantod na sa alas 5 kahapon nun, kauban si DJ Langganida. Sumuna, wala naman tayo kong panahon oras, Miss Eva, ikay una.
1: Yes, kamong mga tanang kabayab, salamat kayo sa pagpaminaw, o kanang gamay na malang jutag oras, mu-outro na lang kong ingon ani. Mauni si Inday Eva Selfie sa inyo ang kahaponon o amping na lang mo sa kanunay, mga ka-vibe. Salamat!
0: Okay, Onya. Ingunato na lang dahil ko niyang outro. Okay, Onya. DJ Pamela, on siya mapunin mo ha?
3: Mayra, ano ba tayo? Paspasan mo yung dagan-dagan mong na-play nga kanta. Sige lang, ako na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon! Stop thinking in the start, doy. Nagang salamat o maing hapon ka natong tanan, mga ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy.
0: Okay, Onya muna, no. Salamat kayo sa pag-usap ninyong tanan. Onya, ugma na po pohon, oy, ugma ang adlawa. Adlaw man nga, oy, beso muna. Doon natin ipatigmo. Doon natin tigmong ugma ang adlawa, mga ka-vibes. No? At tangin ninyo, ugma, ha? Ang atong mga tigmo, ugma ang adlawa ka na siya, okay? Wa naman tayo panahon. Ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon, tiguang bitaw paniti. Di ba taros? Di dire kumambo. Again, sa ito mga kabayabs karon ilabi na sa ito ang Sindler Uncle Boy nga si Angela. Angela, manginaot miha nga nakakuha kag maayong advice, nakakuha ka o maayong idea. Ining imong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi karong hapuna. Ining ato nga programa nga request na itriwan. Sumuna sa mga naminaw, sa mga gusto usab nga mupabuhagay, mo share sila kasinatian sa gugma kaagis sa kinabuhi, ganahan mo nga makasaysay mo, ganahan mo mga pabuhagay. Pundi po usab nga mo kontak mo dere sa ito ang numero mga kabayabs na 09
4: 0995-472-0802 o makahasa ko ang FB page ni Jericho Mambo kay Basin da Ipohon. Iniuhan na pong istoryas kinabuhi o kaagi sa gugma ang atong mahatagan o pagtagan din ng atong programa ang request na itriwa, no? Iniuhan na pong kaagi sa kinabuhi ang atong mahatagan o pagtagan mga kabayos. Okay? So muna, wala naman tayo kong oras manghinaot na lang may nga nakakuha kag maayong idea kabayos at jila. Wala na lang sa timbagtambangan lang sa unsay angay buhaton ni mo ana. Kana ang andam na baka nga mabulgar ang tanan o imo lang siyang itag-utago. Maningkamot lang sa mo dinhag unsay angay buhaton ninyo anang imuhang anak karon nga na priso. Okay? Wala nagang salamat mga kabayas. Wala naman tayong oras panahon. Ako na lang usab si DJ Rico Bambo magingon lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras na ba'y panahon? Na ba'y oras mo nga gustong buhaton? Buhata na mga kabayas. Okay? Wala naman tayong panahon. Salamat kayo o sa dibata mo biyahe sa kahanginan. Magbilin taong mga manindot ng mga sudata. Dinhi lamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayas. Mauna ni.
5: Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Kung bindor ka, kabibes ka.
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Pabida ba ka? Purbida? Ali, ato nang ibida. Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida, kabibes. Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1, kabibes. Mauna ni...
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni. This is the newest.
6: The newest.
0: The hottest.
6: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
6: Night and day.
0: 93.1.
6: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Mauna ni.
0: 93.1. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, Isa-kunsa, Yeskutan, Lalisan, Isa-kunsang pangutana, Tubagon, Tukion, Kalang Drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mauna ni!
2: This is the newest,
3: the hottest
2: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu, Mauna.

0: Yun! Maana ni!
1: Puntag na ka vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Buntag na vibes! Buntag na vibes!
2: DJ Sprocket on the mix.
3: Music Radio.

35 na, ha? 32 pa di ay, naguna ko. Oh, 32 sa Kabuntagon, mga kabans. Welcome na usab sa itong programang inyong alarm clock matag sa is Kabuntagon. Ang programang Buntag na Vibes, kaoban ninyo siyempre one night line, tig pamukaw ninyo. Pugihan kay mamukaw ninyo, ha? One night line DJ Sprocket Goon na to, aka your... Oh, I'm certified, let me on! May money, may buntag ninyong tanan, no? Kumusta, kumusta, kumusta man mo di, ha? Ayan, usap kita, karong adlaw. Garabia, it's a beautiful. Oh, beautiful. Sa man ron, Thursday. Sakto ba? Oo, Thursday. Hoy, best. Sa buntag, mga kabahin. Pizza 14 sa buwan sa Mayo. Tuig 2026. Mayo morning, may buntag ninyong tanan. Siyempre, siyempre, siyempre, good morning na to. Ato mga kugihan, ato mga ka-vibes niya. Mga security guard. Mga lolo o lola na grabe ya. Sayo pa is kabunta ko, nagsayo-sayo na. Tungkol sa ito mga manindot nga sunata. O tanan na ito mga sunata, dedicated niya sa ito ang mga o mga oldies na mga ato mga grandparents, mga lolo o lola, mga papagmama, o ilaman eh. Sila may mga kugihan kayo mo bangon sa iskabuntago, no? Mas daghan mo bangon o sa iskabuntago ng mga lolo o lola. O mga tatay, nanay. O ano ba? Ma'am Mirichelle, hello, good morning. Risty Espinosa, good morning. Alas 4.35 na. O siyempre, naanapod tayo. Ka-vibes, pasumpay. O, pasumpay na po. Sumpay na ninyo atong istorya karong buntaga, mga ka-vibes. Oh, wait lang, atong ablihan atong libro.

4:36 na. Mga ka-vibes, bangon, bangon, bangon na muna, bangon na, bangon na. Eh, lihok-lihok ang kalawasan, isayaw-sayaw. Kay Aaron, dili mo kagar ang mga joints. Oh, dili, tayon. Sabi na mga batang, kanilang ito nga kanapangijuran, oh. Alright, diyan ang mga ka-vibes, ato ang pasumpay sa itong istorya karubuntag. Ato po na i-shoutout ka itong mga ato po ang mga ka-vibes niya, no, nga nagpaabot na po sa ito ang unsay itong mga kanang unsay ito ang mga gimmick sa iyos kabuntagon. Okay, mao mo po ilang ibuhat Sir Virgil? Oh, na po ibuhat, no? Ato ang ka-vibes pasumpay sa itong istorya, mao ni. Tara, mga itanaw sa live. Hello ninyo. Good morning, good morning. Oh, good morning, good evening, good afternoon. O siya pa? Good day. Oo, naglubat pa ko na ako sa Gion. Ang akong cellphone.

ka-vibes, pasumpay sa atong istorya. Ikasuko ba sa imuhang silingan kung sumpaye? Ikasuko ba sa imuhang silingan kung dili nimo imbitaron sa pista? Oh, ikasuko ba kung di ka mangagda sa... Saan na eh? Sa... Hoy! Oh, di ko no kanang mangagda sa kanang ana-ana. Hoy! Oh! Sige ha. Sumpayin ninyo mga ka-vibes ha. Ikasuko ba sa inyo ang silingan kung sumpaye? Oh, sumpaye! My morning, my punta dyan, it's Jesse Tranghia. Good morning, good morning. Ni Lauro Sagarino, good morning. Ni Makma Kasipong. Ni Tanang Ramir Pagusara. Oh, good morning yung tanan ha. O ni Maki Lumandas. O sa mga taga-konsolasyon, good morning, good morning.

Atong oras, alas 4:40 na sa kabuntagon. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. Ikasuko ba sa imuhang silingan kung sumpay niye? Ingon rin si I'm Robs, kung mo asin suka. Oy! Onya, hello ni Ash from New York, USA. What's up? Thank you so much for watching. Alright, aha. Ating Tagalogin. O, para sa mga hindi nakaintiende ng Bisaya. Ika-galit ba ng iyong, silingan, Sir Virgil? Iyong kapitbahay. Kung? Dugtungan nyo, dugtungan, dugtungi. Kung waka ka dugtong, dugtungi. Hello ni Nonoy. Good morning. Hello ni Risty Espinosa. Shout out. Good morning. Taga Bataan. Single mom po ako. 48 years old. Oy! And good morning, good morning. Oh, sumpayin ninyo ha mga ka-vibes. Ikasuko ba sa imuhang silingan kong sumpayin? Oh, ikasuko sa kong silingan kong magpalit og TV. Mau ba? May puntag DJ Sarot ko from Tacloban. Alright, mau pa yung agahe yung atanan din ang mga taga Tacloban. Good morning to Mera Flor plus Sinte. Good morning. Ikasuko sa among silingan kung muangat ka. Wow. Ayaw ngat. Hello to Josie White. Good morning, good morning. Alright, oh, sige, sige. Oh, sumpayin ha, ka-vibe. Sumpayin ang ato ang istorya. Ikasuko ba sa imuhang silingan kung sumpayin? Ikakagalit ba ng iyong kapitbahay kung dugtongi? Ato sa ka-English yun, no? Kaya masabtan po ba? Ano sa mana? Ano pag-English ni Sir Virgil? O sa translation na ni. Mayong buntag Cebu from Kuwait. Hello, Miss Gold. D girl. Good morning. And good evening. Diha sa Middle East, ha? Good evening ninyo. Oh, ikasuko sa akong silingan kung sige og tutok sa iyang paa nga puti kayo. Mututok po di ay ka. Oh, ka-vibes sa Harwili, ha? Mututok po ka.

Kamu na minaw lang gihapon sa 93.1 Favorite Music Radio FM Radio Cebu. Ka-vibes mao na ni Ikasoko jod sa akong salingan. Pong lami kog sudan. Ha? Nagtoko Ikasoko jod sa akong salingan. Kung lami kay ko. Ang sudan di ay. Alright mga kabayan, sayaw. Hello to J-Lo. Hello to Anisha Bernardo. Oh, sumpayin ninyo ha, sumpayin ninyo. Ka-vibe, sumpayin ang atong istorya. Kasuko ba sa tuwang silingan? Kung good morning sa tanan. Shoutout ko lang anak ko na makulit, si Kairin. Nagising na, oh. Good morning, Kairin. Tagalogin natin, ha. Ikakagalit ba ng iyong kapitbahay kung dugtungan nyo lang. Oh, lami na ko daan di dyan. Ah, sana all. Pinako pa, lolo Cordapio. Oh, sana, tatay Cordapio ba na? Oh, usa lang gin akong masulte ni mo. Oh, sana all, lami on daan. Oh, anak. Dili day kalami on bago, daan day. DJ, request ko, hawak ko ang beat. Oh, gikan ni Mira Floor. Oh, na ako ni hawak ko ang brit. Ingon si Ernesto Gabini, ikasuko ba daw o di siya hingaligo? Oh. Depende. Masuko gini mong tapada na kay manimaho naman kang kuan. Manimaho na kang melon. Amoy melon. Melon amoy. Diba? Hello to Michelle Paraiso from Spain. Buenas dias, mi amiga.

0: dili imbitaron og birthday. Anong di man pud ka mangimbitar? Ikaso ko gyud nato labi na dito imbitaron sa pista. Ya ugma na ba yung pista? Alas 4:47 na, mga ka-vibes. Ako day, good morning no, ato mga ka-vibes, ato mga kapamilya niya. Sa ako ang hometown sa Barangay Adela, Poro Camotes, nga kanoon na yung magpaabot, nga ma-mention ang ilang mga pangalan. Oo! Kada buntag yun eh, kay Permi man po, o gilansang man. Siyempre ako nga mahandi ha, Hermenegildo, midugo na to, kung inaan Lolita, litagun na to. Yo Eber, si Tia Ellen, si Erwin, si Edson, si Yanyan, si Redford, si Ai-Ai, good na to ha. Oo, oh, good morning ninyo tanan di ha. O siyempre ha, na mga gusto di ha, muapil sa ato ang ka-vibes, pasumpay sa itong istorya ha. Tawag mo sa 0995-472-0802. And speaking of tawag natay color ato pa sudlon, absent pa yun igahapon. Oh, hello, good morning, ka-vibes.
1: Hello, good morning, did you sprout it nga pinakalamig?
0: Mauna di ha, ako na. Oh. Kumusta naman, Miss M? Kumusta? Oh, absent ka gahapon.
1: Ay, dito po sa akong mama.
0: Dito ka ni mama?
1: Oh.
0: Lahang uber ka dito.
1: Sobra.
0: Oh, mauna di ha. Oh. Unya, Miss M, naman tayo ka vibes, pasumpay sa istorya. Karong buntaga, andam na ka?
1: Andam na.
0: Alright, Miss M. Mauni, sumpay niya. Ikasuko ba sa imuhang silingan kung sumpay eh?
1: Ikasuko ba sa imuhang silingan kay ang iyang tanong gikaon sa kanding?
0: Ha? Oh?
1: Oo, oh, pwede karoon ako ba na mabukong tanong?
0: Unya?
1: Akong taong gagko na nangabali. Ako ang gay sa kamuti. Uli daon.
0: Gikaon sa kanding?
1: Gikaon sa kanding?
0: Nya labay kay nagdila ang kanding? Mamatay ba yagin ang tanom, anak? Mamatay ang tanom, anak? Oo.
1: Apetik, papaya.
0: Unya?
1: Apetik, inita.
0: Unya? Nasuko, dayon ka.
1: Ganyan ako kumasilingan, di ba? Bahagpan tao ng ilang mga kanding. Ginauktan, absent
0: na. Ay! Ayaw, saan? Ikaw nga, kung di na mihiktan, ako'y maghigot. Ako'y butang din sa kuwang-kuwang tugkaran.
1: Uy, biya kayo. Tugko ko ng tubig, magabi. Para lagi ko po
0: tanong. Tana! Tana! Sige! Unya, kay imbis nga ang silingan ang masoko, ikaw may hinasoko. Mahala. Pukawa. Puka. Ah, gikaon di ay ka. Sige, pukawa mo mga silingan. O kang kanding di. Mao na diha. Oh, kisa pa may mapukawon diha.
1: Hindi na mukmat yung binada.
0: Okay, sapa, sige, sige.
1: Oh.
0: Banga sabi, banga sabi.
1: Yeah. Oh. Ko sa mga ka-parente, mga Silvano family, Rivaldi family.
0: Mm.
1: Amahan family, Monsida family, Sandoval family.
0: Mm, sige.
1: And then sa mga Apla boys o kayang guys sa tulog pa.
0: Ah. Oh.
1: Si Juan na
0: O, base na na siya sa kwan, mga laing kamot. O, naano siya sa laing kamot.
1: Ayon ni Amligaya, ni Mami Peli Rosales.
0: O.
1: Good morning, ni Kevin Garbo diyan sa Bulacan, Talisay. Ni Junia Mistoso diyan sa Sugod, Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Ni Nicolas Agogan sa Amran. Kausara din ko kuniya katawag ni Tawag Deriva.
0: Aha.
1: O, ni Emily Flores, Randall Flores, yun mag-exitibe. O, minan niya sa Amran, ni Wendy Flower din diya sa Alcatraz, Cebu.
0: Ding sa ba?
1: Mauna na, ladies packet.
0: Mauna?
1: And there is a proof to follow where ang mga gagalang isip mo. Mag-awag ka rin sa pagpaminaw ka noon ay sa 93.1. Mga ka-vibes. Mauna ni.
0: Mau na ni. Dagay kayo salamat po sa MSO Maimbuntag. Alas 4.51 na. And good morning diha sa Guanzon Beach. Kilid DJ Mama Susan og Nanay Yudis sa Susan Eteri diha sa may Naga, Cebu. Oy, good morning, good morning. Onya, good morning ni Abigail Dela Cruz. Good morning. Onya, nana po tayo caller. Ato na po ni pasodlon karong taon-taon. Onya, ay kaso ko, Jod, sa imong silingan. Kung sayo sa buntag, banhaan na kay ka. O ka na. O kay mga taspukan man. Dili man mo. Bangon kong dili mo. Dili na tapukawan. Hello ni my love. Diyan sa may Cagayan. And alright, natay ko lang ito pasunod. Hello, good morning.
2: Good morning, this is Rocket Milami.
0: Good morning. Kumusta naman ka, ma ka-vibes telly? Kumusta naman ka?
2: Okay ka?
0: Okay ra? Onya, ka nang wala na ka magmo sa imuhang lawas. Kana. Onya. Onya ka ng ka-vibes tele na amantay. Ka-vibes pa sumpay sa istorya. Andam na ka mo sumpay. Kana. Maunay ito ang istorya karon. Ikasuko ba sa imuhang silingan kung sumpay eh? Kung dili manghatag kung naa kay handa. Masuko imong silingan.
2: Makatimaho.
0: Na ang kwa pagina na igagi sa imong silingan mo pag sili sa imong kaha. Sige lang. Makabawas gani mi naami sa inyo hang kanang tugkaran maglitson di mi manghatag nimo.
2: Oh,
0: mo na dia. Oh, ne wa ka tagi.
2: Mo to
0: lagot ka nang mo dito nga sabak kay sinyo na musdak dai ka to nang lambos ka dia. Nakadungog ko eh. Nakadungog ko nga grabe nimo pamusdak dia gyud. Dewa ka matagay sud-an.
2: Nalipay po ko kay
0: ako
2: sa
0: Fernando
2: nangari.
0: Ni Soroy. Ay, nakanindot, no? O niya, wa man ka maghanda diyan. Nagusan mo, naghanda awit, ramo diha.
2: Ako maghanda diri nga eh. Nagkumain ko, namahali na magpuyo dito sa sentro. Ako maigago, mga pagmango niya. Dila ka buok.
0: Alright, so mauto, ikasoko sa imo silingan kung din mo hatagan og sudaan. O niya.
2: Mauna.
0: Tamaga na. Mao gyud. Onya kay natubag man nimo nasumpayan man nimo nga tuang istorya karumutaga. Nala sige pamukaw og i-greet ang imong mga silingan og imong mga ka-vibes. Lahos.
2: Akong i-greet ang akong mga igagaw nga tuang sa akong pagkumangkon nga kapitan dire, kapretty nila ni Kiren Paradiro Basko.
0: Aha.
2: Basko Paradiro ni Kuan. Jolit, o ni Jerry Basko.
0: Aha.
2: Basko Nisa, o ni Napoy. Gawban niya ang iyong pagkumangkon. Basko Play Donald, si Mark, si Lin, si Asilang Kiri, o si Mark Vincent.
0: Aha.
2: Paradiro Basko, niya ni Nidang Kapreke, Kapitan Reke.
0: Sige.
2: Doon ka, napabay, sudan niya, umamahulot.
0: Oh, waman mo magpadisko ka?
2: Waman magpadisko ay ligara.
0: Onya, sige, kinsa pa man?
2: Kuan, Lilia, Pasko, ako po ng pagkumangko nila ni Ika Manila na. Ngapon, kasal ni Juan Mar Pasko nila. Pasko, hinaot nga ning uli, tapos nga asawa ika nito sa isan, wa po kibora pa. Niya, katakan na lang mga seringan nila, nilang bilin ni Princess, o sa ako mga pagkumangko ni Ari kong pigas ka. Kasalik na po ito.
0: Iya pelto silingan ni mga di mga tagsudan. Iya pelto gritong imong silingan di mga tagsudan. Oh nang hatag di ayo. Sige kinsa pa man, kinsa pa? Kinsa pa?
2: Mila ni Ibanez family ni. Mila pa family nila ni. Tumay
0: po pamilya. Oh, kisa pa?
2: Pamilya.
0: Oh, banyak pamilya yang
2: tuh kan ni. Asa tanah
0: nalar ngamino deh, sangat nanti yuk. Kana. Alright. Kini tanah ni kan ni. Asa tanah mengah
2: degree dia kuni mu, digital me on,
0: Sengan?
2: Golden.
0: Oh, sige sige, ako i-play niya, Totos. Alright, dagay ka salamat ha. Huwag may buntag ka ni mo. The vibe still is may sagbayan ball, alright? Atong oras alas 4:58 na. Hello ni pa-shout out sa Paradise Baker sa Zamboanga City. And good morning to Emily Saludaga. And also to Kier Berteng. Good morning, Berteng. Good morning ni Kier. Unsay makapaligon sa relasyon. Oh, mana dia? Onya si Kaingero. Magandang umaga din po sa iyo. Ikaso ko badaw sa silingan ana si B-Boy. Gabatan DJ og manghagit siya og sinumbagay. Oh, maghagit siya sinumbagay kung mahubog siya. Kaso ko nagapusa kay Maoy na, gapusa. Onya si Jibero. Good morning po, DJ from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Live po tayo sa 93.1 Favorite Music Radio, FM Radio Cebu, the newest and hottest FM radio station, mga ka-vibes. Manin! Apple Rosales, long time no see, but now sinaw. Shoutout, DJ sa team Bunal Construction. Na dire karon sa Barangay Punta Ormoc City. City. Ano Siri naman. Unya hello ni Jeva Flores. And also to Embrace the ah, naglagubo na sa Gunutas Qatar. Oh, good morning and good evening. And hello, good morning po ni sa naman to. Ani Nay kasa Jocelyn. O, shout out dia sa Kwa Pariente sa Talisay City, mga De La Cuesta family. Gikan sa Davao, Davao. And si Mariel, Maazong Bungkag, idolo. Maazong Bungkag! Yel, Maazong Bungkag ni muna. And si Benito Lombra. O, may paglanog-lanog dia sa tuang stasyonan dia sa may sayaw, si Bunga. Oras na ito mga ka-vibes, on top, walay awas, walay sobra, alas 5 na sa kabuntagon. O siyempre, atangin ninyo karong alas 5:30 ang ito ang ka-vibes pa, Zumba pa, Budots! Natay caller atong pasudlon be, hello, good morning! Pahinayan na ito gamay itong radio. Pahinayan sa gamay ang radio, para masakan ako imong tingog. Okay, hello, good morning! Hello? Kusog pag-iapan ng radio.

0: para kay San Jose, Porro Camotes. Hello, good morning.
1: Hello.
0: Kana! Tinao pas tubig sa kuan. Asa ni Loon? May buntag Sir Dodo, kumusta? Kumusta? Kumusta Sir Dodo?
1: Morning, Fred. May buntag.
0: Kumusta man ka diha?
1: Kila.
0: Ah, namainit na ka or namahaw?
1: Opo.
0: Onya Sir Dodo, karong sayos kabutago na amantay ka vibes pa sumpay sa istorya. Andam na ka mo sumpay sa ato istorya.
1: Okay.
0: Diara, diara Sir Dodo. Ikasuko ba sa imuhang silingan kung sumpaye?
1: Ikasuko
0: kayo sa mga mga mga mga sa mga silingan kung unsa may ang ikasuko ni mo?
1: Magdita kag sudan.
0: Ah, kundi po mga hatag kag sudan. Ah, sumasuko yung silingan kundi ni mo hatagan po ng sudan.
1: Oo, oh, yan. Ayun man kag bato yung mga hatag.
0: Oh, kung labayan kag bato, batuhin mo ng tinapay. Ano lang, kung labayon kag bato, kadi ka matang sudan, imo po labayon, og?
1: Sudan!
0: Sudan! Oh, labayag bato ang balay ni Sir Dodo, mga kababs. Lala, masilingan niya kay, ang iyang ibalos ninyo kay sudan.
1: Onya! Labayon
0: kag bato, pasigpa na! Onya, Sir
1: Dodo! Balagay mo si Kino!
0: Oh!
1: Labayon kag bato, wala, pasigpa kay...
0: Oh!
1: Wala, alam mo si Ginoo, ipangalo si Ginoo na, masuko ka. Huwag tangasong bato, pasigpa na, kaya maluway na niyo na.
0: Kana? Kung
1: wala, katag si Ginoo.
0: Kung batuhin ka ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Oh. Alright, Sir Dodo, nasumpayan man mo ato ang istorya karabuntaga. Sige, pamukaw si mo mga kabibes, huwag i-greet ang imo ang mga kabibes niya. Lahos, Sir Dodo, lahos!
1: Sige, mag-greet ko ni... Nang... Mesiyem,
0: wala
1: nyo ko
0: kadungog, sige kong kawahe. Oh, nanawag siya kanina, siya pinakauna nanawag.
1: Wala, man, nakatulog mo ko.
0: Agay, nga nung, na, nagtinaspukan diya ka sa duro.
1: Oh, nakatulog ko, wala nila ko kapahit, kasi mesiyem ng pagtawag,
0: kaya
1: sa
0: diwan
1: ng tawag na.
0: Mauna diha. O, kinsa pa man.
1: Kalimut ko.
0: Kinsa pa.
1: Mesiyem, salamat yung akin, nanawag na di ka ako, ano ko kapamino siya mong tingog, yung mga lamid ang kagtingog ba, marang...
0: Bakit lang yun
1: ba?
0: Gana!
1: Sabi na yung Chris Morales ay nanungapol, pista sila haron.
0: Agay! Mato ta, mamista na sila ha?
1: Ah, layo kayo.
0: Layo din, yung inabangga no?
1: Oo, pliti 120.
0: Pela, 120 ang pliti.
1: Oo.
0: Sos, layo-layo gini ay.
1: Layo, matal ka nang yung pliti niyo, kandidat po na yung ida ang kristal.
0: Dile, igad ko nimo. O kumpilay mo ang plate, patanin mo nagasto do 300 o magdapot kag balin 500 nga sudan iguli. Magputos ka. Oo. O kisa pa man, kisa pa, imo ikuan, pakawon.
1: Mga silingan na rin, naroon. Wala ka tika-tika na rin, mamista ng bilar, ispira sa bilar ron, bol.
0: Mm-hmm.
1: Kung mami, katuman lang sa bilar.
0: Para? Oo. Kisa pa?
1: Salamat sa bagay. Kumuli, may
0: muntag. Grabe yan. Alright. Salamat si Dodo. May muntag ka nimo, ha?
1: Salamat
0: ako. Alright. Oras na ito, mga kabimes. Alas 5:05 na sa kabuntagon. Ato ang kabimes. Pasumpay sa istorya, maoni. Ikasuko ba sa imuhang silingan? Kung... Sumpaye. Good morning ni Ivan Daya Kalipusan from Panglao, Bohol. Oh, good morning ha. Maadyong buntag ninyong tanan. Mga taga Bohol. Good morning DJ Sprocket, ikasuko sa akong silingan og di ko mangujab ninja. Oh. Panguyab eh. Naaraman di ay na ha? Sanguyabi!

Doglobeng, ano mga biko mo? Onya, good morning po to Archie Coino and also to Simple Wine. Watching from Jordan. Hello! Thank you so much. Ha? Thank you so much for watching. Oh, you can follow me, ha? Oh, i-follow ko ninyo sa kuang mga socials. Kay live na takaro sa tong Facebook page o kato ang TikTok account. Kung unsa ang spelling sa tuang TikTok, maupod. Oh, kung unsa ang spelling sa tuang TikTok account, maupod ang spelling sa tuang Facebook page. Kung diin, ato pod gi-live ang atuang programa karong buntaga. Oh, sumpaye. Ikasoko ba sa imuang silingan? Kung sumpaye. Shoutout DJ Baklan Family sa Upper Laguna, San Fernando, Cebu. Ikasoko sa silingan. Oh, kundi na ako sa tag doon. Ay! Nag-away? Why kape og pandit na? Oh, lakat dire, lakat, lakat dire. Alas 5:07 na. Oo, sa mga gusto diyan mo tubag no sa tuang pasumpay. Pasumpay sa tuang istorya, ikasuko ba? Sa imuhang silingan. Kung sumpay ye. Good morning to Ramel Peras. Good morning, good morning. Alright mga kababs, no? Good morning ninyong tanan diha. Good morning gayod. Oh, as in talaga. Oo. Onya, shout out DJ sa mga taga Tambis Sitio, Sugong. O asa man ni dapit? Asa ni siya dapit nga kuan nga lugar? O Sitio Tambis kuno, asa ni? Tambis. Kamu na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes. Maon na ni.

5:11 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Ikasuko sa among silingan nga dili masabdan iyang batasan. O, muna diya. Lansan mo mga silingan, ha? And good morning, Jesus Bracket. God bless you always. Sinaot nga ang Diyos, maghatag ka nimo kanunay. Sa may panglawas o taas nga kinabuhi aron makapadayon ka sa tanang gimbuhaton sa tibuok adlaw. Ay, ang Diyos maguman kanunay ka nimo. Request kong tukar nga Asia from Marlon Inot Archibald sa City of Tagaytay, Parangay Adlaw, Cebu City. Dagay kay salamat, ha? O Marlon. O ka-vibes Marlon Inot sa imuhang kanang mabulawanong pag-ampo, no? Good morning to Leslie from Kuwait. Good morning and good evening diha ninyo. Oras na to, alas 5:12 na.

0: 5:15 na. Kamo na minaw lang po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibe.
1: Mauna ni.
0: Alright, ato ang oo, ka vibes pasumpay sa istorya. Mauna ni. Ikasuko ba sa imuang silingan? Kung sumpay eh. Oo. Masuko ang silingan kay nasakpan nga nang wakwak gikan si Raw. Oy! Mao ba? Nade mang lupa dia sa si Raw ha. Onya si Eric. Oo. Good morning dia ka vibes Eric. Onya DJ Sprocket Makadi kinong station Y Balhinay ang radio. Station mo ni ah? Ayo gadik adik dia ah. Maka sana po ta adik-adik ka dia. At tangin ninyo karong alas 5:30 anto na alas 6 ang atuang ka-vibes pa Zumba pa Budot. At tangin gina ninyo mga ka-vibes kaya nga no, manggawas gina ninyo ang singot ana. Igawas ninyo mga stepping gina na. Kaya exercise mana, exercise.

0: Ani ha, or atong Tagalogon, ikakagalit ba ng iyong kapitbahay kung dugtungi. Oh, we have caller, no? Meron tayong caller. Hello, good morning.
1: Good morning, DJ.

0: sa gloria, Beatrice.
1: Wala ra?
0: Wala ra man ko, Beatrice ko.
1: Unya? Kana pa inayin gamay mong radio ang kanag lanog-lanog tadi, ha?
0: Takot ako, Beatrice. Ay, para nila mo buhay.
1: Oo, pa ina. Kana, okay na. Si Mama Siling diha, nagunsa naman.
0: Nagpainit din si.
1: Nagpainit? Nani adlaw di ay?
0: Oh, nani adlaw di eh.
1: Ah! Onya ka vibes, bebe? Naman tay ka vibes, pasumpay sa istorya. Andram na ka musumpay?
0: Ang sabi siya?
1: Karong adlaw natay ka vibes, pasumpay sa istorya. Andam na ba ka mo sumpay?
0: Sige, saman na.
1: Oo, diara. Ikasuko ba sa imong ero kung ako nang higtan? Ay! Si! Oh, si! Oh, diara. Ikasuko ba sa imuhang silingan kung... Apag ko ni bati ang baba, bati, bati. Oh, di ta magdungog. Oh, bugawa, mang shoutout sa ko. Oh, ilo ni paring DJ Lambert Mangyaw. Sa mga Mangyaw family diya sa Maysayo, si Bunga, mayong odto. Anong odto? Mayong buntag ganin yung tanan. Kanya si Amorlina Santilan from Buda Marilog District, Davao City. Okay na imong iro?
0: Sige, Bisay.
1: Sumpayi ha.
0: Ikasumpay.
1: Ikasuko ba sa imong silingan kung sumpayi?
0: Ikasuko, Bisay, ganang ilang mga bata, ganang mag-computer, kiri sa kuan. Ako ang computeran.
1: Oh.
0: Oh, mana kasukan, DJ?
1: Masuko kay mag-computer sa inyo, ha?
0: Oh, mabuntag dan pa.
1: Oh, hatagi computer. Hatagi computer, ano dito lang sa ila, ha?
0: Ari makato, DJ.
1: Mau ba?
0: O, lagi?
1: Nindo, tinoon.
0: May kang
1: musunod
0: ni
1: Mordi, Jane. Kami ako
0: mga
1: suki, Dewi. Ngano man?
0: Ano sa may iyang gisunod di ay? May kang musunod sa
1: imong kuwan ba? Mga tingo. Mau ba? Katumoy ngon tang lamita? Monsa di ay sila. Monsa.
0: O, kuwan sila. Mingan sila nga kuwan. Kapag maunan
1: ni. Wow. Mau ba? Unyoy, maure, ganaan ka mamukaw?
0: Ganaan na lang, DJ, ay, kay sapak, kay mga erin-erin, DJ.
1: Oo, sige, dagan kayo, salamat ka, vibes, baby, ha? Huwag mabuntag ka ni mo. Alright, dagan kayo, salamat. Onya, hello, ni Christian Agabon Idanyo. Shoutout nako all Idanyo family, Agabon family, Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary May, og shoutout nako sila si Virginia Virgie, Kabatanya Agabay, si Bobox and si Bonnie Bones, Ngoho Osani Asingwa, Rosalinda Asingwa, Teresa Yuson, Joseph Rosiliosa, og sa ko self nga nagdigamo while naminaw sa inyong programa. Sa Sitio Pine 3 Porok, Manggi, Hatagon, Barangay Punta, San Remigio. O, pareho ko play sa Bodots. Oo. Sige. O niya, shoutout po sa akong mga classmates sa BSHM 2A, BSHM 3 General, o BSHM Food and Beverage 3 sa Cebu Roosevelt Memorial College in Bugo City, Cebu. Ikasuko sa among silingan.

nga dili masabtan kuno iyang batasan. O, mo na diya. Ikaso ko, basa mo silingan nga mangantami sa video kay o gangtod may buntag mahuman. O. Masukog yun na. Ikaso ko, basa akong silingan nga lamion ko. O, kana. On touch on one. Good morning ni Mercy, ni Jimmy. Na namainit. Naminaw niya, namainit nila sa may Talamban. Good morning ka vibes. Gikaso ko sa mo silingan og hinay ang sounds. Oo, pus, pakusgig yun na. Ika ni Jay Digamo sa may Carmen Bohol. Baso ko kayo silingan, kahinay kayong sounds. Dapat inyo ganang bolyuman mga kabayan. Sa bolyuman ginan ninyo.

0: Atong oras mga kapahams, alas 5.59 na. Ipaningot na ba ang tanan? Awa sa ta, magpabudos no, nagpakos sa ta. Nagpalahi sa ta. Grabe ang sinayaway na mo din ni Sir Virgil yun. Nanggawa sa mga tinaguan nga steeping. Para unta to og mapuhon kay pista. Ligawas karon. Alright mga kapahams, kamo namin na lagyan pa sa programa Buntag na Vibes. Sa 93.1 FM Radio Cebu. O syempre magpatighog na ko mga kapahams ha. Dagan kayo salamat sa inyong pakikuban ka na ko. Salud sa duha ka oras. And this has been your DJ, DJ Sprocket Gunato aka in your I'm certified lamion. May buntag ninyo to na mga kapahams. Mobile Konya. Alas 11 para sa programa ang Ka-Vibes Sad-Sad sa Udto. O syempre, padayon lang mo sa pagpaminaw din hilang sa inyo paborito ng sasunan sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni! Mosunod na ang programang Arangkada sa Buntag with Ka-Vibes Tonton Alcos and Tugop. May buntag mga Ka-Vibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni! Vibes, good vibes, kasama sa
1: mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
2: This is the newest,
3: the hottest
2: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
3: Mauna.

going to arrest somebody. So kinsa may ilang arestuhon. Ha, nga mismo it was caught on video, it was caught on the television camera ang mga pamahayag ni General Mau Aplaska, mga ka-vibes. And all of a sudden, pasado alas 7 kagabi, sigon sa accounts ni DILG Secretary Junbic Rimulya, ganyato sa Senado gabi, dunay nahitabo yun nga binayluay o pagpabutog pusil, mga ka-vibes. Ang una raman nilang gipasangilan, mga ahinti sa National Bureau of Investigation. Ha? Apan giklaro ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nga wa man sila dito sa bisinidad sa Senado, mga ka-vibes. They were on adjacent building. Ha? Nga iya sa Government Service Insurance System kun GSIS. Ha? So, mao ni ron nga tanhaga ni kung unsa tong maong hitabua kagabi dito sa Senado. But sa akong objective analysis, mao ni akong conclusion, mga ka-vibes. Ha? Kainumdo mo nga, sa wa pa itong nahitabo, si Senador Bato de la Rosa miawag sa katawhan sa iyang mga supporters nga nanawagan ako sa taong bayan na tulungan ninyo ako. Sa ato pa, matod pa niya, arimo sa Senado. Unya, humaniad to, nahitabo na itong shooting incident, mga ka-vibes. Kanang makapahibong manggod kay it happened in the second floor of the Senate. Unya, imposible yun nga ang NBI ilang pasangilan kangilngay ko sa NBI, musood sila dito usa tagurha. Kung mga ito manggaling ang mga NBI, mga ka-vibes, kung ilang dakpon si Senador Bato de la Rosa, di na magbinagsaw tagurhawi noong sagutaon. Muna, in all likelihood, ang akong hubad o akong pag-analisar sa panghitabo kagabi, sigunsad sa mga reportan sa itong mga kaubanan sa buhat, somehow, doon na scriptwriter ni Adto, mga ka-vibes. Kangkansang tumong nga ang mga tao nga gipanawagan ni Senador Bato de la Rosa muhugop dito. Ha? Ugpugan nga siya maaristo, mga ka-vibes. Kunya ang labing nakapahibong nako kay ang mga Senador nga pabor karon sa bagong mayoriya, niingon yun nga, under attack ni karon, Senate under siege. Pag sure, Senate under siege. Halos nagdungan gin sila, nag-Facebook Live kagabi si Amy Marcos, kinis Amy Marcos, pagkawahinungdan ng Bihano She is the epitome of a gaslighter. Kanang magsigay bitaw og Sabot mo tingali mo sa termino nga gaslighter, mga ka-vibes. Ha? Sige ka lang. Kanabang yagi kang dislitan ba para ka mulbo? Aron ka masuko? Ha? Intrigador klaseng pagkababay? Tanawar ko na yung Unya ra ba, mga ka-vibes? It was one of their own kinis congressman. Kailam tingali mo? Congressman Kiko Barsaga ang ni-post, but it was deleted

akong makita na daghan may naka-screenshot. Matod pa sa maong batanong kongresista nga pirti pagkamadlungon. Irresponsable yun kaayo, and I think kinahanglan nga isumiter na sa Nisias Committee on Ethics dito sa Kongreso. Kailaliman ka, multiple dead na ako na nangamatay gumikan sa kining nahitabo nga pagpamusil dito sa Senado, mga kabibes. I was also able to get the screenshot pero gidelete naman sa pagkabadlungon na laging bataa. Ha? So, muna atong natanaw, mga kabibes. Ganaunsa ba yung tao ning atong mga senador? Ilabi na ron ang bagong mayoriya. Ha? Wow! Og imog yung gasubayon, mga kabibes. Pastilan rin yun pagka haguka sa ilang katarungan nga undersides kuno sila. Undersides ka ni ka, daghang nang atake ni mo. Unya hininuha, mga kabibes, ang ilang mga tropa sa usaa mga armado. Unya, doon na pa'y gipakatap daan dito nga mga sakop sa Philippine National Police o Philippine Marines. Kisagod tao eh, tarong nga tao nga maadto dito, maginusara, magtagurhara. Ha? So nga itong panghinaot, nga kini-imbestigaron o maayo, impartially, nga kinahanglan tagaan o husay ang katawang Pilipino because the Filipino people doesn't deserve this kind of incident, mga kabibes. And you know, ang akong ikasumpay tungod sa ilang gibuhat, they are giving more reason ngadto sa mga anaa sa International Criminal Court nga angayan nga taralon yod si Ronald Bato de la Rosa dito sa hukmanan sa The Hague, Netherlands, mga kabibes. Even the High Court, the Supreme Court, should also made a ruling nga kinahanglan adto gyud taralon si Bato de la Rosa dito sa The Hague, Netherlands, mga kabibes. Nga nung nakasulti ta ni Ana, klaro dayag manggod nga og dinis Pilipinas pananglit. Ay mga maing laki kang abogado nga kinahanglan gyud kuno it Bato de la Rosa should be tried here domestically pag sure mo. Ah, di man ta abogado pero kinsa may nikiha dayang Bato de la Rosa din he. Nga ang kiha to aman dito sa kawasan nasod. Unya dili ka magkaguliyang magkagubot. Masamot na hinoon nga magkaguliyang ning atong pidalag ng nasod sa Pilipinas, mga kabibes. Nirabang mga taspukan nga DDS, wala mo frontal na kuhanin nila kay mga pagkatilabs. Ambot na lang yung klaseng utoka. Huwag sige reklamo sa pangitabo sa nasod, pero ang ila naging gisakitan kay natandog ang ilang garbo kay na-impeach nasad sa mga sakop sa bahay balauranan, sa ubos bahay balauranan ng ilang idolo. Makanaghan ko lagi na isulti din eh, kaning isyo kalabot sa impeachment o ni isyo nga ako gining barugan dito sa hawanan sa Plaza Independencia, mga kabibes. Ako naning gutili-timbang, ako naning gianalizar. Pastilang yun ang pinsadas tao nga dili mo tuo
sa gibutyag sa anti-money laundering council. Naminaw man ni sila ron ay usa diha, uy naunsa ka ba, commerce student ka man, banking and finance pag yun. Nang usa diha ay, nagtrabaho sa banko, siya ron sa berdi, naunsa may taong ka uy. Di kao na nasbako kang imong utok, adi ina ko ani maglipod-lipod na nila. Di naman ninyo analisaho, nagmayo taga bangko kagod. Unsa mo din yung bangko, muabot niya yung 500,000 ang deposito, dili ninyo i-report dito sa Anti-Money Laundering Council? Wala ni. Kaning mga tawhana, kaning mga Duterte diehard supporters, ikaw na nis bakukang ilang pangutok? Pagtimbaya nga to ni Kavibes the Boy, unsa ni 93.1 FM Radio Cebu. Kanang maingon ko, kay gano mga Kavibes ha? Bisan pa in town. O maingon ta minor di edad nga nagtungtong sa senior high school makasabot, uy. Ha? Nga ang 2.5 billion ha? O rather 2.9 billion nga presumably nahabilin pa diha karon sa mga bank account sa mga Duterte. Imong minusan og ha? Ang 4.4 billion akong i-plaster ni. Anyway, ala size imedia naman, ha? Mupos ako ato ning ipadayon mga ka-vibes kay sutian ta mo, this is now my declaration. Ha? Manginingan man mo nako og Duterte diehard haters nan karon kamong Duterte diehard supporters di nasag ko. Manginano ninyo tan-aw na to gunsay mahitabo. Palihog standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo, alas 6:33 na mga kabayes. Ato sa ning itimbayan ato mga kabayes. Gikan ni kabayes Mike Angelo Cobar. Good morning kabayes Tonton. Nice one. Jude, God bless kabayes. Salamat kay Mike, kabayes Mike Angelo Cobar. Nga to ni kabayes Albert Ings. Laban Sir Tonton. Naara ko pirmi sa imong likod. Nagka-support. Salamat kayo, kabayes Albert Ings. You know, mga kabayes, I really have thought it over. Di na ni magsilbi, mga kabayes. Bisan pag unsaon na to o istorya din ni pasabot. Even of how we rationalize everything. Sarado naging utok aning mga kultong dagko. Ano yan, mo ilang ipalamoy diya social media, mo ilang ipatinaw diya social media. Nasa klarong istorya ba? Nangatandog ramang gini ilang garbo. Ilan na lang yung gibarugan sa may. Ang ilang gusto, tanaw ha, paminaw ragod mo silang mga argumento. Unahon ko na nato pagsulbad. Ang krisis sa inerya. Ano na to ang bagong gobyerno ni Ana? Hinungdan manggaling ang ako na nang gito ko din, hey, but akong sublion para makasaboteng mga dahig o undag ko. Jill, kuha naman sa Jill. Na naman sa ni Karat. Ha? Anyway. Ha? Ang Asian Development Bank mismo ni Ingon nga maayo ang pag-manage sa gobyerno sa Pilipinas kalabot sa atong giunsa nato ang global oil crisis, mga kabayes. Unya, gawas niya na, mga kabayes. Ha? Kanang isyo nga sige sila gingon, ang malita, ganong gipasangda ng malita, pag sure mo, wa man na pasangdi ang malita, ang ombudsman nag-investigar, ang Sandigan Bayan nag-investigar. Di lang gid mo kadaawat sa kamaturan.
2: Arangkada sa buntag.
6: Ha? Nay, karong dayagay. Si kanhi speaker Martin Romualdez. Ngayon taon, wagin mo partisipar sa pag-andam sa kontrobersyal nga 2025 national budget, mga kabayes. Unsay nahitabo? Ha? Unsay nahitabo, mga kabayes? Gipraise taon ng iyang mga propriedad, mga kabayes.
2: Arangkada sa
6: buntag. Sa pag-itinood, nag-imbestigar sa gobyerno. Ha? Unya, ang ilang mga sus, Ginoo ko, mga tawahan na lagi. Sumaunin na rin, mga kabayes. Wala namang yun. Tanaon ako. Duhara ron kabahin ang Pilipino. Pabor ka ba o uyon sa mga Duterte?
2: Arangkada sa buntag.
6: Mauna na ron. There's no middle ground. Ha? O di ako na critical ko sa mga Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa buntag.
6: Ngano ha? Ang usasting mailahan, mga kabibes, nga hasta ang mga mayoriya sa atong mga congressman. nakaamgoy. Hinungdan nga 257 nila mga kabahibs ang nipirma nga kinahanglan nga doon nagyoy ipahigayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Tungod kay og imog yung gamito ng imong pinsada mga kabahibs. Lisuda tunlo na naoy. Wala mo ingon ko. Kuwang ko na ningala ni mga tawhana din eh. Pag sure mo eh, nanubran tingali mo sa na inyong giinom diha na nga. Ipang suyop na ninyong utok, kadi mo kamao mo investigar? Amo ni, salamat kayo, Sir Kim Abiles. Ang akong sos mga gitahod yun nga kanisakop sa mainstream media sa Sugbo. Ang mga din sa mga law school sa Pilipinas o mga professors, ha? Ningon yun nga ang ngayon nga doon ay ipahigayon nga full trial sa Senado labot sa mga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. And the bottom line is accountability. Sabot mo niini mga DDS. Ang inyo lang yun nga, dili lagi, on sa bataon mo. Sa may gipalamoy. Kanabang abot. Gibuhat man tatas Ginoo nga duna tay utok. So siya kuno bi? Naunsa naman ang utoka? Ako mo ingon lagi ko, this is just a matter of addition and subtraction, in short mathematics. Di na kumuhis ko tanang ubang isyo. Ariragyog ko anang grabe kayo, klaro kayo. Kalabot sa bank transaction report. Sa kwarta, sa magtiayon nga Sara Duterte ug Man Scarpio. Katong kag Ramil Madriaga, di na kumuhis ko tato. Because they can always denied the claims of Ramil Madriaga, labi na og si Ramil Madriaga mga kabibes. Dili makapakita og mga corroborative evidence. Apan kining bahina, kining gibutyag sa Anti-Money Laundering Council, numbers will not lie. Dili mamakak ng numero. Kay guwapa lang ni mga kabibes. Kining gibutyag yun nga, nakugang kagyod pagbutyag dito sa Anti-Money Laundering Council, posibleng muhumok pang akong baruganan. O nang kamong naminaw ron, kay bao ko naminaw mo. Ha? Mauwaw na mo dire nga ipakita ang inyong ka tulibagbag sa inyong mga utok. Tiyan ako, wala ko ilipod-lipod ninyo eh. Ha? Sa tanang musagbat sa akong mga personal post ron, tanahon ta. Ha? I have crossed the Rubicon. Kay hilas kay mo paminahon. Kung sige magbalik-balik, malita, malita, malita, pag sure. Imbestigar man na. Kaila ko ninyo, ay good ko, ninyo gilas-hilas eh. Ha? Ay good ko ninyo gilas-hilas eh. Kanang magpakaruning nun nga, naamos katarong pag sure. Tarong sa imong kigol. Ayaw yun. Ha? Pasidaan ko lang daan. Nayusa na hilas kayo. Kana bang buong pastagalog na puno na ang salop mga kabibes? Muna mo balik-balik yung ko din hey, nga kining isyu halagi sa impeachment. Andam ko ding barugan sa hawanan sa Plaza Independencia o kusaragi kapunto. Kay ngano mga kabayes, ha, pasabton ta mo sa articles of impeachment upat man na sila. Ha? Bisag usa lang ni ana mamatud-an nga sad-an si Vice President Sara Duterte yabo ang sabaw. Sigurado nga konbiktado si Vice President Sara Duterte. Kanara po dog magtinarong ang mga senador. Ha? Karong second portion ato ng tukion. Ha? Okay, ato ning tanawang tanimbi. Kinsa ning nigpada sa Arikos Picas kuno na to nga kahimanan mga kabayb. Tanawang tani ang kinsa ning ni text, gipaagi sa among text line sa 0995472-0802 mga kabaybs. Ha? Nga ang pamahayag mo ni kadiyot lang mga kabaybs sa kay medyo loading. Mas may na nga itong tubagon o warren against ang ilang komentaryo kay wana kay wala tayo lipod-lipod na nilabi na ron nga naana sa giduso na kagabi, gi-endorsar na kagabi sa House of Representatives ang Articles of Impeachment. Ha? Medyo hinay, good. Di na ko maablihan ang kananaang ipada sa among messenger mga kabibes. Ha? So akong balikon. Nga kaning issue kalabot sa gika ni 9354 laktod pagka istorya ka vibes tonton mga Duterte ragyod hinungdan sa kagubot karon katurag yung destabilization move nila sa niadtong 2023 unya wa matulog ang mga tao ang gustong mo stabilize mao pag yun ang dunay mga paltos bisag asa liko kana ganing malita issue adto man gani na bagsak gihapon nila ang ending gihimo lang aglaker sa KTV bar ni Mike Defensor. Salamat kayo, Kabibes 9354. Kanay wa masabte aning mga gahig-o nga mga DDS Kabibes. Ambot pa murag nahiluan gid sila. Ako di lagi ko kamahay tungod ra po dinhi ang kolmita lagi. Kay kada adlaw magod gibalik-balik mo na ni Mita kay si Mita lagi tungod anang gitawag og algorithm. Wala ako lagi mga kailan ako ba nga mga tarong muta ni mga tawhan. Pero saon ang ilang feed mo ora bang gyud kanunay magbalik-balik. Kanang bakak mga balik-balik para nila tinuod. Mike Defensor sus. Among mga contemporaries kulihiyo ay kaila kay Mike Defensor. Ha? Ay na lang tanang Mike. Sos. Operation pag sure Mike. Kahit na magharap pa tayo. Good morning kabayb Sir Tonton, gikan ni 4541. Klaro nga pagkaistorya kinig yung pamilya Duterte og ilang mga tao nagdagubot sa atong nasod. Unya karon mangumbinser dayon sila sa ilang supporters nga magrally sa kadalanan para unsa? Aron magsabwag og kagubot. Kamong DDS, pagmata na taon mo, oy, pinsara ninyog maayo ang mga panghitabo. Naaman mo'y utok. God bless you, kabayb. Salamat kayo, 4541. Exactly, 4541. Wala mabalik ko sa kumpunto gabi, ilarag itong senaryo. Kaya ang ilang gusto lagi, dili gyud ma-aristo. Ha? Si Senador Bato de la Rosa. Mo mo na klarong pagitabo gabi. Ha? Asa ko ka nagkapinusilay pero wain na igo. Kita ko sa footage ron sa isbuntag. Ay nabuslot ito nga kanana ang bungbong nga ginama sa glass. Ha? Giyon sa man to pag unya ang ang ilang unang pasangil, mga taga-NBI. Isuga sa taga-NBI, no? Usa, duharay musood. Og NBI manggaling grupo to. Ay, klaro na kaayong senaryo, eh. Ang kadasabutan! Unya, sa wapang itabo,
3: nanawagan og suporta sa publiko si Senador Bato de la Rosa. Nga mangadto ang mga tao dito sa hawanan sa Senado. Kasi yun raman to, inani ha, inaning senaryo. Hmm? Pananglit, yaristo gid si Bato de la Rosa. Ang buhaton sa ilang mga supporters. Ah, binabasa na ako, inaagpas ko na ni. Ah, magyuman barikida yun at tangan ng mga sakyanan. Pananglit, asay-sakay si Senator Bato de la Rosa. You know what, mga kabibes? You know why I concluded this? Ako ging ki-analisar og maayo. Diba una mo itong nigawas nga dunay helipad, dunay helicopter. Dito ibabaw sa building sa kining House of Representatives ito sa Pasay City. Pero gibutya kagahapon nga dili pwede mga kabibes matugpahan og helicopter dito tungod kay dunay portion nga nadaot mga kabibes. Therefore, kanang posibilidad nga dakpon si Senator Bato de la Rosa niya isakay og helicopter, ilupad og helicopter, posible bakang ibalhin dahil sa Villamore o niya gikan sa Villamore, ipasakay og laing aeroplano, biyahing dehig dederlans na siya. Wa na na nga posibilidad. And therefore, kung ugaling ginakopto kagabi si Senator Bato de la Rosa, anapas na ako ilang script, pag sure kay tilag itaon na labi na kita nga experienciado tag mga iuniini ba? Ha? You can always conclude and you can always analyze. Ha? Akong balikon ha? Wa na nang posibilidad nga ugdakpon si Senator Bato de la Rosa isakay helicopter. Kay gubaon ang hilipad sa dito sa Obos Bible Auranan. In other words, og dakpon manggaling siya land transportation mga kabibes. So unsa may mahitabo og dunay mga lumalaban ni Senator Bato de la Rosa, mahimo kay nilang babagan ang sakyanan o dili gadila ipa-aresto si Senator Bato, mga kabibes. Nga to ni Kabibe Cesar Bawanan Soyamin. First time ni Kabibe Cesar. Salamat kay naapadi ay Tarong Station Radio de Rizal, Cebu. Amin ako puros na lang Duterte supporter. Padayon dol, daghan na minang sa 93.1 tungod sa tamang mga ideya. Salamat kayo, Kabibe Cesar. First time ta ka nakita, dere sir. You know what, sir? Ha? I really thought it over. Ako yung kuhan, sir, kanabang i-analisa rog maayo. Ha? Wa, sir. Lisod og dili ta mo barug alang sa matuod. Lisod og dili ta mo barug alang sa gitawag og accountability. Di na lang ko muhisgot, sir, ha? Tigali na kadungog man mo sa uban. Pero lisod, sir, para na ko lisod kaayo tunlon, sir. Kanang klaro kaayo ba nga pagpanglimbong sa una-una sa mga tao? Nga himuon ta nilang ipatuon nila nato ang klaro kayong bakak. Kanang ubang isyu sir, mahimo nila lang matubag. Pero ariragyo ko ni ining gihulagway ni Congressman Terry Redon, who happens to be an acquaintance sa panahon sa kampanya sa 2022 presidential elections. I know somehow Terry, Attorney Terry. Nga nuclear bomb. It was not just kada naabang matod pa nila mga kabibes nga smoking gun. Nuclear bomb. Grabe si Roy. Lisod kayo ipatun si Roy. Naminaw mo mga kabibes. paminawag tao ninyo, gamitang itaw ninyong utok, ayaw gid mo pa na tama ang mga DDS nga. Susugat o laging tubagong tanan, mulutaw yun. Nga ang pinsada minus, o baka mga kulto, wana yun ba, sarado ng mga utok anak nila.
2: Arangkada sa utang!
3: Kung saan malagin animo, nga ang imong gideklara sa imong salin, nga mo bitaw ilang gibabagan yun, 88 million ra, unya ang kwarta nga nisuod sa bangko bilyones. Ang ilang explanation mga kabibes, nga mura lagi G-cash, cash in, cash out, mao nang mao na lang na ibalansi. Di magitaon na may tabo eh. Ha? Imposible magitaon kain. O niya, pangutan na, tugutan ta, tugutan ta. Nga, napagawas ng kwartahas bangko, mao na lang nang nabili ng 88 million B. Ilang gideklara? Kung unsa ilang gipalit? Unsa ilang gigastuhan? Mamitaw nga, may ngonggig ko gidangilag na nila, gisugdo na nila, kay daghan na ka silang kwarta. Ganun na hanaw mo na. Ganun ko na man nagideklara. Listen na, Sabton. Udi ka kasabot ni Ana. Akulto kang dako. Duterte diehard supporter ka, bisag unsa pa, isulti na mo din, hey, sarado ng imong utok. O dai baka tungod sa imong garbo. Di ka kadawat nga magsige pa magpanghulga sa mga kongresista nga nahigmata. O na inyo, kaya inyo manggod, ang lisod ra ba kaya inyong gilabanan nga tao, daghang gipapatay natong makigsuunang mga Pilipino.
2: Arangkada sa utang!
3: Wana nilipod-lipod ang ako mga kabibes. Lisod naman, sa una, I am trying to be, to win them. Aron ato sila makonbersa katong mga sopa nga mga Duterte pero wa na oy. Human sa impeachment dito sina sa Kongreso, sarado ng utok aning mga tawhan na. Muna nga ang ato din yung pagpasabot lang kung unsa ang kamaturan. Nan, naa naman sa ha, Kongreso ang kining articles of impeachment kagabi eh. Inig second portion ako ning isgutan. Muna'y pangitabo karon sa Pilipinas. O niya, by the way, kanang, ha? Matod pa nila, dili kinalang i-aresto dayon si kining Bato de la Rosa. The president himself said that last night. Ana, outweeted silang BBM. Kaya abin nila, mo hardline si BBM nga dakpon yun. Di man o, sa tinubulan na ilang, bisag kapila pa mo mahinga ni BBM, bangag, unsa na diha. Kauna-una, sana, oy. Kalma ra kayo ang presidente ni Sulte kagabi sa national television.
2: Arangkada sa utang!
3: Oh, maguda, nagtuo mo nga, pudiruso kayo itong presidente. Di na nga niya na, oy. Ha? Kadungog bagod mo nga, ha, na malikas na sa kanang yang pang public pronouncements. Gidaot lang gidi nyog maayo. Unya, katong giingon lagi nga nagamit sa gidadili nga drugas, klaro man to nga katong gipagawas nga unang material, it was a deep fake. AI man taon to. Ilagang kayo mo to. Pasti lang klasiha mga tawhana.
2: Arangkada sa utang!
3: Money, labi na ron nga naanana sa Senado ang Articles of Impeachment. Ato nang sundon. And after this, we will move on. Kay, ang akong tanaw, basta makonfirmar lang sa mga opisyali sa bangko nga ipatawag mangina. Kana, og dili pod isuppress sa mga kasamtangan nga naas mang yuriya. Ha? Klaro lang gina to, ebidensya ay lang kita. Ay lang ginyong pug-ukang ebidensya. Kaya pug-ukon gani ninyong ebidensya batok ni Sara Duterte. Ako masaligon na mubarog na ang katawhang Pilipino.
2: Arangkada sa utang!
3: Ha? Oy? Sabi, bangagsag ko no ko. Matod pa ni ining kisa ni sa Christopher Nopal. Bangag town sa doy. Mauna na diha. Wala sila lang argumento. Argumentum ad hominem. Nganla na tagdi mao. Di ka kasabot? Addition subtraction raman, Christopher. Ha? Yung pinsan niya, bakit dinakip? Kinsa man nga pinsan? Uy, kalain po. Mauna na sila. Na-emotional na ni sila. Mauna mga kabayos ba nga? Ako mo ingon, lisod kayo di nato ni Alcontrahon mga tawhana. Ha? Ngano mga kabibes? Nagpasulabi ilang emosyon, dili na rason.
7: Arangkada sa Sabutan!
3: Ha? Kanang nahitabo ni Bato de la Rosa. Nga rabakaron, ha? Ang botog, ato ning ikapasigarbo o ikauwa. Ana-ana sa wanted list sa International Criminal Court kanang ginganlan og Ronald Bato de la Rosa. Malipay mo mga Pilipino.
7: Arangkada sa Sabutan!
3: Ha? Matanawa. Kay lisod man og dito ni tinudon mga tawhana. Magsige tag pa pugi-pugi din ni tinudon tani. Kay kamo og di mo kasabot nga bilyones ang lisod o 88 ray gideklara milyones o susihan ng imong utok. Susihan ng imong utok. Ha? Hindi ka kasabot niya na basig doon na kay depresya sa utok.
7: Arangkada sa Sabutan!
3: Wala ni lipod-lipod. Kaya unsaon taman nga doon naman sa uban nga ang isabwag di sa gidmao ang pag-analisar sa isyo. Ha? Anong ato ning klaruhon? Kana lang, diha lang ta, busintro. Di na ta mag-iskotan ng uban, mga madriaga kung saan na diha. Di na gay kumuhisgot sa confidential ng intelligence man. Kanira, kaning kwarta ras bangko. Kaya para na ko, this is unexplained world. Mga kabibes, bisang ko nasag ko sa atong primorong portion din sa Arangkada sa Buntag. Mabalik ko inika alas 7 imidya human sa atong Arangkada Balita sa Buntag. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon niyo kabaib, si Tonton Alcos ang tugup nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik na to sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabaib at ang akong pagbalik. Kabaib, mauna niya.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang sayran ug paminawon ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi si Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning, kitanan. Sa ato tanang tigpaminaw, kineto ang latest weather update karong adlawa. Ang atong low pressure area na gimonitor or formerly Bagyong Kaloy na at 85 kilometers silangan sa Viracat ng Duwamish. Wala kining direktang epekto sa any part sa atong lasod o low chance kining ma-develop na bagyo within the next 24 hours. Kini ang atong weather condition sa Visayas, kapit na ang probinsya sa Cebu, makasin natin kita generally fair weather. Kining init at igang na panahon, gawas init ng mga patak-patak ng mga pag-ulan at kinimalocalized thunderstorms. Hindi nito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa kadagatan, malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Natal forecast maximum heat index, maabot kini sa 41 degrees Celsius at under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw mong salap, alas 5:58 sa hapon, ang dagat muna sa alas 3:23 sa hapon, mutawag sa alas 9:48 sa gabi. Pilipin sa mga tayo, alas 7:12 sa buntagikan din sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, opisina sa Senado nagkagubot. Alas 7:41 sa gabi, gi-report nga adunay armado nga grupo nga misulod sa ikaduhang andana sa Senado ug nakadungog ang mga saksi ug kapin sa napo kabuto sa pusil. Ang Office of the Sergeant at Arms kun OSA misulay pagpahunong sa grupo, nag-warning shot, hinungdan nga misibog ang mga suspect ug misugod og indiscriminate firing. Wala hinuoy masamdan o walay casualty sa maong insidente. Giingon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga the Senate is allegedly under attack og nag-Facebook Live aron ipahibalo sa publiko ang sitwasyon. Ang mga senador sama nila Jingo Estrada, Amy Marcos ug Bongo gisecure sa usa kalawak uban sa majority block. Human sa insidente, miabot si DILG Secretary John Vic Remulla og PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. aron masigurado ang seguridad sa mga senador. Giingon ni Remulla nga ang grupo nga misulod armado og giimbestigahan pa kung kinsa gyud sila og pila ang gidaghanon. Ang CCTV footage gigamit aron masuta ang tinuod nga panghitabo. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mitawag kang Senate President Alan Cayetano og Defense Secretary Gibo Chodoro aron masigurado nga luwas ang tanan. Sa pamahayag sa presidente, iyahang giingon nga ilahang sutaon kung kinsa og unsay hinungdan o giklaro nga walay kalabutan ang gobyerno sa kagubot. Ang kagubot nga nahitabo kagabi samtang gi-transmit sa House of Representatives ngadto sa Senado ang Articles of Impeachment batok kang Vice President Sara Duterte, hinungdan nga mas nagkagamhanan ang tensyon sa compound. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa Senado og PNP aron masuta kinsa ang responsable sa kagubot.

0: Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Jamalon Jimeno. Sir Jamalon, good morning!
1: Good morning, ma'am. Good morning, sir. Alas na natin ang hitipan po. So, natin kasi ka situation darong buntaga, ma'am. So far, hindi naman atong mga kadalanan karon light rigid na akong bagang sa Pampas, especially dari sa downtown area o sa may uptown area. So, from Gris Magallani, Colon, Gris Magallani, Bolivar, sa inyo na din dari sa may Fonte, sa inyo dari sa may Sinoblo, sa may Iscario, Iscario, and then pabalik din sa Fonte, and pabalik din sa may Metro. So far, lahat sa iba tindagan sa trafiko ang harapan ng Yatong South area from Bulacan going to Mambaling or like traffic run doon Mambaling going to Birama sa inyo na gaya doon may CCMC mabili sa tindagan sa trafiko ng Pandor sa South area ma'am is a light traffic run yung atong SRP both sides light traffic run at info sa tomato tunnel dito yung mga atong bantay area sa ma'am is a light traffic run ang atong dagan ka rin sa tanong mga sakunan itong nakita ma'am. Na wala pa tayo na-receive ng mga in-installed vehicle o mga bangga sa atong mga pagkakasaka pagalanan ma'am.
0: Alright. Alright, salamat. Gikan sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Jamalon Jimeno. Tinuod yun ang mga ka-vibes, no? Ang ato ang kadalanan so far, karong mga takna, medyo hamugaway pag yun, dili pag yun, grabe ang traffic kung naamoy planong Mulacaw. Karong mga orasa, ako apong nabantayan nga, dili kayo grabe ang kainit compared sa mga niagi nga adlaw. So, I think kung naamoy planong Mulacaw, mas maayo nga Mulacaw mug sayo-sayo para dili kayo mumalangay tungod kay dili pag yun, ingon ana ka, piit or pilit ang traffic sa kadalanan mga ka-vibes. Padayon sa atuang mga balita mga ka-vibes, bana ni Vice President Sara Duterte ni sangat og 7.3 milyones pesos nga damages suit batok sa mga nagpasaka sa impeachment complaint. Nisangat og 7.3 milyones pesos nga damages suit si Manasseh Scarpio bana ni Vice Presidente

0: Samtang kontrata sa paglabay ug basura sa Cebu City ngadto sa Aluginsan na human na mga basura gitapok una sa SRP. Nahuman na ang kontrata sa syudad sa Cebu ug sa pribadong landfill sa Aluginsan diin gilabay ang basura huma sa trash light incident sa Binalio landfill na atong Enero ning tuiga. Kini igibutyag ni Mayor Nestor Archival kagahapong adlawa Mayo 13 nga nakompleto na sa syudad ang gikasabutan nga gidaghanon sa basura nga ilabay sa lungsod sa Aluginsan. Tungod niini ang mga nakolekta nga basura gipundok una sa South Road Properties kon SRP samtang naghulat pa sa klarong destinasyon. Sa pagsusi ni Councilor June Alcover na atong Mayo 11, nakumpirmar nga nagtapon og pa ang basura si SRP subay sa mga reklamo sa kabaho sa lugar. Matod pa ni Mayor Archival, giplanuhan na nga ibalik ang paglabay sa basura sa Binalio Landfill, ilabi na nga adunanay pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR. Apan, sa dili pa kini masugdan, kinahanglan una nga matubag ang mga concerns sa City Council. Maugi ni mga ka-vibes, no, kung kamo mag-agian sa SRP, mausa niya ako ang nabantayan. Nga the past few days, grabe ni balik yun ang kabaho sa maong lugar. And I think tungod yun sa basura mga ka-vibes. So hinaot unta nga makita na gyud nilag paagi mapangitaan na gyud og paagi kung asa man gyud ang angay ni ilabay ang mga basura. And of course sa tanan nga mga naminaw karon mo pod ang ato ang wake up call mga ka vibes gadi buta magpasagad og labay sa ato ang mga basura. Mosunod ta sa sakto nga segregation ang uban biya dira, no, grabe katapulan, no, ingon kali nga plastic ato ilabay sa biodegradable nga di man malata. Diba, mo na siya mga ka-vibes, aside sa naghulata sa unsay mga sunod nga aksyon o step sa ato ang gobyerno para matarong na gyud o maplanuhan o pag-ayo kung asa gyud ang sakto nga labayanan sa mga basura, kita mismo nga nagamit og mga butang nga atong ipanglabay iguman, magsugod na sa ato ang panimalay o sa ato ang kaugalingon. Kung naatay disiplina sa ato ang kaugalingon, dapat makabaluta nga kinanglan mo labay tagbasura sa saktong labayanan. Ano mga ka-5, zipo ta, sige lang ta og salig, no, sa gobyerno. Although again, ilahapon yung trabaho nga papangitaan o saktong labayanan nato ang mga basura. But kita mismo nga nasa to ang panimalay nga dapat kabaluta kung asa ilabay ang ato ang mga basura. Dili kay lami kay magpalit nirag mahalon kayo nga drinks, no, mao gini uso karon. Lami kay palit og mga mahalon nga pagkaon, mahalon nga drinks na ay basura sa kilid nga pwede dito ilabay og tarong ang basura asa ilabay adto gyud sa wana nga walay angay labayanan sa basura. Daghan kayog maingunana, mauna ang drainage noon. Imbis makaagi ang tubig, di na makaagi kay basura na ang nagtapon og. Ug mahukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avillante Isguera, ingon man sa atong hookup program sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-5's Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na to mga Ka-5's, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
6: Vibes, the vibes, kasama sa
7: mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
8: Mauna ni!
9: Unsay lamhi matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
10: Arang siguradong good ang morning.
9: Morning, morning, buntag na vibes.
10: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
9: 93.1.
10: Kavibes, mauna ni!
9: Sayo na ta vibes!
11: DJ drop the beat!
9: Party na ta vibes!
10: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes!
9: Kavibes, sa ulto! Ulto!
10: Lunes hangtod Biyernes, sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Kavibes! Mauna ni!
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
13: This is the newest.
14: The newest.
13: The hottest.
14: The hottest.
13: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
14: Night and day.
13: 93.1
14: 93.1
13: FM Radio Cebu.

0: Mayang buntag pagbalik mga kabibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alco Santugop. Pero mga kabibes, ngadto sa mga buot mutimang niining atong mga isyu og hisgutanan karong adlawa, sa wa pa masuhito, palihog text sa 0995-472-0802. Akong usbon, 0995-472-0802. And of course, ana kami sa Facebook, 93.1 FM Radio Cebu. Akong usbon, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, padayon ta sa pagiskot kalabot sa nahitabo dito sa Senado gabi. Kay sa ubusaning ginganlan og Congressman Kiko Barsaga nga nagpatuyang malagpost diha sa social media. Kay matod pa ang Kiko Barsaga mga kabibes, daghang kunong nangamatay tungod sa mga insidente kagabi dito sa Senado. So, very irresponsible nga gibuhat sa batanong kongresista dito sa kining Dasmariñas, Cavite. Hinaot nga mohimo og lakang niini ang mga sakop sa Ubos Bible Oranan. Si Kiko Barsaga ra ba nga nagtawag siya ang kaugalingon nga kung miyaw, kaduha naman ni na suspenso sa iyang mga kaubanan. Gumikan kay ni aksyon ang House Committee on Ethics. Muragwa man ni matagam bataa. Ha? Anya, pasanginlan ra ba niya dayon ang mga sakops media nga wa ko nung report. Stilan, ambot lang. O ba ni ilang gingon nga basig ko ang stabyog ng bataa ba? Bitaw, niya daghan ra ba nga mga netizen nato ang kining ni-share dayon sa iyang post gabi. Nga later on, nakarealize siya nga kuryente o dili tinood, iyang delete ang iyang post pero daghang nakascreenshot. Ha? O ni, ambot, kamunalay pag-igo nga nga ingon-ini ang dagan sa pinsada aning maong bata nga si yung kog bata kay ha? Edad ani, 20 kapin pa taon. Ha? Nabang linghod pa ba? Unya, natula nga ang ilang pamilya sa mga politiko dito sa Cavite, ang iyang mama maoy kasamtangang mayor, ayan na ragig kaayong nakadaog pagka congressman dito sa Dasmariñas, Cavite mga kabibes. So mao na inahitabo nga irresponsible gyud kaayo ang maong post ni Congressman Francisco Kiko Barsaga. Ang uban sa dito ora ba dayon? Naambot lang gi-share sa makadaghan. Motoy nakapasamot sa kaguliang kagabi sa Senado mga kabibes. Unya, ang nakapaukyab sa drong buntaga, taliwala sa pagpaklaro kagabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes. Kay giklaro ni PBBM nga hindi po kagagawa ng gobyerno. So dili pwersa sa gobyerno ang responsable sa nahitabo nga matod pa Senate under siege, Senate under attack kagabi paghulagway sa mga bagong sakop sa mayoriya dito sa Senado. Gipaklaro sa presidente over the national television kagabi nga ang naa dito mga onipirmado nga mga sakop sa kapulisan og ingon man Philippine Marines, deployed na todaan sila dito sa Senado. Unya, ang kadtong in civilian uniform nga armado sad og tag-as kakalibre sa armas, mga ka-vibes. Ha? Mga sakop to sa kining gitawag og USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms. Kang kansang pangulo si retired general Mao Aplaska, mga ka-vibes. Unya, giklaro ni PBBM nga dili NBI, dili mga regular nga sakop sa kapulisan ang responsable kay matod pa niya, walay instruction nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. Sayo ang kakak por si Eloy. Ha? Ningon sa diri ay dakong bakakon na ay video nga NBI nag-drilling liwata gini mong bongbong. Kanan drilling ba, paminaw? Og nag-drilling, kita ko na kakak. Og nag-drilling di ay, buot pa sabot, nagpabuto, nagpusil. Remember, kanang drilling god mga na ay nag-drill mga kabay. Sa katawa lang ko ba? Eh, nani mong god, na ato ning ipaagi ba? Subayo na itong istorya ha. Kagahapong adlaw, everybody was very anxious. Emotion was very high tungod kay nagpaabot sila sa ruling o sa desisyon sa Korte Suprema labot sa gipasaka nga motion for temporary restraining order sa mga abogado ni Senator De La Rosa, mga ka-vibes. Ah? Muna yung nahitabo. So, tungod kay late in the afternoon na, hapit na gabi na pagawas ang desisyon sa mga sakop sa Korte Suprema, moto nga, ah? Initially, ang impormasyon, mga ka-vibes, doon ay tinuod mga sakop sa NBI ang didtora sa duol sa Senado. May nang atong klarohon nga, wala gitawon tagisugog suka sa eskina nga nahimo na tang komentarista sa radyo. Ha? Kasabot ka kakak por sale? Kanang imong gisulti doon nga nag-drilling, ha? Na ako na poros gani ila fake news na ako na dakpan nga NBI ni kantang kinsay nagsugo mao man istorya go di kuan mao man istorya ni Amy Marcos. Karon everybody, everything is being under investigation. Nya paminaw kakak ha kay doon ako'y basahon nga ha kanang ngilngig kayo nga impormasyon sa respetado nga columnist nya veterano sa Nisiya, nya daghan kay nag sources si Muntulpo, mga ka-vibes. Disclosure, Muntulpo, although we used to work in the same newspaper pero di gid mi ini kaila personal, but I do respect him as a member of the Port State, mga ka-vibes. Ha? Matod pa ni Muntulpo, ha? Doon na say explosive kayo nga informasyon sa nahitabo dito sa Senado, mga ka-vibes. O ako ning basahon verbatim. Paminaw, kakak for sale, ha? Matod pa ni Muntulpo, ito ang tunay na nangyari sa putukan sa Senado kagabi. Ayon sa aking Tweety Bird. The 37 shots fired came from personnel of the Senate Sergeant at Arms under Mao Aplaska. Naminaw kakakak, tuyang malanggog kakak, na? No shots were fired by the NBI agents, matud pa ni Muntulpo. Si Amidugang, aplaska in Bato were classmates at the Philippine Military Academy PMA. Mapos ko to have my comment on that. Actually, I also did my homework. Ha? Inaning na itabudungan sila sa PMA, mga kabayb, si kining Senator Bato de la Rosa o si General, Retired General Mau Aplaska. Indeed, supposedly, batch 86 sila sa Philippine Military Academy, but somehow, Mau Aplaska, murag doon ay academic concerns, ni-graduate na ni siya pagka 1987 sa Philippine Military Academy. Kanya kaka kay wa malagita matuog sa pansitan at pag yung giverify, I was able to confirm from various sources. Paminaw kaka kali paras ni mo nga mutuo ra kag kitsay ipost ka pabor ninyo mga DDS. Mau Aplaska used to be the director of the Aviation Security Unit, kanang gitawag og ABSEO sa Philippine National Police, kanang nagwardya o mga police nga nagbantay sa tanang mga tugpahanan sa Pilipinas, mga kabibes. Kasabot ka kakak? Ha? Unya, gawas niya na nahimo usad siyang regional director sa Philippine National Police dito sa Calabarzon, mga kabibes. Uy, na kuya, wag tubag ani niya din niyo. Nganong muto man mi anang muntol po. Imo raman gihapon ang kadugo pag sure niya kakak. Amo na problema ninyo. Kaya inyong tuuan ang inyo rapod nga mga hinanib. Ako'y padayon. Kaskas kalamas binahog kakak. Uy, pero sige lang kay sildalo man mga trolls. Nakit sa mga kay asa kay inyong troll farms, ha? Matod pa ni Muntulpo, Senate President Alan Peter Cayetano, and of course, Punitive of Justice, ha? Akong usmo na, and of course, Punitive of Justice Senator Bato states the commotion. Dini ako, ha? This is coming from Muntulpo. Nga matod pa niya, si, we call him APC, si Senate President Alan Peter Cayetano, and of course, sakto ni siya, fugitive naman ginikaroon si Senator Bato de la Rosa, mga kabayos, gumikan kay mismo ang International Criminal Court, ha? Nilakip na sa pangalan ni Bato de la Rosa isip wanted sa ICC, mga kabayos. Monang di nagitaw ni makapasaya-saya si Senator Bato de la Rosa. Matod pa ni Muntulpo, ha? They wanted to gain public sympathy and call on the stupid. Sakita ani oy. Paminaw kakak, ha? They wanted to gain public sympathy and call on the stupid TDS to gather outside the Senate. Grabiha po di mo, Mon. Sakit kay na Mon, oy. Git na akong termino kakak, ha? Termino na ni Muntulpo, ha? To gain public sympathy and call on the stupid DDS to gather outside the Senate. Sakitas dugan, oy. May na lang mi nga inyong gingalan og Duterte diehard haters. Dahil ba'y ni-react nga sa akong gitanaw sad nga naa sa mainstream media din ni Cebu. She's a woman of substance, I may call her, and a renowned program host. Unya, gwapa sad pura buyag, ha? Kuan gyud. Anang bitaw mga kabayb sa tinood, anay lang, I am looking up to these persons in Cebu. Muna nga somehow nakaingon gyud ko nga mubarog na kita kung unsa ang matuod. Sakitan sa gani kaka kay nginganlan mo ni Muntol po, stupid DDS. Ha? They wanted to gain public sympathy and call on the stupid DDS to gather outside the Senate. Sumapa ni Muntol po. Ayaw rin ni Cayetano na matuloy ang impeachment ni BP Sara, kaya gumawa siya ng senaryo ayon sa aking tweet, matod pa ni Muntol po, mga kabibes. Mahalag asa tayo pa doong nini kay ato raman yung gikaut si Muntol po. Matod pang Muntol po ay last sentence niya, basta bading. Ano man na monoy, basta mading, basta bading madrama, sabi ni Tweety Bird. That is not from me, mga kabibes, akang Muntol po to. Ako lang gipasawaan ninyo. And actually, last night pa ko niingon, akong gianalisar ang tanang panghitabo ba. Available video, mga post sa mga gitanaw na to, ng mga klaro ng mga sources, klaro magyo kayo. Ha? O waday hangyo ayoy, di na kumuhangyo ni mo kakak. Ha? Ha? Di na kumuhangyo ni mo. Kay ba o man ko nga appeal ka sa, ha? Appeal man ka sa troll farm nga sildado sad mo. Ha? Asa kisa ni sildon? Di sildon niya be. Hehe. Pag sure kakak oy. Ila ra kabuok na imo followers. Wala ko mag mind conditioning dong o inday ka man. Ha? Kay nga no, di naman gitbo. You are beyond cure. Sarado naman yung una-una niya inyo paghiloan ng utok sa mga tao. Ha? Muna na yung naitabo, mga kabibes, ha? Kato nga kong ibasa ganiha dito ako. Gikan to ni Muntol po, mga kabibes. And as I was saying kaganiha, akong gianalisar ang tanang video, ang mga report sa itong mga kaubanan sa buhat. Aklaro kayong senaryo, eh. Naitabo sa second floor sa Senate. Unya, nangandam ng daan, nagbalit proof base na ni si General Mau Aplasca. So ato pa anticipated niya nga tunay, ha? Pagpabutos po siya. Anong nisulob naman sa daan, nagbalit proof base? Dimutana ko ninyo, be. So ato pa anticipated na nila nga tunay magpapabutog pusil. So to my mind, to my analytical mind, everything was staged. And yes, last night pa na ko ni nasa Blizzard, nga classmate sila ni Bato de la Rosa sa PMA. Gani, karun lang, just ni break ko kadiyot, I also did my homework again. Ideklara si General Mau Aplasca nga dili silang mutugot nga arestuhon si Bato de la Rosa dito sa Senado, mga kabibes. So, naglaban na iragin sila. Unsa man ni kakak, manong mahadlok taon ming Sara? Ha? Unsa ni? Laktod pa ka istorya wa mga bayaran mainstream media pa. Oy, pag sure. Oh, of course namin is will do. Ha? May gani busuod to ron. May na lang. Muna na diha. Ha? Pasangin lang dahil ninyong mainstream media. Parehas na po ni kinumdom na lang ko noon sa Peanut Gallery Media Network. Ha? Para sagudin nyo. Magsige magpamasangil sa mainstream media o niya ang gigamit ng mga material gikan sa mainstream media. Pag sure mo, ay, bayaran ko ng mainstream media. Of course, soldado mi. Ha? Soldado mi sa among kumpanya. Ha? Hihi, di sama ninyo. Kisa may nagsildo sa inyong troll farm, be. Tumaga, sana. Ha? Mo ni mga kabayes ba nga, ako ni ipadayon ron kay mo ang giniinit ng isyo, sakit ilang dughan na niyo. Ha? Unyara ba, abi nila muulbo sa dayon si PBBM, wa kalma ragay kais PBBM kagabi. And he also did his responsibility kay daghan dayong mga DDS KBA nga nagpabaha dayon sa mensahe, asa ang atong presidente. Dili lagi in town, you know, inyo regyong na underestimate si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabita nang didaog na pagka-presidente. Ha? Atanawa. Wasan mo ka-anticipate nga Bongbong is very ready to accommodate Lenny Robredo nga iyang nakontra ka ni Adto. Mga ka-vibes, untop namang alas 8, mo-post lang sa ako. But, kadiyo tragedy. Eh, naghuman ini, mabalik tayong ta sa atong pagpadayon sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arangkada!